Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow.
9: Ayos, gid.
10: Kamuman bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Mas tagtinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo
11: kagakontrolar
0: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Masaligan.
11: Epektibo.
0: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3
0: yung may Physio.
11: Ang Physio
0: yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: D3 Bio.
14: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
3: Yung may D3.
15: Mga butika.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Oras, alas 8:10 na sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
21: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
20: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Ginapananaw sang Department of Education nga magalabot sa 26 million, 28 million ang numero sa mga estudyante nga magapa-enroll para sa school year 2026-2027. Suno kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya nga mayara sila sang masobra 1 million teaching kag non-teaching personnel nga magacater sa mga estudyante sa public elementary kag secondary schools. Ang projected student to teacher ratio 35:1 sa lower levels kag 45 students to 1 teacher sa higher levels. Ginpahayag ni Andaya nga nagapabilin sa 136,000 classrooms ang kulang backlog sang Department of Education apang gintumod nga madamo sila sang ginaobra nga tikang agud nga mapadasig ang pagpatindog sang hulot klasyan lagip ng public-private partnership kag pagpartner sa Adapt a School Initiative sang local government unit.
22: Foro de los Pueblos.
20: Kulang bilog ga Pilipinas ha? 136,000 ang backlog sa classroom, Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, Ma'am Susa Ralios. Amo na kakulang tikon sa mga kabukiran ni Sky Valencia, Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, Ma'am Maika May Benedicto, Ma'am Bing's Birthday. Tika mga kabataan to ahay, ano abing mapaabot mo nga education? Kay why sila sang hulot klas yan? Kung may araman, lobot? Hindi conducive for learning, kay kulang sa ventilation, kulang sa lightings, ha? Kag ang mga pulungkuan na guba. Amo na ang miserable situation sang mga public schools, kapin pa sa mga malayo nga lugar. Ang mga malapit-lapit niya sa mga banwa, malapit sa sudad, bintahan na kay mga bago ina. Pero ang mga sa malayo, ang mga far-flung barangays, maluoy kaga sa sitwasyon. Maluoy kaga pagi sa sitwasyon. Si mga nagabatas ka mga manunodlo. And amunin sila mga modern heroes. Nagatabok sa suba, gadala motor, imanye, galakat lang for hours. Gasaka sa bukid. Parang magtudlo. Ha? Bagod sa ilang gugma sa pagtudlo. Pero ti amunin sila ang mga unsung heroes nga na left out sa aton nga gobyerno. Ti kaya mga manunodlo, why man abig bit armas mo? Why man sang threat abing nga basikon Maki baka, wag matakot. Ha, pero tikon gabi may kon ang ara ka sa uniform service, kag may ginabit-bit kang aramas, ara ka bi sa AFP, basta ba lang may ikasarang ang agency nga mag-alsa against the government kon may mga frustration sila. Ginasagod na nila sang kwan pataas sweldo and nothing wrong against sa sinang sitwasyon. Galing kay iti ang mga manudlo, awal sa mga left out. Damo trabaho, overload, pero sweldo nila wot-awot. Tanan nga loan na ni sa mga mistra ka mistro mo. Ah, sila pa na nag-amot, sila pa na nagpanabon sa mga pagkinanglan sang ilang mga estudyante kapin pa sa mga malayo nga lugar.
22: Foro de los Pueblos.
20: Ang oras, las 8:14. This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
23: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
22: Foro de los Pueblos.
20: Mighty C morning kay Ma'am Maria Eva Tingson. Ma'am Maria Eva Tingson sa Sydney, Australia. Monitor gitsubong sa aton program. And Ma'am Clarice Echalico Esler. Ma'am Clarice Echalico Esler sa Kuwait. and kay Sir Jomar Isler. Salamat gid sa inyong pagpamati.
22: Foro.
20: Sanbay kay 5 Gen Gen sa lot ko anay ning balita sa sports. Oh.
22: Balitang sports.
20: Ang NBA Finals, San Antonio Spurs ni Victor Wembanyama kag sa nga Philippine American nga si Dylan Harper. Sa Webes ang game 1 8:30 sa aga Philippine time. New York Knicks versus San Antonio Spurs. Sa piyak nga team sa Knicks may Filipino American man Jordan Clarkson. Sa piyak sa San Antonio Spurs si Dylan Harper. Giluto sa Spurs sa game 7 kagabi or kahapon ang defending champion nga Oklahoma City Thunder ang team ni Shai Gilgeous-Alexander. Pantayin ninyo mga update rin sa K5 News FM sa dugang mga update sini samtang nagahilapit na ang hinampang sa PBA sa Bongo. Ang Barangay Ginebra Kings sulod na sa PBA Commissioner's Cup Finals. Nagdaog sa Rain or Shine sa Game 6 sa score nga 118-107. Si RJ Abarientos may 30 points, 7 assists kag 6 rebounds. May 31 points kag 15 rebounds naman si Justin Brownlee para sa Barangay Ginebra. Tubangon sang Ginebra manong Dan Calvo ang talk and text tropang Giga na nagdaog kontra sa Meralco Bolts. Las 8 dias sa is na sa aga. Good news man yun kay after sang palarong pamansa may mga player kita nga natagan na chance nga makahampang sa Metro Manila. Congratulations sa tatlo ka mga players sa Western Visayas Volleyball Girls Secondary. Nakita ninyo subong sa screen sanday Jaira Romias. Jaira Romias outside heater ini sa Western Visayas sa Volleyball Girls Secondary. Ang sa to nga, ang middle blocker nga si Shara Calfoforo. Shara Calfoforo, middle blocker, kag Jamiel Kadua. Jamiel Kadua, outside heater. Kanan ini sila taga Leon. Kaging kuha na sa UST, University of Santo Tomas, Golden Junior Tigresses. Ampin sila makampang sa UAAP, sa UST Lady Tiger, Roaring Tiger. Mampang sila anay sa senior sa high school team. Congratulations ni sa tatlo mga taga Leon gid. Jaira Romias, kung galanta ko po sa screen ang sa left, amaling si Romias sa tunga si Shara Calfoforo kag Jamiel Kadua. Alas 8 dias i 7 na sa aga, report ni K5 Jenny Kaoyonan.
22: Foro de los Pueblos.
20: Ari expose nga tanan maka relate. No? Abi ang imoda nga account sa pag-ibig or sa SSS, i-check abi to. Basi kung sige ka contribute kay galaom ka, si mo daw nagdako na gito. Mga dason tatlo ka tuig ko malo na. Eh, basi kung why na to bilin. Pero sa natabo ni kay Barangay Kagawad Narciso Isoy Pastera. Barangay Kagawad Narciso Isoy Pastera. Sang barangay na matay dingle. Ha? Asang kadto siya sa SSS. Ang basang SSS niya, sir? Niya 1984, patay ka na! Eh, tingala ang pobre. Why sa'yo naka-loan? Ha? Kagbuhi sa? Tingala man asawa niya, buhi man? Kakaroon may ara sang katabo pa rin sini. So there must be something inside nga may sindikato sa sulod. Ang nakaibalo sang sinabi ng uyat sang database, list tabla database. Pag-click mo sinulba mo, huwag gilinin ka. Kung ako dako na sang yasin nga contribution, no? Gabi kay kwanta ng suyo, punta. Kung si Sir Gino Sumagaysay, pa Kapitan Gino Sumagaysay, niya may inside job na. Check the report ni Jen Jen.
22: K5 News FM. Kampyon Report.
20: Jen Jen, go.
1: Yes, kay Five, Ted, sang tinalikdan nga semana no sa ginpatigayon nga regular session sang sangguniang panlalawigan gin manifest on the floor ni 4th District Board Member Rolando Testura. Kay Five, Ted, ini nga mga irregularities o kon issues regarding sa duha ka mga concerned agencies naton. Kay Five, Ted, una ang GSIS o kon ang Social Security System, kag ang GSIS o kon ang Government Service Insurance System. Ini ka Kay Five, Ted, ang duha ka mga na-mention naton nga mga offices. Inini sa mga familiar ni Kay Five, Ted, sa aton nga mga empleyado nga kada bulan may deduction sa aton nga sweldo kay nagahatag pala kita ka Kay Five, Ted, o kung gina-deduct sa aton sweldo as part sa aton nga statutory benefits ka Kay Five, Ted. Ini just IS for the government employee, while on the other hand ang SSS naman niya ka Kay Five, Ted, is para sa mga or SSS ya, sa aton nga mga sa pribado nga nag-obra. And I believe Kay Five, Ted, sa SSS ang ginadeduct diri no more or less di magnubo sa 500 pesos sa suggest IS, since hindi kita government, medyo hindi lang ko particular kay Kay Five, Ted, no, kung pila ang ginadeduct kada bulan. So dito ka Kay Five, Ted, ginapabutsyag ni board member Distura nga may mga duha ka mga concerned nga mga individuals nga nagpalapit sa iya opisina nga nagpalabot sang reklamo una sa SSS kay Kay Five, Ted. Wala na actually, no, hingadlan ni Board Distura sa aton kung sino ini nga individual ka Kay Five, Ted, nga first sa SSS gusto yata ni ka Kay Five, Ted, no, nga mag-claim na sang iya nga lump sum after nga mag-retire sa ka Kay Five, Ted, sa iya obra as a teacher ka Kay Five, Ted. Di pag-check niya sa portal sang SSS na discover niya ka Kay Five, Ted, no, nga mayara na sang nag-claim sang iya nga burial assistance sa Kay Five, Ted, as early as 1984 ka Kay Five, Ted. Di ko man 1984, according to Board Distura, mataon pa siya, soltero pa sa ka Kay Five, Ted. Di natingala, sino ang nag-claim sang iyang burial assistance, and not sure sa Kay Five, Ted, ginpatay siya ka Kay Five, Ted, sa record sang SSS. Sakad naman niya, ang isa na ton ka-concerned kay Five, Ted, yung palabot ni kay Board Member Distura, ang sa GSIS naman ka Kay Five, Ted. Ang sa GSIS sa Kay Five, Ted, sa pagpa sa aton nga pagpangusisa o sa pagpanalawsaw naton nga kung ikaw gali ang benepisyaryo o kung miyara ikaw sang ginabaydan sa GSIS kada bulan, entitled ikaw ka Kay Five, Ted, sa burial assistance man if ever nga ang nagabayad ka Kay Five, Ted, o kung ikaw ang for example abi na napatay na ka Kay Five, Ted, no, ang imo nga pamilya may maklaim nga burial assistance ka Kay Five, Ted. Dito sa tuig 2025 isa ka man ka maestra ka Kay Five, Ted, ang napatay na bala ka Kay Five, Ted, nga taga Banuas sang Dumangas, and February 2026 na ka Kay Five, Ted, wala sa gihapon sa nabaton sining mga benepisyaryo sining pamilya ang burial assistance nila from the GSIS. So nagpalabot sila sa opisina ni Board Member Distorag, nag ang natungdan na Kay Five, Ted, ang nagnawagit personal sa opisina sa GSIS to know ka Kay Five, Ted, no, kung ano ang na hitabo nga asa sa karon delay ang paghatag sang ining burial assistance, and only to find out Kay Five, Ted, nga wala pa nakalabot sa opisina sang GSIS ang mga dokumento sining nagtaliwan nga bing benepisyaryo sang GSIS si Kay Five, Ted. And in check niya sa eskwelahan kung din ini nagatudlo Kay Five, Ted, and to discover man nga wala pa Kay Five, Ted, no, man na process ang ining report o kung ang dokumento sining maestra ka Kay Five, Ted. So sa bahin ni Board Member Distura, duha na ni ka Kay Five, Ted, ka mga concerned agency sa diin kita nga mga ordinaryo nga mga empleyado ang ginakaltasan ka Kay Five, Ted, sa aton sweldo kada bulan, no. Ti dapat deserve man naton nga mabaton ka Kay Five, Ted, ang mga kumbaga ang ginabayad naton kada bulan, kumbaga kung suyoron na ang pension mo na ka Kay Five, Ted, eh, o kung na imo na nga kumbaga fruits ang imo nga inubrahan all through these years na ginabayad mo ka ginadeduct sa imo kada tuig. Tidid to ka Kay Five, Ted, recommend ni Board Member Distura na tani ma-actionan man. For example, makandak sa committee hearing, patawag ining duha ka mga concerned officers sa Kay Five, Ted, no, kung Ano ang kumbaga ang process sa KFAVTED sa pag-claim sining burial assistance? How come nga ang isa ni ka-persona ka KFAVTED ang buhi pa apang may nag-claim na ka KFAVTED sang iyang abing burial assistance?
20: Mamatian ta si board member Rolly Distura, si RBD.
3: Ventilated this issue and concern just for the two agencies also to also explain on their side.
1: Mm-hmm.
3: Maybe there's also there are also some underlying concerns or issues on the process.
1: Mm-hmm.
3: Like burial assistance, I mean burial the burial assistance or mm-hmm. the napaon nila sa GSIS, pero apparently may isa ka taong may ara buhay pa.
1: Mm-hmm.
3: So nakakuha sang death assistance, no? And burial, no? So that also goes with the GSIS kay may isa ka maestro 2025 pa napatay.
1: Mm-hmm.
3: I don't know to kung ano ang procedure ang father nagkad today sa ako ni Pangayong Bulig. So I check, I backtrack, and then sang May 7 lang nakahatag ang last agency niya gin-servisyuhan niya sa mga related documents. So, on process pa subong. So, meaning, kung para balaman maatagan kita, kag siguro may consider na safety nets eh. Kung pwede, hindi na ma-realize.
1: Balikan ko lang, Board, ang sa SSS nga assistance nga buhi pa ang person, may nag-claim na sa iyang burial assistance.
3: Yes.
1: Burial...
3: Yes, 1984 pa.
1: So, bali difference sir nga person, hindi
3: is,
1: siya related sa natungdan?
3: Hindi ko na pag-ihambalangalan, pero I have the name. It was claimed by a certain person, 1984 pa. So, pag-process ang ining person na ining taga-Dingle, former kagawad, pag-process siya sa iyang lump sum, naka-reflect dito nga
1: claim
3: may debt na assistance pala siya gali. Nakakuha na siya. Napatay po siya kuno sa 1984. So, tiro pa ang tao, patay ron. So, that is the story there. We want to make things clear and for the agencies to be mindful also kung ano pwede nga safety nets. Kay, I've heard several times na damo may mga amunang issue. So,
1: hindi siya isolated case for it?
3: Yes, IS and both SSS. Both of them.
1: So, bali, since may mga concerns nga napalabot sa imo office, ano, the SP welcomed back an investigation regarding this matter?
3: Yeah, I referred this and it was referred to the Committee on Human Resource Waste and Human Resource and Development, kay Board Member Matt Palabriga, and the Committee on Intergovernment, I think, by Board Member J.P. Pinyon. So, yun refer sa ila, then depende sa ila kung ano yung mangin disposition. Pero kung ako, mas namin kita na for my committee hearing.
1: Kay patawagin yung duwa ka mga concerns. May ano yun?
20: Yun, Jen?
1: So, muna ka KFAVTED, no? In-refer ni ang manifestation ni Board Member Distura sa Committee on Human Resource Development ni kay Board Member Matt Palabrica kag
20: Mark,
1: sa Intergovernmental
20: si Mark na si Mark kay si Matt ya mo na ning mayor subong to ang mamod naman
1: si
20: ang libayon
1: Matt Palabrica
20: dod Committee on Human Resources
1: Human Resources and Development ni Board Member Matt Palabrica kag sa Committee on Intergovernment ni Board Member JP Peñol ka KFAVTED. No? So, let's see ka KFAVTED sa Tuesday if ma-actionan ini no sang aton nga sangguni ang bayan or sangguni ang panalawigan ang mga concerned sining duha ka mga government agencies ka KFAVTED.
20: Kung saan nagkapamati, Ibla, may mga concerns ka mo. Kadto ka mo sa office ni Board Member Rolly Distura sa 6th floor sa Iloilo Provincial Capital. Pagkuha nyo kayo sa elevator sa right side na siya, may ngalan na siya ng Rolando B. Distura, or sa office ni Board Member Mark Palabrica, sa tabok mo lang na sa kay Board Distura ang office, or sa kay PCL President Jojan Paul Peñol sa 5th floor, sa tabok sa Vice Governor's Office. Parang mabintilate na ni Jen, kay ti kuna mo may sindikato. Da, una sa tanan, balikan pa kanay. Ang una to, in 1984, ang concern si Nidia mo ni si Kagawad Narciso Pastera, si Kagawad Isoy, taga barangay na Matay Dingle, Soltero pa siya, pero napatay na siya sa declaration, sa papilis, sa SSS?
1: Yes, yes, si Kay Pabdad. Na-discover lang sang maklaim na sila sang lump sum nila.
20: Pila na taning kulao nila?
1: Wala, good actually, kay Kay Pabdad.
20: Galagay ti Oti, questionable mo. Questionable nga, patay ka na. Tapos, buhay ka pagali. Amo na. Ay, kada to, amo to daw, ano to, principal from Domangas. Ito nga, why pag-apon ma-release ang yaman nga burial benefit?
1: Yes, amo na kay K5TED, no? Ti kung sa lamsam na K5TED, balikan ko lang, ang sa SSS, ti dako-dako ina K5TED. Since nga, kumbaga, nagtingob na K5TED mo, ang imo, kumbaga, nga sa whole service mo as nagabayad ikaw sa ang imong SSS. It's time, kumbaga, K5TED, nga pwede, amo na ang imo, kumbaga, as source as pension, no, wala K5TED, nga mag-retire ka, kada bulan ka, may batunon ka K5TED. As to the burial assistance sa K5TED sa GSIS, hindi lang kita particular, no, again, no, kumpila ang ginabayad monthly, kagumpila ang makuha sa beneficiaries, ang pamilya nga napatay kay K5TED.
20: For sure, i-consolidate ato nini, kaya hindi lang ni Dua, K5 din din. Saan mga pamati, sabong nga members ng SSS or sang pag-ibig, mada, i-check nyo inyong record. Kay base kon naluna naman to sa iba niya mga buyong jenjen. Oo. Malamong papilis, pwede lang nila ma-retoke. Ako yung gani, personally ka, agi ko yung biktima, mismo sa barangay namon sa poblasyon Bidwenyas. In 2002, my mother died. Nanay Corning, Coronacion, Lakihon, Awero, Francia. Sang 2009, nakita ko sa record sang barangay hall to, nga gin-releasean pa ka kapitan sa una sang kwan sang sidula. Yamba ko sa kapitan kap dagin nambalan mo ko nga buhi pas nanay ko sang 2009. Hamba ko na idla mo ka na mo bisa magkepo lagok na. Kamagurangan akong bata mo, bata kon Corning. Ito bala, kun may mga sindikato diyan makagwagid kay bala mo may nagbuol to ka kwan. Ka si Dulato pa guaon nga buhi pa si Corning Francia 2009 gali kay 2002 June 27 patay datay Corning nagkwanta na to nagsailo don ka nang residence sa langit kita bo ganin is barangay ano pagit sa mga dalagko ni mga agency jenjen and ginaklaro naton nga hindi tanan gas indikato da may iban lang
1: susundon pa ni
20: pet issue mo ini monitor mo lang kay board member RBD. Salute kita sa iya kag sa team da kay board member Mark Balabrica and board member Pinyol nga pangunahan nila ini para ma-expose ni Jenjen.
1: Amogite kay K5TED at least pala
20: ang imo nga loan
1: raising concern kay K5TED kay then again ta K5TED kwarta tani kay K5TED mo ginakaltas ni saton kada bulan and we are hoping kay K5TED nga syempre pagtapos naton kobra ma enjoy man naton kay K5TED ang ginakaltas sa aton sweldo ka kay K5TED.
20: I-check mo to imong record kay basic may nag loan man blaw.
1: Actually, kay K5TED, kung sa loan lang, nag-try kita loan sa ano kay K5TED, sa SSS. Pero as to the status ng aton kay K5TED, balikan pa sa masunod nga bulan, kaya may mga kinanglan pa i-fix sa aton man yung information or details sa portal nila kay K5TED.
20: Kita mo, manang mga delay-delay nila pa ugatan kanila. Si Manang Mong Merlinda Labadia, si Manang Merlinda sa Poblasyon Edueñas. So, runa lang itong balay mo, kasi Ma'am Tita Nilda Laluyan Laison, kapamati ka niyo, ha? Abihay ka ito, ano kay Manang Merlinda, ka kay Ma'am Nilda?
1: Come again, K-5-10.
20: Kawai ka mati, ha? Sige lang, ha? Bye-bye doon!
1: O, ka K5TED, before kita mag-takop, no, or kung mag-iulayhon ko na lang ka K5TED, subong nga adlaw, may patigayon nun nga groundbreaking ceremony ang Metro Pacific Iloilo Water para sining project nila ka K5TED nga 500 linear meters new pipeline sa barangay San Isidro Haro. Ini ka K5TED ang para sa Uswag Complex sa Iloilo City Government kag National Housing Authority o kon NHA ka K5TED nga relocation site nga may 1,917 ka units. So ang projects ni K5TED nagabalor sa 4.2 million pesos kag ang duration sa K5TED from June to September 2026 ang iyang tawag sini ang iyang kumbaga construction period kay K5TED. So diri alauman ang pag-abot ni Mayor Isa Trenyas sa aton nga alkalde together with pila naton ka mga
20: officials. Jen, Tin sa nga uswag complex ay ngaran mo, hindi blah maka diay. Jenny yung pagaranan ka uswag. Hindi yung pagaranan ka gugma. Dapat kakaso nila na. Amo na nga nairita si Jed Mabilog kay Mayor Matet de Buque. Hindi kuya Rice, gugma kuya. Ayan mo na, kayo daw politically identified ka ba sa muna bla? Di nga may uswag complex na kayo identify na kayo Trinias ang uswag. Di ba lang ba sa DILG ni pangkakaso na? May tsura ganit sa mga politiko sa Matarpuli na hindi nila pwede?
1: Mugid.
20: Mangkota si Ray, sa karon si mo may oring isang may uswag na yung baka DILG ni pwede? Na, amo nang iso karon na pangitaan ta iso. Ha? Hindi nga, nga basta lang pangitaan ta sala, ah, nga fault finding nga. Di may kuan mo may sanding memo sa bukang DILG nga hindi pili mo tangbo sa uswag gugma ano pagina ng kabalaka ng ano pagina ng halok ano na ng kabalaka halok ano pagid ano pa pili mo ibutang nga mga superlatives ta nga kuno pag ulikid sa tao ano pag ulikid gugma halok ano pagid diyan ano pagid iba nga mga superlatives kung ikaw magpolitiko ano ibutang mo gugma ni Jenny
1: ano? Hindi, ano ako na K-5-10.
20: Ano yung muhay? Ano?
1: Ano ako nga sa...
20: Dapal ni Jenny!
1: Hindi, ako K-5-10 magpolitiko. Ah, sige lang.
20: Wishful thinking lang. Walang masang mangarap. Sige, salamat. Si Ma'am Rosemary Sariego Santos Sildes sa Narataan Miagaw, Sir William Sapanta, si Kagawa Droy Farian Fama sa Sambagaro, Edgar Badbadon, Bambinga Sir, kapamati sa imo. Salamat K-5-10.
1: Sige ka K5TED report na gikan sa Iloilo City ini sa si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
20: Las 8:35 magabalik ang Foro de los Pueblos.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
15: Mabakas, mga butika.
6: D3 Bio.
24: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
15: Mabakas, mga butika.
25: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
26: Mami, itigil ang drama.
25: Angeline?
26: May na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMates. Di lang sarap, sustansya rap.
2: My family history ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis
2: mo! DTX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi?
2: Masami ginauha?
3: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
3: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang mapanit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan.
16: Abaw.
15: Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
3: Basta tindo ang atay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Mahigro ba na ang imo dugo?
2: DTX 500.
3: Masamit ka ba na gina-allergy?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang nagatindo sa imo
3: mo mahig ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na just turned nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang oras, alas 8:43 sa aga. Oras, kinatulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500.
5: Foro de los Pueblos.
4: Arapa ka muda! Are you still there? Ma'am Jonas Saldo kay Sir William Sapanta. Bali Ma'am Ningning Dungor Ilumba, in terms of panunto, habilidadan gid ang Pinoy. In fairness sa mga maayo, common sense lang. Kung mag-apply ka loan sa government office like SSS, budlayan ka pa mag-process ang requirements before ka maka-loan. So sino pa bi makahimo sina nga madasig ma-release? Nabali Ma'am Ningning Amogid, ayawan ka kapila, tapos hindi man tanan o naton ginasalama ha. Inaklaro ko wala natong ginasalama. Aga transak na business bisan yung home why kagid makita hindi mo gid makita ang gay home ang teller apilapila o pilapia na tobla may kuya manda ina ba lang daway gid bala sang consideration mag reply sa tao nga nag-inquire kaya hindi tanan nga tao pariho ka mo level sang pag-insindi maimanda nga mga kulang paghangop. Te ini mga pariyo sa ining expose, dapat nga mausisa ini kag seryoso ho na. So ang provincial board through board members Mark Palabrica, Jojan Polpeñol and board member Rolly Bacadistura ni RBD, magapanguna sini agod nga mabuligan kamo. Ikaw, kon kaduda kahit sik mong imo record subong sa SSS or sa pag-ibig, with this issue subong nga may taga dumanggas, may taga dingle kag mga iban pagid nga mga member sang SSS kag pag-ibig. Nga nadula ang ila sini nga ginloan.
5: Foro de los Pueblos.
4: Las 8:45 sa aga ba iban sa inyo subong daw sige lang ligid. Hala pungko lang pungko. Pamate oh, pamate anay kay ang health experts may pagtuon. Spending long periods sitting each day. Ha? Ikaw, Sir Paul, pila ka ka-oras kung sumahon mo tanong pamiyongko mo alin last 4 sa kagaon hasta mag-launa, no? Dito ka tulog, tindog ka man. Ang malawig nga pagpungko may increase the risk of stroke by approximately 20-40%. Sino sa research sa sedentary lifestyles kag cardiovascular health. Kung ga trabaho ka, ara ka sa desk, galantaw ka television, or ara ka sa imo computer, digital service devices. For extended hours, prolonged sitting, ang lawig mo lang pagpungko, SB member, Bebot Bunyibaes, Tutok Kim Bufil, dira sa Iskof Dingle, kay Forman Rotong, good morning. Ang prolonged sitting can negatively affect blood circulation kag overall vascular function. Kung ang imong alawas, nagapabilin nga inactive for long stretches, ang blood flow nagahinay. Nga makakontribute sa mataas nga blood pressure, increased blood sugar levels, ka greater likelihood sa pagdevelop sang conditions nga maangot sa stroke. Bisan pa ang mga tao nga nag-exercise regularly, may still face sang risgo sa health. Kun maghinguyang ka sa malawig nga tinion sa bilog nga adlaw sa pamiyungko lang, pamiyungko lang. Iba na ligid. Ang good news is that small changes can make a big difference. Tindog ka, unat-unat ka na sa imulawa, stretching, or lakat-lakat ka every 30 to 60 minutes, makabulig improve sang circulation sa imong dugo kag makapanubo sang harmful effects. Malaing epekto sang prolonged sitting o kon malawig nga pagpungko. Staying active sa bilog adlaw is an important step toward protecting your health, your brain, your heart, kag ang imo overall nga ikayong lawas.
5: Puro de los
4: Las 8:47, manamiyaw ko anay, kay parang hindi ko malipat, basi malipat ko. And after sina ang report ni K5 Eric Joel, tamiyaw ta.
6: Happy birthday to you.
4: Birthday greetings to Mami Asun Pineda. The ever loyal listeners ng K5 News FM. Since day one, Radyo Bandera pa, hasta subong K5 na. Ma'am Asun Pineda sa Singapore. Mami Asun, pa-burger naman dyan. At pansit. Hindi, para lang sa ila. Okay, tamon ka pa ngayo. Mami Asun, enjoy your day! Stay pretty! Stay bubbly! Salamat gid sa ibong nga kaayo. Mami Asun Pineda. And birthday greetings man sa kasi ni Ma'am Asun, nga si Dr. Cecilia Pineda Piroja. Dr. Cecilia Pineda Piroja, 60th birthday. Greetings from Ma'am Asun Pineda. Dr. Cecilia Pineda Piroja and Ma'am Asun Pineda, enjoy your day! Kantahin nyo man si Mami Asun. Ang oras, alas 8:49 na sa aga. Dagunagunong ta report ni K5, Erica Joel.
5: Foro de los Pueblos.
4: May duha ka traffic aid, dakop sila, nga nag-violate sang traffic rules. Sabi ko silang manog dakop. K5, Eric.
5: K5 News FM. Kampyon Report.
7: Duha ka traffic enforcer ang napicturan sang concerned citizen dira sa nga nagapundo sa pedestrian lane sa Barangay San Rafael sa distrito sang Mandoriao. Kung sa din sa impormasyon nga nakuha naton K510 nga naka-stop ini ang panabla ang
4: traffic lights.
7: Kag nagahulat ini nga mag-go. Pero officer nga mag-parking o mag-right turn kun tani ining duha ka traffic enforcer nag pundo sila sa tunga sang pedestrian lane. So may isa ka concerned citizen ang nag picture kay nagpalabot sini sang litrato kay 510 nga gen send sa aton. So may ginambal pa siya gani nga kontani bilang modelo ini sila.
4: Correct.
7: Sang dalanon sila pa ang naga guba o kun ang naga bayular sang ginapatuman nila nga mga traffic rules.
4: So, sa kagabi lang kagabi?
7: Yes.
4: Kagabi. So sa kanisa tubang kay isano Diversion Road, no?
7: Oo.
4: Sa tabok inisa, dahalin na di sa may Seda Hotel, ng area, pakadto dito sa, may, kung maliko ka pa, wala pakadto sa SM. Kung liko ka pa to, pakadto kaya sa may UP ng area, doctor's area.
7: Yes, correct.
4: So, ipalabotan niya sa, kay Mr. Alderico Garbanzos. Hindi man nga ginakondemte ni sila, but they have to know the rules, dapat na K5 Eric, kahit sila yung kapatuman sa traffic rules mo. So, sila dapat ang mangin models ni nga ang pedestrian lane dapat open ya. May kurit man nga puti before sa pedestrian lane nga direk lang kutob. Hindi ka maglapaw. Ni bla.
7: Kati gasalig ni sila guro K510 kati gabi naman eh.
4: Uh-huh.
7: Pero balanta man subukan daan nga chimpo kapin pa kuti syempre sila naka uniform pa. Gamay-gamay mo lang kasi subong sa mga
4: Sensitive nga na ng netizen nga makuhaan ka mo video. May iba niya mga meticuloso ng mga tao mo, mga traffic aid, tapos white nilalungang. Diba? Amo na, kung police ka, organi, ICAST ka, Iloilo City Anti-Smoking Task Force, tapos ikaw man ka panigrilyo, kundi nabalik sa imo, mabackfire. So in fairness sa ila, kuhaan taman yung statement ang ilabos si Olderico Garbanzos. Kaya basi may masakit kita nga kuna na pwede sa lane buhari do ka ng imposible kaya may kuret no bisan nga daw panas-panas na.
7: Imposible man ka kay 510 kaya di masanag na dang iriya nga na dira mo.
4: May arama na nga kuna may kuret ina dira. Sige K5 Eric salamat kay Lenny Bayoneta Abunyawan. Birthday greetings kay Jason Bataanon. Jason Bataanon, happy birthday sir. From Ma'am Lenny Abunyawan, Cherry Jane Posing, kay Sir Golden Coco, kaya Mr. Gilbert Abunyawan de la Peña, Annalyn Panis Agravante, hindi lang SSS, bagid. Hindi lang SSS, GSIS, bagid na malimang Annalyn. K5 Eric, salamat ha.
7: Sige kay Five, kahit ang ining balita na durong sinyo sa Kaluan Sunday Tribayo para sa ubos ipon nila na trangkaso mag-tribayo. Kopo sa patrols kay K5 Jason Talaron ako naman sa K5 AG kung dumaba para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko kung galingawan sa inyo. K5 News FM.
4: Ang oras, alas 8.53, amon din ni Asman, naka-gardening na kami, naka-panglimpyo na palibot. Agod bisan magsigiulan, hindi mag-marigna. Very good si Sir Bimboy and Ma'am Ningning Evelyn. Sumlinggo Rekre, good morning ma'am. Bing Space J, Cherry Jane Posing, happy birthday. Nanay Asun, Jean Seaman, Criselda Buy Colmohen, Jemela Cardiel. Ang oras, alas 8.53 sa aga.

0: two. It's the Cocoprot.
1: Cocotree.
0: Opa, Cocotree.
2: Hindi ka mo magpatama. Kaon ka, kuhan ka, lobe. Eh, basi may patso ka mo. Alas 8:53 sa aga. Oras dulong sang D3 Bayo. Was naman ah. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kagkalingawan. K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pagmoy.

0: sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay.
1: DTX 500
3: masaligan,
1: epektibo.
3: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
1: ikaw pala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500
3: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
1: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
3: masaligan,
1: epektibo.
3: DTX 500
1: Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
1: D3Bio,
3: ang D3,
1: yung may BCO.
3: Ang BCO,
1: yung may D3.
3: Glaucoma,
1: IK Gold Capsule.
3: Bacterial conjunctivitis
1: o pink eye,
3: IK Gold Capsule.
1: Eye allergy,
3: IK Gold Capsule.
1: Cataracts,
3: IK Gold Capsule.
1: Ang IK Gold Capsule
3: may aras ang lutein,
1: vitamin A,
3: vitamin E,
1: vitamin C,
3: zinc,
1: Dilberry Extract,
3: Eye Care Gold Capsule.
1: Para sa mas epektibo kang manami na kombinasyon para sa eye health,
3: mag-inom sang Eye Care Gold.
1: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
3: Adlaw-adlaw,
1: Eye Care Gold Capsule.
3: Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
1: D3Bio.
6: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio.
3: Ang D3 nga may VCO.
1: Ang VCO
3: nga may D3.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose, San Jose Antique
10: 100.9
9: K5 News FM Rojas City
10: 97.7
9: K5 News FM
10: Dumaguete City
9: 88.7
10: K5 News FM
9: Iloilo City
10: 95.7
9: K5 News FM
10: San Carlos City
9: 89.7
10: K5 News FM
9: Sagay City
10: 102.9
9: K5 News FM
10: Kabangkalan City.
9: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita,
10: kampiyon sa musika,
9: kampiyon sa drama,
10: kampiyon sa komentaryo,
9: at kampiyon sa serbisyo publiko
10: sa Bacolod City.
9: 101.5
10: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. pagpamati, kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts.

0: Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Kabay nga, ara ka mo sa maayong kondisyon. Oras subong, alas 9:03. Welcome ka mo sa atong programa. Kagdiri naman natin pag-istoryahan. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. No? Of course, ang mga suplemento nga dapat natin i-take adlaw-adlaw. Like for example, ining DTX 500, dapat updan tagid para mag-boost sa atong nga immune system. Mighty C, alkaline nga vitamin C. Kag isa pa, ining aton nga D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Dapat mag-take kita sini adlaw-adlaw para malikaw kita sa mga posible nga mga sakit. No? Kinanglan ta, preparar tang lawas ta nga para hindi magkasakit, bawal magkasakit. Upod naton sa aton nga programa, Sir Boy Zulweta. Sir Boy, mayong aga sa'yo mo?
2: Mayong aga, engineer. Mayong aga man sa Tunsuki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500. Amo niyang engineer nga suplemento, nga gapahubin. Gapahubin sa silula. Kung hubin ang silula, simply, hubin man ang itsura, no? Ang ginatawag nga DTX 500, ha? May ginatawag ni DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga gaprotekta sa aton silula sa ginatawag nga oxidative stress nga gakos sa ginatawag nga premature aging o pagtigulang sang aton silula, no? So dinalin ang pagtigulang sa aton silula, well, sa aton lifestyle, no? Sa ginatawag nga mga stress mo, might it be mental or physical stress, sa mga bisyo mo, amuni ang gapatigulang sa imo silula, ti amuni nga amat-amat us-us ang lawas, kay tungod ang silula ta medyo nagtigulang gulpe, no? That's why dapat naka DTX 500, the superior antioxidant. Kung gusto mo lang i-boost ang imo immune system, mag-mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang ginatawag mga soldado sang imo lawas, ang imo immune system para makadepensa man sa ginatawag ng mga invaders sa aton lawas, no? Might it be coming from external forces or mga ginatawag nga internal nga mga threats, no? That's why kailan ka naka-mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman sa ginatawag nga mighty C is nami nga skin, ha? Nami ang ginatawag nga glow, ang ginahatag, i-increase sa glutathione level as well as your collagen level. Kung naka-alkaline vitamin C ka everyday by taking mighty C. Kung gusto mo man i-boost ang imo, gusto mo naman i-boost ang ginatawag mong eye health. Gusto mo ang imo mata kondisyon. Gusto, example, be sudyante ka, palatuon ka, you always use your eyes, no, with your computers, your tablet, your phones, kaya gusto mo makabawi kasi ila health na ki-stress per me ang mga mata, mag eye care gold. Ang eye care gold, no, puno ni sa ginatawag nga bilberry extract, may ari man sa magnesium, may ari man sa vitamin E, vitamin C, all of this works together para magnami ang ginatawag nga kondisyon sa imo mata. So kung gusto mo layo ang mata mo sa ginatawag mga eye diseases, kag masilaw, malinaw na yun, engineer, ang imo vision, mag eye care gold. And of course, updan mo lang sa eye care drops, ha, para magtinlo si mo mata, may hyaluronic acid that cleans your eyes, no, after a tiring day. Mag eye care drops. So duwagin na sa eye care gold and eye care drops, no. Ang eye care gold yung capsule na siya. Pero ari na yung pinakasikat sa tanan, no? Kung ikaw gatlang kaso, ubo, sipon, kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio, the superfood supplement.
1: Okay. Salamat, good morning. Ano ang dapat natin pag-istoryan sining aga sa boy, ang mga benefits ng matang sa DTX 500? Of course, hindi kita magkalipat ang mga components ni Sir Boy, may ara kita sini ang unod sa nga DTX 500, ha? Herbal food supplement ini nga nagasupport man sa aton general wellness. Na may ara ni sa nga ampalay kaya extract. May ara ni siya na disugard sugar cane extract, no? Mga friends. Kag isa pa, damo inising mga antioxidants, GV, no? Nga suplemento ini kadamo sing mabuligan, makaaway ini mismo sa mga free radicals, labi na gid oxidative stress kag cellular damage, no? Amunit ang mga mabulig sang DTX 500. Pero Sir Boy, ano ang dapat nga topiko ta subong? Nga
2: tuliyan tang antioxidant. Istoryahan ta man ang ginatawag
3: antioxidant.
2: All in all, istoryahan ta man ang ginatawag. Ano ba lang ang antioxidant nga ara sa DTX 500? Ano ba lang antioxidant nga ara sa DTX 500? Ano ba lang ang ginatawag nga natural antimicrobial properties nga ara sa MACFAS or medium chain fatty acids nga ara sa D3Bio? And of course, ang role ni Mighty C sa ginatawag ni nga Super Trio. When ginatawag ni Super Trio because it should be combined, no? Hindi man natun maputang ang tanan-tanan sa isa lang ka supplement. Ini that's why kailan bas man bala engineer, no? Ang aton diet may mga food sources ta, may mga fats, proteins, may ara ta carbohydrates. Amo man ni ang ginatawag nga food supplement. Each food supplement sa Clinica di Alternativo, ang DTX 500, ang D3Bio, ang Mighty C has its own specialty, no, in maintaining good health. So isa honta na lang ni tanan subong, no, ha, ang talk ni doc, ang DTX 500 kay ang ginatawag nga Mighty C. Let's talk about DTX first. Ano lang DTX, no? Ang DTX 500 is a super antioxidant. Din alin ang antioxidant niya? Siyempre sa tanom, no? Ang aton man lang niya tanom ang may capacity nga magatag antioxidant. But well, there are other studies right now and research na pwede man kuno makuhaan sa iban nga paagi. But for now, ang ginatawag nga source of antioxidants ta ang mga tanom, ang mga prutas, kag ang mga ginatawag nga mga utan, your vegetables, no? That's why it's really important to eat your vegetables and fruits every day. Do hindi na natin priority, basta may kanon lang kag sud-an, okay na.
1: Ha? Survival kag akong kaisa daw hindi na sila mag-take gid si medyo maayo sa maayo pang lawas kundi masudlan ng ilang atyan ayos na Sir Boy.
2: Well, that is life, no? You need to be practical, but sometimes tungod tam-an ta ka practical when tagakaon utan kag putas, may ari na ni siya epekto sa aton health. Kisa amat-amat lang. Kisa makita mo ang guya mo sa spiyo nga do ka dasig sa akong magtigulang ha. Ang akong to kaedad nga piyak balaya do, hubin gapon.
3: Uh-huh.
2: It might be your diet. It might be ang kosong imo premature de aging is your lifestyle. It might be nga kulang ka sa ginawag nga antioxidant. So let's go inside, let's discuss about antioxidant. Ano ba lang roles ng antioxidant? Ang antioxidant, ano ni siya? It's a giver, no? Do sila mil, uy, no? It's a giver, it gives extra electron to atoms na nawad-an na electron.
3: Mga hindi balancing mga electrons.
2: Nawad-an na electron, kay ginusab na, uh-huh, no? So, meaning to say, kung gahatag ni siya sa isa ka atom nga wala electron, hindi na ni mag-cannibalize ang atom doon sa piyak nga atom.
3: Correct.
2: No? So, we're talking in atomic level, no? Simpli hunta na. Meaning to say, kung guusatas ang aton lawas, no, by using our metabolism and everything, initanan-tanan ka-cause ni isang oxidative stress. Amuning kakatabo, kakawad an atom, ang kakawad an electrons sa mga atom. So, it's a chain reaction, no? By basically destroying that steady formation nga ina sa ginatawag nga electron line, gagaguba ang ginatawag nga ang structure sa cell, no?
3: Ito nga pang laton si Sir Boy. Yan daw, hindi ko balansi, ha?
2: Hindi kita mong kawat sa isa, kawatan niya ng tupad niya. Kawatan niya naman tupad niya. Para mag-stable siya, no?
3: Tanan gabalang-balang.
2: Gabalang-balang, kagdugay-dugay, guba na, no? Correct. So, kung tamaan na kakomplikado, ang amuning katabo, no? Ang ginatawag na antioxidant is a giver, meaning to say, wa ginastabilize niya ni ang ginatawag ang immunocellular health in an atomic level, no? So di mo makita nga pagkaon sang utan kag sang fruits hindi mo gidya matawaran. That's why kung may budget ka, baka gidya prutas, baka gidya sa ginatawag nga ang mga tawag nga mga utan that are really good for your body. Ano ang sekreto? Anong kolor sa ginatawag nga mga utan kag prutas dapat? Dapat gasirik.
3: Gasirik, mga violet na sirik.
2: Yung mata, ha? Gasirik ang ginatawag, ang pagkatapol. Uh-huh. Ang pagkatapol sa ginatawag nga kolor sa imo prutas dapat medyo violet, medyo barney.
3: Correct, ano, correct. Ano?
2: Kung example, anong mga violet nga mga prutas? Ah, grapes. Oh, mahal.
3: Di, ang, ha? Ay, hindi kaman sa talong. Sa
2: blueberry. Talong. Ang talong, ha? Ano bing talong sa English, sabi engineer?
3: Eggplant?
2: Eggplant. Ano sa English kapag hindi? Aubergine. Ang muna tawag nila sa talong, no? Humble sa mga maalam kag mga scientists, the more kuno nga sirik or tapol, medyo violet ang kolor sa isa ka utan kag prutas, it has more antioxidant.
3: Like Filipinos, phenolics, kag mga flavonoids.
2: Correct, no? Damo classes ang antioxidant. But let's not go to that. Kitamaan na maging nakakomplikado.
3: Kadalom na kayo.
2: Meaning to say, kung magkaon kung bakal kagali utan, kag bakal ka prutas, the more nga sirik ang kolor sini, the better. Okay?
3: Correct.
2: Sa mga rule. So, di inalin ba lang ang gatawag nga DSE nga ara sa DTX 500? Wala na sa masirik sa panit sa tubo.
3: Correct. Huh?
2: So, ang panit sa tubo puno na bugana sa ginatawag nga antioxidant. Hindi lang antioxidant, kundi isa sa pinakataas nga antioxidant nga makita sini nga planeta.
3: Isa sa ara sa DTX 500?
2: Ara na siya sa DTX 500 ang ginatawag nga DSE.
3: Okay.
2: So ang punto de, kung hindi ka kasarang magbakal sang imo prutas, kag sing imo utan, para maglawig ang imo kabuhi, ha, may alternative na of sources of antioxidant. Pwede ka na kagatawag mag DTX 500. But of course, just to set the record straight, ang natural sources kaya ang pinakabako.
3: The best kaya.
2: The best kaya. Kaong kaya utan. Kaong kaya utas.
3: Wala ka na unto, sir boy. May budlay magpang-usag itubo.
2: Ay, tingin para takot pustiso. Hindi yung tubo yung ay naginapang-us niya. No? Lalo na kung wala ka unto, simpre, kung hubin-hubin ka, pwede pa. So, ang point diya, no? Seriously, ang point diya, kung gusto mo nga ang imo cellula condition permi, kaon ka permi sa mga bagay nga bugana sa antioxidant, no? So mga prutas kag mga utan, anong kolor, the more violet it is, the more sirik ang pagkatapol sang imo utan kag sa imo prutas, the better, no? So ano ding local ta nga mga kampyon nga ginabaliwala ta, Lumboy. Wow.
3: Oh, Lumboy.
2: Ha, Lumboy.
3: Namin pati dila mo sana kag Ga verde, violet mo.
2: Ga violet, no? Ano pagid, no? Ang ginatawag ng mga mahalon, itong mention ko gina, mga blueberry, mga blackberries, mga grapes nga ina, those are super high in polyphenols and flavonoids that basically protects the integrity of your cells against oxidative stress. So, ang punto de, if you could not afford, no? If you could not afford all of those expensive vegetables and fruits, may alternative ka na. May sabat ka na. May DTX 500 ka. No?
3: Hindi mo yung butang sa bulsa, balonon kung bisan diin ka, sir boy. Ah, so parang equip man lawas mo, kag-preparado ka anything na maghina ang imo lawas, sir boy, may DTX 500 ka sa bulsa, permi.
2: Sino mo lang kailanlan siya tawag antioxidant? Of course, we all need antioxidant. Kailanlan ta na iya sa metabolismo pa lang ta. Sa aton palang pag-usa, sa aton pagkaon, ha? Using it, turning it into energy, and using that energy to power our body, damo na ginatawag niya free radicals that causes oxidative stress. Pero, sinugid ba lang ang kalanlan sa mga antioxidant? Ang kalanlan sa mga antioxidant are those people nga medyo may edad na.
3: Correct.
2: Ha? Medyo may edad na, pisyuhan. Ha? Mga wala to ambisyon. Pulao, panigrilyo, ha? Permi lang stress permi. Amuni sila ang mga tao nga kailanlan sang antioxidant. Kung maperan mo, engineer, ini nga mga tao nga may mga bisyo, may ginatawag nga pala pulao permi, mas tigulang ni sila tanawon, with all due respect, ha?
3: Correct.
2: Mas tigulang ni sila tanawon sa tao nga kumplitong tulog, ha? Kag wala bisyo.
3: Correct, correct.
2: Kaya da mo makita, ang banilang term, nag-as-as. Pero ang as-as na, nga tawag nila nga nag-as-as ang health mo, it's because kulang ka na, puno ka na sa ginatawag nga oxidative stress. Kaya kulang ka sa antioxidant.
3: Correct, correct.
2: Ano ko lang yung paaman sa DTX 500, no? Besides giving you that DSE, the most one of the most powerful antioxidant, may ginatawag niya siya nga ampalaya extract. Hindi naman niya, ha? Amo naman yung mamati naman yung mga, may mga diabetic, no?
3: Taas
2: ang
3: blood sugar.
2: Ang taas ang blood sugar. Ang palaya extract or charantia is a natural enzyme. Nga ginasunod-sunod yun ang ginatawag nga epekto sang insulin. Ano ba lang ubras ang insulin sa aton lawas? Nga pero may bala mabatian sang diabetic patient o diabetico ang ginatawag nga word nga insulin.
3: Correct.
2: Ang insulin nga ini, no? Amo ni sana, it's a kind of hormone, no? Nga ginatawag nga ga-deliver sang imo sugar sa imo cellula. Meaning to say, kaon ka kanon, magkaon mo kanon, your body will convert that into glucose using another digestive enzyme called, ginatawag natin lipase. Ini nga, lipase, ang ginatawag natin nga, ini nga insulin, no? Ini insulin nga ini usadon niya kwaon niya ning sugar nga din sa kanon mo nga convert sang lawas mo din sa imo kanon alin sa imo kanon kag isulod niya sa selula mo. Meaning to say, kung pigaw na ang imo insulin, wala na tagadulong.
3: Ang delivery truck, wala na, kulang na, hina
2: kulang
3: na.
2: Anong ginaubras ang selula? Hindi ko na. Hindi takakilala.
3: Okay.
2: So anong imoon sa gatawag nga sugar nga dapat idulong sang imo insulin para to power up your cells. Gatin niya sa imo dugo. That's why my term, high blood sugar. Okay. Taas ang sugar sa dugo mo. Kaya natatanan nga sugar imbis sa sulod sa selula mo.
3: Correct, correct.
2: So ano ang ginobra ni, gatawag ni Charantia nga sa DTX 500? Ang ginobra ni, ginasunod-sunod yun yung obra ni insulin. Kumbaga, may backup worker ka. Kumbaga, may ara ka sa ginatawag nga another delivery boy nga mag-deliver sing imo glucose into your cells. Hindi lang nga magdubo ang imo blood sugar, ganami pa ang imo health, siyempre kikakakaon ng imo selula. Sugar or glucose is the food of your cells. It should be used to make energy. It should not stay in your bloodstream. Because if it stays in your bloodstream, a lot of problem will happen. Malapuyot ang dugo mo, that cause hypertension, pigaw ng recovery sa imo arterial walls, maglululuba. Kadamo sa ginatawag nga komplikasyon ng ginaubra kung magtinir ang sugar ngalin sa imo mga miki, bihon, sandwich, tanan-tanan sa imo bloodstream. That's why dapat naka-DTX 500. So that is, for me, no, that is the one of the best way to explain nga aga nami pamatsag mo kung gainom ka sa DTX 500 kay ganubo ang imo blood sugar, hubin pa ang imo selula kay may super antioxidant nga upod ini. That's why ang mga tao nga ga DTX 500 sila mismo kahatag sang testimonya kung anong epekto sini, lalo na if you're diabetic, lalo na kung ikaw pala pulaw, di mo makita ang abilidad sang ginatawag nga DTX 500 when it comes in maintaining your overall and your cellular health.
3: Okay, now proceed kita sa Mighty C. Sir Boy, kay Super Trio atang pag-istoryan, non-acidic ini, mga friends, na suplemento man sa atong lawas.
2: Non-acidic vitamin C.
3: Non-acidic vitamin C. Amun isang alkaline. Ang pinaka-potential benefits sini, mga friends, magkasuportar sa atong immune system function, magabulig upod ang collagen formation sa aton nga skin, sa aton labba, panit, Sir Boy, sa
2: aton
3: nga gums, sa aton blood vessel, Sir Boy. Of course, naga-improve man ini pag nag-take kita sa ining aton nga Mighty C, non-acidic alkaline vitamin C, naga-improve man ang iron absorption from plant-based food, Sir Boy. No? Kag-isa pa, maka-provide sing antioxidants protection, makabulig, reduce ang aton pagkakapoy, Sir Boy, associated sa vitamin C deficiency. Kung kulang ka sa vitamin C, Sir Boy, nag-aluya ka, daw dali ka, permi ginakapoy, Sir Boy. So, kinanglan ta, mag-Mighty C, alkaline vitamin C, opdanta ining aton DTX 500, Sir Boy.
2: Why alkaline vitamin C, engineer? Kakasulod na sa ulo mo nga, nangakalan ng alkaline git.
3: Ti kay sumud nga atong lawas nga daan mostly ang ginakaunta acidic mo. So dapat ang vitamin C nga gina-take naton dapat alkaline para at least ma-balance, makontra niya ining acidic sang aton nga bituka, Sir Boy.
2: Well, that's partly correct, no? Pero ang pinakaimportante ng alkaline, it's because it's that kind of vitamin C ang ginausasang aton immune system, lalo na your neutrophils, no? Your neutrophils is your foot soldiers of your body. Among ginang paborito niya klase ng vitamin C, alkaline vitamin C. And just to ambalang-ambalang nila, kaon ka alkaline, kay acidic, that's good, no? Kailanon, that's nothing wrong with that. Pero ang lawas mo niya, biskan na mo kakaon alkaline, i-maintain niya ginihang pH balance. Meaning correct. To say, kaon ka daw mo alkaline, medyo acidic na sa susunod.
3: Uh-huh.
2: Para mamalapot yung normal pH level mo.
3: Correct.
2: Kaon ka naman acidic, mamimo naman na paraan ang lawas mo, nga kung pwede, ma-alkaline niya para magbalik ang normal pH
3: ang
2: level.
3: Balance
2: mo,
3: level.
2: Ang balance level. So, di mo makita nga ang atong lawas is also a very intelligent machine, no? Hindi lang niya blood vessels and everything or neurons and tanan or part of their parts. Your body is a very intelligent, perfect machine made by God.
3: Wala man ni manual, Sir Boy, nga dapat ha himuon sa muni.
2: Wala
3: pero actually ang Diyos gidyang nagtuga sa aton. Everything is balanced.
2: Everything is balanced. Kag kung tanawon mo ya ang lawas ta, it works like clockwork, ha? May ara yung mga mekanismo yang by the second amo maimuon ya ni gabi gidya ang ginatawag nga ang kung pala if I may use the word ang technology, no, when it comes sa aton lawas, no, so ginasunod-sunod ta panasubong imo ta mga robots and everything.
3: Uh-huh.
2: Po idi pagidlayo pagidya, no, lalo na sa ginatawag sang aton lawas ta how it recovers, how it adapts, amo na nga kanan-an suportahan tagid ang lawas ta sa mga suplemento nga gapamayo sa ni DTX500 and Mighty CN. Of course, going to sa talk ni Doc, ang role naman ni D3 Bio, the superfood supplement nga kampyon gid ang ginahatag na overall protection sa aton lawas. Besides D3 Bio, besides being a superb natural antimicrobial, meaning to say natural,
3: Huwag
2: ginobra sa laboratorio.
3: Uh-huh.
2: Halin sa VCO, hindi lang VCO, kundi cold press extra virgin coconut oil, halin sa lube. Na ginputang ni sa ginprocess kag ginputang sa kapsula, no, to give you that cold press extra virgin coconut oil benefits nga puno sang ginatawag nga lauric acids. Ang lauric acid kag ginatawag nga medium chain fatty acids. I-skip tabi ang antimicrobial properties sang D3 Bio. Kita nang tanan ka balon naman na. Kabalo naman tanan-tanan nga ang D3 Bio may monolurine.
3: Uh-huh.
2: Ang ini nga monolurine nga ini, ha? Hindi dyan matawaran ang natawag nga antimicrobial properties sini. So taga-inom mo sa D3 Bio, ang lauric acid sina, which is 49% to 50% sa D3 Bio, is turned into its monoglyceride form, which is monolurine. Ini nga monolurine, hindi lang niya pintas. Hindi naman siya kunuya pintas sa ginatawag ng mga viruses, bacteria, and fungi, and parasites by ginaimoy na ginadismantol niya ang mga panit o mga natawag ng lipid membrane sa mga viruses kag bacteria. But it also, current research and studies shows that monolurine has also anti-cancer properties.
3: Uh-huh.
2: Gabi, no? So makita nila may mga anti-cancer properties that may protect the body, from ginatawag nga cancer formation.
3: Pag may cancer ka, Blaster Boy, depressed ka, kaya damatag mo bilang na ang araw mo sa kalibutan.
2: Siyempre, ikaw man na bi-engineer, naisipan ka na, no? That's why we need to also protect our body. There are different causes of cancer, no? Damo! Genetics, hindi mo lang punggan.
3: Uh-huh.
2: Ang ginatawag nga lifestyle mo, ang ginatawag nga iban gani, kakibot ka, why man ka panigrilyo, why man ga, pero may lang cancer.
3: Oo.
2: May ara man tao nga wala man gainom, pero may cirrhosis.
3: Sa atay naman na niya?
2: Sa atay. Those are ginatawag natin nga mga anomalies and genetic things na that happens inside our body that sometimes we don't feel, we don't realize. That's why important, tigin magpa-check up sa doktor from time okay. to time, no? Kung may mga family doctors ka mo, magpa-check up with ka mo, magpatanaw ka mo, okay? There are doctors are the authority regarding health.
3: Ang mga potential man nga matag sa aton nga D3 Bio, sir boy, makasupport sa aton tulaan kag unto.
2: Paano?
3: Engineer? Gina-absorb yung calcium mo. Gina-absorb yung calcium pag nagabulig mismo sa support sa aton mga maskulo, sir boy.
2: Correct, no?
3: Oo. Ti, kinanglanon gid natin mag-inom sang D3 Bio, sir boy.
2: The role naman niya sa calcium sa aton yung maskulo is for contraction, no? It basically helps our muscles to contract. Nami gibala engineer na sa aton di kay nami lang kung ginambal mo example nga mayon ni siya. Puno nami ginambal nga mayon ni siya kay amun yung ginaubra niya. That's why there is a seal gina-explain gina namun engineer kung ano kab ano gibala ang ginatawag ng mga mekanismo nga maari sa amun produkto nga ginaubra sa aton lawas. No?
3: Pag personal so, sir boy, tested and proven. Tested, na, mayon na siya. Ay natilawan ko, nami ang pakiramdam ko kag nagbaskog ang akon nga health, sir boy.
2: Hindi nami ito pagkambal mo sa akon, nagbutangan mo health dahil yun. Nagbaskog ang akon health, no? So, di mo makita nga ang D3 Bio, no? It's not only a superb antimicrobial, it has may alam siya kung anti-cancer properties, may alam man siya ginatawag nga pagbusog imong metabolism, and ang hindi ginmatawaran for me, because I am a researcher, ang akon ginyang inamian sa D3 Bio, besides ginaprotektahan ko kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, it powers up my brain. Those medium chain fatty acids, once processed by the body, it will turn into ketones, no? So ang mga MACFAS niya rin sa D3 Bio, hindi lang niya antimicrobial, kundi ang iyan ni last nga lata, which is ketones, is basically very good to my brain, no? Kaya ini siya, hindi lang gatag energy sa akong brain, but it also cleans my brain. Kisa ka lang makakita sa ginatawag nga suplemento nga may amuning capacity, no? That basically ga-help sa imong lymphatic system, the drainage of sa imong waste sa imong brain, ang ga-pagatag sa mga ketones that powers your brain. And research and study shows that ketones being a source of energy, kung ginom ka B3 Bio, no? Ang yan ni ketones nga ini, will basically help neurons or your brain cells perform better. So di mo makita nga ang D3 Bio is for me, that's why ginawat ko ni, is in my own opinion, is the superfood supplement gidyan, no? All in one engineer, no? Kung may makakita kami gid food supplement nga makatag protection sa imo kag nutrition sa imo lawas, amuna ni siya ang ginatawag nga D3 Bio. So kung gusto ka mag-ayo, kung gusto mo lang kondisyon ang imo overall health, para layo ka sa gantawag na trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
3: Hindi man kita magkalipat, adlaw-adlaw, sir boy, dapat maligo man kita. Kaya kung dito kayo sa disyerto, sir boy, wala bitubig, rare ang tubig, kita mo lang na makilala ko sa una dito sa among mga lugar, sir boy, nga wala sing tubig masyado. Masyado ka ang amoy bla nila, tapos ang skin nila masyado ka dry, sir boy. So, dire sa Pilipinas, magpangabon kita, maligo kita permi gamit ang habon, DTX Beauty Soap, sir boy. May aray na nga guava extract nga maka-moisturize sa aton nga lawas, maka-hydrate sang aton nga skin, sir boy. Ining aton nga habon lang mismo. Nami ang bukal niya.
2: Pinaka nami gida iyang moisturizer sang ing DTX Beauty Soap ang iya VCO. Ang iya VCO nga hindi lang moisturizer kundi kampyon ang antimicrobial properties siningabon sang klinika di asang ginatawag nga DTX Beauty Soap kay ang VCO nga ini kaya tapnaon ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga anan, bunis, psoriasis nga na, amat-amat na kakas. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Ini nga VCO, kaya naman tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why, tapos mo nilaligo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap, dugay ka pa yung magbaho. Kaya may natural antimicrobial, ini nga habon. Ang ginatawag pagid nga beauty properties ni hindi matawaran ang guava extract ng bali engineer, very rich in vitamin C that basically whitens your skin and gapataas ang glutathione level mo. Talking about whiteness, no, may alam niya pa aman papin. Papin, no, nga gagap-gap paputi giniyas ang imo lawas, no? That's why kung gusto ka beauty soap nga may antimicrobial properties pa, o gusto mo lang gidya maghamis ka,
3: okay,
2: mag DTX beauty soap ka na.
3: Amo ning inambal nila nga healthy looking skin.
2: None.
3: No. Oh.
2: Healthy and you smell good.
3: Amo
2: importante gina. Lami na lang hamis ka, pudo panos ka nga tinapay.
3: Ang lalang babla do himbis-himbis lang panit mo, sir boy. Kaya ginabuligan niya
2: magkulang na sa ano? Kulang na sa moisturizer. Oh, basta mga amuna. That's why kung feeling nyo gigbis-gigbis ang panit nyo, ah, tilawin nyo bilang habon ang DTX Beauty Soap. Talking about
3: body odor,
2: no? Mag-Clinica Diofresh, ang tawag nga natural deodorant, no? Ini nga Clinica Diofresh, may VCO man, nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas, ang tawag nga underarm body odor. That's why, ha? This deodorant gives you 48 hours of freshness. Kay mismo, ang source gin sa pagbawas ang ilok mo, ginatapna gid, no? Ha? So, kung gusto mo medyo mag-amat-amat sa anag, buwas damlag sa imo ilok, kag magmumot pa ini, mag-Clinica Diofresh ka na.
3: Okay, pero kinanglan natin kadaga pangapi kita. Nahari kita sekreto ng mga kapi dili sir boy. Number one, ining detox coffee mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. May siya seeds ni siya sir boy, nga nagabulig detox, nagatinlo sa aton nga tiyan sir boy. Labi na gid ning aton mga stomach lining bala. Mabuligan kung mag-inom kita sang detox coffee mix. Wala iya gasulab imot yan sir boy mo. Ah, bisan wala kabe kakaon, nami ang pakiramdam, gigagadugok sa balay sir boy. Labi na gid mga senior citizen nagabakal kagya gatilaw gidya sining DTX coffee mix.
2: Ang hindi gid matawaran sa DTX coffee mix may DSE ini nga super antioxidant that basically helps your body fight oxidative stress in the morning nga highest na oxidative stress, ha. Kung gusto mo matapna na dayon, well, with the best way of doing that is taking a cup of coffee. Mag DTX coffee mix. Talking about antioxidant. Kung gusto ko gibala kape nga makabala, makakunta sa negative effects ng mong bisyo, ali na, DTX Premium Coffee. Duwa ka super antioxidant ang unod sini, may ergotamine nga sa gano mushroom, considered as the herb of immortality. Kaya nga, anong bala ginobras ang ergotamine nga na sa DTX Premium Coffee, gina-revive niya ni ang mga usadong antioxidant, mga vitamin C, vitamin E nga na-oxidize na, gina pang buhi na ni ergotamine nga na sa DTX Premium Coffee. Ara man, ang ginatawag nga DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga ara sa DTX 500, ginputang sa kape, parang pangkuntra sa imo bisyo. Sa mga bisyo, handa nga magkape, ha? Nga gaaso ang kamot, kiga panigrilyo, kag hindi muntat ang sigrilyo, is ninyo ang kape. Ang kape nyo dapat, DTX Premium Coffee. Kag hindi kaya magkabala kang magtaas imo blood sugar, kaya ang sweetener, stevia.
3: Bisang no? Kapila ka bisis ka na magpangapiya sa kadlaw, wala igataas imo blood sugar.
2: Or you simply want to look young.
3: Uh-huh.
2: Ha? Pwede mo niya ma-unli coffee. Ang ginatawag na DTX Premium Coffee, kiduwa unod sini nga super antioxidant. Talking about coffee, kung ikaw yung boring na taga-aga, ha? Aga pa yung pang-away ng pisyo mo, mainit yung ulo mo, ay basi kulang kasi nga tawag nga probiotics. Basi kulang ang imo chance nga tawag nga good bacteria. Mag pre-bio coffee ka na. Pre-bio coffee, no? Amo niya nga tawag nga feel good coffee. Amo niya ang kape, ha? Nga puno sa nga tawag nga spore-forming good bacteria or probiotics. May paaman pa niya nga tawag nga prebiotics ang pagkaon sa nga tawag nga mga good bacteria. O hindi niya nga kapatay sa init sang tubig sang imo kape o sang pagtimpla mo sa kape. O hindi niya kapatay sa asido sang imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics that basically helps your mood, no? Kaya kaga-produce niya sa mga happy hormones, mga serotonin and dopamine and oxytocin in your gut. That's why kung gusto mo happy ka taga-aga, ha? At hindi kaya maapektuhan sang stress, sang kabudlay, sang kabuhi, mag-prebio coffee. We're talking about probiotics. Kung ikaw naka-agabi, nagmasakit ka, engineer, nag-antibiotic ka for 1 week.
3: Okay.
2: Ha? Ang antibiotic to, siyempre, pamatay na to ang mga bad bacteria. Pong lain sa antibiotic, pati good bacteria mo,
3: dalasa.
2: So that's why, pagtapos mo, ayaw mo, kalala mo, doon naglain, pamatsyag mo, hindi ka matunawan. Pero do matyagan mo do ga bloated ka per mi, matyagan mo ga ugtas ka per mi, kay kulang na ang imo probiotics or good bacteria. Magclinicas Probiotics ay iniya bungkit urat ka di 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics in one capsule, basically repopulating your good bacteria sa imo chan. That's why ganami ang production mo sa mga gut-derived vitamin Bs galing sa aton chan. Ang imo production, ang nami pag-usa sa ang mga vitamins and minerals sa imo digestive system, may probiotics ka, kampyon ang imo immune system. Remember, your probiotics is the alarm system of your immune system. That's why, kanandamo ni sila different kinds sila dapat. And of course, nami ang imo mood again. Kiga-produce ang happy hormones and serotonin and dopamine. Pero we forgot, kung nami ang imo serotonin level, kay damo ang imo probiotics, kaya inam ka Clinicas Probiotics, nami man ing imo tulog. Because ang serotonin nga ina, amo na ginausar sa atong brain, specifically your pineal gland, ginaimo na sa melatonin para nambi ang imo tulog. Or, kag sa mga babae, dang, medyo may problema, may melon amoy ang flower, gusto nyo magbalik ang normal flora da sa inyo, ano, mag-Clinicas Probiotics man. No?
3: Okay.
2: Copy ng Clinicas Probiotics.
3: Sige, tang-tang-tang, introducing, extend. Food supplement for men.
2: Tang-tang-tang.
3: Grabe.
2: Para kay tatang ang una. Tang-tang-tang.
3: May ari ini siya maka kag klabuwas ka. Ang maka, Sir Boy, noon siya nga potential sa atong health benefits. Gin-combine ini, Sir Boy, ang maka kag klabuwas ka, nami isang iya nga synergistic effect. No? Maka-enhances ang libido kag sexual health, Sir Boy. Aprodisyak mani ang dating, Sir Boy. Buti nga nun, kung wala kahilig, magkahilig ka, Sir Boy.
2: Uh-huh.
3: Aprodisyak niya mo, isa kakuhit lang ni Mrs., naga-action dayon, Sir Boy. Inang mga nagaluyloy, kag nagalaylay, magauntay ng mga manoy, Sir Boy.
2: Uh-huh.
3: Ang isa pagkain ka mga mabulig, hormonal balance, Sir Boy. Ang maka, adapt mismo sa mga bulig sa atong lawas, maka-maintain sang hormonal balance, Sir Boy. No? Isa pa, makabulig man ini sa energy kag stamina. Ining aton nga extend food supplement, Sir Boy. So dapat mayo man ini sa blood circulation, Sir Boy.
2: Mm-hmm. That's why naman makita, no, nga ang extend is not only good for, you know, sa pag ano, sa mga lalaki, pero nami ni sa blood flow, nami man yung ginatawag yung ginahatag ng mga other benefits, no, kung ikaw mag extend every day. Pero kung talking about blood flow, well, pwede man magdami ang mo blood flow kung magpamasahi ka at 2 to 3 times a week, no? Pero ang sikreto sa masahi, kisa wala man sa masahista, ara sa Balanyos. Dapat ang Balanyos mo, DTX Liniment Oil, lang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod, kag-init ang ginahatag sa ginatawag nga relaxation ni sa imo likod abang ginabanyos ni siya be ha gasip through ni sa imo mga tired muscles
3: may aroma therapy man da
2: oo ang mga kasukasuan mo na may hangin ang hinda matamat kwa na kung imo balanyos DTX liniment oil. Talking about aromatherapy, kampyon ni sa mga biyahe hilo. Simutan mo lang DTX liniment oil, makakas na ang pagalingin ulo mo kung gabiyahe ka. And of course, if you simply want to relax, no, ha, pwede mo na siya mausar, magsimut-simutan mo ni ang itawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
3: Sige, Sir Boy, wala tatiyon po. Imo nga mga parting words, Sir Boy.
2: Ay, amo na lang ginano. I just want to say congratulations, no, sa akong friend, nurse taga Saudi, nagpuli di tagpakasal, no. So sa iya husband kay Mohanad, Eper Miles Bernabat, and Mohanad, congratulations. Nag-enjoy ko sa ila kasal kagapo, no. And of course, it's nice seeing my nursing batchmates again, no? Pamati man sa aton engineer. Mm-hmm. So, hindi maglipat, mag DTX 500, ha? Para hubin ng silila, hubin ng tsura, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ha? Mag Eye Care Gold, para kampyon ang vision ta, no? Sanag ang buwas damlag kung ikaw naka Eye Care Gold. protect your eyes. Your eyes is the window of your soul. That's why kanalang kondisyon ini perme, no? So mag-inom sang eye care gold capsule, and of course tinuan ang aton mata with eye care drops with hyaluronic acid, which is really good to your eyes. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso o busip on kagilanat, mag-D3 Bio. Ako si Boy Salveta Gambal. Good morning. God bless. And start your week right.
3: Okay, in behalf ni Doc Ramiloy, amon pinalangga nga CEO, kaga ako naman, si Engineer Rony Albao, i-Albao mo. Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayo sang tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Ati ba si Sawayon tato kay wala man taga pangapi?
3: Ay, di lang ta magpungkwa. Tindog-tindog lang ta.
2: Ati, pwede man ah.
3: Matanaw tato sang butuay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, boss.
2: Oh. Ay, gilik ha?
3: Oo, boss. Mm-hmm. Tanawon ta kung sino nga mga congressman ang magabuto pabor sa impeachment kagkanday sino naman ang hindi pabor.
2: Ang mabuto pabor guro, Boy Ramon Paldo ginaguro na ho?
3: Bodo amo-amo ginagurong lakat, boss mo.
2: Tikon ikaw, congressman bi Boy Ramon. Ano yan ang buto mo?
3: At di kung makabaton mo kumalita, boss. Nga kwarta, di sigurado. Yes to impeachment, di kuya, boss.
2: Why?
3: Pero kung hindi kuya makabaton niya, boss, ay hindi kuya magbuto, ah. Para safety ko. Ma-abstain, kuya.
2: Boss, sadya-sadya, you know?

0: Ay, ano man, budat?
1: Nakita mo kay Ina kung nagano si Noli.
0: Ah, kay Ina? Ah, naglantaw sa TV da sa sala, oo ah.
1: Ikaw ang nagpandar?
0: Oo, kaginsugoy ako. Gintudu-tudoy ang TV nga pandaron. Gabus lugid ganing babayay.
1: Ay, ala, gali.
0: Oo ah.
1: Kaganong ginlantaw ya?
0: Eh daw, ang sesyon man to sa Senado. Tapos, pagkakita ya sa kalbo nga senador nga galukso-lukso gid sa kalipay, bla.
1: Ala, nagpakita na galiaw?
0: Oo. O galing, sangulihi nga ginpakita man sa TV kung paano ang kalbo nga senador nagdalagan kag nagkaradasma para ka-attend lang sa sesyon.
1: No! Ay, kag nga, nagdalagan aw.
0: Ay, natural nga nagdalagan siya kay timay nagalaga sa iya mo.
1: Ay!
0: Hindi man to siya magdalagan kung wala may galaga sa iya.
1: Ay, ala, tinga, ginlagas aw.
0: Basi, galagsanay lang sila eh. Ang lain lang kay kaga kaldasma na sang dalagan si Kalbuto nga senador.
1: Ate, pagkadasma ya, wala man sa napilasan.
0: May mga pilas man to siya siya nga kamot.
1: Ate, amo na gurong rason ko nga nagibito sa igad si Noli.
0: Ay, ano?
1: Oo, gayi mo bunot gito sa samay balayo.
0: Kanga may bisya haw.
1: Ay, dulito nga daan ang kalbo nga senador.
0: Ay,
1: gaibi siya kay nagkaladas mo ang iya idol.
0: Nunto! Awa mo lang na may bigid siya.
1: Ay, di kay Dayan. Dayan, supporter na yan si Noli, ha. Gabuang-buang nga tiyagadaan ko mag-idol tayo.
0: Ay, kalayo. Naya nga magbuang-buang siya sa idol niya, ha.
1: Ay, kaga aman.
0: Kay buang naman ang adaan.
1: Sadya to, join, no.
0: Ay,

subog na ang adlaw nga ang 318 ka mga taga-dalong balay ukon sa lower ang mabuto sa impeachment ni Inday Saray. Isipon tabi kong pila ang halatagan tasang balita. Sino ayhan ang mga traidor sa akon? Kag pila sila kabilog. Pero nasiguro ko damo gidi ang mapaldo sa ila. Ilabi na gid ang taga Iloilo nga may isyo sa dingbaksing. Ang pastor nga permi hindi mahilig sa atras kundi permi lang ga abante. Kay ilabi sa tanan ang akon mga sakop nga mga tunggrisman. Amuna ini ang panugod sang pagkapulak mo Inday Saray. Daw kaangay ka lang sang dahon nga laya nga mapulak sa puno. Amuna, kay hindi ka magsubar sa akon. Kag hindi ka magupod sa akon trip eh. Dapat tani, walang basagan ng trip taya. Mag-amusin nga kung makakas ka na sa pwesto mo, mapaobra ako sang laye nga wala na ulo eleksyon eh. Riktanay na lang ni Asta may ginawa ka pa. Kami gihapon mapungko bilang lidere sa Pilipinas. Mag-amusin nga sugid. Eh? Kami ya paldo. Paldo kami niya permi. Sadya-sadya, no?

0: Migo?
1: Migo?
0: Ano oras na mabalik sa aton classroom?
2: I think 5 minutes from now, Miga.
0: Why? Grabe, Mig. Ba English speaking ka na dayon ba?
2: Ang okay na yan, Mig. Basta ka Sunday school ta, Mig. Nga Lunes ang klase. Magdugay pa ganyang klase ta, Mig.
0: Hmm?
2: Siguro sagad-sagad na tanim mo.
0: Kaloyan lang ta, Mig.
2: Pero sa toot lang bala, Mig.
0: Hmm?
2: Dugay-dugay, mabalik na to kay pamatian ng mga drawings ng aton mga classmates, ha?
0: Ayos, Mig.
2: Hmm?
0: Pero nanotice mo, Mig.
2: Ang ano, Mig?
0: Doon sa sinita nga ka Sunday school nga Lunes ang klase ito, doon nagdamong mga tikalon kag piyo-piyo at ang classmates na, no?
2: Ah, patikalon lang doon sila, Mig. Bumanay Japon, Mig. Kalokar, tama na sila Japon, ha?
0: Paano, Bikon, hindi? Doon sila mga kulokar, Mig.
2: Kulokaron ta Japon, eh. Wala ka sa aling sa iyong abilidad, Migaw.
0: Sa bagay, Mig, no?
2: Mig, sa experience ang panginto, expert na taday, ha? Magsilaman lang ngayon taon, Tamig. Sansaw pa na, ha? Kung si Gingging Lepa, Blameg, mga laulaw pa na sila, ha?
0: La, sadya-sadya, no?

0: si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami
1: ang akon kutis.
0: Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mga butika, nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care girl. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care girl, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care girl, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care girl, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
2: TC, mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!

0: Baybay Norte, Miag-Ao. Katsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadragsa nga punggod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol,
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Tiga-plansa na!
5: Ganito ako!
6: Tiga-sig!
5: Tiga-lapa!
6: Tiga-sign!
5: Tiga-plansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi, ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar,
6: DTX 500.
5: Ikaw pala
6: ang may diabetes,
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
5: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may VCO.
6: Ang VCO
5: yung may D3.
6: Mabakas mga butika,
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio,
5: yung may VCO.
6: Ang VCO,
5: yung may D3.
6: Mga butika,
10: may balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Migo, toto dako botkon?
1: Ano man na, Migo, dyan, laba-laba, pitso.
0: Tapos ka na drawing?
1: Oo, gusto mo, ikaw naman ang drawingon, kwaw?
0: Wow!
1: Lasta ba lamig? Kay drawingon, takaya?
0: Hindi lamig ah, dasan lang ah.
1: Ate, sige, Miga. Kay drawingon, taka, bisan, gahublas ka pa. Siyempre, ilang ko bala, Meg, kaya ako na dahil yung balay, ah.
0: Oo, Meg, ah. Sa dasun lang, ah.
1: Meg,

0: to panday.
1: Ano ba't bidos?
0: Ay, hindi pala nga si Mami kayo tinang nagapadulong diri ho.
1: Sino ba be? Siya gide?
0: Hala?
1: No, hindi ba drawing itsura ya ba? San siya?
2: Anong ginatulok ni Dres Akon? Nga daw kalain gitsang tulok niyo sa Akon, how? Tapos gahuti kay pa ka mga duha.
0: Oh, wala, Mami, ah. Natingala lang kami nga, ang nakabalik ka na.
3: Abaw.
2: Kag nga, ah, matingala ka, Gid?
0: Basta lang, Mami, ah.
1: Ode, kamusta, Insan? Kamusta ang bulitas? Nag-enjoy ka dyan mo?
3: Abaw.
2: Wala tupa!
1: Ha? Yeah, wala tupa, hao?
0: Nga, Mami!
2: Wa-lami!
0: Ha? Nga, Mami!
2: Wala gani lami! Kay imbes pangalipay ang kadto! Hasos! Ninoon, nagkabalda kami!
0: Sinong nabalda, ano? Mami?
2: Eh, si Norbing, ho! At Togin dala namon sa ospital kay man nagdililiwal ang dila iya.
0: Hala, sige, sige, no?

0: Hello, ma'am.
1: Ay, hello, man.
0: Ay, ako galing nursery, ma'am, nga ga-tinder sa inyong apasyente.
1: Ate, okay man, nurse.
0: Ay!
1: Dako, Groswell, domo the nurse, no?
0: Ay, ma'am, kagaanak at mamangkot ka man sina.
1: Kay kung dako ang sweldo mo, masi pwede tada ka hulang bisan inong panyagalang.
0: Ay! Giatay kayo mo niya, mamiya.
1: Pwede.
0: Ma'am, hulat kung wala ka pa kapanyaga, ha? Hulat ka ng dugay-dugay, ha? Kaya may malibot, di manghatag sang rasyon.
1: Ay, may libre di panyaga, nurse?
0: Oo, ma'am, libre sa kabantay ka sa pasyente.
1: Wow, ay, nakonami, galit din, no?
0: Ay! Ay, oo, ma'am, ah. Kabalo, kabisan private kami, di, pero gata, gidya kami sang libre nga pagkaon. Pero halina yan sa gobyerno.
1: Ay, hala. Uy, abaw, salamat, good nurse, ha?
0: Ay, oo, bala, ma'am. Ante, sige, mamulat ka lang diri, ha? Kay katuan ko, anay, si Banahon mo.
1: Sino nga Banahon, man?
0: Ang pasyente, eh. Hindi ba naman, ha, musya?
1: Ay, hindi, nurse, ah.
0: Uti, ano man siya gali?
1: Nobyo ko pa lang na, nurse. Kay wala pa kami makasal.
0: Ay, agay sa nasayahin, no?

Kailangan sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalha ang pag-ariya.
0: I Care Gold.
7: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbukta. Bango din siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre! Libre!
9: Wow!
3: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasumpay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasin!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanubo
12: kag kontrolar
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
0: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio
15: yung may PCO,
0: ang PCO
15: yung may D3
0: mga butika.
15: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio
15: yung may PCO,
0: ang PCO
15: yung may D3
0: mga butika.
3: Hey, five galing ngawan time.
17: Salawahan ka, may kabit kagaling nga 18 years old.
18: Oh, hindi niya matuod.
17: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
18: Hindi gani ina matuod.
17: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa akon.
18: 19 years old to siya, hindi 18.
3: Hey, hi, galing nga one time.
19: FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso!

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon. D3 Bio with Vision.
7: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vision.
8: Ang Vision.
6: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vision.
8: Ang Vision.
6: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos
11: ang imo blood sugar!
10: TDX 500!
11: Garantisado!
10: Epektibo!
11: Aramis
10: mo! TDX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagapangihit!
10: Masami ginauha!
11: Masi may diabetes ka na!
10: Mag DTX 500 na!
11: Ang DTX 500!
10: My powerful compound
11: nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: garantisado.
11: DTX 500
10: DTX coffee mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX coffee mix.
8: Mabaka sa mga butika.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: May puso!
16: 88.7 K5 News FM, Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
17: Oras sa K5 News FM, Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 10:44 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balitang lokal, arestado ang top 1 most wanted person nga may kaso nga frustrated homicide sa Banwas sang Alimudyan. Ginkilala ang sospetsado nga si alias Joe, 20 anyos residente sa barangay Binalod, Alimudyan. Naaresto si Joe pinaagi sa warrant of arrest nga ginservis ang kapulisan batok sa iya. Sa karon preso na sa Alimudyan Municipal Police Station si Joe nga may ginrekomendar nga 72,000 pesos nga piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa ilo naman kita sa Balita Nasyonal. Mayara na lamang sa tutub alas 7 subong nga gabi. Hunyo 1 si Vice President Sara Duterte ago di sumiter ang iya formal nga sabat sa articles of impeachment nga gipasaka batok sa iya. Sunod sa gipagwa nga abiso sang Senado. Ginpahayag ni Senate Secretary Jose Luis Montales nga mahimo isumiter sang Vice President ang iya sabat. Halin alas 8 sang aga tutub alas 7 sang gabi. Personal man ini kung pinaagi sa email. Bilang pagpaghanda sa posibleng personal nga pagsumiter sa dokumento. Ginlimitahan sa Senado ang pagsulod sa pilakabahin sa building. Agud malikawan ang kinagamo kapag dinaguso sa mga media personal. Para naman sa balitang internasyonal. Hindi magnubo sa 4 katawang napatay matapos nagluntad ang isa ka mabaskog nga paglinupok sa Myanmar. Domingong adlaw, Mayo 31, 2026. Natabo ang insidente pasado alas 12 sang udto sa Namkaon Township sa Amo nga pungsod. Suno sa nagresponde, naglabot na sa 46 na patay. Lakip na ang mga kabataan, samtang kapin si Tenta naman ang napilasan. Ang oras, alas 10:47 na sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sa Mighty C. Ang maskin pabaskog nga ang climb base nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sa Mighty C para lawas resistensyado, gid permi. Mighty Sima bakal sa mga butika sa Iloilo kag mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inisi ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow! Mike Kumso!

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis, kag nagputi gid akong nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay,
12: happy kanunay.
0: DTX 500
12: masaligat,
0: epektibo.
12: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
0: ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500
0: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
12: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
0: masaligat,
12: epektibo.
0: DTX 500
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3
0: yung may BCO.
12: Ang BCO
0: yung may D3.
12: E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
3: Mga bad cholesterol.
2: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana.
3: Di mo tambay.
2: Sa, di mo magtambay, di mo magtapik da sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni, wow, HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
4: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
2: Mm-hmm.
4: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
2: Wow.
4: Magnesium sa
2: amo na dapat balinsigit ani namo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
4: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
2: Mm-hmm.
4: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
12: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumalsang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
16: Ang D3 Bio, ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
2: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
4: Mm-hmm.
2: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
4: mm-hmm,
2: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
2: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
3: nitric acid mo,
2: ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.

0: accident nga makita lang gid sa D3 bayo nga hindi mo makita sa plane nga D3. So sa mga gainom da plane D3, mag D3 bayo na. D3 bayo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bayo.
2: D3 bayo. Ang D3 bayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 bayo. Health News. D3 bio.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, Mike Pumsa.

0: oras aquí, 5 News FM Iloilo, las 11:05 na sa aga. Oras, kinadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kinadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kinadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialista. Kinadulong man sa inyo sang Star Nutri Meats, di lang sarap, Nutri sarap.
1: This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: 11 Mbps.
3: Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
4: 11 Mbps.
5: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps. Shark, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
2: Saboroso.

Ngayong aga, ngayong aga, mga kakifoy! Kamusta ka na kamuna? Welcome na sa atong pagpangalagad. Aga, bulubog daw man ang atong sininga panahon. Bangod sa pagulan-ulan, kahalin, kahapon sa ngapon. Hasta kagabi, hasta kainasang kagahon. Kamusta ka muna? Entrada sa bulan sa Hunyo. June 1, Lunes ngadlaw. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga impormasyon ka mga balita. Ngayon ko po nato na atong sini mga kaki 5 reporters sa mga issues, mga follow-up ka mga reports sa mga nagkalanabo sa sulod sang 24 oras sa mga nagliligad niya mga inadlaw. Subong adlaw, Lunes! Bangod ka nagbulubog now. Kaya ang atong sini nga heat index 40 degrees Celsius. Iloilo City, kagdumanggas Iloilo. 40 degrees Celsius. So halong gidalong. Halong bisan 40 ni. Dapat inom pagyapon sang mabugnaw nga tubig. Pag tiner lang sa mabugnaw nga mga lugar. Pwede ka man katiner sa mabugnaw nga lugar. Na wala sang bintana pero pertahan lang. Aton sini mga nakapanguna pagid nga mga balita, buhas nga daw expected nga rollback sang presyo sang diesel. Alin 6 pesos hasta 10 ka pesos. 6 pesos to 10 pesos kada litro. Oh, alin sa 6 pesos ha? Hasta sa 10 pesos kada litro sang diesel ang gina-expectar nga mga rollback buhas alas 6 sa aga. Pag subong man ang gasolina gina-expectar nga baga rollback alin 5 kapisos hasta 7 kapisos buwas nga daw 5 pesos to 7 pesos ang rollback sang gasolina alas 6 buwas aga. Idepende pa ni sa last day sang trading subong adlaw ayo pagintani ko ng rollback na 15 pesos sa diesel. Pag napulo ka piso sa gasolina, kampiyon yun, no? Pero galing kahit kuwan na lang aton, handom lang nato na, kagusto lang nato na. Ay nakadepende sa Japan sa world market. Ang presyo sang langis. Kahit gabakal kita, kung anong dikta sa world market, amo nang nasunod sa mga oil traders. Diri sa aton sa Pilipinas, mga kaki-five. Subong adlaw, bantayan! Bantayan ha, subong adlaw ang sesyon sang Senado. May kwan, may aragid man, nga duwa o kung tatlo ka mga senador. Halin sa majority, ang mag-aupod sa minority. Ay subong ti, Tracy ang majority mo. Ti minus Bato de la Rosa. Ay ti wanted sang International Criminal Court. Ako magbalik-balik pa niya siya. Nagligad to nga mga Lunes ka mga inadlaw. Nagkatin siya para lang makabuto kay Senator Alan Peter kay Itano. Sino ay ning tatlo ka mga senador? Tatlo o duwa. Pero may balita man gani ang aton nga bubuhit dito sa Senado. Basi kulang yapon, basi dosi sila. Ang minority. Plus 1, plus 2, or plus 3. Kaysa subong ang minority, 11 mo. Di kinanglanon nga makuha mong Senate Presidency. Simple majority of 24 is 13. Sino ining duwa o kung tatlo? Kay kung duwa, di pwede na sila makadeclare sang all positions vacant sa Senado, including ang Senate President. Pero may informasyon na kita kuno nga isa lang, di kwani pariyo sila nga dosi-dosi, di pero ay na si Bato de la Rosa, hindi na siyang balik. O, kundi questionable.
Kay kon may makuha silang kaduwa kon ay mga kuditagid. Iban tayong tana karon ha. Karon na mga alas 3 karon sapon sa pagbalik ka sesyon sa Senado. Iti ang Senado subong bao grabe gid guba gid ang ilang alan. Makaio lang ni siya kuno. Makabalik ang salig sa mga pamuluyong Pilipinon kung mag-resign bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Pero galing kay ti kapit toko man si Cayetano sa Senado bilang Senate President. Iman pa nato yung mga balita about damo ng mga Pilipino gusto gid nga atubango ni Vice President Sara Duterte. Ang iya sini ang impeachment trial kontra sa iya kag damo gid 74% sa mga Pilipino ang gusto nga atubango gid ni Vice President Sara Duterte. Ang impeachment trial kontra sa iya.

0: Ining 74% ka mga adults. Mga Pilipino adults. Nakapati, kay nakasiling nga dapat atubangon ni Vice President Sara Duterte ang Senate Impeachment Court. Base ini sa survey sang Octa Research survey sang nagligad ng bulan sang Abril. Base sa resulta sang survey sang Octa Research Group. 74 ka mga Pilipino adults o kon mga respondents o kon 3-4 ka mga Pilipino ang suportado ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte nga nagtaas ini ikomparar sang nagligal pagid nga bulan sang Marso nga 69% o nagsaka sa by 5 points sang Abril. Dapat atubangon niya gid ang impeachment trial kontra sa iya. Nagapakita man nga 21% ang hindi pabor sa impeachment trial, samtang 4% ang wala pa makadecide or undecided. Tiyamon na ambal sa mga Pilipino. Samtang gintagaan man sa Senado nga ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga magsabat sa impeachment trial kontra sa iya, hasta na lang sa buong adlaw. Ang kampo kuno ni Vice President Sara Duterte magasubinter sa sabat sa Senado may kantanan sa Articles of Impeachment kontra sa iya. Suno sa isin nga spokesperson nga si Attorney Michael Laptop. Ah, Laptop. Nandaman ko ang laptop nga kuno ginhaboy. Attorney Michael Pua, spokesperson sang Vice President kag sang Defense Team ni Vice President Sara Duterte. Ang magasabat sila way mabalaan kon bala personal o kon via email ang pagsabat nila sa Senado. Alas 7 karon sa gabi ang gintalana nga deadline para sa kay Vice President Sara Duterte nga magsabat. Naginpadala nga sumon sa iya sa Senate Impeachment Court. Naginpagwa, naginpahayag ni Senate Secretary Jose Luis Montales. Base sa report, ginplastar na sa Senado ang mga guidelines kag mga seguridad kag subungman ang media coverage para sa natalana nga pag-file sang kampo ni Vice Presidente. Ang preparasyon man sini sang impeachment court antes nga magasugod dini sang impeachment trial sa masunod nga bulan sang Hulyo. Grabe no? Dapat nga preparahan gid ini sang aton sini nga mga senador ang pagpatigayon sang impeachment trial kay 74% na sa mga Pilipino adults base sa survey. Ang survey naman sa pagka-presidente 51-41. Nalapit ka nakalapit. Si Vice President Sara Duterte ba lama-lama sa Mindanao to kay 91% to siya. Pero sa Metro Manila, sa Balance of Luzon, ang lama-lama man siya kay Vice President Sara Duterte o kon kay former Vice President ang subong Naga City Mayor Lini Robredo. Hasta sa Visayas, perde na si Duterte ni Vice President, former Vice President kag subong Naga City Mayor Lini Robredo. Pero sa Gapon, si Mayor Lini Robredo nagapanginwala kag hindi gid siya magdalagan sa pagnagambal nga hindi siya magdalagan sa 2028 nga presidential election. Samtang si Kalaukan Second District Representative Edgar Igay Irese ang padayon nga nagaduso sang kandidatura. Ang gambal nila nga reset para kay former senator, former secretary Mar Rojas sa pagdalagan sa pagka-presidente sa 2028 nga eleksyon. Galing kay ti tuod nga masuod nga abyani mo. Suod nga abyani ni Mar Rojas si Caloocan City Representative Igay Erisi. Upon na sila sa amigo, yaman niya si Eric Gutierrez. Nag-iyas ang eroplano nga ginasakyan niya. Nadusok niya asa subong mo ni Congressman Igay Erisi si Marujas na mag-presidente, magdalagan sa pagka-presidente. Nabalo kita ng ambal ni Secretary Marujas na retired na ako sa politika. Mabulig na lang ako. Pero sa politika, nakadepende man sa mga tao nga nagakonvinser sa imo. Oras ato niya pagpangalagad, 11:20 na. Isikta pagbalik ta kay... Ano naman yung itong nadakpan to sa by-bust operation nga job hire sa Iloilo City Government? Hasta kuno, subong aktibo. Active siya. Di kung job hire ikaw sa Iloilo City Government, dapat niya halin alas 8 sa aga, tub-tub. Alas 5 sa hapon, Lunes, tub-tub, Biyernes. Ara ikaw sa opisina mo sa City Hall o kung sa diin ka ginasign. Take note, ha, ining si alias Dadang na nadakpan sa city proper sa nagligad to sa aton mga kapulisan. Job hire, hindi lang to, hindi siya nga sila nga user, kundi poser. Nagabaligya gid sa Cebu. Paano siya magbaligya sa Cebu during office hours? Hindi lang siya nga user, kundi poser. Kung silingon nga, nadakpan siya sa by-bust operation. Ag nakuha to ang millions of pesos nga balor sa Cebu. Sa kay alias Dadang nga job hire sa Iloilo City Hall. Namo to nga ginpayag sini nga konsidin na dapat gid nga mapriso kag pahalino na. Di daw ginpahali naman siya kuno, no? Kay kag subong sini, medyo istrikto na gid kuno sa aton sini nga city government. Ay, ini pag-hire sa mga job hires nga ini. Ang mga pag-istrikto nga ini, hindi naman ay obligasyon gini Mayor Raisa Trinias Cho. Obligasyon ini sa pila ka mga department heads. Kag mga tao nga in charge sa pag-hire sa mga job hire. Hindi pala? I-check na ni karon ha, pagbalik tao po sa kay Kaki 5, Jenny Koyunan. Ang status siya kinikinaw, asa subong kuno. Aktibo pa siya kagang informasyon niya na baton ta ti kwa na ini automatic nga ipakakas ni Mayor Raisa Trinias Cho ang ining job hire nga nadakpan nga nagabaligya sang Cebu. Dira sa city proper. Kabay pang katapusan na lang ni siya nga job hire, ha? Ito yung mga budlay ni kung job hire kinasweldohan ka sa pamuloyo sa siyudad, nga baligya ka pa ya, imo iya sa Cebu. Aktibo pa sa serbisyo. Kinagmando si Mayor Raisa Trinias Cho nga kakasuna. Ining si Dadang, babae, 47 anyos, sang barangay, barangay Milisa, Samura, Milisa City Proper. Nakuhaan isa sang 1.6 million pesos ka balor sang Cebu. Pag nagpositibo pa sa pag-drug test, bot silingon nga naga, hindi lang nga nagabaligya, kundi nagagamit pagid sang Cebu. Hindi ko luya. Kani nang nagpositive pa siya. Pero nadakpan siya bangot siya nagbaligya sa Cebu sa posture buyer sa pulis. During office hours, sige transaksyon may muya sa Cebu. Hindi nang ustisya sa mga hoy-poloy ng mga taxpayers sa siyudad sa Iloilo. Standby, dugangan naton ini karon. Pagbalik ta, pagkatapos gilamang sini. Standby na mga kaki-5!
1: K-5 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
5: Ang PCO!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, magabot ka!
3: D3 Bio!
6: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio!
5: Ang D3! Yung may PCO!
3: Ang PCO!
5: Yung may D3!
3: Para sa matino nga dugo!
7: DTX-500!
3: Para sa healthy nga tayo!
7: DTX-500!
3: Ang DTX-500!
7: Ang may mataas nga antioxidant!
3: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay!
3: Basta tilo ang atay!
7: Happy kanunay!
3: DTX-500!
7: Masaligan!
3: Epektibo!
7: DTX-500!
3: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX-500!
3: Ang DTX-500!
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
3: Nga sa masami,
7: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
7: DTX-500!
3: Masaligan!
7: DTX-500!
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kat 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kat Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Kasi si ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Pamasaga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika!
8: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics! Gadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics! Ang best friend sa mga kababaihan! 4 Biotics! Dinamaintain ang pH level sa feminine area! 4 Biotics! Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre!
14: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Dalaong magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa mandami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
16: Ganito ako!
18: Tigasi!
16: Tigalaba!
18: Tigasay!
16: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi, ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
16: Supplement for Men!
18: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
16: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
16: DTX 500
18: masaligan,
16: epektibo.
18: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
16: ikaw pala
18: ang may diabetes.
16: DTX 500
18: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
16: kag kontrolar
18: sang imo blood sugar.
16: DTX 500
18: masaligan,
16: epektibo.
18: DTX 500
16: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio,
18: ang D3 Bio
16: yung may PCO,
18: ang PCO
16: yung may D3.
18: Mabagats, magabuti ka.
16: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio,
18: ang D3 Bio
16: yung may PCO,
18: ang PCO
16: yung may D3.
18: Mabagats, magabuti ka.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may puso.
8: 11 Mbps.
0: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. Check naton si ka-K5 Jenny Coyunan, ang party ni Blasa job hire sang Iloilo City Government nga nadakpan sa Mayo 26 kanukwaan sang balor nga 1.6 million pesos nga siyabo sa drug bypass operation sa barangay Zamora Milyesa City Proper. Ining si alias Dadang aktibo pa sa sumong nga job hire sang Iloilo City Government. Eh kung job hire ka, no? Job hire ka, kagang pagdakop sa iya, pansya po, sir, o kung nakabaligyasan siya mo, ano during office hours, padayon ang iya sini, nga pag-transaksyon sa pagbaligyasan siya mo? Grabe nga klase empleyada, job hire niyo. Office hours, ang office hours, alas 8 sa aga, tubtob na 5 sa hapon, Lunes, tubtob Biyernes. Anong status niya? Active ba siya kaliya sa subong?
8: K5 News.
2: Vibes FM. Kampyon, kampyon. Report.
0: T5 yun, anong status niya? Active pa? At anong plano sa city government?
21: So, K5 John, kumpirmadong aktibong empleyado kung job hire sa Iloilo City Hall. Ining job hire o ining subject nga nadakpan sa drug bypass operation sa Tanikdan ka K5 Juno. So ining ang lalaki ang underneath sa Office of the Conservation Facility ka K5 Juno or ka K5 John. Kag sa aton pagpangusisa, wala pa ni siya naka isa ka tuig sa nakasulod na K5 John sa Iloilo City Hall as a job hire. So with this K5 John, according to Mayor Isa Trenas, gilayon nga gin-terminate ini ang iyang kontrata matapos nga nadakpanti siya sa drug bypass operation ni K5 John. And moving forward ni K5 John, suno kay Mayor Isa Trenas nga mas pastriktohon pagida ang kumbaga ang requirements kag ang pagpasulod sa mga not just job hires sa K5 John but sa tanan nga contract of service kag mga permanent nga mga empleyado sa Iloilo City Hall. Kung madumduman man nimo ka K5 John, may ginpagwa ni nga Executive Order number 30 si Mayor Isa Trenas nga nagamandate sa nga mandatory nga drug testing sa mga empleyado sa Iloilo City Hall. And as to the Mayor ka K5 John, pila na sila makabeses nag-conduct sa drug testing sa City Hall ka K5 John, no, kasama pila naton ka offices, pero wala naman ginhingadlan sang alkalde kung ano niya mga offices ka K5 John. Yari bala sa bugos nga payag pamatian naton ni K5 John, no, si Mayor Isa Trenas sang aton nga interview kataupod ang katapo sa media.
22: Immediately, no, that because this part of our EO, no, and safe place, no. Actually, ang Iloilo City government, pila na kami ka times na the random drug testing sa mga offices, and because we're very serious about this issue, pagbalan gina nila kon madakpan sila, especially ang mga job hires nga ina-terminate kit kila yun.
23: Bago sa ni Mayor, maging stricter kita sa hiring na nato?
22: Ang hiring process na ito, gina-follow gina ito, ano man ang guidelines ng dollar, no? Like we're asking for NBI, and tanan-tanan may drug test pa gani. Remember, may isa gani ka-counselor nga nag-refuse to have their employee na mag-undergo drug testing. Kaya gina-require gina ito na, no? Magsulod kasi Iloilo City Government, dapat may ara kagi drug test, no? So, part sina siguro, we look into having, aside sa drug testing, frequent ang random drug testing sa mga offices.
23: Ma-mention tabi ko sino na na-counsel mo ng reviews?
22: Balaan man nato na kasan o kung sino.
21: Yeah. K-5 John?
0: Oo, K-5 Jen.
21: Kaya mo na K5 John, nagpatigayo na sa drug test.
0: Oo.
21: Aton nga city government K5 June or K5 John, di wala man actually sang gin disclose na kung may nagpositive bala o kung negative ang ginpaidalom sa test K5 John.
0: Oh, ang gin drug test din siya positive.
21: Wala sang may gin-disclose sa alkalde ka K5 John.
0: Oh, okay. So by the way, anong status siya, no? I-terminate ni siya gilayon or anong status siya sa City Hall?
21: Terminated na ka K5 John.
0: As of ano, subong langat daw?
21: Asang tinalikdan pa ka K5 John, no? Sang nagwaining balita, ginpa-check pa ni actually ka K5 John kung aktibo pa ni nga empleyado, gin-check ang iyang status na panowing nga ti-aktibo siya nga job hire sa City Hall. Gilayon naging terminate ang iyang kontrata ka K5 John. Amo man na, sa tanan actually nag-remind man ang alkalde nga sa tanan nga empleyado, job hire man, contract of service, o kung regular nga empleyado ka K5 John. No, once gani nga magwa nga for example, kay K5 John, sa random drug testing sa city government, nagpositibo ikaw sa drug bypass or sa drug test sa K5 John. Gilayon na i-terminate ang imong contract as a employee of the Iloilo City Government.
0: Okay, so terminated na siya, no? Kag, ano kung mag-hire sila sa mga job hires? Hindi ba lang na may mga drug test result man sila ng mga requirements?
21: Yes, si K-Fam John, kag magluwas sa drug test nga result no mayara, pag ginaka-K-Fam John, nga ginapapasa ang city government. Una nila ka K-Fam John is dapat mag-secure sila sa ilang national or NBI clearance. Sunod din nila K-Fam John, dapat man mayara ikaw sa nga national police clearance. Makita nila kung mayara ikaw sa mga blood reports, ginapapulis pala ikaw sang una, makita gid ang imo nga mga record kay 5 diyan. Dapat may may result may ikaw sa drug test kung nagpositive ikaw o kung hindi ka kay 5 diyan. Kay amuna subong mas i-don pagid sang city government ang pag sa aton nga mga empleyado nga i-hire sa Iloilo City Government.
0: Ano ni kay ang yan ni alias dadang? Ano ni sa babae kung lalaki?
21: Lalaki ni siya ka K-5 John.
0: Lalaki, okay.
21: And actually, sa pagkabalo naton ka K-5 John, no, sa aton man nga pagpangusisa, no, may record ni siya ka K-5 John previously, pero ginhatagan, bala sang chance sa Iloilo City Government nga magbago, but then again, sadly, no, nagbalik sa ka K-5 John sa iyang dating gawi.
0: Okay. So may record dyan eh. Ano ang record dyan nagligad? Ano, na nakpan man siya o?
21: Na priso inis siya ka K-5 John pero wala na na-signify kung sa anong klase sang kaso.
0: Okay. Terminated na siya. Sabtong Mayo 26 ni siya nadakpan mo. 1.6 million sa Zamora, Barangay Zamora, Melisa City proper ni siya nadakpan sa bypass operation.
21: Yes, si K-5 John.
0: Yan mo kanina pamangkot sa mga tagpalmati, tabla. Rin natin, ano, job hire ni siya. Ini lang ang nadakpan nga user sa kung nadakpan siya nga poser. Ano during office hours, sige transaksyon niya sa illegal nga droga, ha?
21: Amuna, kakay-5 dyan, no, ang pamangkot man nga hindi naton masabat. Considering nga dapat saktoy na kakay-5 dyan, dapat gidya ang job hire. Ang ilan ng duty kakay-5 dyan, alas 8, tugtob alas 5 sa hapon. Kag no work, no pay ni sila kakay-5 dyan mo. Kung di sila katrabaho, wala ni sila sa sweldo. Amuna nga dapat ang job hire makita gidya kakay-5 dyan nga nag-time in, time out sa sulod sa City Hall.
0: Oh, sa itong Mayo 26, ano kaning adlaw to?
21: I-check na ito, K-5 John.
0: Sa itong Mayo 26 to, naka-check in, naka-time in pa siya? O kung naka-time out man siya, K-5 Jen?
21: I believe, K-5 John, kaya natabo ni ang bypass operation.
0: Gabi?
21: Gabi na mo. Biyernes ti gabi na ka K-5 John. Kaya ang May 26 is Tuesday.
0: Tuesday.
21: So, bali, after ni ka K-5 John, probably sa iyang duty is City Hall since ka gabi na nigit pati gayon.
0: Hindi ko magpating sa gabi lang itong transaksyon. Wala mo mga bypass operation. Dugay pa nga transaksyon na nai via text or via messenger mo. Or whatever nga mode of communication nga ginahimo niya siya sini nga mga bumalakal. Inila niya nga pagkagabi ito, pag-opi alas 5, dito lang transaksyon. Before that, ah. Hindi ba?
21: Hindi mo na ka kay Pam Johnny ang dapat ni
0: Stephen. Hindi ba na, parisi mo? Alos sa labanan niya na pamangkot na ito niya mga bypass operation sa polis. Binulan dyan ang transaksyon na nga kay Pam Johnny mo.
21: Amugay ito kay Farjan.
0: Oo, oh, but silingon ano, during office hours, may sa gobra, katransaksyon niya sa paligayang sa buo.
21: Amuna ka kay Farjan, no? Dapat bala aside sa ginastrikto ang hiring process sa aton ng mga empleyado dila sa city government, dapat gina-check man from time to time ang attendance sa mga empleyado sa job city hall ka kay Farjan. Pero imagine ka kay Farjan sa pagpangusisa naton ang job hire sa City Hall more or less hindi magnubo sa 2,000 ka kay Farjan mo. Oh. Tianhon mo lang na ka-monitor ang 2,000 ka mga job hire sabi ka kay Farjan.
0: Amo kanina nga kada department ni mo, department heads, department supervisor nila bla kay hindi naman ni mabasol kay Mayor Raisa Trinias kay ti Mayor siya mo. Dapat na sa astala na sa mga department heads ining mga obligasyon sa pag-check, obligasyon sa background sa ilang mga job hire sa kun mga empleyado. Ano na lutsan sila? Amo na inatagdang ang white tadi ang inabasol kay Mayor Raisa Trinias Chua sa mga opisyal niya, sa mga department heads niya, kung sa iya supervisor. Ito mo ni mga bagay ni dapat ni ma-monitor gini sa aton mga opisyal mo.
21: Mm. Eh, amugay ta kay Fabjon.
0: Yo prisoner ni sa Subong kagabay pang matagaan man hustisya mga taxpayers naton. Gapalamalhas na ang lawas sa mga sika driver, tricycle driver, jeepney driver, kag mga tag-iya sa mga sari-sari store sa pagbaligya. Tay ginabuhisan ina sila sa ilang mga business permit kag iban pa nga mga kinanglanon nila sa City Hall. Katapusan maswildo kita sa isa ka drug na kabaligya sa Cebu.
21: Mm. Ti amo na ako kay Five John na sa pagkabalo naton hindi ni first time nga may job hire sa City Hall o kun empleyado sa City Hall ka kay Five John nga nadakpan sa drug bypass operation. Amo ni gani ka kay Five John no nga nagpagwa sa executive order ang Iloilo City government at least pala ka kay Five John. Sigurado tama ta kay Five John nga ang nagatransact sa aton ang makita naton nga nagabulig sa aton nga empleyado ka kay Five John pa City Hall kita, at least masiguro ito na safety. Ito ka balo ka kay Fab John, basi bala nag-duty ni siya. High, kukon on the ano of drugs, bala ka kay Five John.
0: Delikado, kid. Salamat yun ha, kay Five John.
21: Sige, kay Fab John, ini nga balita ang idulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakap ka na nakadito. Kapag report, nagikan sa Iloilo City. Inis ka kay Five John, ikaw yunan para sa kampi na balita sa Libidyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Pampyon Report.
0: Madamugid nga, salamat sa report ni Kaki 5, Jenny Kauyunan, nagikan sa Iloilo City Hall. Ang police clearance additional requirement. Tuod sa madamo nga mga katulad sining nga mga insidente, nga kung sa diin may mga job hire sa city government nga involved sa transaksyon nanay sa illegal nga droga, eh may dugang nga mga requirements, no? Police clearance. Idugay na nga niya, wainin niya lang madugang nga police clearance sa mga requirements para sa mga job hires, contract of service, kag permanent applicants. Kay makita diri sa ilang mga records, police records nila kag kun may yara sila nga ginatawag nga na kaagigin pa blatter. Antes ni ang NBI clearance kag drug test result ang ginapasa lang, no, wa isang police records kun police clearance kag ginahatag kun NBI clearance lang kag drug test result ang ginapapasa o kung requirements sa mga job hires o kung contract of service kag sa mga permanent applicants sa city government. Ang NBI clearance kadaan nga niya, hindi na mahibaluan kung ano ang history mo. History ka man nga may mga kaso ka, pero ay mabalaan kung bala positibo ikaw sa drug test. Kag iban pa nga mga kasalanan. Eh dapat ang syudad nga wala sang history sang illegal drug activities ang ilas ni pagabatonon nga mga job hires kag mga applicants for regular position dira sa Iloilo City Hall. Ang ini nga porsyon nga dulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Malikawan naton ang makamamatay nga sarcoma. Kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sang mga antioxidants. Si ang sarcoma isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ila binigid kun yara ka sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o konsaliyog. Pila ka mga factors kag kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga paghubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o paghubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Ini magiyo nga joint tinali nga pagkabali sang tulan bisan wala sang rason na. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer. Maginumpita sang DTX 500 kag BTC kada adlaw. Kuno inisang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod mapungkan na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSA sa DTX 500 agod sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang MITC naman isa ka-alkaline nga vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agod patyon ang mga guba ng mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin kanserosa. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, manginom kita sa DTX 500 yung MITC at daw-adlaw para sigurado nga healthy. Ang mga produkto nga ini ni Dr. Amil Oy katulad sa DTX 500 yung MITC. Mabakal ini nationwide by Shopee, Lazada o kung TikTok. At sa mga product center ni Dr. Amil Oy sa Iloilo City, arinamtang sa Ilopi Street, kilid sa Robinson Saro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check up kada Lunes, Domingo kag Miyerkules. Sa Pasig City ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City, may libre nga consultation kag check up kada Webes. Sa Kalinog ara dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo, may libre nga consultation kag check up kada Martes kag Biyernes. Sa Miyagaw ara dira sa Orbis Street, Miyagaw, Iloilo, may libre nga consultation kag check up kada Domingo. Agdira sa Banua San Sara, daara dira sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Standby, mabalik kita dugay-dugaya sa dugang pang mga informasyon kaya mga balita. Check tapag balik ta, report ni Kaki 5, Kim Kaloyo, nagikan sa Police Regional Office 6 sa Campo Delgado. Opisyal na nga nagpangalagad. May press briefing si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ato sinibago nga Police Regional Office 6 Director sang Philippine National Police. Pagbalik ta pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kakifay!
6: Filipino.
7: Wow, my kumso.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
2: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
3: Laingid man kung kana, tigulang kana, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail end sang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow! DTX 500.
6: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
7: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
3: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag-DTX 500
2: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
3: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga selula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
2: Ay.
3: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
2: Uy.
3: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga selula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or, Pure C. Protektado ang mga selula mo. hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Mm. Eh, kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag, Mighty C, adlaw-adlaw.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Sasya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
11: So ang Clinical D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
10: At dahil sa MCT ng Clinical D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit

0: Ernesto Show.
1: G5 in Philippines.
0: Sumasa sa iyo ang MyGC Network News.
1: MyGC Network News.
0: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
1: MyGC Network News.
0: MyGC Network News.
1: MyGC Network News.
0: Headline.
2: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Halos 2,000 PNP personnel nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Babaeng nagtangkang magpuslit na may 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban na arestado. Rider patay, isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Lalaki natagpuan ang patay sa loob ng barong-barong sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Punong barangay sa San Remigio Antique nakuna ng mahigit 700,000 halaga ng shabu. Samantala, lalaking may record sa droga patay sa pamamarin sa San Mateo, Isabela. Apat arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. At cellphone technician arestado sa bypass operation sa Kalibo.
0: Network News.
1: YGC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita, halos 2,000 PNP personnel nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Detalye ng balita niya, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
3: Nakatakdang mag-deploy ng mga kapulisan sa iba't ibang area sa Western Visayas kaugnay sa opening of classes ngayong Hunyo. Ayon pa kay Police Regional Office o PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa 1,911 na mga PNP personnel ang magiging deployment. Maglalagay ang mga ito ng mga police assistance desk sa mga strategic areas at mga eskwelahan upang mapasiguro ang safety ng lahat, lalo na ng mga estudyante. Tutulong rin sila sa seguridad sa pagsasagawa ng brigada eskwela. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Samantala, babaeng magtangkang magpuslit na mahigit 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban, arestado. Kabuang detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Carol Medino.
4: Arestado ang isang babae matapos magtangkang ipuslit ang mahigit 12,000 pisong halaga ng mga peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban City. Ayon sa investigasyon, napansin umano ng gwardiya ng establishmento ang kahinahinalang babae na pumipila sa cashier area, daladala ang isang shopping cart. Habang abala ang cashier, ay patagong isinilid ng babae ang mga grocery items sa isang eco bag at bigla itong umalisan nang hindi pa nagbabayad. Nang palabas na ito sa establishmento, ay hiningan siya ng resibo ng gwardiya pero wala itong naipakita. Dito na dali-daling lumabas ang babae pero agad naman itong napigilan ng security guard. Agad itong inireport sa mga otoridad at narecover mula sa suspect ang 29 na container ng peanut butter na nagkakahalaga ng 12,151 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Tacloban City Police Station 2 at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: MyGC Network News.
1: MyGC Network News.
2: Gayun din, rider patay, isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Balitang hatid sa atin ng K5 Sunshine Lacson.
5: Binawian ng buhay ang isang rider sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental habang isa naman ang sugatan. Matapos maganap ang isang head-on collision sa pagitan ng motorsiklo at isang

0: MPV o multipurpose vehicle na Hyundai Stargazer. Naganap ang trahedya sa Barangay Sumag noong Linggo ng hapon, Mayo 31. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang collision sa lugar dahil sa nag-overtake na motorsiklo na bumangga sa paparating na Hyundai. Dahil sa lakas ng impact, tumilapo ng rider sa isa pang sasakyan na nasa highway. Nagtamo ng malaking damage ang Hyundai Stargazer habang wasak naman ang motorsiklo. Maliban sa mga sugat sa katawan, halos naputol na ang paa ng rider dahil sa insidente. Isinugod sa Bacolod General Hospital ang rider, ngunit hindi na naisalba ang kanyang buhay. Kinilala ang rider bilang si Joshua Hill Suarez na residente ng Toboso sa Negros Occidental. Sugatan naman ang driver ng Hyundai na isinugod rin sa ospital. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng barong-barong sa bahay ng Valencia, Negros Oriental. Kabuan detalye ng balitang yan. Hati naman ni ka-K5, Shara Humilio.
4: Isang 37-anyos na lalaki ang natagpo ang patay at naliligo sa sariling dugo sa loob ng isang barong-barong sa Proxes, Barangay Isbalabag, Valencia, Negros Oriental noong Linggo. Ang biktima na hindi pinangalan ng pulisya na nagtamo ng maraming saksak sa kanyang dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ay huling nakita ang buhay bandang alas 12 ng tanghali bagong nadiskubre ng mga responding pulis. Ayon pa sa mga otoridad, mabilis na tumakas ang hindi pa nakikilalang killer matapos ang madugong krimen. Sa ngayon, nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Valencia Municipal Police Station upang matukoy ang tunay na motibo sa pagpatay. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5. Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At punong barangay sa San Remio ang tiket. Nakuha na ng mahigit 700,000 pesos na halaga ng shabu. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
5: Arestado sa isinagawang illegal drug buy bust operation ang isang punong barangay sa barangay Maragabdob, San Remio, alas 4:50 sa isa hapon, Mayo 29. Kinilalang subject person kay Alvin, 38 anyos at residente ng nasabing barangay. Nakuha mismo mula sa suspect ang 115 grams na hinina lang Cebu na nagkakalaga ng 782,000 pesos. Sa ngayon, kasalukuyang nasa custody na ng San Remio MPS ang high value individual at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Morillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayun din lalaking may record sa droga, patay sa pamamaril sa San Mateo, Isabela. Balita hatid sa atin, Teka K5, Justin Kiss.
6: Patay ang isang lalaki matapos barilin ng isang hindi pa nakikilalang salarin sa Purok 2, Sinamar Norte, San Mateo, Isabela, noong gabi ng Mayo 30. Ayon kay Police Major Erickson Anyag ng San Mateo Police Station, papalabas pa lamang ng kanilang compound ng biktima sakay ng motorsiklo nang lapitan ito ng suspect at pagbabarilin sa tagiliran at dibdib. Nahihirapan naman ang mga otoridad na tukuyin ang pagkakakilanlan ng suspect dahil bagamat sapul sa CCTV ang insidente, naging malabong footage ito bunsod ng malakas sa ulan nang mangyari ang krimen. Lumabas din sa imbisigasyon ng pulisya na ang biktima ay may record na pagkakasangko sa iligan na droga noong taong 2014 at muling nahuli sa katulad na kaso sa Kabatuan, Isabela nitong 2024. Sa kasalukuyan, patuloy ang malalim na imbisigasyon ng pulisya upang malaman ang motibo sa likod ng pamamaril. Naka-alerto na rin ang mga kalapit na himpilan ng pulisya para sa posibleng pagtugis sa suspect upang mabigyan ng katarungan ang sinapit ng biktima.
7: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss. Para sa Himpi ng Kampyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, apat na individual indibidwal arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
8: Hindi na nakapalagpa ang apat na mga suspek matapos mahuli sa sinalakay na drug den ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Mongpong, lungsod ng Rojas, Linggo na madaling araw. Kinilala mga nahuli na sina Darrel Albay, Joylyn Di Malata, Julius Valera at Eldrin Amores. Umaabot sa 10 sachets ng pinaniniwalaang drogang na recover at iba pang drug paraphernalia. Ayon kay punong barangay Ricardo Donato, una nang nahuli taong 2021 si Albay sa pagtutulak ng droga, ngunit nakalabas ng kulungan kamakailan. Nasa listan din ito aniya ng mga pinaniniwalaang sangkot sa droga sa kanilang barangay. Todo tanggi naman ang mga nahuli na sa kanila ang na-recover na droga at matagal na aniya nagbago ang mga ito. Sa ngayon, nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ang mga sospek.
9: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Gayun din sa phone technician arestado sa bypass operation sa Kalibo. Kabuang detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Leonard Veray.
10: Arestado ang isang 36 anyos na cellphone technician sa isinagawang drug bypass operation ng operatiba ng Kalibo Municipal Police Station kahapon araw ng Linggo sa Maytoteng Reyes Street Extension, Kalibo, Aklan. Kinilala ang suspect na si Romnick Talantande, residente ng Santo Niño Village, Poblacion, Kalibo. Nabila ng suspect ng isang sachet ng hinihinalang siya kapalit ng 1,000 pesos na bypass money. Ayon sa otoridad, ilang ulit nang nagpositibo sa sinagawang test by operation ng suspect bago ikinasa ang aktual na bypass operation. Lumalabas din sa investigasyon na umano'y itinatago nitong illegal na droga sa gilid ng mga cellphone na kanyang inaayos bilang paraan ng transaksyon. Nabatid din na dati nang naresto si Talantad sa iwalay na kaso na may kaugnayan sa illegal na sugal sa bayan ng Kalibo. Sa ngayon ay kasalukuyang nakakulong na sa Kalibo PNP ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Nagsasagawa ngayon ang masusing pagbabantay ang pamahalaan sa napaulat na posibleng pagtatayo ng bagong istruktura ng China sa Bao de Masinloc na mas kilala rin bilang Scarborough Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bagaman bahagya lamang ang nakitang development sa hinihinalang itatay istruktura ng China ay kailangan itong isailalim sa mahigpit pang monitoring. Ang Bao de Masinloc ay matatagpuan sa layong 124 nautical miles mula Masinloc, Zambales na higit na malapit sa teritoryo ng bansa na nasa jurisdiction ng 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone o EEZ habang nasa 472 nautical miles naman ang layo nito sa China. Magugunita na ang nasabing teritoryo ay kinontrol ng China simula pa 2012 matapos ang standoff sa Philippine Navy. Noong 2016, sinilabas na arbitral ruling sa Lahig ay pinabura ng Pilipinas sa claim nito sa WPS bagay na hindi tinanggap ng China. K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 12 ng individual ang naitalampataya matapos ang isang pagsabog sa Northern Myanmar nitong Linggo. Naganap ang insidente bandang alas 12 ng tanghali kahapon sa Namgam Township. Ayon sa isang first responder sa Namgam District sa Shan State, umabot sa 46 mang nasawi, kabilang mga bata habang mahigit 70 naman ang sugatan. Isa pang rescuer ang nagsabing 59 na individual ang kabuang bilang ng mga sumakabilang buhay. Sinabi naman ng National Liberation Army, isang kilalang ethnic armed group sa bansa, na ang naturang pagsabog ay dulot ng accident detonation na mga nakaimbak na pampasabog na ginamit sa pagmimina at quarrying. Sa ngayon, wala pang tiyak na bilang ang mga biktima ang inilalabas ng grupo habang nagpapatuloy naman ang investigasyon sa eksaktong naging sanhi ng insidente.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Taren Salomeo Henson, K5 Reynard Barcelona Pustok, at K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
11: Ang kakampiyon na istasyon sa Olongapo City, 88.7 K5 News FM.
12: News FM 11 Mbps.
13: Balik kita sa ato niya pag pangalagad mga K5 ang oras. Last 12:16 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.

0: Bari kita sa ato nyo pagpangalagad mga Kaki 5. Check na to report ni Kaki 5 Kim Caruyo. Kay sugod sa Bungadlaw, official na nga nagligal pa nga semana, nagpungko, pero te kay na may press briefing ang bagong regional director sa Police Regional Office 6, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ano mga marching orders niya sa mga kapulisan under sa iya sa Bilog nga Rion 6? Agang isa sa mga problema subong ang illegal nga droga. Ambal nila kuno, drugs is not alarming pero drug is everywhere.
1: May mga taong bulag.
0: Ano kuno ning mga police kuno nga may mga utang hindi pagibutang sa field. Ayo, ayo guro kun damo imo kwarta wa ikaw utang ino.
1: Problema itinataliktan.
0: Signato report nagikan sa Campo Delgado upon sa kay Kaki 5 Kim Caruyo.
2: K5 News FM. Kampyon report.
0: K5 Kim, ano mga marching orders ni General Panyo sa mga kapulisan sa Pro 6?
3: Sa agin patigayon nga press briefing ka K5 John no, ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang acting regional director sa Police Regional Office 6, nag-present na siya sa pila ka mga accomplishments sa iyang unang kasimana o kung isa kasimana ang pagpungko bilang acting regional director sa PRO 6 Talos no, kay Police Brigadier General Josephine no Ligan.
0: Bali subong ika-second week yan ani.
3: Yes no. Okay. Pero sa iya dring gin present nga accomplishment no. Ka K5 John sa 8 focus crimes kun i-compare mo sang tinalikdan nga semana which is from May 12 to May 21 kun i-compare mo sang nag-start sa pungko May 22 to May 31 nag-decrease no sang 7 ang insidente sa mga focus crimes o kun yara sa around 19.44% ang panaog no kung ginbuhin ka K5 John. As in terms naman no sa murder cases may kang tana no sa pila ka mga kaso ka K5 John nagnubo man no by 50% ang kaso sang murder case o kon mga murder cases dari sa Western Visayas sa na-mentionar na to no nga period o kon sang nagsugod siya pungko bilang acting regional director as well man sa ining robbery case which is no sang May 12 to May 21 2026 yara sa 4 robbery cases ang recorded pero during that time sa nagpungko ini no May 22 to May 31 ayara lang no sa duha ka mga kaso ang ining na balhag o kon na record no kag in terms naman sa mga special laws naton and iba no nga mga ordinances bala no sa mga syudad o kon mga kabanuhanan nagsaka naman niya ang mga nagkaladakpan nga tinagbayular o kon naglapas sa sining mga ordinansa kag iban pa nga mga special laws ka K5 John no ti isa man sa gin tutukan diri ang amuman no ang pag during his first week ti nakaaresto no sa 47 tanan ka mga drug personalities kag sa diin no yara sa around 19 million pesos nga balor sang shabu ang nakonpeskar no sa idalom sang iadri nga liderato sa diin lakip man sa naaresto amo ang ining barangay chairman dito sa area sang Antique o kon sa San Remigio ang ilang nga kapitan nga nakuhaan sang around 782,000 pesos nga shabu kag mayara man sa mga ginsurrender nga mga apusil kag explosives sa aton sining autoridad 97 firearms kag 15 explosives ka K5 John in terms no sa illegal nga droga ti ang mando mandiri no ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga ti tutukan no ang pila ka mga high value individuals kumbaga ti ang mas dako-dako kumbaga nga isda ang bingweton o ka K5 John no mas dako-dako nga mga personalidad nga naga-engage sa illegal nga droga yari bala no pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa ginpatigay yon nga press briefing actually ti mayo man gani no nga with the experience Manila bilang bilang naging PIO siya sa Philippine National Police weekly na ni ang iyang press conference briefing.
0: Every Monday
3: kag confirm example, may
0: but this is the first time sa iyang media appearance nga eh, official nga
3: nga nagpungko
0: na siya mga pagpungko niya before sa to may ano to ba do may get together to mga katapos sa media upon sa iya K-5 game.
3: Oh yes, no
0: pero ang iyang pangsyon ang iya sining press briefing sugod sa buong adlaw kag every Monday.
3: Every Monday na siya, no? Kag actually, kan for example, may dako abing nga incident sa within the area of responsibility mo, kunari ka sa Iloilo City or Iloilo Province, ang hepe maupod man sa press briefing. Agud magpaatag, ano ang update, anong plastada sa mga kaso nga ginauyatan para at least, no, mangin aware.
0: Kakaina sa briefing niya, ara si Police Colonel Bayani Razalan.
3: Yes.
0: Kay daw controversial nga ginistoryahan ang pag papungko bla lima lang kadlaw kay Police Major Brian Alamo.
3: Oh yes, actually yun pamangkot man na naton kay ti actually same explanation sa ilaman niya statement nga tinaglapaw na siya bla no kun i-compute mo or itingbon mo ang number of years siya bilang nangin hepe siya kumbaga sa nagalain-lain nga mga police stations across Western Visayas nagsubra na ya sa 8 ka tuig. Tingin pamangkot nato no nga wala ni siya makit-an bala before siya nga ibutang dranay ka K5 John sa Pavia Municipal Police Station. Teka lain managid man nga lima kap lang kadlaw Kakson, Canada. Pero based man rin kay Police Colonel Bayani Razalan, anticipated na by Major Alamo nga ti Kakson siya kahit since nga nag-service siya lamang bilang caretaker kumbaga kay magluwas sa iya ti limitado bilang number of personnel nga qualified for that rank kaki 5 rig no kay damo man sa ila mga nag-schooling kaga iban pa no nga may iban pa nga mga responsibilidad ukon katungdanan yari bala no iunaw naton pabati ang nangin mando man rin no ni Brigadier General Randolph Tuanyo sa aton nga kapulisan may kang tanan sa illegal nga droga
4: na inuuna muna natin yung moral and welfare ng ating mga kapulisan dito sa Police Regional Offices. Tinignan natin initially ma'am yung kung health and financial status ng ating mga kapulisan dito sa Police Regional Offices. At isinasabay po natin dyan, yung ating inisisa po, yung ating mga regional staff outline na mga individual ng opisina katulad ng mga operations sa anti-illegal drugs. Una, ang instruction po natin sa ating mga kapulisan na pagkabat maliliit yung kanilang mga nahuhuli, at sinasabi natin sa kanila mag-shift sila from small operations to high-value individuals na mas malaki yung makukuha nila sapagkat on the financial side, makikita po natin as financially mas burdening po yung mga maliliit na huli natin, halimbawa ng mga 0.2, 0.4 or less than $5 na huli. Pagdating po, ultimately, mag-aatid po sila ng hearing, mag-aatid po sila ng mga court duties, pupunta po sila sa forensic groups, at et cetera po. Sabi po natin, sa darating po ng mga panahon, yung shifting po natin from small time, split, peddler pushers, pupunta po tayo doon sa medyo malalaki po na operation.
0: K-5 game?
3: Nabatian si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang acting regional director no sa Police Regional Office 6. Yari naman no mayara sa paatag actually diba nag-request no si Pavia Iloilo Mayor Luigi Goreseta sa Iloilo Police Provincial Office nga i-retain o kon actually ibalik bala no si Major Brian Alamo because he believes nga in terms of the capacity kag ang ining iya abing tawag na no perspective kag ang iyang goal bala kumbaga kag K5 John ang professionalism no ni Police Major Brian Alamo mangindako nga bulig sa Pavia Iloilo te personal no or nagistoryahan na man ni si Police Colonel Bayani Razalan the director of IPPO kag si Mayor Luigi Goreseta kag inpatag niya kun nga abala nga hindi na pwede mabalik si Major Alamo sa nasambit nga posisyon no bilang officer in charge dira sa may area sa Pavia
0: Municipal. Ara lang sa headquarters sa IPPO si Major Alamo kag kinanglan magkuan lang sa panay magpa-promote na lang sa Lieutenant Colonel para maka chief of police naman sa iban.
3: Amogid ka K5.
0: Ano kitang rason nga ginkuha siya bangod sang 8 ka tuig nga nangin na chief of police o kun may official nga isa ka official sa alin sa Campo Delgado ang nagahingabot kay Major Alamo?
3: actually gin pamangkot man na no ang ilang concern kay tida bla may nagagwa ang information nga ti mayara sang official dira sa Police Regional Office 6 nga ti do nagabra bagid abi no kun sa diin man niya i-assign si Major Alamo no ti base man ri kay Brigadier General Randolph Tuanyo nga ti wala sang sinuman niya mga opisyales ang maka-intervene no ang kaki 5 John may kang tana no sa pag-release
0: ano kuno why siya may maka-intervene.
3: Wala sa maka-intervene lang kung may mga personal sa labi nga mga got-got kaki 5 dyan.
0: Pero galing kayo daw bantog subong sa bilog nga sudad yung probinsya sa Iloilo. Hindi sila magpati sining 8 ka tuig nga nangin si Pupulis. Kundi may nagahingabot kid nga isa kopisyal.
3: Pero amo na, gin-deny.
0: Amo kinang bantog subong, bisan i-deny nyo, bisan ipanginwala nila, matutuon may nagahingabot kay Medyor Alamo.
3: Dugahing abot, gasakara.
0: Amo man to na tabo. Kung isap tutan, pilala to sa bulan. Amo subo, ganyang sa pabiyal, iba nakadlaw. Kita ni, kung may amo sina, pwede nyo nalang sa ginpapungko, lima kadlaw, na ano man nga. Amin nyo nagid sa mga taga Iloilo, bagulam naog sa sakyan nga. Tanan nga bagay, di ginaistoryahan, kag tanan nga bagay, di bantog. Bantog, subong, kung nga ang ginrelieve. Hindi nga kung ano dira nga mga procedure, kundi may opisyal sang PNP nga rin sa Campo Delgado nga nagahingabot sa kay Police Major Brian Alamo. Amo na yung ginaistoryan, kag mo nang bantog. Bisan ano niyo pa ka panginwala na lansang na sa panghuna-huna sa mga pamunuyo sa siyudad at probinsya sa Iloilo nga may nagahingabot kay Major Alamo. Saan i-deny pa na, I'm sorry ha, ay medyo friendly ining si Major Tuanyo kay tiba Major si Police Brigadier General Randolph Tuanyo mayo ning official sang police.
3: Yes.
0: I believe nga ini siya isa ka maayong official sang police. Nagtagaan aton siya sang tsansa nga makaserbisyo sa aton. Kita mo siya lang nga aarding nang ambal nga kada Lunes may press briefing.
3: Kagkon for example, may dako nga insidente sa imo area of responsibility.
0: Pwede mo siyang tawagan.
3: Required ang hepe nga mag-attend sa press con, sa press briefing.
0: Diyan mo, gina niya.
3: O, pares kay ina, no? Ato si Police Captain Jimel Acuesta kay naghatag man sang update sa ining kaso nga pagpatay bala sa 89 years old ra sa Maylidesco Village sa La Paz, which we see nga timanami gino nga timely balang information
0: si Police Captain no
3: Police Captain Acuesta
0: ara man kay na.
3: Yes, basta may dako nga incident sa imong area, required kagad nga mag-attend sa press briefing plus taramo tanan nga mga ebidensya kag investigation mo, which is we see nga manami gid kay mayara kung kaisabi nga mga police nga medyo budlay bala labuton ka K5 John, at least kun ang ilang nga regional director ang nagamando sa ila, aplastado tanan ka K5 John.
0: Mayo gid man ina kay ti at least ara ang chief of police kag kun may mga
3: ato accomplishment. Ato man kay ina si Police Colonel Wilbert Parilla.
0: Ang mayo na kay at least ang accomplishment, like for example, accomplishment ni Kapitan Jimuel Acuesta sa La Paz mo, nakilalang suspect, may reward sa pagdakop, kundi magkwan mo lang, makita mo nga waay lang ginaburaw sang higher command ang mga accomplishments sang mga chief of police sa mga kabanwanan sa mga police station K5 Kim.
3: Mayara ba lang ginahatagan sila sang tiyempo nga sila magpresentar sang ilang mga kadalagaan no in terms of investigation sa ilatag sa ka area of responsibility. Pero yari ba no pamatian
0: si Colonel Bayani Razalan
3: Si Colonel Bayani Razalan may kang tanan sa iyang explanation kay Mayor Goreseta kung nga hindi na pwede nga mabalik no si Major Alamo sa Pavia Municipal
0: Police Station. By the way, ang hipi subong sang Pavia Municipal Police Station si Police Major
3: Alabi.
0: No?
3: Bonifacio Alabi.
0: Bonifacio Alabi. Police Major Bonifacio Alabi, ang bagong police station chief, no? O kung chief of police ang Pavia Municipal Police Station.
3: Effective sang May 30, Mayo 30, kaki 5, John.
0: Okay. Si Police Colonel Bayani Razalan.
4: Of the good mayor of Pavia Municipality. Actually, we sent already 5 recommendees for him to choose. Kasi nasa batas naman yan, and the right of the mayor to, the power of the mayor to choose who will be his or her chief of police. During the time, nung nabato na ito ng kanyang letter, the first thing I do is, I personally coordinated to the mayor. And sabi ko, mayor, pwede bang pumasyal ako sa opisina mo, which he granted. Nung pumunta ko doon is, yung letter mo is Because Timmy, alam mo to be retained. But sabi ko, nag-send na ako sa iyo ng pumunta ko dito mayor kasi wala doon sa 5 recommendees. So, during our conversation, napaliwanag naman namin kay mayor that mayor alam at that major alam mo is nag-exceed na siya ng more than 6 years for duty as chief of police, actually more than 8 years na siya. And there is a need for him to perform other positions like staff position in preparation for his promotion to police lieutenant colonel. Fits the mayor, naintindihan naman niya yun. Then eventually, na-choose niya na si police major Bonifacio Alabi Jr. to be that who is nakalagay doon sa 5 recommendees natin to be the chief of police of Pagdalia.
3: Oh. Nabatian no si Police Colonel Bayani Razalante.
0: Actually, sige na muna ang ilan sining nga
3: explanation
0: but the people right now why gapati sa explanation sang police especially ni mayon atakon tani ha. Si Police Colonel Bayani Razalan mayo maningat siya nga provincial director.
3: Yes.
0: Si RD
3: Tuanyo,
0: Randolph Tuanyo maayo maning regional director naton sa PNP. Galing ang mga tawo, yes palibot. I'm sorry to tell sa inyo nga ini magpate sa inyo explanation nga sa actually wala ko na kuno ka tuig pero kadamo sa mga police nga pila na sobra na polo kanik tuig ganin si police sa ilo lang kay 5 Kim.
3: Yes, even there is a syudad kay Panjan.
0: Kada mo sa mga polis naton diri sa Region 6 lang ha.
3: Nga major
0: man nga may kapitan, major. Nga sobra na ta pulo ka toy tika balik-balik man sa ilo-ilo lang aling mga police station. Te amo na nga balaan yo nga may walo na galik toy nga ang inbutang yo pa kag gin pull out.
3: Amo ginangin pa
0: mangkot. Amo na mangkot no. Ginbutang yo nga balaan yo na gid nga hindi pwede na kay sobra na walo ka toy. Tinga ang ginbutang yo pa. Hindi bla.
3: Oh,
0: ano hindi man maayo kay balaan yo. With all due respect sa tanan ng mga polis, ha, ang mga police station bala nga ginhalinan ni Police Major Brian Alamo, ini niya nga in defense or dayaw sa iyaman. But ang matutuod, amun eh, nga ginadayaw si Major Alamo nga ang mga police station dito sa probinsya sa Antique Northern, part sa Antique, nga nang chief of police siya, nag-ayo ang pagkilala, maayo ang police community relation sa police sa mga pamuluyo kagi man sa chief of police sang Palite police station sa Aklan tapos adto nangin deputy Arto sa Campo Delgado tapos ang deputy Arto sa ginbutang sa IPPO nangin chief of police sang Pututan sa malipot nga panahon ang pinakalipot yun 5 days lang pamangkot nga balaan nyo nagid nga amo may amo sinangin butang niyo pa sa sulod sang lima kadlaw.
3: Ay, yari ang sabat yung K5 dyan.
0: Oh,
3: okay. Actually, amo ginangin pamangkot na to. Ti balaan niyo man gali, amo pamangkot na to, no? Police Colonel Razalan, nga ti, you have this policy, nga wala gadyabi makitana or wala ma-review. Yari no ang pathagma ni Police Colonel Bayani Razalan.
4: 14 of my chief of police was administratively because they failed the simplex. So wala akong ibang mapili considering that Police Major Alamo was only a deputy in the Police Community Relations. So siya yung temporary na inilagay ko. Pending kasi kailangan ko rin piliin. So suriin namin maigi yung mga i-recommend namin para for the mayor to choose. So it takes us days para i-evaluate. At ang gusto ko kasi dyan sa PBIA is talagang magaling na investigator because sabi ko nga kanila, Pabia is because of our proximity to the Iligo City, marami talaga ng incident in Pabia. So we need a competent police officer, especially in investigations aspect.
0: Okay. Thank you, Pab Kim.
3: Nabatian. Kaya bali yan may administrative relieved ko no ang 14 niya ka iba niya mga police officers.
0: Eh, mangkot kita, kumusta ng kaso ni Frank Ruiz di Suicide Japan?
3: Baseman sa initial sa NBI kay K5 John, doon muna Japan. Ang ginagwaan.
0: Ano, nalimunaw na.
3: Do
0: pero titakaan natin. Kita diya, ginapabot lang natin sa ila ang sentimento bla sa mga pamuluyo nga nag-question, nagpamangkot sa ila sa pag-relieve kay Police Major Brian Alamo. Nga isa ka maayo nga police in terms ng performance bilang chief of police, ini si police major Brian Alamo.
3: Dako siya sa mga nasulbar ka nga kaso sa pototan. Kaya
0: sa performance ng mga police station niya, police station friendly. Gidyang inahimo niya sa mga police station. Like for example, hindi kan siling dalaon ka lang kay police kung ano. Ang community relation niya mayo, dapat ni butang niya si Major Alamo sa police community relation, kag spokesperson.
3: Kaya mahapos siya,
0: mahapos siya palapitan. Ara sa permi nga malapit sa tawo kay 5 Kim Kaloyo.
3: Oh, te may ara iba na mga police man yet kay 5 John, wala man aton
0: nga. Na invitar ta mga police ta para nga nami pagid ang PCR nyo, kampyon pagid. No? Para kampyon pagid PCR nyo, intra kamo sa panran sang K5.
3: Oh.
0: Sa July.
3: July 5.
0: July 5. No? Para nga ang police ang yung pa-intra nyo kung mag-intra kamo, part man nagapon sang police community relation mo.
3: Mm.
0: Ni Black K5 Kim.
3: Ang giving intra back mo. Oh, ati kita ga buli ga ugyon.
0: Kita yaway kita, kita ka pakamalaot sa ila. Ginapabot lang niya naton ang mga nabatyan naton kag ang ginahambal sa mga pamuluyo.
3: Yes, ka K5 John. By the way, update naton sa insidente sa La Paz, no, kunang pagpatay sa ining 89 years old Subong, no, ginahulat na lang. Nabot
0: na pila ni 550,000.
3: 550,000, bali ang 500,000 is initiative sang pamilya.
0: Pamilya, ang, isang pamilya.
3: Yes, ang
0: 500,000 niya, kwa na ha? Tunga sa milyon na ha?
3: Yes.
0: Oo, ang 50,000.
3: Ang 50,000 halin sa opisina ni Mayor Raisa Trañas Chu.
0: Oh, para tayo nakilala naman ang suspect para lang para sa makatudlo ka makadakop kay
3: Jerry Lima.
0: Jerry Lima.
3: Mas kilala bilang si Pablo kaki 5 John. Kaya actually
0: Jerry Lima din ka kay partihan ta ka sang 550,000.
3: Bisan 50 lang ko.
0: Mr. Jerry Lima din ka kay sugaton ta ka da. Ang 500,000 imo 50 lang akon.
3: Ah, sigurado nga wala siyang makano na makatampa. Pero actually, kaki 5 John.
0: May previous isang galing na kaso.
3: Gambling.
0: Oh, illegal gambling.
3: Pero may information man ang Iloilo City Police Station 2 nga nag-engage siya illegal sa illegal drugs. Nga droga.
0: Kagito sa Liganes, kuno daw mo man ito record niya.
3: Kaya actually, no, ti amo man ang ginatanaw sa Police Station 2 under the leadership ni Police Captain Jamel Acuesta nga posible rason nga tinahimo yagid ni kaki 5 Varjan. No, actually, according nga ni kay Police Captain Acuesta, nakita yagid bla ara mismo no, na-capture mismo sa CCTV ang the way nga pagkuga, paglasak, pagnudyo, ng balikan ni Eduardo, hindi man siya ganun makatulog, blaturukon, mga helpless, gadya ang tingulang kaki 5 Varjan. Kaya nagasikita.
0: Kaya kung sino makakita, makatudlo kay Jerry Lima, lima Jerry Munahan lima itudlo niya sa police o kung tawagin niyo kami sa K5 tulungaon tang 550,000.
3: Nag-coordinate na ni sila actually no ang ICPO sa mga Coast Guard katapos ang Philippine Coast Guard kay base may chance nga makatabok siya makakadto sa mga pantalan going abisag Imaras sa patabok sa Makulod o kag iban pa gid nga mga areas pero kabay pa nga ti madakpan kay according man diri kay Police Captain Acuesta samtang wala pa man ma-file ang ining robbery with homicide nga kaso nagapadayon no ang pagpangita sa siring sospetsado.
0: Okay, salamat kay na K5 Kim.
3: Report nagikan sa Campo Delgado, ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampyon Report.
0: Madamo gyud niya salamat sa report ni K5 Kim Caluyo, magabari kita pagkatapos gidamang sini.
2: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
2: Ifri Bio!
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio. Yung may D3. Pagkakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tenses. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang susunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo nga tayo.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw pala ang may diabetes.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Asal rikan.
14: Epic tipo.
15: DTX 500.
14: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
14: Yung may D3.
15: Magagas, mga butika.
14: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
14: Yung may D3.
15: Magagas, mga butika.
19: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: 11 Mbps!
0: Balik kita sa aton yung pagpangalagad mga kaki-five! May nga po lang sa aton sini mga live viewers via on-air kag online. May nga po kid, may nga po ha. Salamat kid ha sa inyo nga pagpamati. Kay Ma'am Rosemary Agramon. May nga po kid ha. Kay Yado Ryan Aguilario. May nga po kid kay Revilla Laguido Sarona. Pagpamati dito kagatanaw sa kaming gawan. Kabangkalan City, Negros Occidental. Kay Arman Bakugoy. Mayong hapon gid kay Sir Danny Labrador, kay Nonito Sumbong, kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple, kay Agosto 5, watching from Kuwait, idol ka K5 Iloilo, nagsabog naman dito sa Kuwait, grabe naman sa amon 5:50 AM, may naglupok naman to kuno sa Kuwait to. Kali na sa Iran, kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple sa Barangay Balabaguaro. Sir Nonito Sumbong, kapamatigid Sumbong sa Maragondon, Cavite. Kay classmate engineer Adam Paul Makayan. Kay Rick Blag. Mayong kuan gid mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, kay Ma'am Laura Samagaysay sa Hong Kong, kay Rigel Dosano, kay sa tanan-tanan nato na kay Sir Blair Matuliano. Mayong untugin kay MJ Causing, kay Bro Jojo Bautista, kay G-Boy Dalupines, kay Rosemary Agramon, kay Chris Boyko Almuhin, kay Ma'am Rimya Panes sa Taguig City, Metro Manila. Mayong hapon dyan sa inyo, tanan-tanan ang ining porsyon. Ginadulong sa inyo sang Klinika D3 o kung sang Klinika D3 Bio, di antiviral, kag antibacterial specialist. Ginapatay niya sini ang mga viruses, mga bad bacteria, punjay, kag mga parasites sa aton lawas. Ilabi na gid ko nag-aisar kita sa balaon, kamatubing nga lugar, nga paborito balayan sa lamok. Taas lang aton silanat, may kaupon niya sa pagsakit sa ulo, pagsuka, kag palanakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nakatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka. Gani maginom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga parte sang D3 Bio nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Sabi na batok sa mga virus pareho sang dinggi. Ang medium chain triglycerides nga alin sa extra virgin chocolate oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sa nawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa D3 Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Pinapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sininglaw. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Pinapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas sang bleeding o na impiktar ka sang dengue. Inloan ang ugsaran para di pagbalayan sa lamok. Kami dala sang dengue virus. Likawan niya mag-stack sang tubig. Wala sang taklob sa aton mga puluyan. Kabang inumita sang Detribayo. Kag Mighty C at Lawadlaw. Para malikawan nato na mga baratian. Malikawan nato na mga viruses. Mga bad bacteria, punjay, kag parasites. Ang inumpita sang Detribayo kag Mighty C adlaw-adlaw. Kaya ang Mighty C, yun pabaskog ini nga vitamin C. Para sa mabaskog nato niya immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag Detribayo, mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada, akong TikTok. Kagsubungman sa mga product center ng Dr. Amil Oy sa Miagaw, dira sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up dira kada Domingo. Sa Pasig City, dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Sa Kalinog, dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes kag sa Sara ara dira sa RGM's Building Barangay Apolohista Sara Iloilo. Kag sa Iloilo City ari sa Ilop Street kilid sa Robinson Saro Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Mayong apon man dira kay Ma'am Anali Bahadi. Salamat yun kay Ma'am Laura Sumagaysay. Salamat yun da sa Hong Kong. Wala na kita, kita time sa atong sininga pagpangalagad sa subong edisyon Lunes. Balik kay kita buwan. Sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Sa master control opo naton si Kaki 5 Paul Dihada, Kaki 5 Lawrence Soliman. Ang inyo Kaki 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number one kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
4: Yung may D3. Mga
23: sa mga butika.
4: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
4: D3.
25: My family history ba na kamuos ang diabetes?
26: Mag-TDX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag-TDX 500 ka na!
25: DTX 500!
26: Ang may powerful compounds!
25: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
26: DTX 500!
25: Garantisado!
26: Epektibo!
25: Para mismo!
26: DTX 500!
25: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
26: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
25: Masami nagapangihi!
26: Masami ginauhaw!
25: Masi may diabetes ka na!
26: Mag-TDX 500 na!
25: Ang DTX 500!
26: Ang may powerful compounds! Compact.
25: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
26: TTX 500.
25: Garantisado.
26: TTX 500.
25: TTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
25: TTX Coffee Mix.
26: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
25: TTX Coffee Mix.
26: TTX Coffee Mix.
25: Mighty C.
26: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
25: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
25: Mighty C.
26: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
25: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
26: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
26: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
26: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaya sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
26: Extend
25: Food Supplement for Men.
26: Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
26: Mas tagtinlo ang atay.
25: Happy kanunay.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: Epektibo.
25: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
26: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
25: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
26: Masalikan.
25: DTX 500.
26: D3 Bio.
27: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
26: D3 Bio.
25: Ang D3 nga may Visio.
26: Ang Visio
25: nga may D3.
26: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa

0: Mo atay, mas tatilo ang atay. Happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar, DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes, DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo, kagakontrolar sa imo blood sugar, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
2: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O, si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nagkining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 320. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Kalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalaba!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatoy.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo.
12: Kagakontrolar.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masalikan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
9: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
16: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso.
17: DTX Coffee Mix talagang kakaiba. Umaga.
18: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
0: Sa mga butika.
20: Gah, ma-choy ride man tabi ka.
21: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men.
9: Gawa sa maca.
13: Isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
20: Tika, ma-joyride na ta.
21: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
20: Sakay ka, kidya.
21: Siyempre, naka-extend ko ya.
20: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
9: Extend Supplement for Men. DTX 500!
21: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas,
9: hindi na magkabalaka.
21: Mag DTX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
21: Bastante sang antioxidants,
9: panghontra sa mga halit ng free radicals.
21: Likawan ang baratian!
9: Mag DTX 500 ka!
21: DTX 500!
22: Balik ka mga lamaw! Ari na paborito nato niya ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
23: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: K5. K5 News FM. Championing the live. Of the Filipino.
14: Wow, my puso.
16: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
14: K5 News FM.
16: Saro Ilo Ilo.
24: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 15 na sang hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the
1: lives of the Filipino.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
5: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
3: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
11: Grabe git siya Maninay, ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
3: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga magkaupod sa subong nga Lunas sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manel. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? It's June 1, 2026. Sa bulan sang Hunyo na kita. Grabe no, tunga sa tuig na ang nakalipas. And naga-enter naman kita for another half of the year. Kabay nga okay ang tanan para sa maayong nga kahimtangan. Kamusta ang mga ginikanan dira? Kamusta ang mga chikiting? I-enjoy ang last week nga ti bakasyon. Kaya sa masunod nga semana, may mga klase na. Masako na naman ang aton din nga mga iloy, ang aton din nga mga amay, mga ginikanan sa pagpulaw, bugtaw, paghimos ka mga gamit sang ilang nga mga anak ko. Sa mga kumare naton dira, kaya pa? Kakayanin ko noa. Amugin na iya. Ay di bilang ginikanan, handom taman lang para sa aton kabataan ang maayo nga puturo. Kag syempre, responsibilidad naton nga aton sila nga pakaunon, himusan, kaga tanan-tanan bilang isa ka ito. Kamusta ang aton dira mga suki? Mga suki nga tagpalamati, nakatutok subong. Sa ila dira tag sa ka mga radyo, nakatune in sa 88.7, dira sa Iloilo City. Good afternoon. Maayong hapon man ha sa mga nagapamati sa aton dira sa may bahin sa nga Pasig City via K5 News FM Pasig. And syempre sa mga nakatutok man sa Tagsaki Relay Stations, K5 o kung K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas, kag dira sa may Dumangas, kag syempre diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Lunes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Manel.

Aton man ginaabi-abi ang aton dira nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, hindi nyo man pagkalimtan ha, nga i-follow ang page naton, K5 Sara, kag K5 Quinto District. Para manginuna, kag-updated kita sa mga balita dari sa norte nga bahin sang probinsya. Mayang hapon sa aton nga mga kumari abroad, Ma'am Bings PSJ, maayong hapon gin. Ma'am Nene Sean Presha, maayong hapon. Abaw, good afternoon sa aton birthday girl, Mommy Azun Pineda. Happy, happy birthday, Mommy Azun. Kag sa tanan nga nag-celebrate dira sa ila kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo.

happy birthday sa may mga birthday dira. And syempre, sa tanan man ha, nga nag-celebrate sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwedagid ka mo magkapag-greet diri sa ato. I-comment lang ina sa K5 News FM Iloilo 88.7 or i-message ninyo sa aton text line 0962 478-8730.

0: Sir Arman Bacuguay at ang mga K5 Taxi Patrollers. Maayong hapon man sa kay Sir Dansky Zirudo Dianon nga nagkaburo bakasyon diriho as sa may Banwasang Sara. Balik naman kuno sa Manila. Buwas, aba? Sir Hihino Sumagaysay, maayong hapon gid from Barangay Bulabog, Bingawan. Sir Danny Labrador, maayong hapon. Jesse Hamoles, good afternoon. Patamyo lang manina kay Mary Lou Hamoles, kag kay Mulong, sang sityo Sapa sa Balantao. Maayong hapon man dira kay Ken Elken Balayon Montero. Shout out lang ko no sa mga taga Yucheng Sara bago lang tapos panniyaga. Bak-bak naman ha, podcast ako. Full volume naman ang ato nga radyo. Wow, tunog-tunog naman tada sa may banwas ang Sara. Ho sa Yucheng Dos. Mayong hapon, gid ha.
1: Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
0: Maulanon nga hapon sa tanan from Mam Ramya Panel. Gani man, halong gid kita ha. Ay ti, mainulanon ang aton nga tiyempo subo. Pero tika pa ang, pero tilaban-laban mabundak gining ulan ho, kay nagaguom-guom nga daan. Gani magbalon gid kita sang aton dira mga panaming, aton dira payong, kalo naton, raincoat, o kung ano man dira, jacket man. Kung hindi man malikawan, magubog sa mga talamnan, suksok gin sang botas para may aragi kita panangga sa mga infections, mga virus kag bacteria. Kag syempre, aton gid amligan, aton ikaayong lawas, paagi sa pag-inom sang aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para may ibato ang aton lawas, batok sa nagkalain-lain nga mga balatia. Kag ang manami gid ya, ang DTX Coffee Mix, timpla na kamo dira. Para nga samtang nagapamati kamo sang istorya naton sa subo nga hapon. At nagapa-relax-relax man kamo daho ah sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. Ipatunaw ang inyong nga mga kinaon dira. Ang mga taga Elaine Rose Store dira sa May Cubay, San Junisyon, nagapamati man. Ay, available aton mga products ha dira sa May Elaine Pharmacy sa May Cubay, San Junisyon. Sige, ara na, plastado na ang mga kumareta. Ang aton istorya subo nga hapon, ginpadala ini ni Zaira. Si Zaira may ara sang bana. Maayo gid ang pangabuhi nila nga duha tungod may maayo sila nga obra. Isa ka adlaw, nagkadtong iya pinalangga nga pakaisa sa ila nga balay. Kag nagayo nga maistar sang makadali tungod wala gid inidayunan upod sang iyaman nga bana. Nagpasugot si Zaira tungod palangga niya gid katama ang iya nga pakaisa apang nagalalain naman ang iya nga bana bangod nagpasugot lang inidayon. Amo ini ang ginaawayan nila ni Zaira bangod maisog pa ang bana sang iya nga pakaisa kag daw nagahari pa sa ila nga balay. Oy, maburubudlay nga sitwasyon. Pero ti hindi manigar, nagakatabo sa matutuod nga pangabuhi. Ano ba lang mangin ending sa istorya ni Zaira? Aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me.

0: ¡Lau, ay! ¡Ay, ka maldita sa imo! Buong mo ka tingkarag do, aswang ka!
1: Pilmingin lang ko ginasunlog! Wala man ko pala kay labot sa inyo! Nga ilabta niyo, kid Kuya Hao!
0: Kay ikaw lang pirmingin na takso ni mamo! Piling alam ka man na, baby mo! Di ba?
2: Lena, Pemi, binabira sa eskwelahan niyo!
0: Total, ikaw ang bida sa classroom! Kami naman ang bida sa gwa! Lauay!
2: Lauay, lauay! Hoy!
0: Aba!
2: Alin na?
0: Aba!
2: Nga, ginaway niyo si Mayraw! Alin ka mo di, alam ka mo di? Palayo ka mo di? Kay kung hindi ka mong palayo, panambagong takam mo ka lang!
0: Be, hoy, Mayraw! Pasalamat ka lang may nag-abot, ha? Kaya kung wala, tapos kagid sa muntro. Dali na! Wala ka tata!
2: Okay,
0: basi
2: kong
0: masumbaga, dali ko sa upang! Dali na!
2: Manindang ka mo sa akon! Anong bagon kong ginusla, bro? Mayra? Okay ka lang?
1: Manang! Salamat kita!
2: Babay ila! Kay sugod subong, hindi na na sila magsunlog-sunlog si mo. Kay sumbagon kong ginasilaya! Sumbagon kong ginasilaya!

0: Saira? Baunak? Ikadamog isang gindala mo nga sudaan, haw? Ay, maubos mo na.
1: Kunay, ginsakop ko ba si Mayra? Kabalokula naman to sa balon.
0: Ay, Diyos ko. Ano, abi kay ang amay niya, perte, mga katamaran. Wala labot ang manghod ko nga iloy niya. Wala mo sa may ginhimo, kundi ang magsige na lang kapanahor. Diyos ko na lang.
1: Ang galing nga naluoy ko kay Mayra, nay. Nay, ano bimayo kung dito na lang pistaron si Mayra sa balay?
0: Ay, kung gustohon ko lang, wala gitsang problema. O galing nakita mo naman nga ginakulang mantao. Ay, madugang pagitadaan sang salaguron tadi sa balay. Ay, kabalo ko nga malalain gina si tatay mo.
1: Bali ka, nay. Pero nay, kung madako na ko, kag makaubra ko, kag makapatukod ko balay, ay, si Mayra yan, nay, kwaon ko ginasaya. Paistaron ko na sa balay ko. Kinalo, igit ko daan siya mo.
0: Sayra?

0: kita.
1: Ay, busog ko na.
0: Busog mo gani karon na? Ka palang lapsi ka na, oh. Nangalakad na. Kanta. Nalagibig kaya?
1: Nang, humauntat na lang o guro, ah.
0: Ano? Namauntat ka?
1: Permi na lang sila nag-away ni nanay kag ni tatay.
0: Papahigilan na sila. Eskwela lang bala. Kikon makatapos ka, kag makaubra, mimo mo na nanday ang gusto mo niya. Kik, hindi ka namang problema sa balon. Kik, sa kupon naman ka. Mayrap lang ga, palang ga, tagid ka bala. Damangod na lang gid kaya.
1: Nang?

0: graduate na kita sa high school. Anong gusto mo ako? So, nga kwaon?
1: Konang, hindi na ko guro magpadayon.
0: Ano? Ang kabala!
1: Bigado kid amin ng hindi sila makasarang ni nanay kag ni tatay. Maupla na lang ko nang.
0: Mayra ka damo, wala pa agi.
1: Ay, dawala na kita abibi pa agi nang Sige lang na nga. Kung makatapos ka, malipay na ko na iyan nang.
0: Hindi ko tani gusto nga maulihi ka Gusto ko dungan ta.
1: Ay, hindi na gani ako nang tig-agid.
0: Mayra?

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, kampeon sa balita, kampeon sa drama, kampeon sa musika, kampeon sa komentaryo, kampeon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mads, anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
3: Simple lang, dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinan-an sang ulot, protect todo, mabugat pa, gani, taugid!
2: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
3: Mahapos tandaan, NK313 VIP, halin sa Syngenta!
1: NK313 VIP!
3: Protect todo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga kinantan, gani, wala ka man sa

0: na VIP.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.
5: DTX 500!
6: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
5: Mag DTX 500 ka na!
6: Ang DTX 500,
5: bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
6: Basta may kabalaan na gaugtas, kapoy sa trabaho,
4: kag-stress adlaw-adlaw,
6: ini ang kabagdanan, sang matasi ka pagkigulat, kalaman ang abiyan.
5: Mag DTX 500 ka!
6: Kaysa DTX 500,
5: ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3
6: yung may Physio.
5: Ang Physio
6: yung may D3.
5: D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may Visio.
6: Ang Visio
5: yung may D3.
6: Mga butka.

0: mga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: mga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: KK5 News FM. Sarado.

0: kalahaton ako bilang clerk sa isa ka bangko.
1: Ay, Diyos ko, anak po, salamat, salamat. Ay, daw ka saan, oh, malanggani nga, nag-askwila ka, college, kagsubong may obra ka na.
0: Ay, gani, manay, kanina ka sa suporta ninyo ni tatay sa akon. Salamat, gid, nay.

0: Zaira, flowers and chocolates for you.
1: Ryan! Ikaw, grabe ka pala sa imo ka-sweet. Ikaw, sa mga upod ko tiyo, nga tinutok.
0: O, tiyano, gidaw. Kabalo naman sila, hindi bala. By the way, Zaira, I know nga gusto mo nga simple lang ang tanan. Kag hindi OA ang gusto mo. Gani ari.
1: Ryan? Engagement ring?
0: Zaira? Will you marry me?
1: Ryan!

0: Babe, malakad na ako sa opisina.
1: Halong ka, babe, ha?
0: Mas ikaw maghalong. Oy, halongan magandang ginabusong mo, ha? Dapat,
1: babe.
0: Sulitun magandang vacation leave mo. Kag siyempre, ibuubo ang tanan ng oras mo sa mangin baby ta.
1: Siyempre, no.
0: O, oh, sige na, malakad ako, ha? Halong ka na,
1: babe,
0: ha? Bye!
1: Halong-halong! Oh, thank you, babe! Love you!
0: Love you!
1: Enas, gida ko nga nakapamana ako sa ngulalabot nga buot. Pisan, kagwapo pa. May nagkapanuktok. Hindi man nagul si Brian kay bago umalan to naglakat. Abrihan ko. Si Prima.
2: Myra? Nang? Kamusta ka na?

0: Babe.
1: Ang kukul.
2: Babe.
0: Hindi lang maglain ang boot mo, ha? Hindi kinapwede nga dir sila sa manaya, Mr. Sabalaita.
2: Babe. Pasugtin ako pala, please. Abi mo, handom ko gitalin sang una nga kung makabalay na ako. Kuhaon ko gid si Myra. Siya nga dan ang pinakapalangga ko gid yung pakaisa nga daw manghud ko ng pagkabi ko eh.
0: Bisan pa, babe.
2: Babe.
0: Okay lang tani nga siya lang. Pero, upo siya pag itang bana niya eh.
2: Babe, please. Nagapangita man sang obrang bana niya. Sugtan talang anay nga bisan mo katali lang. Tiri sila sa aton. Sige na. Please, babe.
0: Saira.
2: Ay, sige na.

0: gaga kagid.
1: Ano ka man?
0: Wala kagid ang katanda. Tapos ko na wakal.
1: Ano ka man?
2: Hindi ako makatulog.
1: Kamalaan ka man!
2: Alayin pa na kagid ng away nila. Wala mas lang muhiya sila.
3: Malikawin ka na sa nang mag-away, baby. Isang kita gani, hindi bala.
2: Pero hindi kita mo. Dapat istoryahan nila kung tani. Kung tani ginapaminsar Manila, na nagalumo na sila din.
3: Pasensya nila nga na yan. Pabalik lang. Kay istoryahon ko sila, boss. Istoryahon ko sila, babe.
1: Bakit ako?

0: oras na. May duty ka na bala, dugay-dugay. Dali lang kayo po, kahon ko sila anay ni Myra kay ang kagangbana niya agun makadungan kita pa mahaw.
1: Om, ano? Babayi na!
0: Babe, kasi kung nahuya to sila magwa, kay di kabalo ka naman.
1: Ay, hindi na yan po, hindi yan. Dugi na himo ka na mutsatsa dire sa kagulingon mga balay. Nagabusong ka pa. Ay. Na ano man ang umra mo sa hiraman?
0: Babe, pamamapatian na nila.
1: Abala na mapatian nila! Akon pa ni Malay na eh! Na ano nga? Ba?
2: Mahalin kami di.
1: Kita mo gitang.
0: Brian, ano ka man? Professional ka man, hindi ka mag-amusin na.
1: Uy, Sayra, magpili ka ha? Ako ding mahalin sa balayo kung silang palinon mo. Magpili ka!

0: ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamaya na akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitu ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: dipinsahan. May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to. Pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagamuti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Yes. Import kaya
3: your second immune system.
6: Sumira so, duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Ang mga train, gipang train.
6: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga

0: inom na ko di tribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata no mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system gagawa sulod lang na sila kung naka di tribayo ka may antiparasitic ka na tanan nga lugay da sa imong atyan patay may antifungal ka tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika.

0: pag-i kupramdam mo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
4: Ang VCO!
3: Yung may D3!
4: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio!
4: Ang D3! Yung may VCO!
3: Ang VCO!
4: Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
3: DTX 500.
4: Pasami ka bala nagaugdas. Kapoy sa trabaho.
3: Kag stress adlaw-adlaw.
4: Ini ang kabagdanan. Sa matasig ang pagtimulat. Kalaman ang kabiyan.
3: Mag DTX 500 ka.
4: Kaysa DTX 500.
3: Ang stress malikawan.
4: Pagkamurigod malimtan.
3: DTX 500
4: Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C!
4: Mabaka mga butika.
3: Mighty C!
4: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng Bansang Ayaw.

0: sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Gaan. Machoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
7: Hindi makariba. Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Saan kaya kagidiya?
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sa ganga driver, extend lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500!
8: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas,
7: hindi ka magkabalaka.
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500,
8: bastante sang antioxidants,
7: panghontra sa makahalit ka free radicals,
8: likawan ang baratian.
7: Mag-DTX 500 ka!
8: DTX 500!
7: DTX 500!
8: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
7: kag-stress adlaw-adlaw,
8: ini ang kabagdanan, sang matasig ka pagtingulan, kalaman ang abyan.
7: Mag-DTX 500 ka!
8: Kaysa DTX 500,
7: ang stress
8: malikawan,
7: pagkaburigon malintan.
8: DTX 500
7: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio,
7: ang Physio
8: yung may D3.
7: D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
7: yung may Visio.
8: Ang Visio
7: yung may D3.
8: Mabagat,
7: magabot ka.
11: D3

0: Children, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM. Sarado.
9: Secret memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:12 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka antiviral kag antibacterial specialist. Nagapapaskog man ini sang aton nga mga katul-anan. Gani kung kinahanglan nimo sang suporta para sa pagpabakod sang imo dira nga mga tul-an, mag-inom kita ha, Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio nagahatagid sa importante nga papel sa pag-provide sang calcium kag phosphorus sa aton nga lawas. Nga amo ina ang mga key minerals para nga magbaskog ang aton nga mga tul-an. Kung wala sang bastante nga vitamin D3, ang aton nga mga tul-an magahuyang ina, batsyag sa mga pananakit nila ukon prone sa fractures. Dasig ka mabalian. Gani dapat mabaskogid ang aton nga mga tul-an, inom kita D3 Bio. Naga-enhance inisang bone mineral density, naga-support man sa growth and repair sang aton nga tul-an, kag naga-reduce sang risgo sa osteoporosis kag bone loss. Inom kita ha, Klinika D3 Bio adlaw-adlaw para sa stronger bones kag manami nga ikaayong lawas. Hindi man kita magkalipa, tumar kita Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton para magbaskog ang aton nga immune system. Especially subong bala na nagatingula na mainit, maulan, hindi ta mapaktan ang panahon. Dasigid kita natapikan sang balatian kung wala kita sang immunity. Gani dapat mabakod gid ang aton nga immune system. Inom kita Mighty C, alkaline nga vitamin C nga manami gid para nga maduga o kung madasig maabsorb sang aton nga lawas. Mas effective ini sa pagbulig sa aton immune system kag sa nagkalain-lain nga proseso sang lawas nato. Gani dapat sa pagpili sang vitamin C siguruhon ta nga Mighty C, alkaline nga vitamin C para nga makuha naton ang maximum nga benepisyo kag proteksyon sini. Inom kita ha Mighty C, alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi man kita magkalipa, tumar kita sa nga Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. Ang D3 DTX 500, nagapabakod man inis ang aton nga mga selula paagi sa pag-amlig batok sa oxidation. Kag may ara inis ang superior antioxidant properties nga may 1.3 million units sa ORAC scale. Gani mag-inom kita sa nga DTX 500 para nga mabatuan ta dira ang nagkalain-lain mga balatian ukon mga ginasuprel ta pala nga mga balatian, diabetes, arthritis, mga paghubag-hubag sa lawas. Inom kita DTX 500. Ini tanan mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banuas ang Sara, available na ini sa aton nga Klinika Sara Branch. Klinika Sara Branch, ha, located sa RJM's building sa kilid sa Ceres Terminal. And may ara makita sa apat pa kaiban nga mga product outlets. May Klinika Haro Branch kita located dira sa kilid sang Robinson's Haro. May Klinika Miagaw Branch kita na hamtang kita dira sa may Orby Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. And ang aton nga Pasay City Branch located naman sa Salvation Street dira sa siyudad sang Pasay, and ang aton nga Kalinog Branch located sa may Costmart Kalinog. Gani ano pang inyo ginahula? Magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil U. Oras na to, alas 2:17 na sang hapon. Sige, sa may mga advice para kay Zaira. Komplikado ka, tama man ang ilang sitwasyon. No? Inang wala ka mo yung tanik problema nga mag-asawa, pero tibangod nga sa mga kasubong suninga butang, nga hindi mo man malikawan kiss ang nga matabo, at ikaw mo yung aduhang nga mag-asawa ang naapektuhan. Sa mga may advice dira, pwede gid ka tawag sa 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or mag-comment sa akong Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon.
11: Ayong hapon, Maninay.
10: Ayong hapon, sino gani?
11: Si Remy ni Campanatia.
10: Sige. Sir Remy, ano ma-advise ta para kay Zaira?
11: Siguro, ang ma-advise ko sa imo, Zaira, gamay lang yun niya question, pero I hope na makapulit din sa imo. Ang pagkamanuloy o normal lang na. Pero hindi gila sa tanan niya oras. Kaya may mga konsekwensyas din mo. Pinagtawabla na magubangin yung pagupod. Sa iibong haba na tungod sa pagpalangga mo sa imo pakaisa. Kung ang pakaisa mo na siguro, okay lang sa imo bana. Kaya lang ganyan nagabot pa sa point. Na pati niya bana yan, dala niya pa na. Diraya pa din testar sa inyo. Kung mag-away sila, ya. So, wala sila kapaminsar nga hindi ila panimalay. Pinsok to niya ba na mo, magpili ka. Sino yung piliyon mo? Siya o kung ang pakaisa mo, ang palinon mo. So, hindi may pagpalangga kasi mo pakaisa. Normal lang niya, Saira. Pero, isa na kung kapag ay ang madula sa imo kung padayon ka magpakatiga. I hope na ito mo nagurus ang pakaisa mo mission mo. Kung palinon mo sila kagun nga. Pero siyempre gusto yung bana mo yan mo. Pinahin mo ka na ganili lang ulang mo sa sakay. Ito ang bana mo. Sobra ka overprotective. Pero para man sa imo, nagabusong ka. Pinahin mo ka mo sa imo pakaisa sa iya bana. Ikaw ang tagaluto nila sa ilang pagkaon. Hindi na yung mayo. So dapat imuhimuon. Isa na yun lang ka desisyon. Desisyon na makapayo sa kabuhi. Isa pangabuhi ninyo nga mag-asawa ang pag-alim ng imo pa kayo sa kagisang niyabana. Kaya ina nga problema, Saira, kung hindi mo sa pagsolusyonan, hindi mo sa pagpautokan sang madalom, hindi mo gusto na solbaran mo. So, inanagin ng ground pamagi para mag-ayuhay ka mo sa iyong bana. Kasi siyempre ang bana mo, hindi man gusto ka mabudlayan ka. Kasi mabudlayan ng inyong mga anak sa Pilakadlaw. E karon, masinagin sana sila tayo. Kasi kung mamukulog mo, siyempre hindi ka tulog, sa kamuntang bana mo. Kasi sa point mo naman, bilang sa kaisa na luoy ka. Pero dapat ang puno man ang pakaisa mo sa manyo, hindi nga kung nang ayaw man ang bahala mo ang pasensya sa pakaisa ni mo, ni baton mo, okay lang na. Mm. O dapat hindi mo ang pan na kung maghalin sila, inaya lang kalinawan sa inyo mga panimalay. So, duwa lang ka-option ni mo piliyon, bahala mo kung sila.
10: Correct.
11: Kaya kung wala ka sa piliyon, sa pareho lang na sila pabulayan, may mo kagalingon. Amo lang naman, mahal ko, simple.
10: Sige, thank you guys, Sir Remy, sa imo nga advice para kay Zaira. May ara ka gusto tamyawon?
11: By the way, tamyaw ko tinan niya mga bilog sa Sankipay News FM, Iloilo. Kaya bilog ka pero sa Sankipay News FM, Sara. Kaya Sankipay ba rin di, kaya sa tinan natin ng mga technician, mga mapisan ng mga technician natin ng mga fans. Kaya bago nga station manager siyang kipay niyo sa Maylilo. Kaya kipay bro SPH Omalay. Kaya Dr. Amiloy. Kaya sa akon man ng mga kapresentehan sa Banati. Arroyo Pamili, Molina Pamili. Sa Pase, Bandianan Pamili. Kaya sa Kutub sa Malabutan sa mga pag-broadcast sa inyong programa Maninay-Mani. Kaya sa akon man mga friends. Hindi ko na kamo may isa-isa. Mayong hapon sa inyo kanan. Kamuya ko kamo sa mayong hapon. And then sa upod ko sa mong salain, yung kapamati, mayong hapon man na. Kaya sa may Charo, kay Karen, kay Nanginolin, sa may Uton, kaya sa tanan na lang na masaya niya na kapamati, especially sa Trigis Blind Massage, sa Kaysano, sa Ilonggo Blind Massage sa Kaysano, kaya drama sa Lobert Blind Massage ha, sa mga tinda sa Oton, maayong hapon. Ang inyong programa, natulong sa inyo sa Power Trio, BTX 500, T3 Bio, and MyPC. Nagkikinig lamang dari sa Mahiran, Donnie Wilson, City Proper, ikinig lamang sa Kikipay, Brainy Arroyo. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, number one na kita, K5 News FM, kampiyon!
10: Thank you so much, Sir Remy, sang Banate, Iloilo. Maayong hapon, Ma'am Aisha. Maayong hapon man kay Ma'am Nanny Espole, dira sa may Kuwait. Tamyaw niya lang ang iyang family, Espole, kag Amata, dira sa may Batuan, San Junisio. Mayong hapon man sa kay Bityo Elsa nagalantaw gid subong. Sige, Sir Henry Baterna, mayong hapon man. Kung si Ma'am Ramia paahay nabutang ka sender sa tunga-tunga pero sunduin mo ba na mo para sa kalinungan ang tanan. Ang pakaisa damo da sender pero bana isa lang ti sin ogid bala ang palabihon mo kag isa pa may bana na ang imo pakaisa. Pangabuhi man sila sang ila. Palabiha imo pamilya, dawa ay nahuya na imo pakaisaya. Mayang hapon, Sir Noven Herosa from Bagtas Foodware sa Baldol sa La Paz. Kung si Ma'am Nene, pa sender advice ko lang, mas maayo gid nga wala sang may malumon sa inyo nga pagpangabuhi. Kung ako lang papilion, matawhay gid nga wala sang lumon sa inyo. Okay man natani kung maayo lang. Pero sender, mas mayad nga hambalon mo imo pakaisa nga magtuhay na lang sila kay amo pa inang halinan sang inyong arawayo ni mister mo. So piliya imo nga mister kag magpangabuhi kamo sang maayo. Amo man tuang pakaisa mo, maghalin na lang sila sa inyo para nga makapangabuhi man sila sang matawhay. God bless. Correct gid no, Ma'am Nene. Actually wala sa lita ni problema nga duha. Ang kaluoy kag pagkamabuot, ibutang taman sa lugar sometimes. Pwede nila buligan. Buligan nga mapangitaan sa iban nga malayunan, pero kinahanglan nga magtindog tuyang pakaisa niya sa kaugalingon man tunila yung pagpangabuhi. Kay ti dalagko na sila. Hindi niya pareho sang una nga tiara sa gihapon si Zaira magasalbar sa iya sa tion sang iyang pagkakinahanglan eh. Hindi mintrasan o nga ara ang iban niya tawo nga magasalbar sa imo. Kinahanglan magpanuto ka para nga makatuon ka sang imo man nga leksyon. Kung gusto hon gid sang pakaisa ni Zaira, kag gusto niya nga maglinong man ang pangabuhi niya, piliun niya man eh, kumbaga, amo nang ginabuhat kabana niya sa iya, bulagan niya kung wala inasang katawhayan. Ina siguro mas mayad pa, at least dira siya kay Zaira magpabilin. Pero kung magsigisige, kag hindi man siya magbuya sa iya nga bana to, magpakamartir man siya, at bahala to siya. Magpangita siya sang ila. Kahit ang iya nga pakaisa si Zaira, kapangabuhi man, kag amo na, nagkakaapektuhan sila sang iya nga Mr. Subo bangod sa paglumo nila. So, for Zaira, pilia ang imo kaugalingon nga pamilya. Hindi man niya kuon nga magpahalin ka nila sa imo pakaisa, ginatalikdan mo ng imo nga obligasyon man sa iya o kon imo nga pagkamagulang man sa iya, pero ti para man sa katawhayan ninyo tanan-tanan. Laygay lang kag mag-istoryahan na ikaw. So, amo na ha, mabilin ta sa kay Zaira, kag sa tanan, nga nagapamati Subong. Thank you so much, Gid, sa pagupod sa aton sa Subong nga hapon. And syempre kay Zaira man, thank you so much sa pag-share sa imo nga istorya diri sa aton sa mga pinanid sang gugma. Sige, way na kita sang tiyempo, mga ihado kag ihada. Kit-anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
15: Kampion!
14: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
15: Kampion!

0: Pag hindi na makahinga.
1: 88.7 K5 News FM.
2: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
1: 88.7
3: Afternoon Drive.
4: Itry Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
4: Mabakas, mangabot ka. D3 Bio with Vizio!
7: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mangabot ka.
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: DDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uno?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka, magabutika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, magabutika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre!
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggod,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katong katol,
17: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman
18: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ligo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
4: Extend Food Superman
6: for Man.
4: Extend Food Supplement for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti Bogin.
8: Extend Food Supplement for Men.
4: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ga antioxidant.
4: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
4: DTX 500.
8: Masaligan.
4: Epektibo.
8: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
8: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
4: Masaligan.
8: DTX 500.
4: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
4: Yung may D3. Mabagats,
8: mga buti ka.
4: D3 Bio.
8: With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio.
8: Ang D3.
4: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
8: D3 Bio.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: lamang sa buhay ay murang gasolina.
1: Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
2: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
3: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na tinapay.
4: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
5: Gusto ko lamang sa buhay ay kahalasarap na apay.
6: Gusto ko lamang sa buhay ay konting at lalong-lalo na

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
12: Rehas!
11: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Medyo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Sure ka?

0: If I never sing another song.
1: Daddy! Basi may malabyan tada nga nagalibot sang mais or sagi nga, sigad sang dalan, punduhan mo dada, mapakalta. Doon nag-crave abi ako sang tinanok ng saging kag mais eh.
0: Okay ah. Basta ang baby ko ang mag-request, ala tayon. My very special baby girl.
1: Te ang asawa mo ya, ang aswang mong asawa, hindi special.
0: Ah, hindi ah. Anay ka bala? Kaya nga, kinasagan mo na i-intrada sa istorya si Sally. Lain man ina siya nga kategori.
1: Dumangimon ko na, daddy.
0: Ngari man nga babae. Mangimon ka pa nga, ikaw perme ang ginaupod ko sa mga transaksyonis ko. Man, ikaw ang akon nga, lucky charm. Ambal ganis ang iban nga mga amigo ko, nga mga bulangiro man. Malas ko no kon magdala chicks sa bulangan.
1: Oo, amo na ko no.
0: Ah, wala ko na yan nagapati. Ah. Kaya nga aman, kada upod ta kag magbulang, nag-champion kita.
1: Thank you, kid daddy. Mulagit ko ni pala sa kambiyada mo.
0: Bobo, sus, mapusa man yung eggs ko sa kakusong sa pagkumos mo ba?
1: Sorry, daddy. Ay, daddy! May masugata kita nga nagalibot sa maiso. Businay, dad!

0: Manong, tagpilain mo, Maes.
1: Oh, 80 lang kilo, mama. Bye. Oh. Daddy mo na ang upod mo, ma'am?
0: Oo, sugar daddy. Ay, joke. Nga, nagpamangkot ka man, manong.
1: Ah, ako, Kwani. Kaya daw ginapangilala ko siya eh. Daw ang classmate ko sa una sa elementary, bla. Ano nga lang niya, dahi?
0: Ah, si Jay na nung boyfriend ko.
1: Jay Tablas?
2: Babe, nasiga na. Na ano nga?
0: Oo, siya.
1: Sagid na. Sagid. Sagid na. Migo Jay! Dumduman mo pa ko, Migo!
0: Nung, taga, ikuliyog sang 5 kilos nga, ano, mais, nga talangkon, kagdason, idulong nung tarayin sa likod, sang pick up namon, please.
1: Ate, sige, mama. Kay may istorya ko dayon kay Migo Jay, ah.
0: Ate, sige.
1: Bawa nung nahidlaw ko sa Migo ko nga ina. Nahidlaw, gid ko.

0: Wow! Pwerte ka mga tahom sang fighting cocks mo, mate, no? Sa balahibo kag kindogo, wow! Winner na winner gidang dating.
1: Baho, mate. Kabalo ka naman eh. Ini ang palangabuy ang ta.
0: Kag, bu pwerte, oh. Pwerte kalapan sang dugta, hindi, oh. Pwerte ka bugnaw, kay ti... Ari na sa taas ka parte sa bukid mo. Iti babulubugnaw kag nami sa guran sa manok. Iti may kahoy sa pulibo to. Labay lang ako, mate. Pila ka milyon ang gasto buli sa rest house mo?
1: Hindi ginman dako. 10M man lang.
0: Wow! Iyo di punggol ya. 10 milyones? Gamay pa na. Sus, akon gani, balay nga hayob-hayob lang. Grabe ka nagigili, subong mate. Kag, po, kung wala ka mo nagbakal maisa akon, kung lagi tabag kita ay liwat.
1: Mangani.
0: Mayo kaya, mate, kay dibuinas kagin sa pangabuhi mo. Kag wala labot sina. Puwerte pa kagwapa kag kahubin sang asawa mo.
1: Hindi ko na asawa. Ang asawa kuya si Sally. Classmate naman siya sa una.
0: Si Sally? At kung laba-laba mo kag permi gani mo sa klase ta? Kagaintra sa mga mismes?
1: None.
0: Boka dubuy nasgid si Monomit, no? Te, ano siksigid sa Gyapon ay, no?
1: Ay, ano nga sexy. Dawala na gani liog sa katambok eh.
0: Oh.
1: Daw utod nga drum ang lawas niya.
0: Ay, pero ti gwapa, guro Gyapon na.
1: Ah, gwapa eh. Ikaw gali, wala ka gid nag-eskwela sa college?
0: Wala gid. Ay, ariyo ah. Kulo pang umakag ti. Mulog baligya da mais eh. Para may pakaon sa pamilya ko. O ti ano, Yamit, may kabataan ka na?
1: May ara. Lalaki, isa kabilog. Bao, puwerte ka spoiled sang tuntun niya. Ikaw ya, pila man ang kabataan mo?
0: Isa man ah. babayi, graduating na sa Sidinga Tuig. Mate.
1: Ha?
0: Basi pwede mo na mapatigayunan si Inday Ubrang, bata ko bla. Sige na classmate, be. Sige na, be.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: sa construction supply nga ginapa nag-ihans ang classmate mo sang elementary, tay?
1: Oo. Kaginhambalan ko siya nga graduating kana.
0: Ay! Isa naman lang kabulan, tay, makagraduate na ko sa akong kurso nga computer secretarial, tay.
1: Kadto ka lang dito buha sa iya opisina. Sus, puwerte ka dako sa rest house siya. Kagdamo manok ni Nugbulang. Kagdamo pa negosyo. Kag... Mahuyugon sa hubin.
0: Ay, halat tatay. Basi kong manyakis ng migo mo.
1: Kung tinuntuhan ka niya, ti. Mamalayran niya sa akon, eh.
0: Tay? Ay, anong buot mo silingon man?
1: Ah, wala. Ang buot ko silingon nga hindi lang siya magtinunto sa imo kay ti mapriso gid siya. Kag mamalayran gid siya sang danyo siya, eh.
0: Ay, tay, nakulbaan mo ko na siya man.
1: Mas madlukan ka nga magutman, taday. Kundi inpiho ang kwarta digto ta. Abi mo, kapoy nagibaya sang panguma kag libod. Pero ginasistiner ko lang yapon agud nga makatapos ka. Kag kun makatapos ka, ay, mapatulo tawhay naman ko ah. Agud nga, makaupod-upod man ko Bulang sa classmate ko blang nga si Jay.
2: Bulang?
1: Te.
2: Mabalik ka naman sa bisyo mo, nga panahor? Bawk kun magbinewset ka ha, sa pangabuhi ta Aris, pagpang ka ha. Kay mambulag na lang dahil ako sa imo.
1: Kung makatapos na si Inday eh. Eh nga, nagambal ko nga subo.
2: Bisan ha, pa! Oh. Animal ka! Nalipat ka nga, ikaw nag-ubos sa mga ginpundarta sa nag-aobra ako sa Saudi. Ikaw ang nagpaumang sa aton nga, animal ka! Kung hindi ka gusto nga magbinulagay kita, Aris, hindi ka nagidya magbalik-balik sa bisyo mo. Maluoy ka! Hindi nagidya magpanahon!

0: Solor.
1: Ay, good morning, sir. Ginpatawag mo kuno ako, sir.
0: Oh, pungko ka.
2: May istoryahan kita.
1: Yes, sir.
2: Pila ka na gani katuig nga naga-ubra diri sa akon construction supply, Jesus?
1: Mga sobra na 1 year, sir.
2: May bago ako nga pasudlon bilang sekretary ako. Dawala ko nakita ang improvement sa imo trabaho. Kagula labot sina. Hindi kami approachable sa mga empleyado dere. In short, may attitude ka.
1: Wait. Huh? Ay, sir. Gaano ko may chance, sir, na ma-improve ko pag itang self ko, sir? Ano, abi, sir, kay matiyag ko may depression ako, sir.
2: Kung may depression ka, di pahuway ka gini.
1: Sir, matuga ka ng depression ko, sir, kung wala ako sa obra, sir.
2: Hindi ka bang kamalaka? Hatagan ko ikaw sang separation pay.
1: Ay, sir. Pila ba na naguro, sir? Wala gani ba yung timil, eh? Kaya isa pa malang kundi katuig, sir. 2,000 man lang ang monthly ko, sir. Sir Jay, hindi lang ako pagpahalin na. Ay, maluoy ka man, sir.
2: Tatluhon ko kapilo ang bayad sa imo, Jesus.
1: Sir. Maluoy ka man, sir.
2: Matarong ko bilang employer nga magpahalin sa empleyado kung wala ako na namian sang serbisyo niya.
1: Sir!
2: Hindi niya charitable institution ang kumpanya ko.
1: Sir, damo ka man negosyo, sir. May restaurant ka pa. Sir, bisan dito mo na lang ako sa ilo, sir. Maluoy ka man, sir. Ay, nagapakitloy ako sa imo, Sir Jay. Hindi lang ako pagpalin na, sir. Hindi lang ako pagpalin na, please. Please, ma, sir. Ay, hindi ako pagpalin na, sir. Maluoy ka.

0: naluoy ko blas ang unang sekretarya ni Sir Jay nga agi mong. Nagahilibion ko siya kanina, yatay. Kay, ginpahalin siya ni Sir Jay tungod sa akon. Tay, nalainan ko, tay, ah. Nagasakit yung dughan ko nga manamdum nga may tao nga mawadaan sa ubra tungod sa akon, tay.
1: Hindi mo na naiasala, day. At tuguro pigaw to yung abilidad, ya. Ikaw dahan niya, tagas-tagas katamas ang grado mo sa kurso mga computer sekretaryal. Ikaw yung pinakaalam sa inyo klase.
0: Eh, may araman iban nga mga alam, tay, ah.
1: Wow! Pwerte gidya kahambol sa bata ko, no? Oo, ti. Saan ako nung swildo mo, day?
0: Si tatay man niya. Isa pa lang ugani ka doon nag-ubra, swildo na dayon.
1: Ang buot ko ya silingon, ano ba lang nga pitsang swildo mo? Ano na, kinsinas, kag katapusan man?
0: Guro tay eh.
1: Ano ta subong? Pizza tres?
0: Pizza tres tay.
1: Ate, lawig-lawig pa. Mga 12 dias pa kag mag-15. Day. Kung magsweldo ka, utangi ko bi cellphone. Bisan baratuhon lang bla. Basta pwede lang ka games ha. Baklan mo ko ha. Haday ha.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamahal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tay.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
0: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
2: Yan
0: ang
2: gapanupo.
0: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
2: Ang D3. Yung
0: may
2: Physio.
0: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
9: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

0: Ano pangginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga apyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang mga matahong mga sumpun sa atong drama sa kahanginan. Kanyo gid makuhaan sang pagtulunan ng ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, syurka! Ginsulat, konsideriksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Para sa matinlong nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlong sa imo atay.
5: Basta tinlong atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa
5: ang butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa
5: Mighty C.
4: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 3.59. Ining oras sa dulong si usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapiko na. Naka-detox ka pa!
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: El Castigador! El Castigador!
17: ang tinig ng bawat mamamayan. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador.

sa kamagrural umon nga hapon, siyudad ko, probinsya sang Iloilo. Kita na nagabi-abi kada panamyaw sa aton sining nga mga KK5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa siyudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang siyudad sang Pasay nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sang aton sining nga pagwaragwag sa mga nagtutok subong sa ila sitag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Dari kita sa FM band sa lisuan sang inyo mga radyo kag sa mga nagatutok man sa aton mga real station sa may Banwa sang Leganes, Surad sang Pasay, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas kag sumandra sa may Quinto distrito sang probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag kita man ang nagapanamya kada gabi-abi sa aton mga K5 sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas, sa aton sining mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan nagamonitor pinagi sa aton sininga Facebook Live, i-like na kag i-share ang aton sininga pagpangalagad. Kag sa gyapon sa wala pa maka-follow sa amon sininga Facebook page, i-click niyo ang follow sa K5 News FM Iloilo 88.7, kag sa K5 News FM Iloilo mga official Facebook page sang K5 News FM Iloilo. Para sa di ka mabahin sang kalibutan, basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update.

0: Tarig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo alagad, ang inyo ka-K5, Enrico Tupasurita Jr. Saliwat welcome sa Lunes edisyon sang programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa aton suring pag-pangalagad, subong daw halos sa kada adlaw nag-experience kita sang pagtupa sang ulan. Ari na kita sa transition period. Ari na hangin habagat na subong ang nag-apekto sa aton. Dugay-dugay, ga-check na itong connection naton sa itong Siringa Pag-asa para may baluan naton kay mayarak kita sang Bagyo. Dari sa itong Singapore, ining si Bagyo Doming. Pero amat-amat na ining nga naghina, kaya may mo makagwa na now sa itong Siringa Philippine Area of Responsibility.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Despite sa saning magrugal umon nga tiyempo naton, pero nag-experience siya gapon kita sa inya mapaang kung kay isa nga tiyempo. Ang heat index na yara pa sa 40 degrees Celsius. Nabas ikaw na contact nato na ito sining connection sa Pag-asa. Kay madamo kita nga isuryahan kag bulubantayan sa ito sining pagpangalagad sining nga Lunes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Ay 1 week na lang ang bakasyon sa mga estudyante. Kag sa sunod nga Lunes, opening na sang klase.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Nasig lang ka bakasyon sa mga estudyante, no? Ang iban siguro wala pa maiyawan. Nabas ang iban na wala pa maiyawan sa ilas nga bakasyon nang mahalos duaman kabulan. Amo ni kadasig ang pagsipad-sipad sa may nadlaw sa aton kalendaryo. Arin kita managsulod na kita sa kwan sa sulod sang anom na kabulan. Hunyo na kita. Nado sang san ulit na nagsulod sa tuig 2026. Pero dugay-dugay bugto ng urangos. Nasaan niya tuig 2026? Amo ni kadasig lang daw walang mapakta, no? Arin kita sa bulan sang Hunyo.
1: El Castigador.
0: Ang ato si kablubantayan kay bago lang gid natapos ang press conference ni Senador Jinggoy Estrada. Ini matapos maki 5 na nagpagwa nalsang a warrant of arrest ang 5th Division sang Sandigan Bayan. Madumduman nato nga nagfile sang kaso ang Office of the Ombudsman. Ang kaso nga pagtubang ni Senador Jinggoy Estrada, kaso ini nga plunder kag graft corruption.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero ang graft corruption sa nga kaso na bailable ini. Amo na nga sang Biyernes naka-bail ining si Senador Jinggoy Estrada para sa iya temporaryo sa ni naong nga kailwayan 90,000 ang iya sing nga bail. Pero sining kaso nga plunder nga nagauyat ni 5th Division ang kaso yang graft or ang graft nga kaso yara sa 2nd Division. Balikan tanay ko naon tanay ang pinakulis sining nga sitwasyon sa katong sila panyempo opod kay Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, mayong hapon.
2: Yes sir, mayong hapon. Yes sir, mga tagpalamati. Amon yung latest hit update sa buong Adjunuan 2020. Kaya nang alas 11:30 sa aga, nagwa na sa aton yung Philippine Area of Responsibility ang aton ginomonitor na si Bagyong Doming. Sa karon, Southwest Luzon, Palayo, nag-apekto sa Central Luzon, Southern Luzon, pag-Western section sa ang Visayas. Kita sa Western Visayas, magalumo ng kalangitan, may lakta-lakta ng mga pag-ilang pangilang palag-uog sa ibang mga kapit ng region, dala sa aton hangin habagat. Kasarangan na hangin, halin sa nabagat na nakatunda na may babaw sa Western Visayas, sa din kasarangan po ito babalod aton mga kadagatan. Temperatura na ito, 25, tuptop 31 degrees na degrado. Adlaw na matunod, wala sa is 9 isang hapon o September, wala 5.20 sa isang kagang.
0: Engineer Rubin?
2: Yes, sir.
0: Oh, sir, ining mga pagulan-ulan sa itong tugan ni isang southwest monsoon o kung hangin habagat.
2: Yes, sir.
0: Okay, so daw, ano sir, nakadeklar na kita nga rin kita sa rainy season, subong?
2: Yes, sir, kang May 30, sir, Sabado, nag-declar na kita sa onset.
0: Okay, so buot sa lingon nga, expectaro na ito nga kada adlaw, may mo maka-experience siya kita si mapagtupa sang ulan.
2: Hindi man yun, sir, tanan niya adlaw, no? May kitabi mga monsoon breaks. Okay. Pero still, no, mas ma-

0: kailangan mo ang pansa sa pag-ulan sa tubong na mga bulan sa susunod na mga bulan. Kaya hindi lang sa suspension natin na possible mabasagan, pero pati na ang mga localized resource sa certificate ng gobyerno.
1: Okay, sir, sining bulan sang Hunyo, mga estimated nato mga pilas ni ka mga bagyo gasulod sa par naton.
0: One or two, sir.
1: One or two. With this information, General Ferds Rubin sa pag-asa, salamat kin kaga. God bless kin, sir.
0: Thank you, sir. Saluwat, mayong adlaw.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Salamat kin sa connection naton sa aton sining pag-asa. Iling si Bagyo Domeng, mga alas 11 kay na sa nga aga, nagwa na sa ato sing par. Pero ini nga maulanon nga tiyempo, ka magrugal umo na ito nga tiyempo, tuga ini sa nga hangin habagat. Aring kita sa tiyempo sa nga tigululan. Now, tapos ang tiyempo sa tiglinit, mainit nga tiyempo, gani ekspektaro na ito nga may mga tiniongid nga matupa ang ulan.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Alas 4:09 sa atong string nga pagpangalagad. Balikanta ka, ihampal naton ara na padulong sa baybayin sang opisina sang Criminal Investigation and Detection Group. Na ining si Senador Jinggoy Estrada. Antes ini siya nga nag-surrender, na nagpatigayon ini sang isa sa nika press conference. Si Senador Jinggoy Estrada, na kagauna sa ninga nga statement sa iya sa ninga press con, nagambal ini mga ka K5 ngang iya sa nga sweldo i-hold anay.
2: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
1: Boselion, di siya na magkuha sa iya sa nga sweldo. Dugangan pagid, hindi man siya mag-seek no, sang Senate custody na no, nga ginhimo na no, pariho ni Senador Bato de la Rosa. Amo na nga nag-surrender si Senador Jinggoy Estrada sa aton sa mga otoridad, agod at ubangon ang iya sa nga kaso.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Balikanta ang nanging pahayag ni Senador Jinggoy Estrada, recorded ini no, bago lang gid no, kay before ini siya nag-surrender, nagpatawag ini isang press conference si Senador Jinggoy Estrada. Okay, nada lang. Hambalya ato bangon yang iyasin nga kaso. Ha? Ara na? Na? Ari ang pagpahayag ni Senador Jinggoy Estrada.
3: Maganda nga po sa inyo lahat. I am already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 National Budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong ibinabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Ama ni nangin pahayag ni Senadora Jinggoy Estrada na before nga nag-surrender ini now sa bayin sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG. Kaya ang kaso sa ning plunder hambal nga aton now ay inisang bail unlike sa kaso sa ning graft and corrupt practices act. Ngayara na to pa sa second division nga may piyansa ini mga K5. Mapailan ka lang sang kaso nga plunder kung ang involved diri na nga kwarta nagasobra sa 50 milyones pesos.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Pero nga aging kasuhan sang plunder kagraf si Senador Jinggoy Estrada nag-issue sang arrest warrant ang Sandigan Bayan kay Senador Jinggoy Estrada agod nga tubangon ang iya sing kaso ngayara sa 573 million pesos na plunder charge naging file sang Office of the Ombudsman.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Ngati base sa reklamo amo ning nabaton nga kickback sa flood control project no ni Senador Jinggoy Estrada. So mapahil lang kasang kaso nga plunder sobra 50 milyones pesos kun ang imo sa ning nga nakuha binga kwarta kini naglabot sa 573 million pesos. Pero ang balaton hindi ni si Senador Jinggoy Estrada ang nagapangtubang sang kaangay sa ning kaso. Lakip sa maging kasuhan amo si anay DPWH Secretary Manuel Bunuan kag pila ka mga local DPWH engineering official na kagga bilang background ikatatlo na ini nga kaso nga ginfile kay Senador Jinggoy Estrada sa sulod sang 25 katuig.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kay 2001 ginfile lang isang kaso, 2014 na ginfile lang ini isang kaso. Pero daw the time na dismiss ini. Pero subong ang maning mabulubantayan nga mga kaso nga ginapakatubang sini. Ano mga implications ni no, sa miyembro sang Senado ta? Kay subong bulubantayan man ang sesyon no, sa katunsin nga Senado, kay maimo nga liwat naman talakayon ang ining nasambit sini, no, nga isyo sa Kunbala. Pwede ka pa sakop, ka-participate, pwede ka buto, nga wala ang presensya mo sa Senado, pinagi sa online, no, o kon pinagi sa teleconference, no, nga ginaduso subong sa mayuriya sang Senado.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kagbulubantayan subong mga K5, Kunbala, no, nga mayara humalin sa saning majority block nga magasaylo sa minority block.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Ang bagay naton ang gakatabo subong sa Senado, no, do kaangay sa isa sa ni ka serye
2: El Castigador.
1: Do series blablabantayan ni pambalon si Senador Jinggo Estrada. Abangan ang susunod na kabanata.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Ma-opdanize na dito ni former Senador Bong Revilla. Yan ba, diba, ano ma-shot sila pelikula to sunod ang silda? Nasa'yo ang San Juan, sa akin ang Cavite.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Now, balik kita kay mahimo magasugod na dugay-dugay ang sesyon. Nado mga alas 5, no, magasugod ang sesyon. Kagribulbantayan, kung bala may magasaylo, halin sa majority block, saylo sa minority block. Ayan, may bago naman subong, nga mamyembro sa majority block. Deblo naton nga ang minority block subong 11, mga K5. Para makuha mo ang majority, dapat malabot mo ang numero nga 13.
2: El Castigador.
1: Amo na para sa iban ang 13 nga numero dolaw ay mo. Na, kung kay sakita ka na sa mga room, na, sa isa sa mga building, sa mga opisina, sa mga kwarto, doon ay kayo may makita kung saan nga number 13. After sa number 12, nakilumpan ko sa number 14. Amot nga, nikon nga, ang do para sa iban, ang numero 13, no, do di malas para sa ila. Kung kaysa ganyan, pitsa 13, kung matuon sa Biyernes, sa malas mo. Now, Friday the 13th, sang unaga board ako, may numero ng kada kwarto. Tingala ko nga, paglabot sa 12, naglumpat sa 14.
2: El Castigador.
1: Siling ko din nagkado ang number 13. Kaya ba nila pa ni Madon ang isang tag-iya. Na, kaya ang 13 ko nung numero na para sila malas. Tambot na kung anong nahatag na kamalason sa numero nga 13. Pero pag abot sa Senado, ang importante, numero 13.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kaya nga ah, ang 13, amo niyang majority nga kuan mo, nga mamagabugos. Amo niyang magic 13, no, nga makuha mo, no, ang 13, but silingon, kamo yung majority. Kaya ang subong, minority is 11. So kinangla na lang, duwa sini, kasinador nga masaylo sa ila para liwat, no, makaduso, nga maislan liwat, ang liderato sang Senado, ang Senate President.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Subong ang minority block, no? Very kuan gid sila visible kay naghambal nga ginaduso nila ang main Senate President amo si Senador Sherwin Gatchalian. Sa ngalan pa lang suru Sherwin na. Pero lang taon tadi ko kurbada, no? Sherwin Gatchalian. Ambal siya man, Sherwin. No, sigurado nga daon. Now, kung may masaylo sa ila, kinanglan nila nga inganyuhon ang duwa ka mga senador. Sa nagligad siya nga simana, may mga inuring-huring na ilabinagid, no? Si Senador Ratolfo, no? Nga mahimo nga halin sa majority, may masaylo naman sa minority.
2: El Castigador.
1: Ang majority subong amat-amat ka nag-apukan. Si Senador Bato de la Rosa, no, ay may bilawang kusa din na to. Ginapangita subong sang otoridad ta. Pagtapos si Senador Jinggoy Estrada mapreso, si subong yara sa 11-11 na, no, ang miyembro sang Senado ta. Pero, ang palaton, hindi maislan ang pagka-Senate President bisan may deadlock pa sa nagabugos sa Senado. Ang importante diri, malabot mo ang numero 13.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Ti para sa inyo, may mahudas man halin sa majority, masaylo sa minority.
2: El Castigado.
1: Kaya ang bal nila, kung ang majority subong na may masaylo sa minority, hambal nila, hudas pa kay hudas.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Masahol pa sa kay hudas kung ang ining majority nga member nila masaylo subong sa minority. Pero balaanta, bala mong ibanda, kwan na, political survival man. No? Kagti ko pa matiyami sa na Dojing Goy Estrada, doogay na kuno, gina-offer nga masaylo siya kabaylo sang iya sa kaso. Amo naman depensa sa mga patubang sumusang kaso na nga para si ila gina-persecute sila. No? Nga hindi ka magsaylo. Ah, di ang kaso mo na laba-laba tubangon. Pero madamo nagagwa subong nga mga information. Ayan isa kuno sa mga saylo. That time, no? Ang na-late. At that time pag binutuhay sa ni sa Senate President, ang na-late sine si former Senate President Chis Escudero.
2: El Castigado.
1: Di ko masaylo siya 12. No? Tidig yapon lang malabot ang numero nga 13. Sinong isa masaylo? Masaylo ayan si Senador Loren Legarda.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Masaylo ayan ang mag-utod sini nga Villar. Kay subong ang duwanik mag-utod, pamilya Villar subong. Gapangatubang mansang kaso, mga ka-K5.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Kag kung maduso nila iyan, no? In terms sa pagbinutuhay, kung ano man da, no? Ang madesisyon sa Senado, kung iduso karon sang majority, no? Nga pwede makaparticipate, no? Via online, ng mga miyembro nila, amo ni karon ang probantayan. Kaysa nagligad sini nga semana, sang amo sini anangin na isyo, nag-walk out ang 11 ka mga senador.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Bulubantayan, ining nasambit sini karon nga sesyon, kung may makaangay sini nga makanabo karon ukod, mayara sa maduso karon nga bakantihan naman ang pagka-Senate President.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Hambayin naton ang drama sa sulod sang Senado, why pa natapos? Na no, may sugpon. Ah, solo serye man nimo. Kung galanta ko mo ka mas series bla, na no, sa pareho sa Netflix, no? Kag sa ibang pagid nga application, daw mo amo ni Senado, na no, kung kaysa ginablubantayan kun ano naman ang masunod sini nga mga hitabo, mapa-action ayhan, mapa-horror, mapa-suspense, o kun mapa-drama.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Kaya na daw, medyo lumaw-lumaw man ang mata ni Senador Jinggoy Estrada. Pero tiambal nato, hindi niya mag-usaya na nga mapreso tungod sa ning kaso. Tiambal nato, kapilan ni Cabezas, ikatatlo ni nga kaso, naging file against sa kay Senador Jinggoy Estrada.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Alas 4:26 sa ato sa pagpangalagad. Pagbalik naton, i-check naton, connection naton sa ato nga patrol ang isyo lokal subong, no? Kay ang portion, no? Sang Sunset Boulevard dira sa may Uton area, no? Gin pa sa duwan sa tag-iya. Amo ni problema ko sa taga DPWH bla, no? Naga himo sa sang programa pero ang duta, no? Nga malaksam nila, doon ay misal plano, huwag nga bayra na.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: At delayed ang pagbayad. Eh, sa nagsasakya, pasaduhan ko kaya sa sumuha kinabaydan sang DPWH. Kag hindi lang na, dumduman siya may pututan, no? Dito sa ilasan ni nga C1 Road. Hindi pasaduhan, nasa tag-iya. Pero sumunggi buksan ang kami ng gabay mo. Balikan to ni Dugang, kamagin patay mo dito sa San Joaquin. Na, tuong din sa birthday ah. Amo ning masakit kay kusarin ang birthday mo dito kapag ginpatay. Aton sini nga istoryahan sa aton pagbalik pagkatapos sa pagkaimportante nga mapahibalo paliog standby.
2: K5 News FM. Championing the live.
4: news of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
2: Itry Vital!
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio with Vizio!
7: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami ginauhan! Masi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre!
15: Libre!
14: Wow!
2: Ya
12: Mangyari ang mga masunod nga schedules ang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman Roman.
15: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
14: Extend Food Superman Roman.
16: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
14: Mag Eye Care Go.
16: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
14: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
14: Happy kanunay.
18: DTX 500.
14: Masaligan.
18: Epektibo.
14: DTX 500.
18: Mahigro bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
14: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
14: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
14: DTX 500.
18: Masaligan.
14: DTX 500.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
14: D3 Bio.
18: Ang D3.
14: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
14: Yung may D3.
18: D3 Bio.
14: D3 Bio.
20: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
18: Ang D3 Bio!
14: Yung may Visio!
18: Ang Visio!
14: Yung may D3!
18: Mabakas mga butika.
12: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may kumso.
1: Pabalik mga K5 sa ato sa ring pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
2: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
1: Mayong hapon gig kay Ma'am Bing Space J kay Ma'am Nans. Now Palales, Pamilya Palales sa Santa Cruz, Arevalo. May dahil nga hapon kay Tita Indang da. Anong panyapon da Tita Indang? May dahil nga hapon ha. Kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Ellen Rose Alarba da Anoy. Kay Sir GC James Garvillas, no? allergico kay Selpagad Villes na kag sa batsuyan na nila. Meda yan ging hapon kay Vistuer Grandi Babes, no? Kay Susan, kay Ma'am Susan Siscar sa May Lebanon, kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Sir Rick Mapa, kay Tita Rina Mapa sa May Barangay Rizal Lapon. Sa Dika Michael at Ameda ginang hapon daan. Ta! Ba namin man yung Tita Rina. Available ginang klinika di Text Copy Mix sa kay Tita Rina Mapada. Tama, mahaw ka muna ko na aga sa buruso ang pagkaon kag padalundunan sa DTX Coffee Mix ang healthy nga kape. Kay Ma'am Cheryl pating brand niya sa My Kuwait. Kumusta mama ang buhay-buhay dyan?
0: El Castigador.
1: Damator tawhay, no? Kay Boss nga Adlaw, no? Dako ang igabuhin sa presyo sang gatong. Ini may mga istorya nga T.O.P. nabi ang Strait of Hormuz. Isa ni sa mga factor kung nga, no? Nga dako ang ibuhin sa presyo sang gatong buwas nga adlaw mga kipay.
0: El Castigador.
1: Ang imbukada nga semana sa bulan sang Unyo Domayagin. No? Kay base diri, no? Sa ginset sang Department of Energy na dapat ang minimum, no? Magabag kita ang manubo nga rollback, no? Yara sa 4 pesos and 76 centavos para ni sa gasolina. 4 ka piso kag 36 centimos ang iganubo sa presyo sang gasolina. Samtang sa diesel, maganubo sang 9 pesos kag 26 centimos sa nagatugong sang krudo. Sa kerosene o kon sa gas, 10 pesos and 86 centavos ang iganubo sini mga kakifay. At kung natawon ta, it's a big price oil rollback, no? Para sa aton sining mga motorista na mga lapit-lapit pulok pesos ang ganubo sa presyo sang diesel, while lapit 5 ka pesos naman sa presyo sang gasolina.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: I-check na to report ni K5 King Kaluyo, no? Kay dito sa may banwa sa Miyagaw, no? I stand corrected kina ang Balcusan Joaquin. Sa may banwa sa Miyagaw, no? Ano man nga masubo sining balita ini matapos mga K5 nga didto kapag inpatay sa adlaw sang imo sining birthday.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Di bala ang birthday kung kisang nasa ulog ta niya, no? Kasi pasalamat kita kalabot ka sa amo sining edad, pero masubo kung sa birthday mo man mismo ikaw ang mapatay.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kagangining kaso ni Hasildo Case sa may bayan sang distrito sang Lapas. No, inimatapos nga ang suspect atong suspect nga si Jerry Lima asta subong at large sa Gyapon. No, wa Gyapon dakpan. Ang ining suspect nga nagpatay to sa 89 anyos ka babae. No, sa Tigulang. Sa karon ang pamilya willing nga magatag sang tunga sa milyon ka pesos kung sino ang makatudlo kung sa diin na ining si Jimmy Lima.
0: Ang kampiyon.
1: Or Jerry Lima.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kag-based sa information sang Lapas Police Station, naga-engage pagid sa iligal nga droga ining nasambit sini nga suspitsado.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Taglakip man diri mga ka K5 iga-file ng kaso nga robbery with homicide. Kay ti may nakaladula nga magamit kwarta sa Tigulang kag pinatay ang nasambit sini nga Tigulang. So robbery with homicide. Kag i-check naman ni karon ang report ng K5 Jenny Kauyunan kaysa nagligad sini na nga adlaw. May nadakpan to, no? Nga job hire nga empleyado sang city government. Nagabaligya sang iligal nga duga nga nakuha dito do halos sobra, no? 1 million ka pesos ka balor sang iligal nga duga. Di daw ka stricto man daw ang pagpatuman kag pagpasulod. Ang pamangkot diri, anong procedure magpasulod sa job hire raw? No? Gina-endorse ang kapitan. O kon mayara gid ra, no? Sang opisyal ano siya ginagambal nga pasudlan nyo na nga job hire.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Basig kong kaysa, palapit-lapit na blan. Naong na hindi na kinanglan pa may drug test pa. Pagkatapos na, pila din kabulan ang ang kontrata sa isa ka job hire. Di dapat pagparinyo na base kon ipa-drug test na liwat. Ay base kon makaobra kag expire ang ilan sini nga job pagka job hire tapos lagi 3 bulan. Pagkatapos na i-rehire mo naman. Di base kon wala na kinanglan pang ipasang nga kwan kaw nga naga sa drug test, no? Kag may tendency man nga may nagabaligya ikaw, why ka man nagagamit?
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Pero tiyang mga kapitan da, no? Why ka monitor? Nga mo siniyang ubra sa isa sa ika-job hire na kung siya nag-endorse ni, nag-recommend, no? Sa bahin sang city government. Why mo niyang monitor? Nga mo niyang ubra ni Dadang? Ay kung bisan ipapasahon mo pa sang drug test, no? Kay iba niya nagabaligya, why man iba nagagamit mo? Pero, usually, giniya kung nagabaligya, kaw nagagamit ka man.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: I-check na kong dugang sa report niya, K5 Jenny Kauyunan. Kag subong laging gahapon, may encounter naman. Now, dito sa may sako, sa may banwas ang Escalante, sa may Negros Occidental. No? Kay ang insurgency dito sa may Negros Occidental, kag sa Negros Island, no? Mayara gyapon dito sang mga presensya, no? Saning mga rebelde nato nga grupo. Unlike rin sa isla sang Panay, although mayara man sang presensya nila, pero hindi na itama ka Basko. Hindi na itama ka sa nato na unlike sang una. No? Namat-amat nagahuyang ang ila sa ni nga grupo diri sa may isla sang Panay. Pero dito sa may bahin sang Negros Island, na burubas kong patugawa ang ila sa ni nga presensya kung sa diin, na sa nagligad sa ni nga mga sinimana at may encounter to blanga do 19 bitong patay na nga mga miyembro sa grapatian rebelde nga grupo. Kaya tika panindugan the time ang Philippine Army nga hindi man nagkalamatay nga 19 mga miyembro sang rebelde nga grupo. Di subong panibag-o na may encounter gakatabo subong sa may Escalante City sa may Negros Occidental.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Alas 4:44 sa atong sinigapag pangalagad. I-check na to report yung K5 Bakim Kaluyo. Ining nag-birthday nga pinatime pa sa iya sa ni nga adlaw sang iya birthday. Para sa kampiyong report o po, J5, Kim Kaluyo.
3: K5 News FM. Kampiyon Report.
21: Unahon na itong K5 Break, no? Ang update, may kang tanan sa pagpatay. Kining 89 years old na babae, direction na yung area sa Ladesco Village sa distrito sang La Paz. No? So, dahil masin na, sa ginpatigayon nga press briefing, may pilaman, no, ka mga information na din napatumbahin ang Iloilo City Police Station 2 sa pagpangunan ni Police Captain Jamel Acuesta. Accordingly, tiyan mo na, no, mayara itong information coming from the barangay officials sa may Leganer na nag-engage o kung involved sa illegal na droga ang ining suspektado, no, nga si Jerry Lima alias Pablo Kakipayba Inlico. Kasi as of this time, wala pa man, no, mapasaka ang ining kaso. Inahulat-hulat pa ang pamilya sa ining senior citizen na ginakuga, ginlasak, sa ginyud-yud tuntun nga nabawian sa kabuhi ka K5 Enrico. Kasi ako na, no, samtang wala pa mapahit ang kaso gawin sa gihapon ang pagpangita sa suspect K5 Red.
1: Okay, so why pa ma-file ang kaso? Nahulat na lang ang desisyon sa pamilya. Basi ko na ang official nga documents sa iya autopsy ka K5 ba, Akim? Basi why pa man mahatag?
21: Actually, mayara naman sa mga ibang pag-inong mga dokumento. Nagigad pa na nga adlaw, abi mo, natapos man ng autopsy examination. Pero mo na, no, kay Bukay na lang, sabi sa ila information, kay Daro kahapon lang, naka-abot dali sa Iloilo ang bata. Iablan mo na, nakabili sa
1: Estados Unidos. Okay.
21: That is why nga, they're waiting man, mga maka-reach out sa ila, kasi formally magka-file sa complaint o kung maka-file sa kaso kasi K5 Enrico. No? Pero samtang wala pa ma-file ang kaso, ongoing man sa gihapon ang ila din nga pagpangita. Actually, ang Iloilo City Police Office right away, no, sa natabuan itong insidente kay actually aside sa video abi, no, nga ginpakita ang in and out niya dito sa ining malaysal niya biktima, may footage man where inakitaan ang pag-exit bala sa inyong suspect dira sa Ledesco Village, ka K5 Enrico, wherein makitaan mo ganit ka No, puro pa simple lang siya. Nga nagalakat-lakat sa pagwa, no, sa inang village, kakipay-rik, no, dala sa may area sa La Paz. Na nag-coordinate man sa mga katapos ng Philippine Coast Guard kag mga tinao bala, no, sa mga ports or sa mga pantalan para sa pagpalaptas ang natura sa ining suspect. Kaya mga gani, no, may possibility or may tendency na magtabok niya, no, sa mga adjacent na ton ng mga kaprobinsahanan. And tama na kakipay-rik inilpo, so far, no, natala naman nga idahamiyang o kundira ihaya ang bangtay no, sa ining biktima ni Nanay Bungil niya dira sa ilaman mismo balay kung sa rin tayagin patay ka K5Rick sa may Ligisco Village. No? Kasi ginahulat-hulat na lang ang pinapaka mga pamilya, paginila or mga himata at least no, makatilingipon sila kag subong nagapatayon sila sa pagsinggitan sa hustisya. Kay up until this now, samtang wala pa madakpan ang suspektado, hindi sila mahimuos. Kumbaga, ukot na ang ilabal ng balatsyagon kay K5 Enrico, Wednesday and East, samtang nagalagaw-lagaw pa, ukot na sa at large pa, kuning si Pablo kay K5 Rick.
1: Sige, so latun na mapal ng kaso. What about ining nagindugangan ang padya sa tunga sa milyon? We hope nga dako ini mabulig para makita ang nasambit siya nga suspect ining si Jerry Lima at ka K5 Kim. Anyway, anong nitabo ni sa nagsaulog sang birthday dito pa siya gimpatay man sa adlaw mo sang iya sa ninga nga birthday ka K5 Kim?
21: Ang tawad na, no? Mugit ka K5 na liko, mapait, tukon masubo nga balita nga natabo. Dara sa may barangay Baybay Norte, nag-aw ilo, sa DNT, sa pusin ni kahapon na birthday yan, mo. Ang pag-celebrate mo kumbaga sang life, pero di amo na no natabo sa iya dungan man sang iya kaadlawan kaadlaw man sang iya yang uli nga adlaw kon kamatayon niya kasi sa break ang ining victim amo si alias Alvin 26 years old kag nagabulik ba no sa daan pati 5 in Rico kon duga na live sa food vendor dira sa may yan man. Ang suspect actually upod yaman rin a fish vendor no, nga si alias Apa, 44 years old. According to his investigation, no, sa miyag aw po ni sa Palpola Station, nagdinapangunahan ni Police Major Richard Lau bilang officer in charge. Nga tino, nag-upod pa ni Europe, danahin pa sila nga nag-celebrar no, sa kaadlawan, galiya sa victim, upod man ang iba na lang ang mga grupo dira sa isdaan. Kagti ito sa mga lalaki, mga tropa-tropa, kung grupo, inom sa makahulubong na ilim nun. O galing, samtang nabi nga nag-inom-inom, tungod man probably nga ti, syempre, nakainom-inom na mo. May kung kay sabla, may palagtik sa istorya, o kung kay isa, lain balang imo nga paghangop sa mga istorya, kakita yung Enrico, na nagluntad nga pag binaysay. O kung hindi panungpanay, hindi pag-intindihan nay, dato nga sang suspect kag biktima. At yung ngayong biktima, actually, naglakar na siya pa uli, gawin sa ilabalay sa zone 5. Bugan ko tayong suspect ni Atada zone 5. Mano, ita lang man kasi sila kasot. Adras na may barangay Baybay Norte, kaki 5 Enrico. Kung ako na napat-lapat pa uli ang ngayong biktima, o kalingin sundan siya sang suspect nga sakay sa iyang motorsiklo. Samtang sakay sa iyang motorsiklo, naghapit sa rito sa ilang balay kasi may break. Kasi maging kuha sa siya, which accordingly, armas na lang, no? Pero unidentified pa or wala pa matumod na nun siya nga po sila na K5 Rick. No? Kasi samtang nagkatalikod na nagalakat ang aming victim, which is supposedly, lapit na siya. So, ilabalay ng balay ka K5 Enrico. Ito na siya yung hero sa nawala nga porsyon sa niya nga abaga kag sa iya nga ulo sa K5 Rick. Nung dala pa rin siya sa ospital, dira sa may area sa Gubal, ugaling gindeklarar, no? Na dead on arrival o kung na DOA sa K5 Rick. Samtang siyang sospetsado na atesto pa no? Sa aton sining na mga otoridad kagti subong, no? Yara sa kustudiya sa Miag-Aung Municipal Police Station. Kag nagapangatubang sa nagakaigo nga kaso, na-finalize pa kung anong kaso, gini ka K5 Rick, no? Ang ipasaka sa ining suspetsado, kaya actually, no? Nagasinggitan sa gihapon, no? May mga kumakitanggan sa mga comments ng family members sa ato na post. Nga nagasinggitan sila sa gitawag ba lang ang hustisya para sa kamatayon sa ginangang himata ka K5 Rick.
1: Okay, so ang motibo, sinubo naging ka K5 Game?
21: hinubog kag ba isay ka kay Fabric ka pero kay Prior man ka coordinating upod man sila mo nakini celebrate man kumbaga ning si Apa sa birthday man ni Alvin kag ti aray in the midst of tawag na no sang ilang paginom-inom didto na no sa may ara sa pagbinaitay ta mo na kaniya sa mention mga palagtek blas ang istorya kag bulaing balay ng paghamot masagan hambal ka isa lain man niya ang paghangop niya sang isa ka kay Fabric kag didto na no nga nag nangin rason nga ti do nag dumot gini or kumbaga yung dibdib gid kumbaga ni Apa ka kay Fabric
1: kaging amo ning lason gabi tiro yang ang ning
21: biktima. Sige, salamat kay K5 Game. Upod sa patrol si K5 Makoy SK Upalay. Bago na sa pamati dira si Tita Rana Mapa sa Mamay Mai, Mam Kakay, Mam Verana Tadra sa area sa Rizal Lapus sa Dekamay. Si Mami Matli, si K4 Clip ako sa dira sa area sa Lapas pero sa pamilya Manaay, dira, Mam Antonina and Sir Ricky Manaay. Ako naman si K5 Game Montanyo Kaluyo para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko, Kalkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: El Castigado!
1: Aman ay budlay ko sa upod mong pasinom. Base ko ng birthday nga gastoto inom-inom. Iya pa sa nga biktima bla. Kung kaysa birthday mo, ti mabalwag na na. At yung upod mo inom, sa uli, binaisay ka mo. Kaya mo pinagluntado. No? Pinatay ikaw sa mismo sang imo sining nga kaadlawan.
6: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
1: Kay Mamon ni Frida Sarmiento met ad nga hapon kay Barangay Kagawad Fama da sa Barangay Sambag Haro. May ad nga hapon sa pampuluyo sa Barangay Sambaga. Na kay Ma'am Agusto 5 sa Maya Kuwait. Kay Mamon ni Frida Sarmiento kay Sir Arman Bakuguay mataksi ka mobile patrollers na to na naga kwan ko subong nagamurag-muragan dito day Ma'am Cherla pating brand niya kay sinigabong naman to sa Maya Kuwait. Ha, kay ti wai pa klaro ni nga daan. Mahambal to nga okay na pero sige gyapon bubaha na si ibansa ni nga mga alugar mga kid. Kag kay Ma'am Anilyar de Lesa nagalyo med ang gyapon sa Daniel Labrador kay Sir Edgar Badbaton papel ni Jingo sa Under Attack movie hambal itago nyo ang CCTV. Kag subong man no, kay sadya-sadya basta 13 hudas sa white tupa na saksakan ng kabagalan yan sa pagpatupad ng batas sa fact na fact based on facts puro paandar kadramahan lang amo gani abangan ang susunod na kabanata. Sa Chinese kuno ang number 4 or 14 o kon 24 basta may 4 kuno malas 4 means a death kuno no para sa Chinese tanong swerte sini may 3 no para sa Iban Abis magpati nila swerte kuno ang may number 8 no kung magbukas negosyo may 8 gina no kay para sa lang 8 do infinite no swerte no para sa ila pero ikaw kuno ay kagahulag sa galingon mo bisan no miro daw ni kanong pagswertihon nabalbala na sa Diyos ang awa na sa tao ang gawa. Pagbalik na dugaw ang information sa atos nga pagpangalagad pagkatapos ang palika importante nga mapaybalo paliog standby.
6: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
22: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: May family history ba na kamuhusang diabetes?
22: Mag-TDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-TDX 500 ka na!
23: Ang TTX 500
22: ang may powerful compounds
23: na nagapanubos ang imo blood sugar.
22: TDX 500!
23: Garantisado!
22: Epektibo!
23: Aramis
22: TDX 500!
24: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapulang arasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
25: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
8: DTX 500.
9: Ilay-lay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
10: Sa maginom ka DTX 500. Dira na lang subong imo sugar.
9: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nagit.
8: DTX 500.
11: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo ang atay.
8: Happy kanunay.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
24: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dok Ramil?
25: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
24: Ang IgA vasculitis, gali Dok Ramil, ang nagakosman sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
25: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
24: Oy.
25: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
24: Baong budlay?
25: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
8: TGX 500. Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
11: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
11: TGX 500 na.
8: Ang TGX 500.
11: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
8: TGX 500.
11: Garantisado.
8: TGX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: TGX 500.
11: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
11: TGX 500.
8: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanubo.
11: Kagakontrolar
8: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Masalikan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
24: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
25: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amuning mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
11: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
8: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Garantisado.
11: DTX 500.
8: DTX 500. Health alert with Dr.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para

0: GTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi gid akon nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanubo.
0: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may
11: Visio,
0: yung may D3.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati ka sa K5.

0: daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Pabalik mga K5 sa aton sa nga pagkapangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
6: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
5: Nagdo sa aton nga oras, alas 5:09. Subong at siyempo, mahal ng tanan, gani bawal gid nga magmasakit ikaw. Bawal magkasakit ngayon. Mahal ang mabulong, mahal ang hospitalization. Rason nga dapat mabaskuhon nato ng ato nga immune system. Maginom kita na power trio, ang gitingob siya nga puwersa sang Detex 500, the superior antioxidant. Ang Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, kag D3 bio, antiviral, kag antibacterial specialist. Hindi naton nga ulaton nga magmasakit kita before kita nga mag-inom. Dapat prior sila, pabas kugon ta ato sa immune system para hindi kita na madali-dali nga matapikan sang anuman nga say sang balatian. Ang Detex 500, ang Mighty C, kag ang D3 bio, mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet. Diri sa may syudad sang Iloilo, ang klinika outlet naton diri sa may dalan Ilopez sa tupad sang St. Robert's International College sa hilira sang Robinson's Place Haro. Kag mayara sang free consultation kada Webe, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules nga daw. Sa may syudad sang Pasay, ang klinika outlet yara sa barangay poblasyon Ilawod kag may free consultation kada Webes nga adlaw. Sa may banwasang Kalinog, yara sa Coastmart Kalinog, kag may free consultation kada Martes kag Biyernes nga adlaw. Kag sa may bayin sang banwasang Yagaw, ang klinika outlet naton yara sa barangay Bye Bye Norte. Sa tupad sang MCR Agriventure, kag ang ato sa ring free consultation kada Domingo nga adlaw. Ang oras ang free consultation kada alas 9:30 sa aga, tub-tub alas 3:30 sa hapon.
6: El Castigador.
5: Kag available man ang mga klinika products na sa may 5th district, no? Sang province of Iloilo, dira sa may RGM sa building, sa may barangay Apoloista, sa may Banwa Sang Sara, available na tanan mga klinika products ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness as Center. Kag pwede man ni mabakal sa nagapangunang mabutika sa inyong lugar, kag pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
5: Mayong hapon gig kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple, kay Sir RV Chris Casires. No, wala, nakamute ang video, di ba tiyo ni nahambal ni ka K5 Kim? No? Kay na pa ni. No? Number 8, para kay Ma'am Laura sa bagay, say prosperity. No? Diin gidmanda makadto, sir, kung magahimo kita malain, alangan man si Pedro, balikan ko, si Juan ang nagimo sang malain. Subong ang abogado ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Puwa, nagkapatigayon subong sang press conference. Nagabot si Puwa na sa bayin sang aton sa nga Senado para nga sabton ang ining kaso nga articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Ginatagan sila sa nga pulok adlaw, kakang pulok adlaw ang katapusan subong adlaw. Alas 7 sa gabi karon magatakop no ang gintalana nga adlaw para sabto ni Vice President Sara Duterte ining reklamo para sa iya. So subong dala ni Attorney Michael Puwa ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte 5 ni ka suitcases, 5 kamalita, pero ang dala diri ang sulod sini ang sabat sa articles of impeachment. Hindi niya malitang kwarta. Ay kumakam, bakit nga malita daw gasolod sa paminsaro nila? Ano naman na, kwarta? Ay ano, i-deliver ang unod sang 5 kamalita, amuning sabat, no? sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte.
6: El Castigador.
5: I-check the report ni Kaki 5 Jenny Kauyunan ang angot ni sa ilasanin ng job hire. Ngati pag-check sa record sini, ining si alias Dadang nga taga Zamora Milyeza nadakpan ni daw mga sobra isa ka milyon nga worth sang illegal nga duga. Na, tidiri sang gincheck ang record, ti aktibo pa nga job hire.
6: El Castigador.
5: Ingawa niya mamutikan na sa nga atun sining city government. Anong mga prosedyon nila sa pag hire sang job hire? No, ano, kahit ikon job hire ikaw, may ara ka lang na nga pila ka bulan mo. No? Specific anong imo assignment. Ang iba ganit sila, monthly. Ang imo sa nga pag-renew sa imo sa nga kontrata. After sila pag-renew, why na sang gina pangita pa nga mga requirements? Pareho sang drug test ni mga K-5. Ay would likely da, may nag-aubrada nga addictos. Ah, budlay niyang dalagan sa paminsaron da. Ibalot ang report niya, K-5, Jenny Kauyunan.
3: K-5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
7: K-5, Enrico, ginaseryoso sa Iloilo City Government ang kampanya sinibatok sa illegal nga droga. Ini ang nangin warning.
5: Basi sa mga kwan lang, sa mga ultimo, pero kung may mga kilala, da ba si Wire naman gina-check? Ang pamangkot, ano ka seryoso ang seryoso? K-5, Jen?
7: Actually, ka K-5, Enrico, according to Mayor Isa Trenas, matapos nga ini ang nadakpan or may nadakpan nga isa ka, tawag sini ka job hire sa nga Iloilo City Government sa ka drug buy bus operation. Nagpahayag siya nga terminated girayon o kung effective immediately i-terminate ang contract sining job hire. This imposed sa tanan nga mga job hires and contract of service sa K-5 Enrico nga madakpan nga may involvement sa kaso sang illegal nga droga diri sa may syudad sang Iloilo.
5: Amo na nga na-assign din si Dadang.
7: Si Dadang na-assign ni K-5 Rick sa opisina sang conservation facility. Ining conservation facility ka K-5
5: bago pa lang niya kabati nga may amugali nga opisina da City Government.
7: Yes, ang
5: conservation facility. Anong gina-conserve nila K-5 Gen?
7: Ang mga facilities sa under sa Iloilo City Government, like for example ang aton nga mga street lights. Ang aton nga mga public places like sa mga esplanade, sa nga ang public CRs, ang aton anything that concerns the local government.
5: Sa mga maintenance?
7: Yes, okay, kumbaga do complementary man sila sa general service.
5: And under sila sa ano nga kwani, sinong head nila sa conservation unit?
7: Ang head sang office of the conservation facility or office of the conservation office facility, sorry, na confuse kita doon. Kaya doon ka town twister, office of the conservation facility. Si engineer Pedregosa ni ka K5 Enrico.
5: Doon mo siyang unang engineer sang CEO, city engineer's office.
7: Oo, siya ni ang city engineer's office.
5: Ginasilo sa assignment.
7: Ginasilo siya, then ginbuslan siya temporarily ni engineer Dianeline Senyoron. Then sa karon matake over na si engineer Mavi Gustil long formerly head sang office of the building official Obo. So ini ka kay K5 si Dadang ang under ni siya sa FCO sa aton nga pagpangusisa wala pa rin siya ka K5 Rico nakalabot sa isa ka tuig do sa January pala ni siya ka K5 nagsulod dira sa may City Hall
5: sino nagpatigayon nga makasulod dira ining si mga job hire abi nila gi specific kay Dadang anong procedure sa city government kung mag-apply ko na may job hire din kung makadto kinahanglan ang recommendation from kapitan sa isa si kabarangay sa syudad ka K5 Gen?
7: Sa pagkabalo naton ka K5 Enrico, ang job hires is usually ang recommendation gina ka K5 Enrico sa mga punong barangay o kung anyone nga kumbaga may kilala ka K5 Enrico sa mga certain offices. Pero may mga ano man sila ka K5 Enrico, may mga requirements man sila ang ginapasa specifically kay K5 Enrico ini ang NBI o kon ang National Bureau of Investigation clearance sa
5: ginakuway ka kaso.
7: Second is ang imong drug test. So antes si Kawihar ipaidalo mi ko anay sa drug testing. Pero since
5: pero tanan nga job hire gagi gid sini.
7: Gagi
5: is pwede palakasan system nga asi kwanto nga kon nga bakero okay na
7: that kaka-K5 Enrico ang hindi ko masabat.
5: Okay. Ang process, usually recommendation sa barangay kapitan.
7: Mm.
5: Okay. So sino nag-endorse sa kay Kwani? Sa kay Dadang ni nga ang away ang monitor sang ila kapitan in case ha, kung ang kapitan nila amo nang recommend ng mga job hire ng mga obra dira way man monitor sa ila barangay nga amo ning background ni Dadang ano bag-o lang si Dadang nag-engage sa iligang nga duga pagsulod lang bilang job hire sa city government.
7: Sa pagpangusisa man aton kay K5 Rick no may ano ni base sa kapulisan ta K5 Enrico na ilaman actually na discover nga may previously na preso na ini si Dadang ka K5 Enrico.
5: So na preso siya, san o siya na preso na nga ang nakasulod pa bilang job hire. Kung may record nga na preso, sabi ko na pakuha mo na sa NBI clearance.
7: Sa amo na gani kay K5 Enrico sa karon ang pamangkutano no. That's why nga upon this K5 Enrico, nagdugang sang requirements ang Iloilo City government aside sa National Bureau of Investigation ti madugang na sang NBI, sang police clearance. Kaysa police clearance, mas id-id o kung mas detalya pag ito K5 Enrico, makita na even your traffic violation o kung ginpa-blatter ka na ka K5 Enrico, makita na sa police clearance.
5: Kaysa NBI clearance, hindi magwangalan mo kung why kasang kaso ng file. So either may kaso siya, basi kung why na file.
7: Probably ka K5 Enrico, pero na-preso siya. Amo niya ang nabalaan nato nga na-preso ini si alias Dadang ka K5 Enrico.
5: Why ka-check lang ilas sa nga barangay official sa nila kapitan nga i-endorse to yung job hire kay agi man ni priso doon ka lang ay man na siguro nga i-endorse mo dito. So pag-endorse mo sa city government, sino nag-desisyon dito nga kwaon siya as job hire?
7: Ang sa pagkabalo naton ka K5 Enrico, tanan nga
5: job hires
7: ang pagsulod sa mga job hires ang hiring kag ang pagbaton dira nag-aagi ni siya sa opisina sang city administrator. City administrator naton si Mr. Melcher Tan ni K5 Rica.
5: So dira sila ay nag-decide why hindi ay labot ang opisina sang alkalde.
7: Wala, K5 Enrico, diretso na, basta ang sa pagkabalo nga ito, ever
5: so,
7: since, ang nag-approve na is ang city administrator.
5: So dapat lapit ka sa city administrator? Di para na-approve ka way eh.
7: Yes.
5: Kahit di maagi sa iya mo siya nag-approvear, no? Di direquestion nun ito eh, pangitaan ta sa bat si Mr. Melchor Tan, no? Kung nakaagi si opisina, ining si Dadang, kag-based information, may naagi ni sa preso. Nga ang gin-hire pa, ginkuha pa job hire. Ilang tawang resulta, no? Nagbaligya sang illegal sing droga. Ti okay man na kay ti ayan hindi mo ni pag-i-dismiss ka kay imagine. Nga mo na gini ang ginhimo. Yan ni pag-dismiss. No? Hindi pag-palinonda. Kuno na iya, no? Usual na iya nga reaction. Pero nga taton lang, kadamo-damo na sang job hire. Nga nangin subject sang bypass operation, hindi naton luyag pa, naliwat masundan, nga may mga job hire dra, nga nag-engage gyapon sa iligang duga. Ilang taon ta kung ano ang mga safety nets, nga imuon nila, nga masurestrikto, no? Kaya base kung palapit-lapit na sa luwag, nga may mga ibang ganit kagising sakto sa yung proseso, kag iba kung may ka nagsuporta, base kung hindi ka man ma-hire, no? K5 Gen?
7: Actually, ka K5 Enrico, kung madumduman ni mo, may isa sa, may isa ka traffic enforcer nga nadakpan sa drug bypass operation man sa tinalikdan to ka K5 Enrico, active man to nga traffic enforcer sang city. After that, ka K5 Enrico, a few months after, nagpapanaog ni sang executive order si Mayor Isatrenas mandating nga dapat magpatigayon gid sang mandatory random drug testing sa Iloilo City Hall. Wala sa exemption, job hire ka man, contract of service ka man, regular nga empleyado ka man sa city government, papaidala may sa random drug testing to make sure nga ang mga empleyado nga nag-obra sa city hall is limpyo o kung wala sang engagement o kung wala nagagamit o kung wala nagaduso sang illegal nga droga ka K5 Rick.
5: Kaya pa yung question, kung job hire ikaw da, mga pilakbulan, di ba doon binuulan lang ng imo kontrata da?
7: Sa pagkabala na, gina-renew-renew.
5: Renew-renew. Okay. Pagsulod mo da, Abi, nagpasa ikaw sang drug test nga result mo negative ikaw.
7: Mm-mm.
5: So after nga ma-expired ang imo sa ning kontrata, for example 3 months, ma-reapply ikaw liwat, basically wag gina maitaan na sang bag-o sa nga drug test ka K5 diyan nga bala ati okay man lang na rehired na siya no ang ibanta ti ang job hire wa takbalo kuno Obraya sini nga nga nakasulod is magbaligya sa liga nga dugang kun taning Obraya ara sa conservation na facilities sa office na no, sang syudad sang Iloilo pang nabuot siya baligya nung Obraya gida specific da base kon gain malang da kag magturutindog kag why naman sang Obra K5 gen for accommodation nga i-hire as job hire?
7: Amo na, ka-K5 Enrico, ang hibalo na to, no? Pero usually, be kung na-notice na to, ka-K5 Enrico, ang mga job hires na to, may mga specific man gid nga role mo. For example, ang job hire na to, manglimpyo sang, sa maintenance, nga manglimpyo, manilhig. May araman, ka-K5 Enrico, makita na to, nga job hire, nga yara sa assistant desk, the floor.
5: Why the job hire nga, puro pangapi lang? Or, pareho kay Obra kay bandang iiing kadalag ko amo lang nga Obra why da job hire na pro pangapil lang may apply ta tab jen
7: sa job hire yung ga coffee break man kuro sanda
5: ko coffee break
7: man oh mga duro ta uhay man ti kuro kape lang anay nga kung ano mo na
5: oh basi ko nang guan sang job hire hire lang nga hire why job sige, ito alalak, bichimpo. Salamat, K5 Jen.
7: Sige, ka-K5 Enrico, ini nga balita ang gadalon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na na ka-detox ka pa-report na gikan sa Iloilo City. Ini si ka-K5 Jen, ikaw yunan para sa kampi na balita sa Dibisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: El Castigador.
5: Salamat kay ka-K5 Jenny Kauyunan. No, kay ti kapila na ka-beses eh. No, nga mga job hire nira, nakpan sa by bus operation. Idaw ka law ay man nga masulitan kapag idliwat blang. Kung saan may problema gid sa ilasan nga hiring day. Na base blang iban na why naman stricto ah. No? Kilala nga ni Kwan. Bakit rin na si Kwan? Pasudla na. Di ang ibang gandhi why man nukbrada. Nukbrada kay ibang ma-job hire raw. Base gain lang kang mapuro pa uli. Bagay natun, hire lang hire why job. Standby ka mo sa masusunod nga pagbalita ang D3 Bio afternoon newscast. Ang update sa kaso ni Frank, no? Ginahulat-hulat lang sa NBI. Follow up naman ni Ma'am Rosemary Gramon. Ay Ma'am Rosemary Panis, may din nga hapon kay Sir Tristan Wyatt Tagula. Sa ngalan lang sa Bilog Singapuersa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon si President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon si nga sa Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay, kag sa amon si nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako man yung lagad nyo kag K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
8: O si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na
10: sa mga nagkalaylay ng energy.
11: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
13: Mapakamang butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C.
13: Mapakamang sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
18: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Good news!
13: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
22: Libre!
20: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
3: K5.
11: K5
3: News FM.
11: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K-5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32. Ining oras sa dulong si usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag subuman sang Star Nutrimix, dilang sarap, sustan sarap.
20: This time check is brought to you by Star Nutrimix. Dilang sarap, sustan sarap.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Bio, D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
5: Mayong hapon, siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Lunes nga adlaw, Hunyo 1, tuig 2026.
7: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian mong kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami, ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
7: Kaya ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
5: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio, na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, job hire na dadakpan sa Baybas operation, aktibo pa sa serbisyo, city government nagbando nga gilayon ini. Kakson.
7: Robbery with homicide, ipasaka nga kaso batok sa suspect sa pagpatay sa tigulang sang distrito sang La Paz, sunod sa Iloilo City Police Station 2.
5: Suspect sa pagpatay sa 89 anyo sa La Paz, naga-engage sa illegal na droga, sunod sa Iloilo City Police Station number 2.
7: Isa ka lalaki ginbuno sang hubog nga construction worker sa Banwa sang Tigbawan.
5: Sa balita nasyonal, PNP mayarat na sang lead sa nahamtangan ni Senador Bato de la Rosa.
7: Senator Jinggoy Estrada ginhinyo ang pagbasura sang kaso nga plunder ka graft nga iya ginapangatubang angot sa flood control anomaly.
5: Sa balita international, Brazil ginamonitor ang duha ka posibleng nga kaso sang Ebola.
7: Sa balitang sports, Orlando Magic gina-finalize na ang deal agud nga makuha si Spurs assistant coach Sean Sweeney bilang head coach.
5: Sa balita entertainment, Mati Junyosa nagtakop bilang fourth place sa Britain's Got Talent. Alas 5:36 sa batian ang aton sa mga headlines kagkaroon sa madetalye na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
21: Balitang lokal.
5: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyosang DTX 500, the superior antioxidant. Aktibo pa sa serbisyo ang job hire na dalakpan sa Baybas operation sang Damalaglang. Ini ang ginkumpirmar ni Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson sang City Mayor matapos gina-validate sa City Administrator's Office. Bangod sini, gilayon niya ginmando sang Mayor's Office ang pag-terminate sang kontrata sa nasambit nga job hire. Suno kay Gurzal nga makaserbi man ini nga paandam sa tanan nga empleyado sang syudad nga wala ginatolerar ang anuman nga kilabdanan sa illegal nga bulaton ebina sa illegal nga duga. Malumduman na dakpan si alias Dadang, 47 anyos, sang barangay Mielyeza, Zamora City Proper, kung sa din nakuhaan ini sang 1.6 million pesos nga balor sang Shabu kag nagpositibo man sa drug test.
7: Ginahulat na lang sa karon sang Iloilo City Police Station 2 ang pag-file sang kaso sang pamilya sang 89 anyos batok sa suspect sa pagpatay sa ilahimata nga si Jerry Lima ukon alias Pablo. Suno kay Police Captain Himel Acuesta, officer in charge sang ICPS 2, ang ipasaka nga kaso among robbery with homicide. Padayon ang pagpangita sa suspect, tubtubula pa ma-file ang kaso. Ginkumpirmar man ni Acuesta nga nag-coordinate na ang pamilya sang biktima sa ila angot sa pagpasaka sang 500,000 pesos nga reward sa sinuman nga makatudlo ukon mahatag sa impormasyon agud madakpan ang suspect. Madumduman nga ginkuga, ginlasa, kaginguyod ni Lima ang tigulang sa diin ginkawatan pa sang kwarta amuman ang iban pa nga pagkabutang.
5: Sa kaangot nga balita, may involvement sa iligang nga droga si Jerry Lima, alias Pablo nga suspect sa pagpatay sa 89 anyos sa babae sa Ledesco Village nga sakop sa barangay Tabok Suba, La Paz, Iloilo City sa Mayo 24. Iniya nakuha nga impormasyon sa Iloilo City Police Station 2 gikan sa opisyalis sa Leganes nga temporaryo nga ginatinira ni Lima. Suno kay Police Captain Jemel Acuesta, ang officer in charge sang ICPS 2. Iniman ang posible rason nga nahimo sini ang krimen kag pagpangawat sa biktima. Naibluan nga na-capture sang CCTV sa balay sang Tigulang ang pagkuga, paglasa kapag guyod sang suspect sa senior citizen. Anay man ini nga napreso bangod sa illegal gambling sang Pebrero 2, 2026 apan nakagwa sa prisuan sang Mayo 17.
7: Sa dugang nga balita lokal, arestadong isa ka construction worker matapos namuno sa barangay Bagakay, Tigbawan, Iloilo, pasado alas 8 sang gabi, Mayo 31, tuig 2026. Ang biktima ang ginkilala kay alias Jigs, 56 anyos, kag ang suspect naman ang ginkilala kay alias Ram, 28 anyos, nga lunsay residente sang ambunga barangay. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Alfred Mansoy, yara ang biktima sa sulod sang iya balay kag may ginakay o sang ginkadtuan ini sang suspek kag hinali nga ginbuno. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima nga nakaangkon sang pila sa tiyan kag abaga. Samtang arestado naman ang suspetsado kag priso na sa Tigbawan Municipal Police Station. Sa karon nakagwa na sa ospital ang biktima kag nakaistoryahanay naman ang magtimbang nga kampo sa diin nagdesisyon ang mga ini nga mag-agregluhanay.
5: Sa piyak nga bahin nakuhaan sang litrato sa isa ka concerned citizen ang duha ka traffic enforcer sang Iloilo City nga nagamaneho sang motor nga nagapundo sa pedestrian lane sa barangay San Rafael Mandurriao. Makita sa litrato nga nagahulat ang duha ka enforcer sa go signal sang stoplight nga hamtang sa mga lugar. Dugang pa sang netizen nga kalain lang tawon nga sila pa nagapatuman sang traffic rules apang sila man ang nagalapas sini.
7: Nagpanguna sa overall official medal tally sa bag-ugid lamang natapos nga palarong pambansa 2026 ang NCR nga ginasundan sang Region 4A, ikatatlo ang Region 11, ikaapat ang Region 7, kag ikalima naman ang Region 6. Sa elementary level, nagpanguna ang Region 4A, ginasundan sang Region 11, ikatatlo ang NCR, ikaapat ang Region 6, kag ikalima naman ang Region 7. Sa secondary level, nagpanguna ang NCR nga ginasundan sang Region 4A, ikatatlo ang Region 13, ikaapat ang Region 7, kag ikalima ang Region 10. Sa Para Games naman, nagapanguna ang Region 6 nga ginasundan sang NIR, ikatatlo ang Region 4A, ikaapat ang Region 8, kag ikalima naman ang Region 5.
5: Alas 5:41 na batian ang detalye sa balita lokal, kagkaroon sa ilo na ito ang detalye sa balita nasyonal.
21: Balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
5: Ang mga balita nasyonal ngayon nyo batian na dulong sa inusang MyTC. Kung gusto nyo maging healthy, inom ka musang MyTC. Ginpahayag karon sang Philippine National Police o kon PNP na nakabato ni sa impormasyon. Natuhoy sa posible namtangan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kag padayon gidatutukan ang tanan nga lead sa gud malocate ini kag maaresto. Subong man nagpamalibad si PNP Criminal Investigation ang Detection Group o kon CIDG Chief Police Major General Robert Alexander Morico II sa pagbulgar sa posible namtangan sang senador humalin sa pagbiya ini sa Senate Building sang Mayo 14. Nagapati si Morico nga mahimo may pa sang means of communication si de la Rosa sa iban nga mga tawo.
7: Sa dugang balita national, ginhingyo sang kampo ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan nga ipabasura ang kaso nga plunder kag duha ka counts ang graft cases nga ginpasaka batok sa iya sang Office of the Ombudsman may kaangtanan sa flood control anomalies. Sunod sa abogado ni Jinggoy nga si Attorney Noel Austria nga nagfile sila sang omnibus motion agud hibaloon sang maestrado kun bala may kamaturan ang mga kasyon batok sa senador. Ginaligar sang Ombudsman Prosecutor nga nagbulsa si Jinggoy sang kapin 573 million pesos nga kickbacks gikan sa flood control projects. Kasunod sini, nagsungka gilayon sa mga otoridad sa Camp Crame si Senator Jinggoy Estrada.
5: Alas 5:42, nabatian mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo na itong mga detalye sa balita international.
21: Balita international.
1: International.
5: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa inyosang DTX sa Beauty Sopa para sa mamis, maputi singa panit kag gabatok sa mga skin diseases magamit kita sang Ditex Beauty Soap sa atong pagpangamoy, pagpanibin, kag pagpaligo. Padayon niya ginamantayan sa mga health authorities sa Brazil ang duha ka pasyente nga posible infected sang Ebola sa San Paulo kag Rio de Janeiro. Bangod sa kabalaka sa posible paglapta sang virus halin sa Central Africa padulong sa ibang mga pungsod. Naibluang isa ka 37 anyos nga lalaki halin sa Democratic Republic of the Congo ang nagpakita sa gilanat kag ipaidalom sa isolation bilang suspected case sang Ebola. Apang sa initial examination, negatibo siya sa Ebola virus. Apisar pa sila padayon gihapon siya nga ginamonitor sa isa ka specialized infectious disease facility bilang paglikaw kag paghalong. Samtang sa Rio de Janeiro, isa naman kalalaki alin sa Uganda ang ipaidaluman sa mga safety protocol matapos makabatyag sa mga sintomas para usang ubo, pagpalanakit sang lawas, nga chills kag diarrhea. Suno sa mga opisyal na positibo ini sa malaria, apang padayon pang imbisigasyon, agud madula ang posibilidad sang Ebola virus sa manasambit nga syudad. Naibluan matikang nga ini amay kang tanan sa padayon nga Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo kung saan naglabot sa kapin 1,000 ka suspected cases. Kagalos 250 na ang napatay halin sa gipahayag ang outbreak sang Mayo 15. Suno sa Africa Centers for Disease Control and Prevention.
7: Sa duga nga balita international, 55 katawo ang patay kag madamo ang napilasan sa mabaskog nga paglupok nga nagluntad sa Northern Myanmar sa lugar nga kontrolado sa mga rebelde. Sunod sa tang National Liberation Army nga nagakontrol sa lugar kag nagapakig-away sa military junta ang eksplosibo nga ginagamit sa pagmina kag quarrying nga amo ang naglupok. Base sa report, 25 ka mababayi kag 30 ka mga lalaki ang napatay sa nasambit nga insidente. Makita sa footage nga ginluntaran sang paglupok ang dako nga buo sang duta kag pila ka mga building ang nawasak nga may nagapugok nga aso gikan sa mga debris nga nagpulak sa mga kahoy.
5: Alas 5:45, dapat ang mga detalye sa balita international. Kakaroon sa ilo natong mga detalye sa balita sa patag sang sports.
21: Balitang sports, sports, sports.
5: Ang balita sa patag sang sports na dulong sa inyo sang klinika Deo Fresh. Para protektado kita 48 oras again sa ating body odor kagidip ani mao bayabas gamit kita sang klinika Deo Fresh sa aton sining mga kili-kili. Gina-finalize lang sa Orlando Magic ang deal agin makuha si San Antonio Spurs assistant head coach Sean Sweeney. Si Sweeney ang lead assistant sang Spurs sining nga season. Ang magabulos ka Jamal Mosley ang gipahalin matapos na lutos ang Magic sa Pistons sa 4-3 sa ila serye. Apang tapuso lang ni Sweeney ang NBA postseason matapos na kasulod ang Spurs sa NBA Finals. Naibluan isa man sa mga ginpilian sang Magic nga mangin coach ang anay Chicago Bulls head coach Billy Donovan kag Los Angeles Clippers assistant coach Jeff Van Gundy. Alas 5:46 sa patayan ng detalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa ilo atong detalye sa balita sa patag sang entertainment.
21: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
7: Napaslawan ang Filipino singer nga si Mati Geniosa nga makuha ang kampyonato sa Britain's Got Talent sa diin nagtakop ini sa 4th place sang kompetisyon. Sa live finale nga giniwat sa Mayo 30, ginkanta ni Mati ang ambahanon nga Nothing Compares to You ni Sinead O'Connor. Samtang nakuha naman sang Hoxton Farmers Choir ang kampyonato, ikaduha sa pwesto ang Drone Art Collective nga Celestial, kag ikatatlo naman ang dance duo nga Anastasia and Salsa. Naibaluan isa si Mati sa pinakabantog na contestant sa season matapos makabaton sang duha ka golden buzzer sa kompetisyon. Apang wala siya nakakuha sang kaigo nga boto gikan sa publiko nga amo ang basihan sa pagpili sang magadaog.
5: Mayo nga pong gig kay Ma'am Augusto 5, kay Sir Arvi Chris Casires, kay Ma'am Susan Siscar, kay Ma'am Cheryl Lapating Branya. Kagamay nito mga K5, ang kapugusan niya pagbalita na gindulong sa isang D3 Bio Afternoon Newscast. Lunes nga daw, Hunyo 1, tuig 2026.
7: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami ang inyong matagbalita, KK5 Enrico Tupas Surita Jr.
7: Kagako naman si KK5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
5: Kay Ma'am Aisha Ahmad, Bayrayad Man nga hapon, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
7: K5 News FM.
21: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
8: Mami!
2: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
2: Pero
8: sa Star

0: with proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: Yung
8: may
6: D3.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! TDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Kasi may diabetes ka na!
9: Mag DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka ka butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Masuki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Kadaragsak nga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Roman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: DTX 500.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio.
6: Ang D3.
3: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
3: Yung may D3.
6: D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio.
6: Ang D3.
3: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
3: Yung may D3.
6: D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM. K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM Philippines.
2: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin.
1: Repeat sa plunder. Sumuko na si Senador Jinggoy Estrada sa panibagong kaso ng pandarambong. Mas pinili raw niya ang pagsuko kaysa magka o magpakanlong sa Senado.
2: May pasabog din si Estrada bago sumuko. Inalok daw siyang umalis ng mayorya para maabswelto.
3: Ang articles of impeachment naman laban kay VP Sara, pinababasura na ng kanyang depensa. Pero ngayong nagkakagulo sa Senado, ano na kaya ang mangyayari sa paglilitis ng pangalawang pangulo? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. No bail! Senador Jinggoy Estrada sumuko na sa CIDG sa gitna ng plunder case. Suspended Senate Acting Sergeant at Arms Mawa Plaska, sinobtina na ng NBI. Dalawang malapit kay Senador Robin Padilla, ipinatatawag din. Exclusive pamilya ng Vice Mayor ng Bulacan-Bulacan, dawit sa flood control scandal. Jumbo oil price rollback kasado na bukas. Presyo ng kerosene bababa sa higit 10 piso kada litro. Alex Ayala at Venus Williams magti-team up daw sa Bad Homburg Open. At Pulp Fiction yarn, tech billionaire Jensen Huang humataw on stage.

0: oras lang matapos lumabas ang arrest warrant ng Sandigan Bayan para sa isa na namang kasong plunder, sumuko agad sa CIDG si Senador Jinggoy Estrada. Non-bailable ang kaso pero hindi raw siya magpapakanlong sa Senado. Narito ang agenda report ni Hannity, nagulat ng live mula sa Senado. Hana, ano na ang mga kaganapan?
1: Corina, voluntaryo ngang sumuko si Senador Jinggoy Estrada sa PNP-CIDG matapos maglabas sa Sandigan Bayan 5th Division ng warrant of arrest kaugnay ng kasong plunder. Sa pagharap niya sa Senate media kanina, nanindigan siyang hindi siya magpapatinag sa mga hamong kinakaharap niya sa ngayon.
2: I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin.

0: Inutusan ni Estrada ang Senate Secretary para i-hold ang sweldo niya na anya'y personal niya raw na pa siya para ipakita umano sa publiko na wala siyang intensyong makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ang kanyang pangalan. Hindi raw siya sa ilalim sa Senate custody para gamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga paratang sa kanya. Mariing itinanggi ni Estrada ang mga paratang at giit nitong wala siyang kinalaman sa umano'y kickback scheme sa flood control scandal. Binagit niya ang liham ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na anya'y walang record na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Kinwestiyon din ni Estrada kung paano siya nasampahan ng kasong plunder, gayong hindi rin daw siya itinuturong utak o star figure na nasa likod ng umano'y kickback scheme. Corina inakusa rin ng senador na ilang beses daw siyang nilapitan para talikuran ng Independent Majority Bloc kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso pero tinanggihan daw niya ito. Hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang mga nasa likod nito pero ilalantad daw niya ang mga detalye sa mga susunod na kabanata. Mas pinili niyang manindigan sa kanyang mga prinsipyo at mga kasamahan sa Independent Majority.
1: I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure.
0: Nakasaad sa warrant na inaatasan ng mga otoridad na arestuhin si Estrada at ang kanyang mga kapwa akusado at iharap sa hukuman. No bail ang kasong kinakaharap ng senador. Una nang sinabi ng ombudsman na dineliver umano ang humigit kumulang 573 million pesos na kickback kay Estrada mula sa umano'y pagmaniobra sa national budget. Sa kabila nito, nanindigan ng senador na haharapin niya mga paratang sa tamang proseso ng batas at ipagtatanggol ang kanyang sarili sa hukuman. Kasama ni Estrada sa pagdating ang ilan sa kanyang mga kapwa senador sa Majority Bloc, kabilang sina Senator Aimee Marcos, Camille Villar, Rodante Marcoleta at Senate President Alan Peter Cayetano. Dumating din si DILG Secretary John Vic Remulla na nauna nang sinabing dalawa lang ang options para kay Estrada, ang voluntaryong sumuko o tuluyang arestuhin ng mga otoridad. Corina, samantala mistulang nagkatensyon pa sa pagitan ni na SP Alan at DILG Secretary John Vic Remulla bago nga itong pagsuko umano ni Senator Jinggoy Estrada. Ginigiit ni Cayetano kanina na ilagay muna si Estrada under Senate custody at naririnig natin siyang sinasabihan si Remulla na kailangang respetuhin ang institusyon pero ang bala naman nitong si DILG Secretary Remulla ay tila tumutukoy kay Senator Bato de la Rosa at sabi niya, "The last person you took in custody escaped." Pakinggan natin yung naturang video.
2: We're just asking you to walk out, but let's walk. Let's walk, let's walk. You're resting here.
3: Sir, I'm asking you.
0: Sa ngayon, Corina, hindi pa nakasesyon ang Senado dahil walang ni isang Senate Majority Member ang nasa Senate Plenary sa ngayon at tinatawagan pa raw ng Senate Secretary itong si SP Alan na kasama ni Senator Jinggoy na umexit ng Senate premises na dapat siya ay magiging presiding officer ng sesyon. Corina.
4: Hana, para lang malinaw kasi medyo muffled ano, yung kanilang palitan. Ano yung kanilang disagreement?
0: Corina, narinig natin itong si SP Alan na merong tila objection doon sa nangyayaring pag-aresto dito kay Senator Jinggoy Estrada. At sinight niya, narinig natin doon sa video, na sinight niya itong nangyaring event around 1990 when then Senate President Jovito Salonga defended then Senator Juan Ponce Enrile over his rebellion and murder arrest at ni-recall ni SP Alan na inobject yung pag-aresto na yon sa loob ng Senate premises, and he insisted noon na ang isang active senator could not be arrested sa loob ng Senate grounds while a session is in progress. At nadugtungan yan ng pagsagot nitong si DILG Secretary John Vic Remulla na sumisigaw na, Sir, the last person you took in custody escaped. Na misto lang tumutukoy nga rito kay Senator Bato de la Rosa matapos umexit ng Senate premises noong May 14 kasunod nung Senate shooting. Corina?
4: Parang iba naman yata yung within Senate grounds at yung while they're in session in the plenary. Pero hindi sila nag-session ngayon, tama ba?
0: Yes, Corina. He was actually talking about walking sa labas ng Senate premises, at kalaunay ngang sumigaw itong DILG Secretary John Vic Remulla. We're actually seeking clarification on what happened during the heated conversation or exchange between the two. Pero sinayot niya kasi itong 1990 event sa loob ng Senate premises kung saan nga itong si former SP Jovito Salonga actually defended itong naging pag-aresto kay dating Senador Juan Ponce Enrile. Base yan doon sa naging linya ni SP Alan kanina. Sa ngayon, Corina, hinihintay natin kung makakarating pa itong si SP Alan. Sabi naman ng Senate Minority Members, willing silang maghintay for as long as it takes dahil marami-rami raw ang mga kailangang panukalang i-discuss sa Senate Plenary dahil merong mga bill na nasa third reading na. Corina?
4: Ilan silang Senate minority na nandyan? Kumpleto ba sila sa attendance?
0: Yes, Corina, all 11 minority members are actually here. Sabi ni Senator Mig Zubiri, wala naman daw nagsabi sa panig ng Senate Majority na magka-cancel itong, may makakancel na sesyon ngayong araw. At gaya nga na sinabi ko kanina, merong bills na pending for third reading today. Dalawa dyan ay para sa citizenship ng mga nasa larangan ng sports. At sabi ni Zubiri, ready to work, at when the presiding officer comes, sila ay magtatrabaho. At dahil meron din daw kasing pending na CA generals up for promotion na paparating daw yung mga kaarawan, at kapag hindi nag-convene ang CA ay apektado yung mga general na iyon at posible silang ma-bypass. At sabi ni na Senator Mig Zubiri at Senator Kiko Pangilinan, they're willing to wait for as long as it takes. Corina?
4: Diyan sila matutulong? As long as it takes. Ano yan? Meron ba silang deadline?
0: Yes, Corina. Actually, hindi natin natanong yan no, dun sa mga senador. Pero ang natanong kasi natin is, nangyari na ba ito before sa Senado? No, kung meron bang na-cancel na sesyon? Sabi ni Senator Kiko Pangilinan, it happened before but under force majeure, or yung kung merong bagyo or under national emergency. Pagdating dun sa oras, hindi pa natin matiyak sa ngayon dahil sabi ni Zubiri, maaga-aga pa naman daw dahil dapat ay magsesesyon nga around 5 p.m. Corina?
4: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Natanong ko din yun.
3: Kung doon sila matutulog?
4: Hindi, kung meron ba sa rules nila. Kung hanggang kailan sila pwedeng maghintay doon. Kasi right. Ano magiging deciding factor sa kanila?
3: Right, and I don't think the majority will go there at 10 o'clock. Hindi ba?
4: Mm-hmm.
3: Oh, so
4: siguro at a reasonable time. Sila na lang ang magde-decide ano yung reasonable time.
3: Correct. Ay, bago na naman yung pagkatapos ng force majeure at saka ng fourth with, reasonable time naman ang kailangan pagdebatihan.
4: Oh, kasi nandun din yung justifiable reason. So.
3: Para tayong radyo, no?
4: Oo.
3: Okay.
4: Moving on. Nasa kustudiya na ng PNP CIDG si Senator Jinggoy Estrada matapos sumuko sa kasong plunder. Nasa Camp Crame na rin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na kapwa niya akusado sa kaso. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Joan, ano na ang latest dyan?
5: Kinky, arestado at hindi sumuko si Senator Jinggoy Estrada ayon niya mismo kay DILG Secretary John Vic Remulla. Sinabi niya ito sa kanyang press conference makailang oras lang ang nakalipas. Ano? Ang kwento niya, inaresto na nila kasama ang PNPCIDG Estrada bago pa ang naging press conference ng senador dito nga sa Senado ngayong araw. Binasahan niya ng kanyang Miranda rights si Estrada sa Senado at saka siya inaresto at ibinyahe papunta nga sa PNPCIDG headquarters sa Camp Crame. Pasado alas 4 ng hapon, dumating si Estrada dito sa Camp Crame kasama si Remulla matapos siyang sumuko nga at matapos nga ang kanyang ang pag-aresto sa kanya doon sa Senado. Kasunod nito ng paglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder at sa natitirang one count of graft charge na lilitisin sa 5th Division ng Anti-Graft Court. Ang mga naturang kaso kadikit sa umano'y pagtanggap ng kickback na Estrada na hindi bababa sa 573 million pesos mula sa mga infrastructure project ng DPWH taong 2025. Ayon naman kay Remulla, no, hindi nila bibigyan ng special treatment si Estrada at maging ang iba pa nilang co-respondents. Sumailalim na sa booking procedure si Estrada doon sa PNPCIDG headquarters kung saan siya kinuna ng fingerprints at formal na inirecord ang kanyang pagka-aresto. Agad naman itong nagtungo sa Sandigan Bayan para sa return of warrant and commitment order nito. Sinamahan si Estrada ni Senate President Alan Peter Cayetano sa PNPCIDG headquarters at nang tinanong natin si SILG Remulla kung bakit kasama nilang dumating si SP Alan, ang sabi niya ay SP Alan wanted to show solidarity with Senator Jinggoy at Anya, sinabihan mismo ni SP Alan si Estrada na sasamahan niya ito. Samantala, sumuko na rin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa PNPCIDG kung saan sumailalim na rin siya sa booking procedures. Pero ayon kay Remulla, kinailangang dalhin si Bonoan sa ospital dahil sa tumitinding hypertension. Mananatili niya sa ospital si Bonoan for an undetermined amount of time, ani Remulla, at kailangan munang siguraduhin ma-stabilize o umayos ang kondisyon ni Bonoan bago ito dalhin sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of warrant. Kailangan din munang manggaling sa doktor ni Bonoan na fit to stand trial na ito. Pero tiniyak naman ni Remulla na under full security si Bonoan. Ang ibig sabihin nito, hindi siya hahayaang makalabas at may restricted access sa kanya. Kinumpirma na rin ni Remulla na all accounted for na ang limang akusado ng plunder na sina Estrada, Bonoan at mga opisyal ng DPWH-NCR na sina Assistant District Engineer Denril Cortuna at District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Samantala, naglabas na rin ng schedule ng arraignment at pre-trial ang Sandigan Bayan 2nd Division naman na may hawak doon sa kasong graft ni na Estrada at Bonoan na kaugnay pa rin ang flood control scandal. Pinky.
4: Joan, may impormasyon na ba kung saan idedetena sina Estrada at Bonoan? Well, si Bonoan ay sabi mo nga, for now, will be under hospital arrest until such time that the doctors will say pwede siyang ibalik sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. What about Senator Jinggoy?
5: Yes, Pinky, kinumpirma sa atin ng Sandigan Bayan 5th Division Clerk of Court na itong si Senator Jinggoy ay dadalhin sa New Quezon City Jail sa Payatas. So ito yung itinakdang detention facility para sa mga personalidad na sangkot sa mga kasong kaugnay sa flood control scandal. So ganun din yung mangyayari kay Bonoan. So long as makukumpirma na ng doktor na fit to stand trial siya, dadalhin na rin siya doon sa New Quezon City Jail sa Payatas after appearing at the Sandigan Bayan. Pinky.
4: Maraming salamat sa iyong ulat, Joan Manalo. Naglabas na ng subpoena ang NBI laban kay suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay sa pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Kasama rin sa mga pinatatawag ang ilang malapit kay Senador Robin Padilla. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
6: Apat na personalidad ang pinatatawag ng NBI para humarap sa investigasyon hinggil sa May 13 shooting sa Senado at sa posibleng kaugnayan nito sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Kabilang narito si suspended Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca, ang Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Gene Robles, ang tsuhi ni Padilla na si Virgilio Lacay Cariño at si Pasay City PNP Chief Joselito Disesto. Inaasahang haharap sa mga investigador ang apat ngayong linggo. Muli namang nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag ang planong pagsupina kay Nancy De La Rosa, ang asawa ng pinaghahanap na senador. Sa ngayon ay under consultation pa raw ito sa Justice Department. Nirerespeto rin nila ang kritisismo ni Senator Ping Lacson na harassment ang pagsupina sa misis ni De La Rosa at anya'y trabahong tamad kahit pa hindi naman umano ang lokasyon ng senador ang habol nila sa pagpapatawag dito.
7: We are not considering si the wife of Senator Bato as suspect or anything, but to shed light. Alam nyo, the people should understand na Sabina, hindi kasi ni Sabina dahil automatic akusado na. Kaya kasi si Sabina, you can give the reason to shed light on the matter. I respect the position of Senator Lacson. Unang-una, he's giving high regards to the NBI. That is something that we will value. And pangalawa, yung kanyang mga sinabi is sharing his wisdom. That is something also that we can understand and process and can help us to proceed kung ano yung aming direction.
6: Hindi rin uurungan ng NBI ang posibleng investigasyon na isasagawa ng Senado kaugnay sa nangyaring barilan. Una nang sinabi ng Senate Committee on Public Order na ipatatawag nila ang lahat ng law enforcement agencies para sa investigasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonar News Channel.
8: Hindi ako traidor sa Pilipinas. Yan ang pahayag ni Senador Robin Padilla matapos siyang sampahan ng obstruction of justice complaint ng CIDG. May kaugnayan ito sa pagtulong niya umano sa pag-eskapo ni Senador Bato De La Rosa matapos ang barilan sa Senado noong May 13. Giit ni Padilla, ipinaglalaban lang niya ang soberanya ng bansa. Wanted si De La Rosa ng ICC dahil sa naging papel niya sa madugong war on drugs ni FPRRD.
3: Posibleng madagdagan pa ang maiisyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court. Ito ang babala ng dating ICC judge na si Attorney Raul Pangalangan. Wala na rin daw makapipigil pa sa arrest warrant na inilabas ng ICC laban kay Senator Bato De La Rosa.
9: Dati nang napabalita na posibleng maglabas din ng arrest warrant ang ICC laban kina Senator Bongo at former PNP Chief Oscar Albayalde. Tulad ni Senador Ronald Bato De La Rosa, pinangalanan din ng ICC sina Go at Albayalde bilang co-perpetrators ni FPRRD sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni dating ICC Judge Raul Pangalangan na posibleng madawit ang lahat ng may kinalaman sa mga krimeng naganap hanggat sila'y pasok sa timeline ng ICC membership ng Pilipinas mula 2011 hanggang 2019.
10: The prosecutor needs the permission of the court to commence an investigation. It received that permission. And the permission identified the crimes and identified the time period. So anyone who falls within the time period and can be linked to those crimes in various, we call it modes of attribution, modes of liability, can be included in the charge. So the list they have is not the final list. They can still add names along the way.
9: Taliwas sa sinabi ng kampo ni Senator Bato na ang arrest warrant ay kailangang mula sa local court lamang na kanilang kikilalanin, sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isuko ng gobyerno ang mga personalidad na masasampahan ng ICC warrant. Mayroon anya itong kaakibat na lokal na batas at saklaw ng international humanitarian law.
10: It is squarely provided for in Section 17 of our IHL law that it is an option available to our government. That's an act of Congress, saying that if there is already a pending investigation by an international tribunal, the government may surrender the accused to the ICC.
3: Mm.
10: And that is a decision.
3: Is that the word used? Surrender?
11: May. No?
10: Yeah. In the ICC, we use arrest and surrender.
3: Mm.
10: So it is a decision to be made by the sovereign state. It is within the discretion of the state to do that. That is a political judgment. And therefore, it is not for courts to override the exercise of that political judgment by the state.
4: Ipinunto din ni Attorney Pangalangan na ang pretrial chamber ng ICC na wala sa local courts ay nagbibigay pa nga daw ng pagkakataon sa mga akusado na ipaliwanag ang kanilang panig bago pa dumiretso sa aktual na court proceeding. Pinababasura ni VP Sara ang articles of impeachment laban sa kanya. Ito ang sagot ng vice sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. Ang detalya sa agenda report ni Dexter Ganide live mula sa Senado. Dexter, ano pa ang mga sinabi nung defense team ni VP Sara?
11: Corina, walang impeachable offense na nagawa ang Vice President, kaya niya pinababasura sa Senate Impeachment Court ang lahat ng articles of impeachment na isinampa sa kanya ng House of Representatives. Pasado alas 4 na ng hapon nang dumating dito sa Senado ang ilan sa mga miyembro ng legal team ni VP Sara. Dala nila ay 5 maleta na naglalaman ng kanyang tugon at mga dokumento na magpapatibay sa argumento ng pangalawang pangulo. Pinangunahan ni Attorney Michael Powa ang OVP legal team na naghatid sa Senado ng reply to the writ of summons. Dapat ay nitong weekend pa napaso ang 10 days na deadline ng impeachment court para mag-reply ang Vice President. Pero dahil pumatak nga sa weekend, nasa rules ng impeachment court na ang magiging deadline ay ang kasunod na Lunes. Dumiretso sila sa 6th floor ng Senate building kung saan ang opisina ni Senate Secretary Attorney Jose Luis Montales na siya ring nagsisilbing clerk of court ng impeachment court. Matapos maisumite ang kanilang tugon sa impeachment court ay nagpa-unlock ang legal team ni VP Sara na sagutin ang ilan sa mga tanong ng Senate media. Ayon dito kay Attorney Powa, pangunahing prayer nila sa impeachment court ang ma-dismiss ang kaso laban sa Vice Presidente. Git ni Powa, wala namang impeachable offense sa 4 na articles of impeachment. Kanila ring hiniling na huwag tanggapin ang mga ebidensyang isinumite ng House of Representatives.
12: Well, of course, first and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no? Itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ng ating Vice Presidente. We really just set forth, yung nasabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita natin yung mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice Proceedings, no? Isa na dyan, syempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang naka attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nakalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed their answer before the Committee on Justice. Ito yung mga bagay na nire-raise namin, no, sa aming answer. At maliban doon, in-address din namin, no, yung bawat article, yung mga allegations sa bawat article, in-address din namin yan sa aming sagot. Sa ngayon, alam naman natin, di naman naglabas ng TRO, for example, ng Supreme Court, talaga namang maaaring magpatuloy itong proceedings. At kami naman po ay magpa-participate. But again, our participation is without prejudice doon sa mga constitutional infirmities na nakita natin at kaya tayo naghain ng petisyon sa Supreme Court.
11: Bago sila magtungo rito sa Senado ay pinareceive muna ang kopya para sa House Prosecution Panel at may 5 araw naman ang House Prosecution para magkomento sa tugon ni VP Sara. Corina, dahil papatak ulit ng Sabado o weekend itong 5 araw na naibigay sa House of Representatives, mamahulugan na sa Lunes, June 8, ang magiging deadline ng pagsusumite nila ng kanilang sagot doon sa naging reply ni VP Sara. Corina?
4: Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante, nag-uulat live mula sa Senado.
13: Di raw papayag ang House Prosecution Team na patagalin pa ang impeachment trial ni VP Sara. Pero inamin nilang sila'y duda sa posibleng maging galaw ng mga senador. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
14: The long wait is over. Yan ang reaksyon ng House Prosecution Panel sa pagsagot ng kampo ni VP Sara sa writ of summons ng impeachment court.
15: Ang tagal na po na naghihintay ng taong bayan ng kasagutan ng ating Vice Presidente. And even us, the 11 prosecutors, are looking forward to see the answers of the Vice President.
14: Dahil dito, agad-agad na raw bubuo ang prosekusyon ng sarili nilang sagot. Pero inamin ng prosecutor team na hanggang sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na official notice o invitation mula sa Senado para sa magaganap na pre-trial o proper trial. Kaya giit ni Luis Tro, hindi sila papayag na patagalin pa ang proseso.
15: If ever there will be changes to July 6, it should be earlier and not later. That is if our intention is to respond to the mandate of the Constitution, which says, trial forthwith.
14: Aminado si Luis Tro na meron pa rin silang pangamba na baka maulit ang hindi pagpansin ng Senado sa impeachment noong nakaraang taon.
15: I-oppose namin yun. The Senate Rules on Impeachment does not speak about dismissal. The rules neither speak about remand nor about clarification. Ang sinasabi lamang po ng Senate Rules on Impeachment, trial. And after trial, the judgment is either conviction or acquittal.
14: Sa kabila ng mga pangamba, kumpiyansa pa rin ang prosekusyon sa mga senador. Ito ay kahit pa ang ilan sa kanila ay may kinahaharap na mga kaso. Buo pa rin ang tiwala ng Lemonman House Prosecutor dahil maging ang taong bayan raw ay nagbabantay sa takbo ng impeachment. Kasama na raw dito ang mismong mga taga-suportan ni Vice President Sara Duterte. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
4: Makakausap po natin ngayon ang spokesperson ng House Prosecution Team, si Lanao Del Sur, Representative Zia Lonto Adyong. Magandang gabi sa inyo, Congressman Adyong.
16: Magandang gabi po, Ma'am Corina, and magandang gabi po sa inyong mga taga-panood.
4: Tumugon na po ang depensa ni VP Sara sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. Ano po? At ipinababasuran niya ang Articles of Impeachment. Handa na po ba kayo sa ganitong senaryo at sa inyong sasagutin?
16: Actually, Ma'am Corina, we acknowledge that we in receipt doon po sa answers nila sa impeachment, Articles of Impeachment. Pero kung titingnan niyo po, non-answers nga po yung ginawa nila. It's the old rehash arguments po na sinasabi nila from the very beginning. So there's no substantial new arguments that were provided in the answers of the defense. So kung tatanungin niyo po kami, wala pong pagbabago doon sa dati po nilang sinasabi na questioning the entire process of the impeachment process which initiated by the Committee on Justice. So kami naman po sa House Prosecution Team, we are studying, ang aming pong legal team, we are studying the answers of the defense. And we would probably decide on whether to respond to that because there's nothing to respond kasi wala naman po talaga silang sinabi na mga bago as a counter-argument to the impeachment individual specific articles that we have alleged the Vice President.
4: So who is to determine, sir? Kasi kung kayong dalawa lang ang nagsasagutan, wala namang sesyon ng Senado, what can we expect will happen next?
16: Well, after the reply, the comments of the House Prosecution Team, that would definitely be, that would start off the pre-trial. And kung hindi po ako nagkakamali, ay naglapas na po ng schedule ang ng impeachment court, yung magiging pre-trial na susunod after the answer of the VP, which now, na nakita naman po natin, and the response of the prosecution team, which is within non-extendable 5 days. So we expect that as what the Senate has already adopted in terms of the timeline and schedule, nakaready naman po ang ating House Prosecution Team to comply with the timeline.
4: So meron din pong kopya, bale, ang mga senador ng lahat ng inyo pong sagutan?
16: I'm sure because sila po yung naupo ng mga hukom. And we're talking about the impeachment court composed of 24 sitting judges.
4: But you will still have to respond, hindi po ba? Like, for example, wala namang bago dito. Yun lang, ganun lang kaikli. You still will have to officially respond.
16: Well, that would depend on how the prosecution team will assess and review the answers, and then we will come up with the response. Kasi binigyan naman po tayo ng 5 days, so that would definitely be part of the action that will be taken by the House prosecution team. But definitely, kung tatanungin po tayo, if you go back to the press con at saka yung ano po nila, answers po nila, ay rehash naman po, wala naman po, it's a non-answer. So there's no substantial counter-arguments, new information or new counter-evidences that were provided in their answers.
4: Sa dami po na nangyayari ngayon sa Senado, kayo po ba'y kampante pa rin sa napipintong paglilitis?
16: Well, unang-una, we stand on the principle, sabi nga po natin over and over again, this is the fight of the Constitution, because this is actually a test of our Constitution, how strong our Constitution is despite the political pressure that is happening now. Kami po ay naniniwala na ang taong bayan din po ay invested dito sa impeachment trial po ito, at sila din po at ultimately ang magiging judge kung ano po yung magiging resulta nitong impeachment trial na to pag nag-start na po ito. So yes, we're confident with the with the support of the public. Nakita naman po natin yan sa mga recent surveys na tumataas po yung rate ng gusto na marinig yung mga ebidensya at gustong umandar ang accountability mechanism ng Constitution natin, and that is the impeachment trial.
4: Maraming salamat po sa inyong oras, Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong.
16: Maraming pong salamat, Ma'am Corina.
4: Exclusive, pamilya ng Vice Mayor ng Bulacan, Bulacan, dawit sa flood control scandal. At jumbo oil price rollback, kasado na para bukas. Susunod yan sa agenda.

0: Sabit ang pamilya ng Vice Mayor ng Bulacan-Bulacan sa flood control scandal. Isa raw ang sasakyan ng kanilang kumpanya na mga ginamit bilang panghakot ng mali-maletang flood control kickbacks. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Hindi bababa sa 7 sasakyan na may tigli-5 o 6 na maleta ang ginagamit ni na former DPWH officials Bryce Hernandez at Henry Alcantara tuwing nagde-deliver sila ng kickback. Ayon sa supplemental affidavit ni na Hernandez at former DPWH official JP Mendoza, kabilang sa mga sasakyang ginagamit pang deliver ang white van at bulletproof Land Cruiser ni Alcantara, 4 na DPWH pickups at isang van ng TBB Construction. Pagmamayari ng isang Antonio Cruz ang naturang kumpanya. Siya ang lolo ng kasalukuyang vice mayor ng Bulacan-Bulacan na si Aaron Ronald Cruz. Base sa DPWH Transparency Portal, aabot sa 145 contracts worth 1.8 billion pesos ang napanalunan ng kumpanya mula pa noong 2018. Pero tila hindi pa rito nagtatapos ang umano'y koneksyon ng kumpanya sa mga kinasuhang opisyal ng DPWH. Ayon pa sa supplemental affidavit ni na Hernandez at Mendoza, may 4 na individual silang kasama tuwing nagsasagawa ng delivery. Kasama rin dito si Loren Cruz, Aristotle Bambi, Raulito Enriquez at Ronald Cruz na tinawag nilang kabarkada ni former DE Alcantara. Sa pagsisiyasat ng Bilyonaryo News Channel, natuklasan naming ama ni Vice Mayor Cruz, si Ronald Cruz. May isa pa siyang anak na nasa gobyerno rin na si Matungaw Barangay Captain Mikey Cruz. Sa ilang kontrata ng TBB Construction, si Ronald Cruz ang minsang pumipirma bilang representative ng kumpanya. Tito naman ni na Vice Mayor at Kapitan, si Raulito Enriquez. Una nang iniulat ng BNC ang ilang larawan kung saan spotted ang Vice Mayor at ilang kaanak nito kasama si na Alcantara. Ayon sa mga kinasuhang DPWH official, depende sa laki ng maleta ang laki ng perang idinideliver sa isang umano'y proponent. 30 to 40 million pesos para sa maliliit na maleta, habang umaabot naman sa 50 million pesos sa mga malalaki. Kasama sa mga pangalang nakalagay raw sa summary files ni Alcantara bilang proponents, sina Senator Joel Villanueva, former DPWH USEC Roberto Bernardo, resigned Congressman Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana, former Congresswoman Mitch Cahayon Uy, contractor na si Divina Cruz, at asawa ng Wawaw Builders owner na si Jessica Arevalo. Sinubukan naming kumuha ng panig ng pamilyang Cruz, pero wala pa silang tugon sa amin. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
2: Humabong ng greeting si Palace Press Officer Yusek Claire Castro para sa 48th birthday ni VP Sara. Sinagot din niya ang mga bagong tirada ng kapatid ng Vice. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
3: Natatandaan po natin nung nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatiyan ang Pangulo sa kanyang sa ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan at siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati ng maligayang kaarawan. So naganda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara.
4: Ito ang bati ng Malacañang kay Vice President Sara Duterte para sa kanyang 48th birthday nitong nakaraang linggo. Makikitang ang hawak na screenshot ni Palace Press Officer Claire Castro ay galing sa video ng Vice para sa nagpakilalang bagman umano nito na si Ramil Madriaga. Ipinresenta ang naturang video greeting sa House Justice Committee proceedings ng kanyang impeachment case. Pinabulaanan din ng palasyo ang pahayag ni Congressman Paulo Pulong Duterte na without the help of his sister, President Marcos would not have won by the margin that he did.
3: Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Eh, Pangulo po siya eh. Pangalawa, sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Sino ang tuloy-tuloy na nag-aaruga sa ating mga kababayan? At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa?
4: Dagdag ng Malacañang, malinaw na ngayon ang pagkakaiba ng Pangulo at ng Vice sa maraming bagay. Naninindigan daw si PBBM para sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hindi raw nagbabakasyon at walang kilalang assassin. Wala rin daw kinukonsenting fake news ang Pangulo at higit sa lahat, pinapapanagot ang dapat managot. Tugon pa ng Malacañang kay Congressman Pulong, manood ng mga press briefing para alam kung ano ang ginagawa ng pamahalaan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
5: Good news naman para sa ating mga motorista. Epektibo ang isang jumbo oil price rollback bukas. Ayon sa Energy Department, may tapyas na halos 5 piso ang kada litro ng gasolina at halos 10 piso sa diesel. May bawas singil din na higit 10 pesos kada litro ang kerosene. Ayon sa DOE, posibleng bumalik sa pre-war levels ang presyo ng langis kung tuluyan ang huhupa ang tensyon sa Middle East at mabubuksan ang Strait of Hormuz.
0: Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission ang nagbabadyang 9 billion peso refund ng Meralco sa mga customers nito. Sa memo ng Billionario News Channel, sinabi ni ERC Chairman and CEO Francis Saturnino Juan na posible itong makabawa sa mataas na singil ng Meralco. Marami ang nagrereklamo sa kanilang billing para sa buwan ng Abril.
6: Ang pinag-aaralan namin, and we will act soon kasi nga ang gusto natin ay makahanap ng kung anong pamamaraan para mamitigate yung singil ng ating mga distribution utilities, lalo na ang Meralco dahil malaki ang kanyang customer base.

0: Breathe healthy. Breathe happy. Everest Aircon with healthy air filter helps sterilize the air from bacteria, virus, germs, odor, and other contaminants. For safe, clean, and healthy air, Everest Aircon. Safe, clean, and healthy air for the family.
1: The future starts with every greener choice and sustainable effort we make today. Protect the planet. Protect tomorrow. World Environment Day. Bilyonaryo News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa elliptical road. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light to moderate naman ang kabilang lane. Sentro ang usapin sa safety protocols sa mga unang araw ni Labor Secretary Francis Tolentino. Bukod sa gumuhong gusali sa Pampanga, ilang kumpanya ang nakitaan din ng mga umano'y paglabag sa Cebu. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
3: Sa unang flag ceremony ni Francis Tolentino bilang kalihim ng Labor Department, nilatag niya muli ang kanyang mga plano sa ahensya.
4: Tayo po ay naririto hindi para lamang itaas ang watawat ng Pilipinas, kung hindi itaas din ang dignidad ng manggagawang Pilipino na ating sinumpaang tungkulin.
3: Kasabay nito ang pagbubunyag ni Tolentino sa isa pang isyu ng kaligtasan ng mga manggagawa sa Cebu. Anya, dalawang malalaking telco companies ang lumabag sa safety protocols ng DOLE.
5: Itong ginawa ng Region 7, May 28, mabilis, nagkaroon ng work stoppage sa Region 7. Yun naman mga umakit sa poste at nagkakabit ng mga linya ng kuryente, linya ng internet ata. Yun yung alamin ko ngayon.
6: Nakita ho natin na hindi po nila naobserbahan yung basic na mga occupational safety and health requirements. Nakikita po natin ay yung mga empleyado nila umaakyat sa poste, nag-i-install ng wiring, si wala namang PPE.
3: Ayon pa sa DOLE Region 7 Director, may casualties na rin na naitala dahil sa paglabag sa safety protocols.
6: For 2025, umabot yata ng mga 8 na namamatay. Alarming kasi yung mga cable wires, dangling wires, yung mga manggagawa natin na papasok to and from work ay nagmumotor na aksidente din.
3: Inamin din ni Benafe na ang Region 7 ang may pinakamaraming bilang ng safety-related issues incident sa mga manggagawa noong nakaraan at ngayong taon. Matatanda ang isa sa mga tinitingnang anggulo kung bakit maraming nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga ay ang paglabag sa safety protocols ng DOLE, ang Golden Years Construction na pagmamayari ni Joel Ku. Nakatakdang ilabas ng DOLE sa June 12 ang kanilang findings sa isinasagawang investigasyon sa trahedya. Para sa agenda, Micah Razon, Bilyonaryo News Channel.
7: 13 na ang kumpirmadong patay sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Aabot pa sa 7 ang nawawala, higit isang linggo matapos ang trahedya. Patuloy pa rin ang search, rescue at retrieval operations ng mga otoridad habang gumugulong ang investigasyon.
8: Excitement heats up para sa Bad Homburg Open. Ayon kasi sa Tennis Channel, partner ni Alex Ayala sa doubles event, ang former world number one lang naman na si Venus Williams. This comes after both of them received a wild card entry. Ito ang first time na magti-team up ang dalawa. They previously faced off sa ASB Classic, where Ayala and Iva Jovic defeated Williams and Elina Svitolina sa doubles match. Magsisimula ang Bad Homburg Open sa June 21st in Germany. Manila's social and business elite in one roof. Para ito sa grand wedding ni na businessman Miguel Tan and Carmela Tan, Pinosi San Juan City Mayor Francis Zamora ang snaps from the event, which was held sa Makati Shangri-La last week. Present din, of course, ang daddy Carmela na si ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Spotted din ang kanyang kapatid na si Jacob na katabi at akbay pa ang aktres sa si Atasha Mulak. Dumalo rin si Boysen at High Precision Diagnostics Big Boss Justin Ongsu na bumiyahe pa from Hong Kong. Kasama sila ng kanyang wife as principal sponsors, una na rin kinasal sina Miguel and Carmela in an intimate civil ceremony noong Marso. Tessa Prieto opens Pride Month with a legal battle. Nagtungo ang socialite sa DOJ para sampahan ng reklamong falsification ang ex-girlfriend. Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
9: Paglayo mula sa pagkakasangkot sa isang kasong wala siyang kinalaman. Yan ang nais ng socialite at television personality na si Tessa Prieto na nagtungo sa Justice Department ngayong unang araw ng Pride Month. Nagsampa ang kampo ni Prieto ng reklamong pamimiki ng dokumento sa tatlong individual. Sangkot daw dito ang kanyang ex-girlfriend na si Angel Chua.
10: I said, it's enough. I have been victimized already in the past. I said, I'm gonna move on with my new lover slash. But I said, I want to make everything clear. To clear my name, to clear my reputation, to clear my family's reputation. It's unfair.
9: Dagdag ni Prieto para din daw ito sa ilan pang mga biktima umano ng kanyang dating nobya. May kinalaman daw ang issue sa financial transactions.
10: All I did was fall in love, you know, and so I wanna correct that. In the end of it all, what is it? It's the legacy I wanna leave behind. So I really wanna make sure that I do all the necessary actions. That I will defend myself and the truth.
9: Sabi naman ng abogado ni Prieto na si Tay Leonardo, may kinalaman din ito sa ikinasong estafa sa kanyang kliyente ng isa sa mga respondent na umano'y hindi nabayaran ni Prieto.
11: Yeah, this is actually a countercharge on what happened as to our client because she was wrongly accused, falsely accused of a crime. This is a case for falsification against three respondents.
12: In connection with
11: the alleged document which she did not sign.
9: Mariing itinanggi ni Prieto na pumirma at ipinanotaryo niya ang mga dokumentong ipinaako sa kanya. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaire News Channel.
7: PBBM at U.S. Secretary of State Marco Rubio nagkausap sa telepono. At Romeo Beckham may sarili ng fashion label. Susunod yan sa Agenda.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot eh.
17: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
19: Behind every champion are kids who love to play. Now capture those moments. Join the PACOR Photography Contest 2026. Kids at Play. Shoot your story in conventional, mobile, or drone categories. Submission of entries are open until June 30th, 2026. For more info, scan the QR code or visit www.pagcor.ph/photocon2026.
7: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Umalma ang Malacanang sa pahayag ni Senador Jinggoy Estrada na pinipilit umano siyang kumala sa majority para maabswelto sa kasong plunder. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakaraang taon pa gumugulong ang flood control investigation at wala pa noon ang ngayoy Majority 13 ng Senado. Unfair din anya para sa mga Pilipino kung totoo man ang mga aligasyon ni Estrada. Welcome naman sa palasyo ang pagsuko ni Senator Jinggoy dahil hindi na raw pinahirapan pa ang mga otoridad. Di raw tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa na tinatakasan ng isang valid arrest warrant.
12: Pinaigtin ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang strategic partnership sa gitna ng issues sa South China Sea at cross-border threats. Pero iniwasan daw ni visiting Vietnamese President Tô Lâm ang pagbisita sa Senado. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ivy Reyes.

bigating performer sa OPM Confederations inanunsyo na. At tech billionaire Jensen Huang humataw on stage. Susunod yan sa agenda.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane at mabagal naman ang northbound lane. May mensahe si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro ng Senate Minority Bloc. Anya, ang Senado ay pantay na sangay ng gobyerno. Hindi premyo na pwedeng angkinin ng sinuman. Patunay raw dito ang nangyari sa isa sa kanilang miyembro. At kung mayroon man daw silang hindi pagkakaunawaan, dapat ito ay resolbahin sa loob din mismo ng Senado. Inilabas si Cayetano ang pahayag ilang oras matapos sumuko si Senador Jinggoy Estrada sa panibagong kaso ng plunder at sa gitna ng usaping kudeta pa rin sa Senado.
1: Kultura at tradisyon ang highlight sa Santa Cruzan sa Cebu, kabilang ilang billionaire family sa mga rumampa, habang tampok ang renowned local fashion designers. Silipin natin yan sa Agenda Report ni Mary Ann Uy.
2: Dito sa Waterfront Hotel and Casino sa Lahog, Cebu City, ginanap ang taunang Grand Santa Cruzan sa Cebu ng Clothes for Life Incorporated. Higit 30 zagala na karamihan mga Gen Z at galing sa prominent families at bilyonaryong business executives ang dinamitan ng mga kilalang fashion designers sa Cebu. Gawang Carrie Santiago ang suot ng Reyna Elena at Reyna de las Flores. Chris Kadungog naman ang designer ng business executive mula Australia, ang Reyna de las Profetas na si Rose Marie Hamilton. Si Kadungog ang tanging Pilipinong nanalo sa World Designers Fashion Week sa Kazakhstan nitong Abril.
3: What they envision is something modern but quite conservative as well.
4: I've always supported our local designers in the Philippines, even for our event in Australia.
2: Bida sa Grand Santa Cruzan ang mga batang designer at zagalang Gen Z na tuwang-tuwa dahil marami sa kanila first time na sumali sa tradisyon ng Flores de Mayo.
5: It really captures an hourglass. Even if I don't have one, I think, look at it. I feel very fabulous.
6: Angel herself is my inspiration for this dress. Her sweetness, her innocence.
7: I felt very happy and I felt very honored to be part of this entire celebration.
2: Layunin ng Clothes for Life Incorporated na maipakilala sa mga kabataan ang tradisyon ng simbahang Katoliko para higit nilang maunawaan at mapahalagahan ang pananampalataya at kulturang ipapamana sa bawat henerasyon.
8: We have to educate them, give them a little background on the cultural aspect of the projects.
9: Because of this activity, we were able to gather funds for our charity work.
2: Dahil sa tagumpay ng Santa Cruzan, nais ng ilang kalahok na dalhin ito sa ibang bansa para maipakilala hindi lamang ang mayamang tradisyon ng simbahang Katoliko, kundi maging ang husay at talento ng mga Cebuanong designer sa paglikha ng mga natatanging kasuotan. Para sa Agenda, Mary Ann Uy, Millionario News Channel, Cebu.
10: History made para sa Team Liquid PH matapos masungkit ang third championship sa MPL Philippines Season 17. Narito ang Agenda Report ni Sheila Salaysay.
11: Inuduka ng Team Liquid Philippines ang isa pang makasaysayang kampanya matapos talunin ng Team Falcons PH 4-2 sa Grand Finals ng MPL Philippines Season 17 at makamit ang kauna-unahang 3-peat sa kasaysayan ng MPL Philippines. Nalalong nagpatibay sa dinastiya ng Team Liquid PH sa Mobile Legends Esports. Isa sa mga bagong mukha sa likod ng tagumpay ng Team Liquid ay si Coach Aeon bilang kauna-unahang Singaporean head coach sa MPL Philippines. At sa kanyang unang season sa liga, agad niyang nagabayan ang koponan tungo sa makasaysayang 3-peat.
12: I think we just told them to reset. They have the experience to do that also without us telling them, but it's just more of a reminder to the team. Because sometimes emotions can come into play, but as much as possible, we are trying to not let that affect our game and just keep it tactical. And I'm happy, but at the same time, I feel like with the ingredients that we have, we should be winning championships and more to come.
11: Lalo pang pinatatag ni Carl Tizzy ang kanyang legacy matapos makamit ang ikalimang MPL Championship, pinakamarami sa kasaysayan ng liga. Nakuha naman nila Sanji at JP ang kanilang ika-apat at ikatlong MPL titles, habang unang kampiyonato para kina Teddy QT at Daiki QT. Muling nagningning si Sanford Villuya sa Grand Finals at tinanghal na Finals MVP, ang ikatlong beses niyang pagkakamit ng parangal sa kanyang MPL career.
13: Ano yung naging motivation? Kasi siguro yung mga doubters ko kasi kahit na ganito, kumukuha ko ng lakas sa kanila para may lagi akong rason para patunayin yung sarili.
11: Naitala rin ng MPL Philippines ang pinakamataas nitong viewership sa kasaysayan matapos umabot sa halos 1.7 million peak concurrent viewers. Ramdam din ang matinding suporta ng fans na nagpuno sa San Juan Arena, habang ang iba ay nakiisa sa MPL Superfan City. Fan activations, meet and greets, exclusive merchandise at mga interactive experiences na lalong naglalapit sa mga manlalaro at sa komunidad ng Filipino esports. Nagtala rin ito ng panibagong milestone sa kauna-unahang pagkakataon nang ilunsad ang opisyal na MPLPH Championship rings.
14: Matapos ang kanilang MPL Philippines Season 17 Championship run, hindi pa tapos ang laban para sa Team Liquid Philippines at Team Falcon Philippines. Dala ang bandila ng Pilipinas sa sapak ang dalawang koponan sa Mobile Legends Mid-Season Cup sa Paris ngayong Hulyo na bahagi ng Esports World Cup na may $3 million prize pool. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
15: Muling magtitipon ang biggest names in the Philippine music industry. Para ito sa OPM Con Generations ng Pure Gold, which will be held at the Araneta Coliseum sa July 11. Kabilang sa performers ang SB19 at Ben & Ben, also taking the stage ay G22, Kaya at ang pinakabagong girl group na si Sonora. Kasama rin sina Skusta Klee, Flo G, Alamat at Sunkiss Lola. Ticket sales for this will begin on June 12. Tech CEOs can be fun too. Viral na naman si Nvidia boss Jensen Huang, but this time for showing off his dance moves during his company's all-employee celebration in Taipei. Sinayaw ni Huang ang iconic dance in 1994 called classic na Pulp Fiction. All praises ang netizens dahil na-match daw niya ang energy ng kanyang colleagues on stage. Trending din recently si Huang after he was spotted at a crowded night market sa Taiwanese capital. He even offered to pay for everyone's grilled corn so his order could come first.
1: Okay. Pulp Fiction.
16: Ay.
1: Going mall, Willard.
16: Hindi na Pulp Fiction yung ginawa mo.
1: Fiction. Fiction. Ayan. Ano kaya ang nangyari sa... They can actually do that, no?
16: Ale.
1: Just ghost each other.
16: Oo nga.
1: Dito sa ano, dito sa Senado.
16: Tama.
1: Yung biglang, hindi na lang kami sisipot. Bahala kayo sa buhay nyo. I guess it's some kind of strategy.
16: Yeah.
1: But historically, ewan ko lang, nangyari na ba yan, sabi?
17: Parang wala eh.
1: Parang walang ganun.
16: Ano, may narinig ka na ba? Tingin ko nagre-research kanina si Willard.
17: Oo, pero ang nakita ko, pwede pala i-compel yung attendance pag walang quorum.
1: Oh, they can compel attendance?
17: Oo.
16: Sa rules nila?
17: Nasa rules and constitution even. Pero in what way, pwede iparesto through the sergeant at arms. Pero, syempre, sino uutos sa sergeant at arms?
1: Dapat si Senate President.
17: Dapat, oo. Oh.
1: But rules should be beyond any personality, including the Senate President.
17: Yeah.
1: Hindi ba? Pero, so anong ibig sabihin? Baka bukas. Because they still have sessions tomorrow.
16: Oo, oh, Tuesday and Wednesday, meron pang dalawa.
1: Oo. Oh, oh. At naghihintay pa ba daw sila doon?
17: Wala na.
16: Ah, tapos na?
1: Umuwi na.
16: Nagsiuwian na sila?
17: Wala na rin yung live stream eh. Tinake down na. Oo.
1: Oh, so that answers your question. Reasonable time is when we get hungry for dinner.
16: Buti pa sila. Ano daw?
1: Pinatayan sila ng kuryente and Wi-Fi. Oh,
16: totoo nga?
1: What? So, as per Senator Tulfo.
16: Which one?
1: Raffy Tulfo.
16: Raffy,
1: yes.
16: Ganon? Pwede kang patayan ng ano?
1: Anything goes?
16: Kuryente?
17: May hindi nagbayad. Sa meral ko.
1: Alam mo, kung pagpapatayan ka ng ganyan, that can only be the imprimatur of whoever calls the shots in that building. Oh.
17: At parang ginawa na raw yan dati, di ba, sa House, nung speaker pa si Senate President. Mm. Pinatayan din ng Wi-Fi, nung change of leadership din yung pag-uusapan.
16: Yung kay Lorne Allan? Allan, no. Totoo, hindi ko maalala yun.
17: Pinarecall niya, no, ni Attorney Jess sa atin. Nag-guess siya sa atin, no.
16: Okay, I see.
0: Naku, ewan ko, tingnan natin. Napaka-exciting naman ito.
17: Buti na lang hindi na bumisita si Vietnam President doon.
0: Oo.
17: Kundi.
0: At saka buti na lang hindi ako nag-live doon. Wala rin palang dumating.
16: Hindi, may dala kang genset.
0: Oo nga, genset.
16: So magkakaroon ng kuryente at wifi doon dahil sa'yo.
0: Ako ang magdadala ng liwanag. Okay.
15: Erica, welcome back. Thank you. Thank you very much.
0: Napaka-cute. Tomorrow you have to show your baby to everyone because we've been talking about your lead and your baby forever.
15: Oo so, nga eh. Hindi kasi nila. 3 months pa lang siya, sabi ng doctor niya, because apparently since summer, medyo madaming mga virus. So, pag 6 months na lang daw. So, 3 more months.
0: No, I mean just on video.
15: Ah, yeah, of course. Sige, video call natin.
0: Di ba?
17: Cute, cute.
0: Cute yun, video call. Para makilala na rin natin ang husbandry.
15: Yeah.
0: Ni Erica.
16: All right, we'll be seeing Erica every day. So, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
17: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
15: Ako naman po si Erica Christensen Lee.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.
18: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
19: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, ka Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Isibo ang inyo orasan. Oras sa Pilipinas, alas 7.32. Ang oras, buylog na iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya sarap.
2: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
1: Kag subuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sa Kalwan Sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang oras ginadulong man sa inyo sa Kalwan Sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men, kagsang klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch
1: Saliwat mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tag paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sirang aton syudad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus Lapas Haro, Mandurrio Mall, Arevalo City proper. Kag sa aton man taran nga mga tag paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sirang aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kabisaklan, kag Antique. Sa mga taga Romblon, Ormoc, kag Masbate. Nakip na sa mga taga isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch
0: June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch
1: Kinandan mga ka K5 badri sa aton nga pagpangalagad liwat kitang magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga isyu, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga isyu nga aton magatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandan mga kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka K5 patrol reporters ay kang taran sa ilang natipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. So, aton karon sa patrol sa K5 Kim Caloyo. Tama ni kaupon maton karon mga balita, mga information na tipon sa iban paraton nga mga reporters. Kod kay ka K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall. mga balita nga natipon man ka K5 Aaron Lloyd Refoyo, ka K5 AJ Cordova, ag ka K5 Karen Badilla. Samtang mga dalag ko magkaroon ng mga balita kag information sa ato sining mga balita national kag balita international. Kung naton karon ato sining news center. Kung naton si ka K5 Kaisa Marie Hanaysay, kag ka K5 Joan Magtubo, mga dalaga sang K5 News FM Iloilo. Mga guwapahon. Sila subong nga duwa nga ready. Si ka K5 Sani po na, eh, medyo sa adlaw naman si K5 Sani. Mayrason gini karon nga kung may mga drama-dramahon karon nga mga balita karon makapangbugnot kita halin sa news internet. Sadya gini karon kung may mga dramahon nga mga balita ni karon de. Ah, may bugnoton ta nga mga taga news internet. Nga magadala sang papel sang babae. Eh akong lalaki mo kung magpababae pa kung ang tingog ko, for example, lalaki ko, tapos gamitan ko dala tingog sa babae. Ay, Pabandre, na pamatsagan ko, do, pikoy nga wala kaihi. Bukong pure ganyan nga babae, ang gadalas ang papel sa kanya, drama. Ti, kundi pure ganyan babae, tingog, hindi blaki, Pabandre. Na. Sadyagin ni Karon. Okay. Samtang sa kinandan, tunato Andre sa technical side, ka K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka K5. Today is a Monday. June 1, 2026. Hoy! Hunyuno na tagli. Ay, daway naman bala man. June 1 na tagali. Jesus Maria Ihunis di Grapunis di Santisimatis. So, mga ka-K5. Daway lang mabalaan mga ka-K5. June 1 na kita. June, July, August, September. Mga ka-K5, tatlo kabulan na lang. After 3 months, mga ka-K5, nabatian nyo naman si Tatay Joe. Tatay Joe Marichan. I can think for a better Christmas and my wish coming true. Regay! Ara na kita sa tunga-tunga sang mga binulan sang tuig K5 Andre, no? So, bo chilingon, aray kita sa ika-anom na nga siyang bulan sa 12 kabulan sang isa katuig. 365 days. Sa aton nga mga pinalangga nga tagpalamatisar makauturan plus star na. Sa aton nga mga pinalangga nga mga kauturan kag mga tagpalamatin aton. Basta na sa inyo tanan-tanan kay magatalakay kita sa mga dalagko na mabalita informasyon. Ay base ko malipat yung mga bawa. I-like nyo man kag i-share nga mo nabi nga kuan nga Facebook page. Labi kag labaw sa tanan i-follow gid no. Ang June Kapulot News Live nga Facebook page kag ang aton mga ka K5 nga K5 News FM Iloilo 88.7. Ang naka-cross post na ito sila nga programa diri sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Mga almost aran na sa mga 140 to 150,000 na nga mga followers na namong. So salamat gid sa mga followers naton sa aton sila nga June Kapulot News Live. And of course, ang sa K5 News FM Iloilo. Like and share and follow lang ha. Mga ka-K5, kahit diri kita, kay magatalakay na kita sa mga dalagko na mga balita ka informasyon. Nga ito, pagkatalakay mo, damo, subo sa mga balita, labi na sa mga balita nasyonal, K5 Andre. O, pwerte ka, controversial, subo nga ito, sila nga balita nasyonal. Terrible, terrible, terrible, mga ka-K5, ang mga balita, ta. Ari-ay, una kita sa aton karon nga mga headline sa mga balita nasyonal. Sa aton karon nga mga headline sa mga balita nasyonal.
3: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Article of impeachment ginapabasura sang kampo ilabi na gid ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court kay suno sa mga abogado Mga ka-K5 ni Senator or ni Vice President Sara Duterte nga ang ining artikulo ng impeachment gin file sa ato sining kongreso gin pasaka sa Senate Impeachment Court mga ka-K5 in report nga wala sang balasihan kaglun sa itanan himo-himo ang mga ebidensya wala sang ebidensya nga matarong wala sang ebidensya nga matutuod kundi ang tanan-tanan nga mga ebidensya ginimbinto lang kagin himo-himo sang prosecutor sa mga ka-K5 o konsang kongreso naton sa mga prosecutors sila lang ang naghimo-himo kag nagimbento sa among mga ebidensya mga ka-K5 rason nga ginapabasura ini ni Vice President Sara Duterte. Gani standby sa ato sini nga mga tagparamati atat naman ang mga taga-kwan ang mga taga-justice sa committee sa House of Representatives hilabi na ang mga ginpang tudlo na karon nga mangin impeachment prosecutors mga ka-K5 halin sa mga congressman nga ginapamunuan mga ka-K5 ni congresswoman Jervel Luistro among nagapasimuno sini bilang impeachment prosecutor head mga ka-K5 sa sining ginapasaka nilang article of impeachment sa Senate Impeachment Court mga ka-K5 kontra sa ka-Vice sa President Sara Duterte samtang ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte ang nagapanindugan kag nagamando nagapangabay nagamando mga ka-K5 sa Senate Impeachment Court na dapat ibasura na ang ini ang impeachment complaint or article of impeachment nga file sa Senate Impeachment Court sang mga congressmen ilabi na gid sang House of Representatives mga ka-K5 tungod kay suno diri sa mga grupo sang mga abogado legal counsel sang Vice President mga ka-K5 nga wala sang matuod-tuod nga balasihan kag wala sang matuod-tuod nga mga ebidensya kundi ang mga ebidensya nga ini mga ka-K5 ang lunsay lang tanan himo-himo lunsay lang tanan imbinto nga klase sang mga sang mga ebidensya tungod sa una palangadaan sang pag-file sang tatlo tanan ka mga impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte ang ginpasaka mga ka-K5 o kon ang ginfile ng impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte wala sang may naka-attach nga mga ebidensya kundi nagpangita kag nagpangalap paya ang Justice Committee mga ka-K5 sang mga ebidensya pinaagi sa pagpadala sang mga subpoena Justice Tecom sa mga konsino nga mga tao dito na kinahanglanon nga makuaan sa mga ebidensya rason nga gintawag ini sang iban nga mga kongresista nga ang ginhimo sang Justice Committee during the time mga ka-K5 ang isa ka klaro katama nga fishing expedition nagapamunit sang mga ebidensya wala naka-attach ang kompleto nga mga ebidensya sa ginfile nga kaso or ginfile nga impeachment complaint sang mga complainant nga ginpasaka sa kongreso rason nga sang mag-convene ang Justice Committee sang House of Representatives sila paya ang nagmatumato nga nagpangita sang mga ebidensya nga ginatawag sang iban sini nga mga kongresista nga isa ka fishing expedition iban nga mga abogado nagahambal kag ginatawag nila kang ginhimo sang Justice Committee isa ka fishing expedition amo ni rason kon nga ginapabasura na ini sa malipot nga sugilanon ginapadismiss ginapahaboy sa basura sang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ang ini mga ka-K5 nga artikulo ng impeachment, kay tungod amo ni siyang rason. Wala sang konkreto nga mga ebidensya. Ang mga ebidensya, klaro katama nga pato-pato kag himo-himo o kon imbinto nga klase sang mga ebidensya. Perte! Ato na kira mga K5 nga pag-istorya Andri sa ato sila nga pagpangaragan. Kaya kung madumduman sa ato nga mga tagparamati, subong nga adlaw, supposedly apa pulo na ni kadlaw ang ginhatag sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga magsabat mong maghatag sila sila nga reply ay kang tanan sa article of impeachment nga ginapasaka sang inang Justice Committee sang Kongreso. Mga ka-K5, no? Sang Kongreso sa Senate Impeachment Court. Ang ining article of impeachment eh ang napulo kadlaw natuon ini mga ka-K5 sa adlaw nga Domingo galing kay Manti. Ang Domingo wala sang opisina, nakaugalian na ini kay nakabutang diri mga ka-K5 sa ato sining Senado nga once nga wala mga ka-K5 sang matuon abi ang pulo kadlaw nga ginhatag nga plaso kon ginatawag naton nga deadline. Mga ka-K5 kontra sa kay Vice President Sara Duterte, so ang pulo kadlaw na toon sa adlaw ng Domingo. Rason nga agin butang ini sa subo ng adlaw, Lunes mga ka-K5, para nga masabat na ni Vice President Sara Duterte ang yasining reply, mapagwa mapadalaya na. Kaya nga reply, subo ng adlaw. Mga ka-K5, inang June 1, 2026. So kagay na sang hapon, mga more or less, mga alas 4 ang tak na sang hapon, nagpadulong ang mga legal counsel, mga abogado ni Senate or ni Vice President Sara Duterte, na ginapamunuan sang Office of the Vice President Spokesperson, nga si Attorney Poa, Attorney Michael Poa, mga ka-K5 upod siya sila nga mga dekalibre nga mga abogado kag gindala ang mali-malita mga ka-K5. Mali-malita nga ano? Kwarta? Hindi. Mali-malita mga ka-K5 nga mga dokumento. Hindi na yan kaya ang malita nga ginaguyod nila ka daw pilak-bilong na ginaguyod lang malita. Ang mga lima ka-malita. Anong? Anong ka-malita? Hindi na siya unod nga kwarta ang ipanghatag sa mga kwana, sa mga kawatan ng mga congressman, kag mga senador, kag mga public official na to na. Hindi na saya pare amo na nga malita nga may unod sang kwarta naging pang deliver sa mga Marines. Mga ka-K5. Ang kwarta, ang inang dala nila ng mga malita-malita na mga ka-K5 o mga anong bilog mga malita, ang unod niya sila puro tanan mag mga dokumento. Sa diin, dira nakaplastar ka nakabutang mga ka-K5 ang ila sining reply sa articles of impeachment na ginpasaka sa Kongreso sa Senate Impeachment Court. Nga mga ka-K5, so ining mali-malita nga ining mga dokumento amo ni sang ila nga gindala nga reply upod mga ka-K5 sa pagpamuno sining ni inang attorney Michael Poa, ang spokesperson sa Office of the Vice President mga ka-K5. So pagkatapos kagay na nagpatawag o nagatubang sa nagpahimo sa isa ka press conference, nagatubang sa pagkatapos ang media, ang grupo sa mga lawyers ni Vice President Sara Duterte kag ginpahayag diri ni attorney Papua mga ka-K5 nga ang ila sining nga gin prayer. Bot sila ila sining nga ginapangayo, ila sining ginapangamuyo mga ka-K5 ang ila nga prayer nga ibasura na sang impeachment court o kun Senate Impeachment Court ang articles of impeachment naging pasaka sa vice presidente sa mga rason nga wala kagkakulangon sang ebidensya kontra sa vice president. Ngayon siya ang may-ara nga mga gin-violate katulad sang betrayal of public trust. Nag-kwan siya, nag-betray o kung nag-traidor mga ka-K5 sa trust o kung pagsalig sang mga pumuluyo sang publiko. May ara siyang kaso mga kaki-five nga ay nang pagdeklarar. Undeclaration sa iya sini nga salen. Mga kaki-five, wala nagdeklarar sa iya sini nga salen nga insakto. And ang isa dire, mga kaki-five, amo ang misuse of government funds. Or pag wala pa, hindi husto na paggamit sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Amo to ang 125 million mga ginapatuto sa iya, kagdra lang ginapirmi, ginapatuto sa iya nga. Wala mga kaki-five makuan masyado, bla? Ha? Sang, wala masyado ma... ma-account sa nga komisyon on audit mga kaki-five ang 125 million nga gingamit niya mga kaki-five sa iya sining confidential fund. Ah, so mo ni, no? Ara ang iya nakabutang dire mga ginpangkapasaka siya sa articles of impeachment kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Ah, munang una. Kadua, misuse and malversation of 612.5 million in confidential funds. Ah, ikatatlo, mga kaki-five, mga bribery and corruption in the Department of Education. Grabe na nung mga bribery ato man. Ah, unexplained wealth and failure to disclose assets. Involvement in extrajudicial killings, Davao de Squad. Grabe ba? Involved pa rin na si Sara. Destabilization, insurrection, and public disorders. And totality of conduct of Vice President. Ano yung mga ginpang plastar na articles of impeachment kontra sa kay Vice President Sara Duterte, mga kaki-five. Perte. Suno diri sa kay Attorney Michael Pua, mga kaki-five nga wala ini sang konkrito nga mga ebidensya. Lunsay tanan mga himo-himo, lunsay tanan mga imbinto. Lunsay tanan mga imbinto. Ang ginhimo nga mga ebidensya sang sining mga katapo sang kongreso. Ilabi na gid ang sa Justice Committee nga ginapamunuan mga kaki-five ni Congressman Gerville Luis Tro nga mo karon ang chief prosecutor sang kongreso nga mo ang maga-prosecute sa kay Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court mga kaki-five sa pagpasugod na sang impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Muna nga aton nga ginanganangan sa ano matabo ini. Kaway pa mabalaan kag wala pa natalakay kamanti nakaba nagpasa pa lang si Vice President Sara Duterte sa iya sining reply mga kaki-five sa sining articles of impeachment kag ginpasaka sa iya sa impeachment court sang Senate sa mga congressmen. Ilang taon na gusto nga ito sining mga prosecutor. Ilang taon na ito kung ano ang mangin desisyon sang Senado. Mga kaki-five, pero ang Senado ginmanduan karon kagin pangabay ni sang sang legal team kaga mismo ni Vice President Sara Duterte na dapat ibasura ang among articles of impeachment kontra sa iya kay wala sang kumplito nga may ebidensya, wala sang kumplito nga mga balasihan ang mga ebidensya nga ginhimo nila, lunsay tanan mga imbinto nga may ebidensya, lunsay mga pato-pato nga may ebidensya kag labi kag labaw sa tanan. Ha? Hindi mga kaki-five compensate o chiringon kulang katama nga hindi makasupply sang konkrito nga may ebidensya may kantanan sa ila sining mga akusasyon or sining articles of impeachment nga ginakusar nila sa kay Vice President Sara Duterte mga kaki-five. Historian trakeron diri sa ato sining pagpangalagad diri lamang sa K5 Nightwatch. Ikaduha na ton nga mga headlines sa mga balita. Senator Jenggoy Estrada kagahapon nagpiansa sa kaso nga plunder. Subong, wala na piansa ang isaya pagkakaso nga plunder sa flood control. Rason mga kaki-five nga nag-surrender kung nagsungka ini sa PNP-CIDG. Bangod sa warrant of arrest niya sa kaso nga plunder. hambal ni Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy Estrada, hindi siya magpanago, kay hindi siya magpangayo, mga ka-K5 sa paghinakop sang Senado. Atubangon niya initarantanan mga ka-K5 ang ini nga mga kaso. Naging pasaka sa iya. Ah, nagahiwat sang press conference si Senator Jinggoy Estrada. Mga ka-K5, atubangon niya initarantanan nga kaso. Kagsuno sa kay Senator Jinggoy Estrada, mga ka-K5 nga ginpahayag niya nga kung ano man ang matabo, prisuhan niya ni. Kag wala labot sina, no? Nagpangabay siya, mga ka-K5 sa Senate inang kwan, secretariat nga hindi pag-ihatag sa iyang sweldo niya. For the meantime, nga ginapriso siya. Kay gusto ya nga hindi siya magamit sang kwarta kag magkuha sang kwarta sa kaban sang gobyerno nga wala ya ginatrabahuan. Ah, sila niya i-suspend sila yung sweldo ko hindi pag-atag sa kundi. Meantime nga ginaklaro kong akon ko garingon. Kag iya sinigin panginwala ang ining aligasyon sang kaso nga plunder nga nadalahig siya nga nakakuha sang masubra 500 milyones pesos nga kickback halin mga ka-K5 sa flood control projects anomaly. Ang mga ghost projects sang flood flood control projects anomaly. Mga ka-K5, nakakuha ko no sang kickback si Senator Jinggoy Estrada nga nagalabot sa masubra 500 million pesos. Amo ini ang rason sang kaso nga plunder nga ginpasaka sa iya. Question, nga ang siya lang ginpasakaan sang kaso nga plunder? Si Bunuan, sino pag itong ginpasakaan? Si una-unagid, si inang former senator, si former senator Bong Revilla. Tapos subong ara naman. Now, mga ka-K5, hambal ni Senator Jinggoy Estrada. Siling niya, hindi man inikuntani pag ipasaka ang kaso sa akon. Kay ginatawga nila ako, kag ginaariglo nila ako ng istoryahon. Nga hindi nila pagdayunon ang pagpasaka sang kaso sa akon. Ang sinong iya sininga ginatumod, siyempre ang ombudsman. Ang ombudsman, mga ka-K5, kag ang Sandigan Bayan. Nga amo ang nagpasaka sang kaso, ang ombudsman sa iya sang kaso nga plunder, ang Sandigan Bayan, amo ang nagpapanaog sang warrant of arrest. Gin at hag kaginhambal ni Senator Jinggoy Estrada nga sila niya hindi man ko sila niya kontani ni pagpasakaan sang kaso kag hindi man iba na yun ang kaso sa akon. Kung nagpasugot lang ko sa ginahambal nila kag ginapangabay nila nga masaylo lang ko sang akon mga ka-K5 nga pwesto nga magasaylo ako halin sa Senate majority, magasaylo ako sa minority para nga makaupod kag makahatag sang dugang nga numero sa Senate minority para maging majority na maliwat agod nga ikudita na maliwat ang Senado kag kakason ang leadership ni Senator or Senate President Alan Peter Cayetano kag ibolos na maliwat ang bag-o nga ginadihon-dihon nila nga imuon nga Senate President. Mga ka-K5, wala nagpadayon kag wala nagpasugot. Si Senator Jinggoy Estrada, amo ning rason kun nga nga ginpasakaan sa sangkaso kag kadasig manaog ang iyang warrant of arrest. Kag ang kaso nga plunder, no bail recommended. That's why prisuhon si Senator Jinggoy Estrada. Upod sa kay former DPWH Secretary Bunuan, mga ka-K5. Ara sila nga diwa karon. Ara karon si Secretary Bunuan, former DPWH Secretary Bunuan, gindala sa ospital kay nagsaka ang iya sini nga blood pressure. Wala nakainom sang DTX 500 kag may TC. Amo na rason kung nga ang nagsaka ang iya nga blood pressure. Kaya to subong sa ospital. Kwan sana ipaidalom sa check-up kag sa hospital arrest. Bangod mga ka-K5, kay bangod kay may ginabatsyag si inang bunuan ang pagtaas siya sini nga blood pressure mga ka K5. Kaya tarakiron diri sa ato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban paraton nga mga balita, sa iban pa nga mga impormasyon, dugang naton nga mga headlines. Oh, good news, good news! Pirmin na ito ng bad news, kinabalita ito sa inyo. Abi, good news naman, oh! Oh, good news, mga ka-K5, presyo sang gasolina kag-crudo, kag-kerosene. May big time na rollback sa buwas nga adlaw, Martes. Ang presyo sang gasolina, maganubo sang masubra, 4 kapisos, lapit-lapit, 5 kapisos sa kada litro. Ang presyo naman sang krudo o kung ginatawag na ton nga diesel, mga ka-K5 ang maganubo inisang maga-rollback inisang mga 8 kapisos lapit-lapit sa 10 kapisos. 10 pesos ang lapit-lapit sa 10 kapisos, mga 9 pesos and 26 centavos. Bla? Amo na ang i-rollback o kung ipanaog, makikipa big time nga panaog sang presyo sang krudo diri sa aton sa Pilipinas. Ang effectivity niya sini is buwas nga adlaw, Martes, mga alas 12:01 sang kagahon. Dira na mag-take effect, mga ka-K5, ang ining big time nga rollback sang presyo sang petroleum products, labi na sang gasolina kag krudo. Sa kerosene, sa mga nagagamit sang kerosene o kung gas na wala panawag na ton, kerosene, mga ka-K5, maga rollback ini o kung may ara nga pagbuhin sang kada litro na masubra sa 10 kapisos ang iyang rollback. Amo ina mga ka-K5 ang pangkabilugan. That's why sa ato siling magkauturan daw. Oh! Steady pulso, hindi ka mo anay magpatughong subong adlaw. Hindi ka mo anay magpatughong subong gabi. Mamintras ka

0: daw tayo 81, 82 mga dira ang presyon sa yasining per liter. Second mabuhinan, ini mga kaki, 5 sang rollback, buwas nga daw ng mga lapit-apit, pulok pisos. Po chilingon, mabili na lang ini sa mga 70 to 71 pesos per liter. At least dako-dako gawa buhin niya, no? Pero kung magambal ka mo nga insakto na, no! Dapat mabalik kinang rollback niya mga kaki 5 sa atong bilisan daan nga presyo bla to. Nga may ara kita mga kaki 5 nga tag 38, 40 pesos, 45, 50, pinakataas siya abi 50. Kadra dira lang na sa nguna kay 5 Andre mo. Ang per liter ti subong 70 pagyapon no. Po silingon dako pagyapon ang gisaka ya. Wala pagyapon kita makalabot sa punto nga nagbalik sa daan nga presyo sang mga petroleum products. Ilabi na ang diesel kagasolina diri sa aton sa may Pilipinas. Akon di sa Gyapon, saka panaog, pero tisubong big time sa matuod. Pero pulok pisos mga K5, kulang sa Gyapon. Magstinta pisos ang bilis ang isa ka krudo, isa ka litro mga ka K5. Lipay kita kay hambal na to, nagnubo na, pero mga ka K5, taas Gyapon na para sa aton nga mga mamumugon, most especially sa aton nga mga driver nga nagabiyahe sang dipasayro nga mga salakyan kagsang mga taxi drivers naton mga ka K5. So, istoryan, tarakaroon din sa ato siling apag pangalagat, digramang sa K5 Night One. Iban pa naton nga mga headline sa mga balita. Sa balita nasyonal Gyapon, Senator Robin Padilla, hindi saya kuno traidor. Ang ambalya, hindi saya traidor. Ginaproteksyonan niya lang ang soberenya sang pungsod Pilipinas. Ini may kang tanan sa isyo nga ginpahayag nga ini siyang papanaugan mga ka K5 or padalaan sang subpoena sang taga CIDJ kag sang NBI bangod kay suno sa pahayag sang taga CIDJ nga kuno nagbulig si Senator Robin Padilla nga papalagyohon si Senator Bato de la Rosa, papalagyon sa Senado. Inambala na gid kamo nga why nalagyo ya sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Nga nga malagyo sa Senado kay hindi man sa priso sa Senado. Nga nga malagyo sa kay wala man sa sang warrant of arrest diri sa aton sa syudad, diri sa aton sa pungsod. Nga malagyo sa oh? Anong ipasaka nyo nga kaso sa kay Senator Robin Padilla? Oh? Obstruction of justice? Nga ang ano gin-obstruct ni Senator Robin Padilla? O di ba K5 Andre? Ano gin-obstruct niya nga justice? Oh? Justice na iasang ICC ang ginamin nyo, kinatumod nyo? Nga bulayog ka mo? Nga mga taga-NBI kag taga-CIDJ? Mga gago-gago ka mo? Ano ka mo? Tinawo ka mo sa sang ICC? Kung tinawo ka mo sang ICC, sa taga-NBI kag sa taga-CIDJ, kung tinawo ka mo sang taga-ICC, dito ka mo kuha, swildo ng mga buisit ka mo, ha? Yun na po, ganyo ka ron. Mandam na ka mo, kuha ka mo swildo sa gobyerno sa Pilipinas ka mga buisit ka mo. Kayo buso yung ginamon pang bira mga tiyan para maguluwa mga kinaon nyo. Kaya mga kinaon nyo, halin na sa amon kwarta. Yun na po, ga ka mo ka ron, ha? Nabilik sang ilik nyo ka ron, si mga gago ka mo ka ron, ha? Oye, Blacky, pa ba, Andre? Oh? Naano ni sila man? Why man niya sang warrant o bari si Bato de la Rosa nga ubrayo kalagas na kagdakpon? Nga agatuman ka mo sang mando sang ICC, nga ano ka mo? Ha? Tinawo ka mo sang ICC? Yuda puga kamo ma Maria Ihunis ni Garapon Santissima kamo karon ma.
1: Unta ta na nay nga boy ko na karon.
0: Apa pinang haboy ka paipahaboy ta mo karon kay. Your me. Oh, hindi Blacky 5 Andre. Oh, te may punto si Senator Robin Padilla. Yes. Tapos padalan pag inila kuno sang sapina tong asawa ni Senator Bato de la Rosa. Oh, mga ka K5. Oh, siling ni Kwan, siling ni Senator Ping Lacson. Yan ginahimo mo na siling imo matibag siling ya. Harassment ina. Oh, wala labo sinya daw ka unprofessional.

0: emosyonal si mo. Di wala labot, sinasin niya, daw gagawa na kung matamaran kay mo. Oh, sila yung senator Pilakson. Katamaran si mo. Patawag mo sila yung asawa ng senator Bila de la Rosa para ano? Para investigaran ka pamakuton kundi ng whereabouts ni Bato de la Rosa. Pangharas ng imo ginay mo. Yan daw si Haso ka. Haslo. Oh, mga kakifay, ka marifot nga sugila nun, oh, lampagak nga klase ka mga otoridad ni mga kakifay. Oh, oh, so istoryante ra karon diri sa ato sini nga pagpangaragad. Yara pagita karon sa mga headlines sa mga balita international. Ate kamo kay ato Micro Eagle Plus Star. Ilabi na gid mga ka K5 ang pagkuana ang pagplastar na sang kaso ni Tatay Digong dito sa International Criminal Court. Ang bag-o nga judge nga nagapungko karon mga K5 nga si Judge Joanna Corner. Mga kaka-K5 sa International Criminal Court, bago nga judge, nagapamangkot karon kay may mga ginapamangkot karon sa mga prosecutors dito sa ICC, ang nag-prosecute sa kay former President of Inang Rodrigo Roa Duterte, on sa diin ang kwan, sa diin mga kaka-K5 ang Inang Court case result. Mga kaka-K5 sa Philippine Court nga desisyon kontra sa kay Tatay Digong, pinapangita karon sang judge sang International Criminal Court. Tiano yata gabi sang prosecutor sabi kay wala man nila gipasakaan kaso Tatay Digong Dres Pilipinas antes nga tag wala sa madesisyonan di kung anong desisyon sa iya di kay nga wala sa mapasakaan kaso Dres Pilipinas. Standby kamo istoryahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Dire lamang sa K5 Night One. Ang mga balita nga inabatan ang buylog na iradulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX 500 da Superior Antioxidant. Kagsang Mighty C de Alkaline nga Vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator. Mga ka K5 kag immune system booster. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa ato mga kauturan. Inom kita sini kay nami ini para sa pagpabilin nga healthy sa ato sini nga lawas. Mas especially kontra sa diabetes, hypertension, high blood, kag iban pa nga mga balatian katulad sa mga komplikasyon, mga inflammation, bukol-bukol sa lawasta, labi kag labaw sa tanan ang naga-develop nga mga bukol sa lawasta into a cancer. Mga kaka-K5 nga ang klinika DTX 500 puno inis ang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas nato no kon inflammation. Mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols gali sa disugar sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Partner yan ang Mighty C nga. Ang Mighty C mga kaka-K5 ang puno inisang isa ini kalkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sagod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa lawas nato through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous kani hindi na paghulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan nga aton kaugalingon klinika DTX pabalik kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpermate gusto nyo nga magapabiling nga healthy ang aton nga lawas. Magkadto na sa tanan nga mga butika kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center kag pangitao ng klinika DTX 500 kag ang Mighty C produkto sang klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramiloy. Las 8:14.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health
2: News, E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa gut hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya si sang
6: atay, no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
10: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matinong na dugo
13: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo ang atay,
13: happy kanunay
11: DTX 500.
13: Masaligat,
11: epektibo
13: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo
13: DTX 500.
11: Masamig ka bala ang gina-allergy
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500
13: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
13: amo naman
11: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy.
13: DTX 500.
11: Masaliga DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
11: Mabaka butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
18: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
20: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by by Norte Miag-Au. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplanta na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang Extel!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
23: Paulit-ulit na lang ang ulam.
24: Momshie!
23: Angeline,
24: try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrients, ulam na! Sa meaty sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas nga antioxidant!
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay!
2: Basta tilo nga tayo,
3: happy kanunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mataas pala ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
3: Yan ang kapanupo!
2: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar!
2: DTX 500!
3: Masalikan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may PCO!
3: Ang PCO!
2: Yung may D3!
3: Matatas mga butika!
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
6: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si TV na sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5!
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
7: Wow! My puso!
8: K5! News FM.
9: K5
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
10: Balik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaraga ng aton nga oras karon nakalabor kita sa 28 minutos na kaligad sa alas 8. Sa ato sila nga pagpangaraga this time, sa ilo kita sa aton karon nga mga iban pa nga mga headlines sa mga balita internasyonal. O diri tanan sa mga balita internasyonal, ICC Judge Joanna Corner kinapangita ang Philippine Court decision sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang prosecutor hindi makapakita. Ano ipakita nila kaya may mapasakaan kaso na dis Pilipinas? Ang ginimo ya sa ngaton nga Pilipinas, kaka-K5, no? Nagpa-uto-uto sila to sa taga-ICC. Ginhimo mga kaka-K5 ni Kwan sang inang ginimo sang inang administrasyon subong sang Pilipinas administrasyon ni Bongbong bang mga bungag Bongbong Bongbongag Bongbong Marcos mga ka K5 nga gintugyan si former President Duterte sa kamot sang mga taga-ICC. Pinaagi sa paggamit mga ka-K5 sang otoridad sang Pilipinas. Nga ginaswilduhan naton sila ni Kwan, sila ni Ture. Kag iban pa nga mga miyembro sang Philippine National Police nga pinanggamit ni Ture para nga kwaon sa tatay digong diri sa Pilipinas siyang dalon dito sa ICC nga wala sang proper mga kaka-K5 nga procedure or ginatawag naton nga inang legal process or husto nga proseso ang ginhimo mga kaka-K5. So ginapangita karon ni ICC Judge Joanna Corner siya din na ning court decision sang Philippines ang Philippine court decision sa kaso ni FPRRD ni para mabasahan tadi malantaw tanggaw nga ang agindala na di sa ICC kay balo ka mo ang pinakalas recourse mga kaka-K5 among ICC mong mintras nga naga function ang aton nga korte diri sa Pilipinas hindi pwede nga ihatag naton sa iban ang nga lugar labi na gid sa ICC International Criminal Court ang inang kaso mintras nga naga kwan nga naga function ang aton siring korte amo man mga kaka-K5 ang ginpahayag diri ni Associate Justice inang Marvick Leonen nga suno sa iya ano mapasugot kamo ayo paman ko yan ano mapasugot kamo nga kita ya nga ang aton nga korte diri ang aton nga hustisya diri sa Pilipinas ang aton nga korte diri sa Pilipinas mangin secondary lang sa international nga korte no dapat nagapanguna eh dapat unagin nga nagafunksyon ang aton diri nga korte sa Pilipinas ikomparar kag antes naton nga i-acknowledge ang korte sa ibang nga pungsod mga ka-K5. So amo na di karon ano ang ipresentar sini isang prosecutors dito sa ICC sa ginapangita ni Judge Joanna Corner mga ka-K5 nga Philippine Court Decision sa kaso ni FPRRD kay wala gani. Wala gani mag-agi sa usto nga proseso ang pagkuha sa iya diri sa Pilipinas. Kway sa gani ginagi ang nais korte to kay ginambalan nga sa Philippine Court. Ngayon kami sa inyo, kwan desisyon itugyan na to ni si Tatay Digong sa Pilipinas sa ICC o kundri lang sa anay sa Pilipinas. Kay may warrant to baris to sa ICC o? Tedri sa atos Pilipinas, why di? Ano plano nyo itugyan to dito kung hindi? Dapat supposedly, amuna dapat. Wala, dinikta nila yung guyod kaging yudyod tong malam kaging karga sa aeroplano dala to sa ICC. Bisan sa edad na lang kamalam na 80 plus ng edad niya gao sungkod-sungkod na daw halos kina wheelchair na gani guro na subong hindi lang naton makita mga ka-K5 kamati ginatago kabisan mismo mga pamilya ya gani daw halos limitado pa nga magsulod dito sa ICC jail para nga makita lang to Tatay Digong mga ka-K5 te why kamu maluoy sinasing natawag nga humanitarian consideration mga ka-K5 may tigulit ng isa na walo sa luson ng iyang ano walo sa luson na gani katikang to na walo sa luson na kalakat ganito na dapat supposedly ini mga ka-K5 si Tatay Digong ang nagapahuway na kuntani diri sa Pilipinas kasi siya balay to upo sa pamimbro sa pamilya ya, sa mga nagkalabilin nga mga ginoto kama nagkalabilin nga mga inura siya to mga ka-K5 bangod kay matitigulang na. Pero anong ginhimo? O gindala pa to sa International Criminal Court man nga bangag ang aton nga Pilipinas, bangag ang aton nga gobyerno. Diri sa Pilipinas mga ka-K5. Diri mo na makita kung ano ka bangag ang aton sini nga inang kuan ang aton sini nga liderato sa Pilipinas. Mga ka-K5. Si Pablo kung ano ka traidor nga klase ka pamilya ning pamilya Marcos. Sangunagan ni mo na gani ang balta. Abi tanay kasi rin naton na. Basi lain man to yang batasan ka tatay kag nanay. Lain man yang bata. Dire na kita makabalo sini mga ka-K5 kag makakuan. Dire na kita sini maga nagapati sa ginahambal bala nga hurubato sa mga tigulang bla. Nga kun ano kuno ang puno amo man ang bunga. Bo silingon kay kawatan to sa unang tatay kag nanay nga Marcos. Tingta ang bata ni amo man ni. Kung ano ka traidor sa unang tatay kag nanay nga Marcos, mga ka-K5, amo man ni ka traidor ang bata. Mga ka-K5, te, lang tawa ko nung sitwasyon. Former president ni mong kagin sa presidente sa Pilipinas, damo sa mga ginbulig diri sa aton sa Pilipinas. Bisan magambal pa kamo nga manog patay taos tatay digong tingagin pamata nga ginapamataya taro nga mga tawaw. E po sampol kung tuod giman nga siya ang gapamatay. Mga ka-K5, pero ti, ginpalinong yaman ng Pilipinas during the time. Hindi ka mukha dumdum sinay kung ano ang mga kaayuhan nga ginhimo sa presidente nga si Tatay Digong de. Number one, sa mga ginikanan nga nagapamati subong, sa mga iloy, sa mga amay, ya, mga lula ka mga lulo, no? Pamisaro nyo, gid. Nagaisahanon lang nga presidente nga ginhimo nga libre ang aton nga pag-eskwela, ilabi na gid ang pag-eskwela sa mga kabataan sa mga state universities. Sang una, ang mga estudyante makita naton ga martsa sa tungasang dalan kay nagasiagit nga ilibre ang matrikula. Panubuan ang matrikula. Hindi bla, gas niagit ka muna sang una? Oo, hindi bla? Gas niagit ka mo sa amusina? Pero sang chimpo ni Digong, ginhatag ya sa inyong ginapangayo nyo nga libre nga matrikula. Libre nga tanan-tanan wala ka mo balairan sang matrikula nyo kung mag-eskwila ka mo sa mga state universities diri sa bilog nga Pilipinas. Isa na sang number one mga ka-K5 nga dapat ninyo nga pasalamatan nga mga ginikanan, ah, nga nagapaiskwila sa mga kabataan nga nilibre or nalibre ang ilang pag-iskwila sa kolehiyo. Ilabi na gid kung ang mga kabataan ninyo ang utok nagagata. O hindi, Black K5 Andre? Isa ina sang mga nahimo mga ka-K5 nga pinakadabes nga ginimo ni President Duterte, wala sang iban nga presidente nga nag-age nga ginimo yan na si Digong lang. Ah? Nangin maayo mga ka-K5 ang paghulag-hulag sang aton nga mga OFWs. Kay ang ila nga mga passport, ginhimo nga pulo katuig ang renewal. During the time, every year, para lang nga makapangurakot ang gobyerno sang kwarta sa aton sini nga mga OFWs kagsang mga nagagawad sang passport. Kada tuig-tuig, kadtos na to, budlay-budlay kitama, mag-renew sa ilang nga mga passport subong every 10 years. Ha? Huh? Driver's license every 10 years. Driver's license nyo sang una every year? Di ba? Subong every 10 years. Ah? Mga ka-K5. Firearms license every 10 years. Ah? Ginhimo ini kamalam sa aton kay hindi sa gusto nga mabudlayan kita sang balik-balik kag hindi sa gusto nga tuduhan nga pangurakot sang gobyerno sa mga pumuluyo naton nga ara sa sektor sa mga kasubong sini mga ka-K5 nga ang mga pumuluyo naton nya among matunutudo sang hatag-hatag ka kwarta tapos kurakuton man lang kagkawaton man lang sang mga ara sa gobyerno. Ha? Mga ka-K5, damo pa sa sang iban pang maging panghimo diri para sa aton. Te, sa amo sina nga mga bagay ginhimo kamalam ni mabatas mo nga ipadala to sa dahig kag ipapriso ngang edad yaw 82 anyos na nagaugod-ugod na maglakat ka niga pang baston nagaugod-ugod ng malam ipapriso mo pa to sa iban mga ka-K5 nga pungsod. Kung mapriso, giba siya dapat diri sa Pilipinas para mahapos magkadto ang tao? Para nga magpalapit siya kang magkapasalamat man lang? Like for example, butang ta, nakasalagi man sa tuod gin man ini. Huh? Granting without admitting. Nga tuod gin man ini ang ginahambal nga crime against humanity nga kaso niya. Nabudamo sa mga pinamatay niya, pero mga ka-K5, kung may mga inosente man nga mga namatay, mga ka-K5, no? Normal sa pagpalakat sa panggobyerno. Nga asubong mga ka-K5 sa tiyempo ni Bongbong Marcos. Siya presidente, wa siya may nagkalamatay nga may inosente, de? Di hamak nga mas namudamo pang may inosente nga may nagkalamatay. Oh? Hindi kay inosente, pero sa una ginahambal nyo nga inosente siya, hindi siya drug lord, hindi siya drug pusher, mga ka-K5. Questionably pa na yan. Pagpatay sa isa katawo nga ginahambal nga nagbato sa pulis bangon kay drug lord siya o kung drug personality siya, ang pamilya niya na nagahambal nga ang iya nga bata hindi drug addict, hindi drug pusher? Oh, questionably pa na kung bala drug addict man o kung hindi ang ginpamatay kag nagbato sa pulis during the time sa drug war ni Tatay Digong. Subong niya mga ka-K5, oh, masyado kaklaro. Ari lang ang latest nga balita, okay, 5 Andreo. Ang natabo sa may Lidisco sa barangay Tabok Suba sa Lapas. 89 years old ang babae. Ha? Nga tigulang. Ano to siya? Drug addict to siya? Ha? Hindi to siya inosente? Di hamak nga mas inosente ni siya? Ha? Kagang nagpatay sa iya, drug addict! Nagagamit sang shabu mga ka-K5. Ha? Te? Diin ka mo mapili sa ginpamatay sang chimpo ni Digong sa yung drug war sa mga drug addict pareho sini sa kay Jiri napilido ni Jiri to mga ka-K5. Ha? Atong si Pablo di hamak nga Hindi yan ni mahimo kung panangitan nga si Digong ang nagapungko. Subong ka pinagusto sa sanghimo nga ini, mga ka-K5 sa sining drug addict ini, hamakon mo patay mo malab, sino sa ilang nga duwa ang inosinte? Ha? Oh? Di hamak nga mas klaro katama ang inosinteng tigulang, hindi bla? Eh? Atuya ang mga nagkalamata itong mga nagaklaim nga sila ang mga pamilya sang mga ginpamatay ni Tatay Digong sa iyang administrasyon sang chimpo sa iya sining drug war, mga ka-K5. Ah, mga ang iban sa tong mga ginikanan ka mga utod, mga konsintidura kag mga konsintidor, ginakonsinter nila ang ila nga mga pamilya nga mga addict ka mga drug lord. Oh, di ba, K5 ba, Andre? Oh, tapos? Oh, huwag ka mo maluoy, stigulang, ane? Wala ni kaluoy man nga, adik, presidente, ta? Huwag kaluoy? Kay kun may kaluoy, ini, bisan sa utang, yala nga kabalaslan, nga pagpalubong sang tigulang sa iya nga tigulang, ang tigulang niya, dugay-dugay na napatay. Mga K5, nagkaladunot na. Pati tulaan niya, dunot na, ginimo na lang nga plastic, nga daw kwan. Para lang nga ipalubong sa libingan ng bayani kay bayani kung tatay sang buwisit niya. Oh, bayani gani sa kabuwisit nila nga pamilya. Balalik pa kamudri sa Pilipinas, magamo ka mo sa pamilya, Marcos, gani man. Oh, mga kakifay. Oh, hindi bala. Aton nga punto, simple lang man mong. Oh, amo na mga kakifay. Oh, way maghihilabot sining malam ni. Ang lain pa gina, ripag ito. Natobla ko nung batasan bla ni Kwan, ni Bungbong. Natobla ko nung batasan ni Bungbong Marcos bla. Ang tanan-tanan nga mga kontraya sa politika, ginapanghingabot siya sa bungulan to habla, si Marcolita. Si Marcolita, mga kakifive, nagakampanya kag nagabira parte sa flood control project. Nga anomalia, trilyon-trilyon nga kwarta nga kawat sa kabang sa gobyerno, pasakaan la kaso plunder. Bangod mga kakifive, nga nagbaton kuno sang amot sa iya kampanya. Pero ang mga nagbalaton sa mga balita, mga kakifive, until now, wala mapasakaan sang kaso. Ang ginatudlo sa 18 ka mga Marines, nga si Kwan, si Martin Romualdez, hasta subong galagaw-lagaw ang yung animalyo. Oh, si Bongbong Marcos, ginatudlo mga kakifive, nga may mga nabaton, nga mga binilyon-bilyon nga marita. Mga kakifive, wala mapriso subong. Oh, wala ginpasakaan kaso nga plunder. Oh? Pero, ang ginamutan lang, sa iya nga pagpangampanya, may kaso nga plunder. Oh, si Chess Escudero, nag-upod mga kakifive sa majority, sa grupo, sa mayuriya. Ginpasakaan nga kasang kaso nga plunder, bangod man sang pagbaton sang amot man, sang nagligad nga eleksyon. Nagbaton sang amot para sa politika. Nga, sigurado, kamo, wala kamo kabaton. Yoga nyo eh. Sugiri, bago lang, matyaga nyo sa amo, bago lang natao sa kalibutan. Sibongbong Marcos, may kabaton sang mga amot. Yoga nyo eh. Oh, hindi bla? Oh. So, amo na mga kaki-five, kasimple lang kata, mga plastar na ton. Oh, tingmalam ni kaluluoy na ni. Oh, dapat, ang ginimo sini, pinakuha ni dito sa ICC ibalik diri sa Pilipinas. Kaysa nabilin nga maginutlo siya sini nga mga kabuhi ni mga kaki-five, dapat upo niya pamilya niya, kay tigulang na siya. Kung imulan tawon mga kaki-five, dihamak ka mas damo ang ginimo yung kaayuhan diri, ikomparar sa ginapasibangod sa iyang kaso nga crime against humanity. Ang ginimo, yagin patawhay ang Pilipinas. Subong, kundiin ka lang magkadton, hadlo, kakay basi, gulpi na sabdito ng imo nga ginadala. Mga kakifive, kay damo-damo naman, adik. Te. Oh, mga kakifive, pati bata ni Presidente Rodrigo Duterte, subong ginatunutuduhan nga balbal. Ang problema, mga kakifive, hambal ni Presidente Bongbong Marcos, silingya. Oh, silingya nang, ako silingya nag-open, ako ang nagpanguna para nga i-dakpon ining anomalia parte sa flood control. Ikun ikaw nagpanguna, tinga nga ginapunggan nyo. Nga ginapunggan nyo nga magpungko sa witness stand or nga magkadto sa investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang ining mga tao nga mga available kang mga matarong nga klase sa mga tao nga amo ang nakahatag sang informasyon. amo ang nag nangin witnesses. Kag nga nga wala nyo ginapatawag ang tanan-tanang mga tao nga involved nga ginapang tudlo. Katulad sa kay Martin Romaldes nga pakaisa mo. Katulad sa kay Inang Saldico. Si Saldico mga kakifive na dakpan na kunong pagkagwa-dakpan niya. Kung nagwa man dahil si Martin Romaldes nga maghambal ka magpaginwala. Kay kulbaan siya nga itudlo siya. Katapusan mga kakifive. Ah, ginpapalagyo niliwa si Saldico. Oh, para nga hindi lang makahambal din. Ah, mga kakifive. Di ang tinutuyo sa aton nga Senado nga pwede makakuha ko pwede makagamit sa Zoom sa ilang mga meeting mga kakifab ang tinutuyo si Nidere para nga kung pwede nila magamit si Saldico sa Zoom meeting nga pa-witnesson kag pahambalon hindi Blackie 500 amo na yung ginakakulbaan sa grupo sa mga mayurira nga mga nag-walk out mga kakifab sa mga minoriya nga nag-look out sila kay amo nang ilan nakulbaan kay nga basi may mga nadalahig man di sila di oh debla nan istoryan tracker undre sa ato sila nga pagpangalagad headlines pa lang to tapos na oras ta headlines pa ah kagang ari pagido ang isa pagidiri mga ka K5 nga si Platan ni ICC Judge Joanna Corner. Ang parte mga kakipipe sa 197 ka mga ebidensya gipresentar sa prosecution dito sa ICC hambal ni kuan hambal ni judge sa corner yano ni puro man ni sulit-sulit ang mga tinagam na ginagamit ang mga videos Blackie 500 ang sulit-sulit na ginahambal ba ni Tatay Digong Pirmi kung magambal siya nga silingyang my God I hate drugs tapos ang basa niya wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Hindi, bla mo nang mga tinaga, permin, Tatay Digong. Tapos may mga PI na sa, PI, papatayin ko talaga kayo. Na mga mo nang mga tinaga, hindi bla mga tinaga, permin, Tatay Digong. Kung mag-speech siya, may kantanan sa inang, yasininga drug war. Mga kakifive, ginamo to ilang naging presentar. Pag-presentar mga kakifive, ang tinaga, palariho, tanan-tanan, 197, kuno kabilog, ebidensya, galing kay palariho, tanan-tanan. Ni sila ni Josh Corner, sila niya, ano nga ebidensya, niya, sulit-sulit, mani. Pwerte ka sadya. Kaka K5 na, istoryahan, tara. Istoryahan, tara, kung hindi na malabot, karoon tayo, buwas pag ini. Lawig mo. Yung mga K5. Hindi lamang sa ato siling pangalagan. Iban pa nga mga balita, impormasyon sa mga balita, lokal, operatiba sa RPD EO6, mga KK5, na sa putihan sa Banwasang Mina, on duty, suno sa IPPO, sa putihan ni Sayaman. Rason man, basibla ko nagpa-addict-addict, blaw, dito siyempre ka pang dakop sa mga drug-addict mong, di kundi siyempre, imuon mo na mapa-addict-addict ka man, nasa putihan sa'yo. Contract ka ng mga follow-up report sa aton ng mga reporters. Samtang iban pa na aton ng mga balita, iban pa ng mga headline. PRO6, ginakoordinar na ang anuman ng mga involvement sa illegal quarry sang mga pulis sa Western Visayas. Badamo-damo, gide? Akon kilala pa magkutanyo. Migo ko nga kwan blang, quarry operator. Magkutanyo kung sino nga mga pulis. Damo-damo na di sila. Nga mga pulis, mga KK5 nga involved sa sining mga quarry-quarry nga ini. Subong sila na subong ang nagamaniobra sa mga quarry operations diri sa bilog nga Iloilo kag Western Visayas. Sabi nyo lang ha, grabe subong mga pulis, subong puwerte. Ano abi ka na pa si Muno, sini nga pulis, ang kilala na mo ni K5 dyan sapyo. O, istoryan, trakeron diri sa ato sini nga pagpangalaga din lamang sa K5 Nightwatch. O, shoutout anay sa aton nga mga followers, mga ka-K5. Ano pa, dragkuan ko nga mga personalidad sa illegal nga drug trade. Pagatutukan sang PRO6. Tingaway na natutukan sa nagliga daw. kay siligan pa to, no? Subong bago, subong mo. Sino gani subong bagong nagbulos, de? Mga ka-K5, ay na makukilala sa bagong nagbulos nga regional director. Di kay bago, gali ang regional director nga nagbulos, de? Ngambalya, mga ka-K5, ng mga dagko, kuno nga personalidad sa illegal drugs. Pato pagatutukan na kuno sang PNP Region 6. Ate, okay ah. Ah, kabay pa? Ah, kabay pa nga matuman? Orom na nawakal kung kay isaway mo natupa. pero kung may tupa, imanti, mayadi. Shout out tanay sa aton nga mga followers. Florinda Cadavero, good evening. Kay Archie Otet, Uruwit. Siliabos John, may impis na si Sara Duterte. Ginahanting na subong si Bato de la Rosa. Hindi na siguro magdugay, maapas na nasa sakay digong. Balaan tara galing eh. Nga imo, gusto mo gid nga madakop man si Bato kag mag-apas sa kay digong. Gusto mo man nga maprisos digong. Gusto mo patay sa prisohan si digong. Amo nang gusto mo ya. Way kaguro ka, kwan eh, way kaguro ya. Basi kon sadtong chimpo sang pertik na budamo, drug lord dire, kag mga drugista. Basi kon pabayaan ka lang nila ya eh. Way kaguro nadlock sila to ya. Berna Salvilla, good evening, shout out man sa kaya Yonimia Arancilio or Yonima Arancilio maparangala. Good evening kagawad, ano'y makapitan ka rada sa dungon? Sa kay Verna Salvilla, sobra nang ginahimo sang bangag nga administrasyon. Renato Bendita, good evening, Idol John Caps in Hotel. Kagtusog, isubong ang administrasyon ni Marcos. Kay nga, tanantalan na lang ang nagkakontra sa niya sa politika, prisuhon niya gid. Haslo, klase tao sa Pinas, Idol John. Sige, prisuha, tanantanan nga mga senador, kag mga congressmen nga nagakontra sa imo, Marcos. O... Sakay Alvin Condes sa Espijo, shout out man. Florinda Cadavero, shout out. Inang Silingabos John Badunot na lang na siguro sa prisuhan si Digong. Kung nagkalipay ka, kabay pagkagabaan ka katigulang. sa kaya Hazel Mayer, shout out man. Kay Verna Salvilla, shout out sa ato sininga mga tanan-tanan nga mga taga paramate, sa ato sininga mga followers nga naga-monitor diri sa ato sininga pagpangaragad mga ka-K5. Kagariman, shout out man sa kay Mercy Cordoba, sa kay Merlinda Harab. Okay. Shout out man sa kay Jumar Isler watching Pam, Isler watching live sa barangay Kanabuan. Tigbawan kay Michael De La Cruz Bagyuso. Happy birthday lang John Capulot watching Undo Bagyuso. Okay, happy birthday sa kay sino ni si Undo Bagyuso. Sa misis ko Clarice Itchaleco Isler sa Kuwait, may unto lang. Kay Bernadas Filomino, shout out Idol John, watching from Leganes, Bakula naman da ang mga lipong ng mga loyalista. Merlin, kay Halyara, Boboy Furniture. Sir John, good evening, shout out sa Boboy Furniture, sang barangay Sirudo, Sara. Kay Mercy Cordoba, shout out man. Silin Pacheco, silin yas, correct. Kay Shaira Gwen Cordova. Silinga, mati ka na. Kay Michael De La Cruz Bagyoso. Good evening, John Capulot. Happy birthday lang. John Juan Gali Subong. Shout out lang kami. Gali, no? Oh, birthday. Birthday ni Manuel Gali. Ulihi ko lang na abot ba? Daw nag-loading ko ba? daw nag-juan magtubo ko ba? Nalipat ko nga birthday yung magali subong ni Manuel do kay June 1. Agosto 5 da. Good evening watching from Kuwait Idol ka K5 June. Kay Earl Jan Padagani. May gabi Sir John Alhuado Capulot watching live sa new site Public Market sa Jordan, Guimaras. Good evening, Gid. Okay. Kay Mar Borca. Shout out man, Bear Matoliano. Kay Elmar Diaz. May gabi, pa-shout out kali sa Family Diaz. Dira from Nayawan. Nagapamati, Gid. Shout out kay Elizar Diaz. Dito, nagatutok, Gid, sa inyo, brother. Kay Danny Labrador, shout out man. Justin Kim P. Abunyawan, shout out sa Abunyawan family sang Ahoy. kay Jenny Halyorina. Good evening, idol. Gachun, in lang ko diya. Amo na iya. Very good. Oh, may kay Tawhay na subong sa Lebanon, no? Daway na lupok, way na. Ati, wa. Rollback na gani, amon gasolina, di subong ka krudo, excuse me. Way na, kwan, way na sarado ang Hormuz Strait. Arman Bakugo ay may gabi man, Marlon Chong. Good evening, boss. Dapat mag-nobody man ang Balaklon. Dapat naman magnubo man siguro ba siya ang balyan ni Basi magnubo man. Kaya dapat magnubo man ang mga Balaklon. Kay JC Matias, mayang gabi boss John watching from Tagaytay. Okay? Wala sige, sa ato sila nga pagpanumbalik mga KK5, kuhaon naton ang mga balita kag information nagikan sa iba naton nga mga KK5 reporters. Sa mga balita ang inubatan ng buylog na ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga KK5, ang D3 Bio isa ka superfood supplement nga ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Sa vitamin D3 nga ginhimo gikan sa ora maayo ini nga natural antimicrobial part mga KK5 ilabi na gid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga din sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginhimo sa atong ilawas into monoglyceride kay sandring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga halin sa D3 Bio ginaconsider nga isa sa pinakaepektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Kag nagabulig ini nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kon na impiktar kana sang dengue mga KK5. Ganin upang inahulat nyo. Daw nakita sang klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga baratian, mga viral and bacterial infections, sipon hilanat ubo trangkaso, hilanat, ang tanan nga mga viral kag bacterial infections mga KK5 labi na ang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Alas 8:59.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
12: Mami, itigil ang drama.
13: Angeline,
12: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: You my Vizio.
5: Ang Vizio.
3: You my D3.
5: Mabakas mga butika.
6: My family history bala ka mausong diabetes.
7: Mag DDX 500 ka.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: Mag DDX 500 ka na.
6: Ang DDX 500.
7: Ang my powerful compound.
6: Yan aga panubo sang imo blood sugar.
7: DDX 500. Garantisado
6: Epektibo
7: Aramis DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kablayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaom magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan.
15: Abaw.
14: Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ga antioxidant.
3: Nga amo naman.
7: Ang nagatino sang imo atay.
3: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: Masaliga.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
5: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio.

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Balik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pagpangaraga naton nga oras karon, nakalabor kita sa 6 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Sa ato sila nga pagpangaraga, this time i-check na naton ang mga balita na kag information nagikan sa iba naton sila nga mga ka-K5 reporters. I-check na naton ang mga balita na ka-information nagikan na kay ka-K5 Kim Kaloyan. K5 Kim sa Kampyon nga report, standby.
4: K5 News FM Kampyon report.
3: K5 Kim. Okay, adaligi lang, no? Kaya medyo may nainang signal. Ara na, sige, proceed, K5 Kim.
5: Kay K5 John, zero tolerance ang
3: Okay, daligid lang. Dula signal. Dula signal. Subon K5K mo. Daligid lang sa ato sininga mga tagparamati, ha? Kay balik ko na ito nagadugay ang balita kag information na gikan kay K5K. Ang mga balita nga inyo mabatian ang builog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nag-detox ka pa. Sa mga ka-K5 ba, sa mga mahiling mag-cafe, sa mga hindi mabuhi kung wala kape. O ari na ang klinika DTX Coffee Mix. Mga ka-K5 ba, ang healthy nga coffee. Kaya nagka-cafe ka na, ga-detox ka pa. Balik ko na ito sa nga patrol with ka-K5 ba, Kim Kaloy. Sa Kim sa Kampyon nga report, go ahead.
5: What can I do? What can I do? Oh, may na signal gid ka K5 John, pasensya naga nautod kita, no?
3: Oh, pro nami ito, pro nami ito imo kanta.
5: Oh, ibuluhan ko. Agari ang
3: mga balanda. What can I do? My life is nothing without you.
5: Without you.
3: Forget me, darling, is my cry.

0: gaira, gaira, gai.
1: may na signal mo ah, kana mito na. Proceed.
2: Oo, oh, naka mayo kay naka Starlink kita diri diri kita bisa may dumangga subong masugat diri sa mga palaro o ano na to na.
1: Ah, oo, oh, no, pag-abot na pang takdan sa mga medalyon ha, para nga i-congratulate tayon.
2: Antas ang red carpet.
1: Oh, na. K5 Karen, gits, K5 Karen. sige. Proceed, K5 Kim.
2: Kamu na ka K5 June, no? Sana tipo naton rin nga mga information, tinabla, no? May mga allegation last time, no? Nga may pila ka mga polis nga ti nag-engage o kung may kalabtanan ba na, no? Sa ining illegal quarry sa pila ka mga kabanwahanan sa Iloilo Province. According niri sa kay Police Regional Office o kung PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga tinagmando siya sa mga concerned units nga magpatigay kayo no sa comprehensive kag fact-based investigation no kag sa karon ongoing man niya ang investigasyon agud ya nga ma-verify ang ining mga report o kun ining mga allegation nati may mga involved no nga mga pulis sa illegal quarry activities it's either nga sila mismo nag-operate o kun may mga information man no nga nagahatag sang proteksyon sa illegal quarry ka K5 John and according pa diri no kay Brigadier General Tuanyo nga ginmando man niya ang pag-coordinate no sa mga concerned agencies especially no sa mga government agencies just like for example sa PENRO or DENR kag iban pang yung mga anatungdan nga mga ahensya agud matumod ya ang ining mga allegation kun mayara balasang truthfulness o kun kamatuoran ka K5 June. Kag according pa rin gani, no, kay Tuanyo, nga gina-kundinar nila sa ilang bahin ang anuman nga illegal activities nga timayara sang involvement ang nga na isang police diri

0: Western Visayas, kuna naman dira nga mga miskanda kung kon pag-abusa, no, kon pag-abuso sa nga gahom o kon otoridad bilang kabahin, no, sang law enforcement agency ka K5 June and dugang pa niya kati kon matuod gin man or mapamatud-an kati may mga pulis diri sa Iloilo province or other parts of Western Visayas, other provinces diri sa Rion sa East nga nag-operate o kon nagahatag sang proteksyon sa nag-engage sa illegal quarry, te, dapat manabat gid sa aton sini nga kasuguan ka K5 June.
1: Mm. Te ang parte na sa mga hakahaka, way pa sila sang mga nakuha nga mga pamatuod nga may mga miyembro gyud man sang Philippine National Police nga nag-intraw.
0: As of this time, ongoing pa ang investigation under the watch ni Brigadier General Tuanio.
1: Kamo na yung bago na ton nga Regional Directors, Bong?
0: Na so far, do mga, ano pa lang siya na pong komo, do mga around 10 days.
1: Ate, o, oh, panilag-nilag ka na.
0: Oh, ano pala na, ga-observe-observe. Diba si Liman, panilag-lang mga kalabot sa iya.
1: Kung sa mga, kung pa bala, kung sa mga suba pa, ga-panagadsad pa lang siya kung madalom o kung manabaw ang alagyan niya.
0: Amo-amo, yung K5 yun. Probably, may mga wala pa ni siya na simutan. Bala kumbaga.
1: Oo.
0: Muna pero, pa rin mahuan.
1: Pero hindi ko na magpating. Awas, balo ah. May ara na nga nag-report. May abansi na na araw-araw man. Kung ako, like, for example ha. Like, for example, ako ari ko dihalin sa Iloilo. I-assign ko doon sa Rojas o kung sa Capiz. Pag-assign ko to sa Capiz, antes ko magkadto to, siyempre may mga kontak ko na itong adaan kag pamagkuton. Kumusta da? Ano nang ara da? Anong berita da? Oh, hindi ko magpating. Ngayon sa kabalo. Nara na ang iyan. Ha? Pabati-bati. Malang na. Dual na kabutang ang pabati-bati. Ya? Either pabati-bati ya, para hadlokon niya ining mga pulis nga mga naga-intrada sa sining mga negosyo nga kasubong sini. Okay, malang na kung legal. Ha? Galing kaya ang problema sini. Bisan legal siya. Bisan may permit siya. Kung kaisa, ginagamitan sa puder eh, kung ikaw, abin eh, karoon, hindi ka maghahatag siya nga naka-uniforme ang inkwentro mo da. O hindi, bla?
0: Amugid ka K5 John.
1: Na, so muna, dual na kabutang ang iyan na, pabati-batian niya, para nga mga pulis magparahimunong. O kung nga pabati-bati siya, para nga amo sa mga pulis, ma-kwan man to siya eh, ma-kortisikol. O hindi, bla, K5 Kim?
0: Kaya wala, no? Ti, probably, according man rin, no, sa kay Brigadier General Tuanio, nga tingin pa siguro yaman, no, sa publiko, sa mga pumuluyo diri sa Western Visayas, nga to those, no, nga involved man gid ya sa illegal quarry, will be held accountable ka K5 June. Pero actually, no, ti may mga information man gid abi ever pa, o kon before pa ni siya nga magpungko bilang ya acting regional director, nga ti, amo na, no, may mga kapulisan, nga amoning mga negosyo, pero may mga information man gid, nga ti mayara sa mga Sir Hepe, nga may mga legitimate sila, no, nga mga dokumento o kon papeles, no, pero gina-verify pagid ang iban ka K5 June kon balati nagasunod sa nagakaigo nga proseso kay ta syempre ngining illegal quarry damo na ni sa mga nagareklamo, no, nagaguba sa aton nga kasubaan. And usually manotice nato, no, ang mga ginakaluntaran sa mga drowning incident bala, no, diri sa Iloilo province. Usually amo na siya ang mga areas nga dalom kinutkutan tungod sa illegal quarry, kag ti considering man, no, every time ba lang mag may mga kalamidad kita or may mga bagyo, usually one of the factors man nga ti ang baha bala ka K5 John kon nakaapekto man sa aton sa ning palibot ang amo ni, no, nga mga aktibidad.
1: Okay, mayo man na at least nga gin pabati-bati niya, ginasita ya subong ang mga pulis nga hindi dapat mag-intra sa mga negosyong makasubong sini. Kay although nga ti kon like for example butang tabi kwan pa na siya legal, no, pero daw ka law ay man nga naka-uniforme kay mo ginegosyo ka sa nga musina muna bla daw indirect bala kay 5 Kim nga paggamit sang imo nga poder.
0: Amo ra kay blang nga balila blang nga abuse of authority ah.
1: Oh, o konti, pero indirect man kay mante kwan man mo may ano man siya, may lisensya man o kon may mga ara man nga kumpleto nga mga permits bla. Di mo na gani indirect nga paggamit sang poder, K5 Kim. Okay, dali gid lang kay nadula. O sige, proceed.
0: So, usually, tiyan mo na, no? Ti mayara gani iba niya nga wala sa poder. Pero do nagapapuder-puder ka kay Five John, how much more pa yan? Kung may poder man gid o konti mayara balasang ikasangkol kag ti ara siya sa tawag na no sa otoridad aka K5 June no sa dugang naton nga balita dira no sa Police Regional Office 6 ti ginman ko mandari no ni Acting Regional Director Brigadier General Tuanyo nga ti pasang karon pa no ang kampanya batok ya sa illegal nga droga abal pagani diri nga titutukan nila ang ining mga high value individuals o kun kumbaga ang mga dalagkuan nga mga personalidad bala ka kay Five John nga naga-engage no sa illegal drug trade o kun ining sa illegal nga droga diriya sa bahin no sa Western Visayas ka kay Five John no ti according padrigani no kay Tuanyo ang ining kampanya batok sa illegal nga droga sa Rion Sais ang ining nagapadayon no pinagi sa mga police initiated operations kag pasangkaron pagidya ang intelligence driven approach no sa aton siring kapulisan diriya sa Rion Sais no kag ining ining tutukan nila ang mga dalagkuan na ng mga personalidad hindi lang basta-basta abi nga makadakop sa mga street level individuals kundi ang bagani nila balang antes kaya magdakop sang sanga ti kwaon mo to ana ito ya ang tawag na no ang puno mismo ka K5 June at least no para mapapas wala na sila balang makuwaan sa mga sources sang ining illegal nga droga ka K5 June no kag accordingly kinatagan man pagtamod no ni Tuanyo konsang direktor ang importansya no sang pagpabilin sang disiplina kag professionalism sa operasyon kag dapat man yang maging priority man sang kapulisan naton o konsang operatives ang ilayang safety no kung nagakandak sang drug by bus operation kahit since no may mga incidents naman diri before especially sa province of Iloilo kung madumduman if I'm not mistaken sa Putotan dito to no ti may nagluntad nga napatay nga operatiba ka kay Five John dari swagin pamangkot man naton kay even sa mga areas ng Bacolod sa areas ng Negros Occidental mayara sa mga instances nga nagabalato abi no mga subject may mga napatay no nga mga operatiba that is why no one of the priorities man dapat sa mga operatives kag sa mga nagapamuno sila no amo ang safety sang operatives naton ka kay Five John no kag kinanglanon man dari ang ining ginatawag ba lang kooperasyon sang komunidad, kooperasyon sang publiko kag iban pagid no nga mga law enforcement agencies ka K5 John. Di kabay pa nga somehow isang time ni gintalusan niya bla no si Brigadier General Josefino Ligan ang nagserbi bilang regional director nakita naton so far no nga ti mabaskog kun masangkad ang iya nangin kampanya batok illegal nga droga and that is why nakita naton nga we hope nga ti at least no matupungan or malapawan pagidri no ni Brigadier General Randolph Tuanyo agud ya nga mapapas ang ining illegal nga droga diri sa aton which is amo man sa ang makumbaga ugat bala sang iban man nga mga kriminalidad just like for example ining si Jerry Pablo Lima bala ka kay Five John nga suspect sa pagpatay sa senior citizen di may information man no ang Iloilo City Police Station 2 nga nagagamit ini siya o kung nag-engage sa illegal nga droga ti ang epekto ya bala kumbaga ka kay Five John sang ining illegal nga droga damo no sa mga inosente nga nagakaapektuhan si K5 John.
1: May na-identify na gali sila nga kwan nga mga dlagko nga mga big time nga mga drug personalities diri sa aton sa may Western Visayas kay hindi bala sa nagligat to kada pamangkot sa mga pulis ang ambal sa mga pulis kwan ah mga kwan sila mga street no, levels individuals mga kwan bala mga wala sila sang nakita bala nga mga kapitalista nga mga lagko nga ready kundi kalabanan individual lang mansig-mansig bala subot so, sila may ara nagali sa mga lagko nga mga ready nga may posibilidad ginakabig nga mga drug group leaders na diri sa aton sa may Western Visayas K5 Kem
0: As of this time, kay 5 John, no? Wala pa man gidya sa maging tumod, abi nga may ara gidya sa mga drug group leaders, kadya nga matu, mga na-identify, kundi no, ang terminolohiya dari no, sa ining, tawag na, no, Police Regional Office 6, amoya kay 5 John, no, mga high-value individuals, so kung bagati, mga dlagkuan, bala, no, mga ma-confiscate sa ila, minilyon man kay 5 John, pero amo man na gani, no, nga ti, amo nang target nila subong, no, nga pasang karon pa ang ilaya nga intelligence monitoring dari sa Western Visayas, kaya diba si bala may ara pagin sila sang mahibaluan kay 5 John nga mga impormasyon nga ti kon for example, no, makahatag abi ti actually pila na ka mga tinuig, no, even pa mangkuton mo PDEA ang PNP kay 5 John sa ila dari monitoring sa Western Visayas, wala sang wala pa sang drug lord yung mga balaton, wala pa ya sa mga tawag na established kadya nga drug group sa Western Visayas, wala man ya sang drug laboratory, kag wala man ya sang tawag na no ginatamnan giriabi no sang marijuana kay 5 John. Pero amo na no, according man diri kay Tuanyo, ngati tutukan nila ang ining mga high value individuals ang kay 5 John para at least yan, no, nga maamat-amat papas. Kaya for example, medyo madako-dako ang ilang nga makuha. Base ang ining makuha nila nga mga subject o kon maaresto, may matudlo pagid nga mas dako kumbaga sa ila kay 5 John.
1: Okay. Kabay pa. Kay ang halos sa subong makita nato ng mga nagradakpan ni ti mga individuals kay man matuod, pero ang aton bala ning ina pamangkot simple lang man mong may ara nga mga nagradakpan nga pigado pag ini sa mga umang hindi bla buskilingon daw mga pigado sila, mga umang sila, pero ang mga makuha sila nga mga inang items ga bili mga tagminilyon. So kainchindi kita nga ining baligian na isang illegal nga druga. Hindi man ni kasi nga baklon mo sa iya kag ibaligya dayon mong bo sino may aran isang natawag nga Alsada or ano gani kun sa mga baligyaan bala sa merkado bulantiro, no, nagabulante kwao niya to. Yes. kwao niya tong mga items, no, sa isa ka panawag sini mga nagabaligya kwan bala mga panawag sina sila kundi ang isa gabaligya kundi isa seller, ang isa ano gani na inang sila balaya ang ginakwaan sang kwan bala sang stocks, no, so ang mga kwan mga retailers, no, hindi bala. So ang kalimbawa nila sini mga retailer sila, dito sila gakwa sila sa dealer kag retailers kali, no, mo nang kalabanan sila, hindi bala. Ang dealer amo nang nagabaligya sang damo volume, tapos ang retailer amo nang nagakuha sa dealer kag gina retail ya, ginabaligya ya isa-isa, no, tingi-tingi. May mga nagakaradakpan kita nga ang makuha sa ila, mga ma-confiscate sa ila, minilyon ang balor, pero kunoy mo si sao ng pangabuhi niya, pwede magkapigado. Ha? Huh? So, po sila ang kalimbawa, sino sila, retailer, nagakwa sila sang stocks, ha? Huh? Sa stockholders, kag i-retail nila, tapos ganan siya nila. Now, ang gusto naton nga pangitaon sa aton nga mga pulis, amo ni mga stockholders, oh? Mga dealers, bla? Kaya amo ni silang mga dagko, hindi, bla? K5 Kim?
0: Yes, K5 John.
1: Oh, di ang pamangkot, diin ni sila. Madakpan nyo ining mga drug pusher nga ini, mga pigado man mo eh. Dolos-doson, gani ka ilis ka mga bayo nila na kung magbaligya. Oh? Buti nung pigado pangabuhi nila, balay nila, ginawa na gani ka tampi-tampi ng balay nila. Buti nung kung mga retailer sila, siyempre damo sila kwarta dapat eh. O kung mga dealers sila, dapat damo sila kwarta eh. Minilyon mga stocks makuha sila. Buti nung mga retailers ini sila, ang pamangkot, sino nag-supply sa ila? Amo na yung mga suppliers dapat ang pangdakpon, K5 Kim.
0: Amogad ka kay 5 John, no? Kahit siyempre, ang baga nila nga, once nga may gas-supply pa, mayara ginagyapon, no? Sa demand man sa gihapon, bala ka kay 5 John, or abaga nila labla nga law of supply and demand, na the more man yung supply, kagadamo, pagid man niya ang demand man o kung nagagamit sa illegal nga droga, do ano lang man mo ag balusay lang man ka kay 5 John. So kanang lanon nga ti papason mo to ang source na mabuhinan abi ang source ka kay 5 John para at least no ma papas man ni kag maguntat man ni no ang ilang nga mga downline diri ka kay 5 John. Kun for example
1: ti amo na gani
0: ilang nga mga busing-busing ti maguntat man sila.
1: Amo na gani ang ginapapangita ta sa aton nga mga pulis ang supplier. Amo na pangitaon nyo kay ining mga kuani mga retailers niya ho. Ang kalabanan sini si Ilay, maalsadam lang sila yamong kag ibaligya. Ti sinong ginakwaan nila, amo na dapat pagitaon sa pulis ta. Kay nga sige man gyapon baligya nga baligya kay nga, why madakop ang supplier? Dapat supos sila supplier amo niya dapat ang dakpon ta. Nga hindi madakop niya, kay nga ano? Kay ko madakop ang mga supplier, why na accomplishment ang pulis ta? Kontat na. Anyway, may katagita galing tiyempo eh. Kay 5 Kim, salamat kid.
0: Sige, kay K5 John, medyo nag-dula-dula, nag-awa, diri ang aton nga signal. Pero mo na, no, madulong na ito, no, nga baga information diri sa patrol upod kay K5 Makoy SPH Umalay. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon Report.
1: Ka K5 ang mga balitang inobatan ng buylog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Extend Food Supplement for Men. May makakaklabuwas ka nga nagabulig sa paghatag idugang extra energy sa atong ilawas kag nagapanami sa ato sininga blood circulation. Nga, rason mga ka K5 nga layo kita sa stroke o kung sa iban pa nga mga balatian. Kag ang Extend Food Supplement for Men, mayo ini para sa mga kalalakinhan, nga medyo pirmi kapoy, pirmi lapyo, kag wala na sang pirmi, sang tsansa, kag dawaay na pirmi gana, nga magpakigsparing sa kay misis. Para magbalik ang aton nga mayong performance, mga kakay-5 inom sang Extend Food Supplement for Men. Produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Sa tiyempo, drisaton nga pagpangalagad sa gala sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung kaka-K5 June, aluhado kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. K5 News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: K5 News FM,
5: 88.7.
4: Champion. The best radio station.
5: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: Best days on the best music for your ears. My one and only station.
1: K5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: My puso.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DDX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500 garantisado, epektibo, aramis. DDX 500.
9: This time, istoryahan ta kon ano ba lang ang mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
10: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamid sang imo nga DNA sang aton nga selula leading to cancer of the mouth, nose, at thigh. Tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
7: DTX 500
8: para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy nga tay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligan,
8: epektibo.
7: DTX 500.
9: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
10: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
9: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapakanser man.
10: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
9: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton
10: di
9: panit.
10: Produce na free radicals ya.
9: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
10: Oo.
9: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
10: Di bat budgetan gina nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapakanser man. Abi nyo ang kagaw hindi makakanser, makapakanser man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
9: Wow.
10: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C? Posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
9: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
10: Ang una natin nga ginikanan, Sir GP, wala pa nga mga muling bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
9: Why?
10: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
9: That's why ga 900 ang edad.
10: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, arang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid DTX 500 kag may TC or pure si kada adlaw and you will be cancer free.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula ng gitmungud, obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Taga pamati gid ako sa K5 News FM tungod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati ug sa pagtul-ong sang balita. Ako si Donna Santico de La Paz. Tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
0: K5.

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now.
4: Bardagulan.
5: Kaupod si Macho Kulit.
6: Yo yo yo.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
7: Kasadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
5: Bardagulan sa K5. Kaupo si Macho Kulit.

0: Pag na, Maxi na dieta. Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na. Gabutig ka pa. Hindi, mayo na.
5: Macho Kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
6: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
7: Ay,
6: K5 News FM.
8: Bardagulan sa K5.
9: It's time to roy. Higa ko dugdug again.
10: Kampiyon.
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
6: Bardagulan sa

oras sa Pilipinas, alas 10:10 na. And this time trick is brought to us by DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa, palakpak. Well, subong ang gabi, mga ka-K5. Please share the live, share the live, share the live, mga ka-K5. Kung ikaw nagka-problema sa inyo panimalay, maayad-ayad gagabi sa inyo talaga.

0: Well, subong nga gabi mga KK5. Lunes nga adlaw, happy birthday sa tanan nga may mga birthday. Enjoy, enjoy. Oh, grabe. Ang ako nga tiyo, gindakop na naman ho. Yung buta, pero minyo ginakasuhan si Tito Estrada yan. Naluoy man ako sa iya, nag-istoryahanay. Eh. Kami kaginahambal sa ako, nunoy. Ginservihan naman ako sa warant o arrest. Sama ko, sige lang, Tito. Ah, may kwarta ka, kung gusto, wala ka man niya gahatag sa amon. Kasi ang pulo pamahaw lang bala. Ah, ay, na-realize na bala sa tiyo. Kung bali, huuman gan, ikadako sa income ko bala. Dumalay ko bala sa imo, kadumdum, Tuto. Sama ko, sige lang niya, Tito. Ah, wala problema. Ah, ano niya si Tito, kalin sa tiyo. Kung mga presidente sa una, amo man na Japo nga, ano yan. Doon na huya, takon pa, mo. Well, subong gabi mga K5, Luzon, Visayas, and Mindanao, enjoy kita gyapon sa itong programa. Nagsigurado ko, na once ko nag-enjoy ka mo, nag-enjoy man ako. Gina-enjoy tatanan-tanan na itong pagpangabuhi. Eh, para nga hindi kita mabudlayan sa itong pagpangabuhi. Sa muni nga, edad na ito, mga K5, sa unat yung mga edad taguro, mga 21, 22, 23, baong ato yung mga plano sa kamuhit ng mga ganghal-ganghal lang, lagaw-lagaw, kanto sa Boracay, kung diin-diin. Pero kung magmuni na edad mo ganit, ginapanumdo mo kami bulugasan na kamo, ano color sa bugas nyo, brown bala o kung puti. Basta buong yung nanay ko nagkakaon sang brown nga bugas. Mga susyalan. Mga bata, sumong, nila kauyon sang brown nga bugas. Mga kabataan, sumong, hindi kauyon sang utang. Pero magmalasakit na mag...
1: Mama, tutuwi ko utang.
0: Nalaon sila kung mag-uwi mga masakit na. Mga sumong, gabi. Kung may mga problema ka mo daha, itawag nyo dali sa akon. Kag ako na bahala sa inyo mga kakifab. Itawag nyo sa 0966-243-2130. Mga K5 naton, hindi ka muna mag-problema kay si Matt Chocolate na ang bahala sa inyong pagpagabuhi. Natamiyaw naton si Nanay Nenfa. Hello sa 100 viewers naton sa mga gabi. Hello? Hello, manggali sa kay Victor Ayara, kay Ron Ron, kaya papati sila subong sa aton. Kay Victor Aluagan, huwag katutok sila subong sa aton. Mayang gabi, Macho Kulit, nga tamyaw ko ikaw everyday. Salamat gid ang akon, sa alamat gid sa imo. Kay palangga mo gid ako. Ay, garabi, palangga mo gid ako. Kag ikaw na gid ya, Macho Kulit, ang akon, yung number one. Bang, checka, checka. Tamyaw ko man si Luwil. Yan nagamamati subong si Luwet. Mayong gabi sa imo. Si Albert Ostina. Gamamati sila subong ready to so, for mag-school. Oh, grabe yan. Macho kulit, tamyaw ko man ang friends ko. Drig sa may Benedicto Haro. Always nagamamati subong sa aton. Diretso kita mga K5 sa aton. Nga Barda Gulan Real Talk.
2: Tanong ko sa iyo. Real talk tayo. Anong ko sa'yo? Real talk tayo.

0: ang real talk naton subong gabi. Pare, dali lang yan. Nasaan ko nakaginam? Ay, wala dali. Nalalo ginatunto ako na isang akon nga cellphone now. Talagid ha? Pag if I relax ka muna, anay. Ay, hindi nami. Lugi na halitan kita subong ha. Dami up ka man si Or-Or. Gatutok subong sa aton, Or-Or. Mamayang gabi sa inyo, the Or-Or ha. Mga ka-K5 na ito, ang ginatamyaw ko din ka ni Anay si Lovisha. Ay, gumati sila subong kay Tuto Mimi mayong gabi sa imo. Good evening, Macho Colleague. Belated happy birthday lang dagali sa kay pinakagwapa kag dispatcher sang WVTC. Maydon Rogador. Mayong gabi. June 13, Sir Matt, makita ko naman sa Iconics PH. Salamat, April. Fala malimpa nga nagatutok subong sa aton. Wow. Mayong gabi kay Toto Mimi kag siya nga family. Toto Mimi, diyan ka mo subong. Kadto naman ka mo bla tutusan ni Nibi. Wow. Ito naman sila sa Nenevi. Sino ganito sa Bible nga nagkadto sa tay sa Nenevi bala tay? Sino naganiman? Ito lonsa bla sa isda ginluad sa Nenevi. Nga wala nga ali ato nga ano ha nga real talk nga bala nga naibaluan mo man nga sala inapadayon mo man gyapon nga abala nga nahibaluan mo na or mo man nga sala inapadayon mo man gyapon na ber mag A5 na naton balaan mo na sala. Sige, hunuman gyapon. Ay, Zaz! Abi, itawag na din mga kaka-K5. Itawag na din sa aton para nga mag-enjoy kita subong nga gabi, mga kaka-K5. Mga K5, tamiyaw tagali si Ruel Alongsabe. Yan ang gamamati subong sa aton. Thank you so much. And special mention man sa mga friends naton. Diri sa may Punta Tala. Oy, nagatutok sila subong sa aton. Mayang gabi, mga taga Punta Tala. Mayang gabi sa inyo. Machokolit amugid na. Kabalo naman na sila, Machokolit. Nga sala na ginasigi, gina nila. Padiyos na one time, may ara ako ngay nablos. Kinambalan ko gid sa nga tapuson mo imong pag-eskwela. Ha? Eh kung hindi mo pagkatapuson ang imong eskwela, basi magbusong ka, wala gid sa namati matsokolit. Ah, kundi nabusongers gid siya. Ayan ba? Amo na mabudlay. Nagabusongers! Na Diyos ko. Ginatamyaw ko man si Ruelda. Ang akon niya gani, matsokolit niya, may mga tao, gadya nga, hindi gadya kan chindi. Ginahambalan mo na nga, hindi paghimu. Ah, kay basi sa pilakad daw, mabudlayan ka, wala ginamati, ulihi ang paghinolsol, correct. Amo ina, gidman, ang paghinolsol, tama, gadya ka, julehe. Julehe, ginang paghinolsol. Ano ba lang dapat ko nga himuon? Grabe ha. Dapat mo lang himuon nga ano? Si Don Picot. Gapamatiman sumong sa aton si Don Picot. And especially kay Ardon. Abi, check tabi sumong gabi. May caller kita sumong gabi. May caller kita sumong araw. May caller kita sa piya kalinya. Dali lagi. May caller man ko diri ho. Ah, sige, sige, sige. Hello, mayang gabi.
1: Mayagayat na gabi, DJ Matt Chocolate.
0: Wow! Mayang gabi sa imo. What is your name?
1: Si Rina, ang barangay Merced, Banate, Iloilo.
0: Alright! Reynan, kamusta si Reynan Subong? Ano ang ginabisi-bisihan mo, Reynan Subong?
1: Rin ako, Subong, sa imo permi nga ginapamasahihan. Dari sa may... Rin ako, Subong, sa balay ni Nung Albert, DJ Matt.
0: Aba! Aba! Bilibi ko niya sa amigo ko nga si Sir Albert. Ngerti kong kis abla, ara ko da sa iya, maulistorya nga siya sa ako niya.
1: Dali na.
0: Oo. Galay pro, wala
1: na
0: pa kuya.
1: Dito na ko na pong gajote, kaya natin niya mata.
0: Ate, sige, dito naman ko mapamasad sa imo. Ah. Ah, dito ko pamasahan sa imo. Nakakit anay na ta, wala pa no?
1: Hindi man ko kakit ate Jemat, ni kapon talaga ate Jemat.
0: Ay, kapon mo lang ko, ikaw pa itan duwa eh. Pero abi mo bala, Nonoy, sa tanan nga ginapamasihan ko da nga pamasihan sa Mary Mark. Ah, kay Sir Albert nang ikaw na namian.
1: Ano yung kampiyon de Jemat? Siya pala mo.
0: Oh, profesional bla.
1: Ipang dikang kung nakahanayan mo na bala na makaisa de Jemat.
0: Oh. Profesional bla klase tao. Bla bla. Hindi bugalon. Bis kang tag-iya sa blasang massage center. Pati pag inang iyang asawa. Ba? Pati pag in! Mabuot man. Oh, dira ka mo pa massage sa ila sa Mary Mark kay ila at ila blaan mo sino wantan nakita ko ambal ni eh, Sir Albert.
1: Ano? Yes,
0: ambal ni Sir Albert. Sir Matt, dali lang ngihi ko na pagbalik ko ng hugas kit saya kundi basko. Matindo. Iba niya nagahugas ang ginakapta niyang itlog yay kapot man sa imo.
1: Saan ako digimat na gabot ah? Saan kapado digimat? Ah, oran kapado ah.
0: Ah, pero kagi na ta nakasumalangay, wala ka dyan no?
1: Ah, wala ka kagi sumalangay.
0: Lang tahon ka ba imo itsura? Basi imo itsura, bla do talit. Hambal ko ka Sir Albert, hindi ka magkuha sa mga managmasaj mo na ang mga itsura daw milok. Pero maayo gidyang nga tao si Sir Albert as in ya. Kagi ko na pa massage.
1: Oh. Naka-observe man ko kina. Wala ka gidyang problema ako na. Kaya nang report si Sir Albert natin ni Matt.
0: Kuring baka. O manami sila yung mga tao yan. Hindi mga bugalon. Labis yung mga tag-iya na sila sa ilang mga massage center. Nagaplano kami na gani. Mabatindog sa massage. Di wala pa ang pakaisa. Kuya nakahambal sa akon.
1: Kung makampal na kurutin ba, si matayon din siya, mate?
0: Bawsan, jagi tani kung matayon ang aton nga spa. Ang aton nga ngalan sa spa naton is ano? Ang...
1: Bulag-bulag spa.
0: Ano no?
1: Bulag-bulag spa.
0: Ay, tos Lucanay spa. Amo na aton nga spa, hika pa nice spa. Pero kanami, kagi mo ko gani pa massage sa iban bala, sir? Pagkatapos massage sa akon, bau Diyos ko, do akon lawas, do nagkalahokas! ambal ko hindi. Okay. Ano?
1: Kaya mga muna, DJ Matt, na... Ang magandang kung nakasanayan, muna pala ang massage sa DJ Matt.
0: Ambal ko, hindi nalang ako magpa-massage siya. Doon nalang ako kay Sir Albert kipa-massage. O, oh, kundi nami, pangakon nga pamatsag. Pagpuli ko sa balay na mo.
1: Para makasumalangay man tayo, Jemata.
0: Correct. O, oh, kalaway man na pamassage kay Moya. May harap pagiging pamassage sa akon. One time, naghambal ko nga pamassage ko bala sa, ano, sa service, sa balay. Baho, ang iyang baba, ang iyang kamot, no, parehas baho. Hambal ko, ano naman, antes nga makaparepress ako, nagasimhot ako alog bate. Ay, ano na, ma. Oo. Pero sige lang, ha. Mayo, ginigilo kay Danny Labrador. Mayo, gabi sa tanan. Mayo, gabi, sir. Kamusta ikaw, mga chocolate watching live from Facebook. Greet ko si Bunda and Libon Family sa barangay Rima Lap. Rima Rizal. Mayo, gabi, matika Rima. Diyan, ha. Tigwapo, ang pamangkot naton nga abalaan mo nagid nga sala nga ginapadayon mo pa.
1: Siyempre, di ma may araga na yung best nga diyan sa la ginapadayon po, di Jemat. Ano mo, hindi mo kita perfecto, di Jemat. Tagtawo lang kita sa nga kalibutan, di Jemat.
0: Di ano da yun?
1: Siyempre, di Jemat. Ano mo, kung gusto niya sa taong pagkasalaya, pero sa lahi mo, nagin yung di Jemat, ya.
0: Amo na gali?
1: Oo, kung dikit-dikita ko siya sa'yo kagaling, ano kung amo na ginayang, amo na ginapala pa rin doga niya sa'yo kagaling, di Jemat. Kasi siyempre, wala masama kapapago sa'yo kagaling, Siyempre, siya manager control niya ako galing ng dikimat mo kung paano niya napagpukun ko kung paano pa lang mo ko na pamagi para nga ma-stop yan ang sala nga ginahin mo niya dikimat.
0: Correct, oh. Ma-stop yan na ka. Iba niya, sige-sige, gyapon.
1: Ano man, dikimat?
0: Muna, no, di ba?
1: Ano man.
0: Correct, oh. Hello, galing kay Albert Malaka. Oh. Nagatutok subong sa ton sa K5 News FM.
2: Sir Albert, okay sa imo, sir.
0: Ate, grabe ah. Ate, sige guwapo. Tamyaw na sa imo nga gusto talamyawan subong nga gabi.
1: Yes,
0: yeah,
1: ano na rin mo tayo mas mayong gabi. And of course, trema sa kay Rene Rodel Ryan Rostom. Patrema sa kay Nung Albert, pinang Rona. And of course, bilang kaling nga gawa ka bata, di siya mata. Mayong gabi eh ah.
0: Correct.
1: Sa drama sa mga tarantaran na siguro di siya mati na kapamate ah. Sa K5 News FM Iloilo. Extra lang ako di siya mata.
0: Alright, extra ka na ba? Gusto ka kung mas ano matapos? Ah.
1: Ang programang Bardagulan sa K5 ang ganadulot sinyo sa Power Trio na punan sa DTX 500 Mighty C and D3 Bio ang antiviral and antibacterial specialist. Magika na kid lamang diri sa may kalumpang mulo ini si ka K5 Brennan Bison kagupod ko sinong Albert sinong una kagang iya bugo sa pamilya para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ko talingawan si Lilo K5 News FM.
0: Grabe gidya ba daw feeling ko daw reporter dahilin sa Santo Niso nga reporter nga ini. Grabe gidya nga aton nga caller subong sana maka-apply na di siya reporter sa ato mga nag-extro lang sa bala. Biskan sino nga reporter, for example, bisi ka K5 Kim Kaluyo, pagkatapos siya. Salamat, Gid, mga ka K5 Kim Kaluyo. Sunod sa dayon sa maekstro, pagi sa iyang hambalan. My caller, gina sabang sa line number 2. Hello, good evening. Hello, good evening sa caller number 2.
3: Hello, hello, good evening, mga machokolat.
0: Machokolat ni masusulit, ah. Ako nga lang si Machokolat. Mayong gabi.
3: Mayong gabi, may chocolate.
0: Oh, nando ka na, trangkaso ka?
3: Nasipon
0: ah. Ah, sipon? To, may patigayon, kundi lang ang reporter namon nga guwapa bala. Sino na pwede patigayon nga guwapa ka K5 Andre? Oo. Pasod la sa bala, pwede na siya makabal. To, may guwapa kami dito nga ano to mo, nga reporter to mo.
3: Kaya, ayos gito.
0: Oo. Hindi siya magsulod, sir? Oh, nami patingo. Tapos, guapa, small ba, terrible? Pila na edad niya ka K5 Andre Ban ni Ma'am, sino tao daw? Ma'am Joanne? Ano yan? Oo. Grabe, gen. To!
3: Hello, hello, mga chocolate.
0: Oo. Ano bala gusto mo sa isa kababae ko, no?
3: Guapa.
0: Ay, guwapa niya, mong reporter, yas, inya. Ang iya, tubig, Wilkins, per may ginainom niya. Oo. Tapos nag-jogging niya, tapos siya sang, obra, nag-jogging siya. Kaya nag-preparar siya, sa amon nga anniversary, nga maging Miss Anniversary 2026. Ang pamangkot nato, ang sinungalan?
3: Joseph.
0: Ay, hala. Sir, kamusta? Wala ka. Abi ko nadagdagan ka na sa warrant of arrest. Joseph?
3: Hello.
0: Batihan mo na ako, Joseph.
3: Oo, batihan ka.
0: Okay, Joseph. Ang question, Joseph. Nga bala nga, naibaluan mo man, nga sala, ginapadayo naman gihapon.
3: Ate kay... sa ano na ay sa konti kay kung gusto mo tayo di yun ano eh.
0: Oo,
3: why man may makapugaw si mo kung ano gusto mo tayo sige lang ah.
0: Hindi. Abal ko bala, nga balaan mo man nga sala, ginapadayon mo man gyapon. So imo ya kumiskan sala, ya padayon mo lang.
3: Padayon gyapon ah.
0: Oh, bala na sila yan no. Oh, di ba? Bala sila. Oh, May asawa ka na?
3: Away mi galang.
0: Amiga lang. Ito nga, kung ginhawa, blado, baho talaba, ano ni ma? Bep? Ay, huwag nagkaon ko galit talaba. Kala ko, ang ginhawa ko, baho talaba, baho, bye-bye. Ay, guwapo, tamyaw, anay, dali.
3: Ilo-ilo, dagli, sakon nga, amiga nga, gupo-gapa.
0: Alright.
3: Pero why na, why na, why na? Ex na to sa gali.
0: Ex mo na sa gali.
3: Miga, manda ako yung nadumtuman. Kinamulto pa ko, Guru Gya.
0: Ay, minumulto. Laka mo ginaya. Laka mo nga, salamat, Juicy. Bye-bye. Grabe si Juicy pa. Mayang gabi, Machokolet. Machokolet again. Belated happy birthday or happy birthday. Patamyaw sa happy 56th birthday kay Jundo. Oma Abadonio. Sa barangay Kalao Dumangas. Kalao. Kalaob Dumangas. Mayang gabi. Mayang gabi sa inyo na kay April Bon. Mayang chocolate itamyawabi ako ni Lola nga 92 na edad siya. Birthday niya kagapon. Belated happy birthday sa imo Lola. Kabay pa makalabot ikaw sa 200 nga edad. Hello kay Lori. Mayang gabi man. Inamang gapon, kami ma-chocolate sa DTX Coffee Mix. So, inam ka mo. May kape ka na naka-detox ka po. Well, mga K-5 na to, and we'll be right back. Magabalik si Macho Olive. All here to your favorite radio station. It's K-5 News FM.
4: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
9: Yung may D3.
8: Mabakas, mangabuti ka.
9: Para sa matilong nga dugo.
8: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: Epektibo!
8: DTX 500!
9: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
9: Masamig ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo?
9: Nga sa masami,
8: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
8: DTX 500!
9: Masaligan!
8: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
12: Nagaburo ng akong nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag I eye care drops. Una ko nga na bakalang eye care gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami, gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang eye care drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa eye care gold kag eye care drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C, mabakal sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
18: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
21: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
19: Libre!
20: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
22: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
26: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matilo nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
0: Mataas pa la ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rika.
1: Epic table.
0: DTX 500.
1: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mga mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akong stress. Nga nabatyagan kag nagahatag gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
24: K5.
27: K5
24: News FM.
28: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
29: K5 News FM.
30: Bardagulan! DJ Macho Kulit!

0: ng mga pasawa ay dira palayo, palayo, palayo, palayo, palayo. Diba, K5 na aton? Luzon, Visayas, at Mindanao. Kamusta, kamusta?
1: Ah, ginapanawagan ko, Machokolet, ang tanan ng mga tao ng pasaway 2026 na magbagong buhay na kamo.
0: Grabe! Sa mga K5 na naton, mayong gabi, mga taxi driver naton na nagatulot tambay sa Smallville Complex. I-tune in yung radyo nyo sa 88.7 para sadya-sadyaman kita, no? Sa aton nga mga Machokolate Defenders nga nagpamati permisa aton sa group chat namon, madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Mayang gabi kay Sir Mel Montero. Mayang gabi sa imo, sir. How are you? Kamusta, kamusta? Long time no see, sir! Alright. Kinatamyaw ko man si Luesti. Nga nagpamati man subong sa aton si Luesti. Kag si Ivan. Nga nagpamati sa K5 News FM Philippines. Madamo nga salamat sa imo, sir. Okay? Kag sa mga friends naton. Nga garabi gidya subong o. Ga Sabad sang aton. Anong Sabad sang aton Pilipinas? Grabe, gidya subong, no? May impeachment pag kay Sara Duterte. Pati ka na, Sara, bato, easy na talantanan! Ni magadlok-adlok! Bato, easy lang! Sa Domingo, mga K5, kapangita si Machokolate sang guest. Gusto ko naman ang guest naton, ang mga vlogger. Na kung paano sila nagsugod sang ilang nga tawag ni gani nga content. Wow, grabe. Grabe gid no. Kaya si Jingo Estrada subong do kaluluwa eh, gid subong no. Ah. Sige lang nga tito ah. Manawag lang ko karon si imo to after ko sang program kun bugtaw ka pa. I-check ko karon kung ipadalaan ka na inanay miswa. Para suwabe. Kay Lorny, mayang gabi sa inyo dira. Machokolate, grabe gid, gusto ko gid magputi. Nag-inuman ako sang bulong lang tahon ko kung magputi man ako subong, mao. Sige lang. Hello man sa kay Rodante. Mayang gabi sa inyo, Rodante, nga nagatutok sa amon. Paliyog ko bi Machokolate tamyaw sa akon nga iloy nga 2 days nga kami wala nagasapakanay nga duwa. Ay, nga wala kamo gasapakanay, ha? Ano ang natabo sa imo? Wala kamo gasapakanay. Ang mga friends ko di Machokolate to, permiga mamati si imo diri sa Kagbang Uton. Mga taga Kagbang Uton, da mayong gabi sa inyo. Kamusta? Kamusta naman ang mga friends nyo da? Bawa sa dya. Ginatamyaw taman ang friend naton nga nagakaon balinghoy samtang nagapamati sa programa ni Machokolate. Ay, salamat. Mga taga-kaninglian o to na. Ngayong gabi sa inyo. Thank you so much sa inyo, tanan-tanandara. Natamyaw ko man ang friends naton diri sa may Punta Tala. Mayang gabi sa kataga Punta Tala dira. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Mayo kati siyempre. Nagatutok ako permi sa programa ni Machokolate. Machokolate, tamyaw ko man bi ang akon nga friend na si Sir Jomar Ilpinye. Yan nagpamati subong sa aton. Thank you so much gid sa imo. Ang ako lang mahambal, biskay ano mo nakahambal sa tao nga hindi ipaghimuon kay sala na tistingan niya gid, ulihi ang paghinulsol. Oh. Correct. Ulihi giman ang paghinulsol kaya budlay kung hindi ka maghinulsol. Wala man hinulsol nga ara sa tubang. Ano ang obra machokolate nga tawhay lang man? Ang obra nga tawhay lang panilhit sa sulod sang balay. Galing paano ka nabi ka kwarta karon? From 3974, machokolate ka budlay gid man. Bisan nabalaan mo nga sa labas sa palangga mo isa ka tawo, hindi ka kabalo nga sa laing mo obra. Dumangyals ka daan kung in love ka.
2: Mabudlay gid.
0: Hindi ko gid malipatan ang hambas ang akon nga tatay. Nga once nga nabalaan mo gani nga sala ang ginahimo mo, dapat halin ka na. Eh kung sigisigihon mo pa, basi ano pa ang matabo sa imo?
2: Oh, correct.
0: Kung hindi mo na iya gusto matabo sa imo, halin ka. Pero kung gusto mo, huwag ka pamati. Hindi ka magalin eh. Para nga maakig ka sa kaugling mo sa plakad lang. Mayang gabi man sa kay Don Luzon. Kay Don Luzon, mayang gabi na sa imo. Nagpamati sa subong sa ato na thank you. Paano mo bi machokolit mahambal nga sala ang ginaobra mo? Ikaw niya makabatsag. Yan nga, agin na pamangkot nung pakula. Kabatsagan mo niya kung sala imo yung obra 2395. Mga GV drivers naton dira sa may Arevalo nga nagabamati sumong sa aton sa daara sa may Diversion Road. Mayang gabi sa inyo, nagatutok sila sumong sa K5 News FM. Baw salamat, guys. Damo ka pangayo di radyo sa imo machokolate sa Diversion. Wala mo natagaan. Wala pa kami radyo. Lima pa lang natagaan ko. Kung wala kami radyo, baka nalang balakan mo. Tapos mo tangan nyo glugan. Para hindi magalin-halin. Sano ang inyong anniversary? July pa. Sa mga pumuluyo naton, galiyan, gusto nyo magdalagan. May fun run ang K5 News FM Philippines. Kadto ka mo, Drio, sa K5 News FM. Pamangkot ka mo. Join na ka mo. Para nga, at least, makabulig man kaysa sa mululigan, mga ka-K5 naton. Daw papatay gid ako ya kakadlaw ko mag-host kay Machokolate. Actually yung hosting do na iya bala. Just for fun na basta may mga activities ya. It's just lang na. Dapat ba walang pikol. Abudlay abi mag-host ikaw. O nang imo paligbot hindi open minded. Dapat ya ko nag-host ka dapat. Enjoy lang. Intindihon mo na iya basta the events ka mo. Para sa sadya lang. Hindi gid ako mahimos sa nagkadtoda mga fans club. Oo. Nakita ta ka machokolit pang hapon kapas ang una. From 2935. Basta may mga message. Baka mo na last na lang ang message. Machokolit, hindi ko gid mahibaluan kung ano ang gusto sang akon nga tatay sa iyang birthday. 92 years old na si tatay. Ano ba ang nami gift sa ginikanan? Ang nami nga gift sa ginikanan, kwarta na lang. E kung niya bakal ka pa sang hindi nila gusto, ti hindi gid eh. Namin niya kung gusto gid sa ginikanan mo. Dali lang gid. Howdy, sir. Sa mga friends man nato, ang nagatutok man subong, mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Hello man sa kay Onyok. Ang nagamati subong sa aton. Wait lang sir. Ang nagatutok subong sa aton, nasa K5 News FM Philippines. Madamo nga salamat. Hello man gali sa kay Bernadette. Ang nagamati subong sa aton. Good evening. Are bago sir. Doon may kinsen kung ano wala nag ano man.
2: Wala tapos ganyan.
0: Yun. Macho kalita tamyaw ko man si Raven. Gapamati subong sa akon. Ga istorya kami ni samtang nagainom hubog-hubog ako. Grabe gid machokolate ang ginobra sa akon sang akon nga friend. hindi ko gid mabatuan. Lagi nanok ka sa friend mo, aw. Lagi nanoyay ka, sumbag. Grabe, ha? Gilain ni mo matchan. Grabe na gid subong ang akon nga gina ang akon nga ginabatsa. Mat chocolate ba perte? Ano ang nabatsag mo ha? Wala ka man maginabatsag subong ya, ya ba? Good evening, Mat Chocolate. Kadlaw gid ako. Sa tupad balay namon. Kay pagambal mo bala nga damo, chismusa, nagpabati-bati si Dayon. Istorya nga. Ala ka mo pag-greet sa radyo. Kamu mandaan, chismusa. Ay, ala. Naiguan ka lang na imuguro mo. Hindi ka bala mag-react kung wala ngalan. Si Benji, mayang gabi man si Imo, kay Raymond. Kay Francis, ginagawa matiman subong sa aton. Good evening sa Imo, Francis. How are you? Nami ako man mga friends naton diri sa butika. Ginagawa matiman subong sa aton. Pasali. Grabe, good. Si Kenth Galia, ang ganagatutok man subong sa aton. Si Mayor Gian Oxenia, ganagawa matiman subong sa aton. Kay Sir Bert, mayang gabi sa Imo, sir. Sir Bert, mayang gabi sa Imo. Especially pagin sa kay Ramon. Yan, nagpamati man sa atong program. Thank you, Ramon. Hindi magkalipat, mag-inom sa GTX Coffee Mix. Ah, may kape ka na, nakadetox ka pa. Free bio coffee, mga K5. Kung si tatay mo da, palpak ang imong abanan, miss. Paim na sa sang extend food supplement for many Dokramin itang oy. Kaya mo na yung pinakanami sa kapindot piswit da yun. Bakod-bakod ang pagtindog da yun sa plug pole ni Manoy. Inom Extend Food Supplement for Men para suwabe lang. It's 10:45 on the clock. Magabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy sa mga kaki-five na naton. Ano pa ang ginahulat ninyo? I-tune in your radio sa 88.7 sa ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Magabulos dayon ang programa ni Madam Usang, ang Madam Sang Kagabihon. Hasta alas 12 sang kagabihon ina nga programa. MC DJ King, shout out mga gwapo. Ha. Salamat, salamat MC K, DJ King. Nagatutok man. Ay, good evening mga sa friend ko dito sa Piyak na Stasyon. Always nagatutok sa K5 News FM. 10:55 on the clock. Macho kulit magabalik buwas the same time, the same stations. Magabulos na liwat ha, ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Kag si Madam Osan. Always here. To your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
6: Bukas pa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Tikas pa.
5: Ang masking disease na.
6: Mga kuko nga. Doon hindi maayong.
5: Patuloy lang.
7: Nelfungi.
5: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag mamintin ang hamot sina.
3: E3 Bio with Physio. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
6: Hamot ang bulak.
5: Yes.
6: Buksan. Ha?
5: Bulaklak, ang bulaklak.
9: Sa buhay ay kailangan.
5: Bubo ka ang bulaklak.
6: So sa ang bulaklak.
10: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muning simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sa immune response ng imo nga mga white blood cells, especially ang imo nga T regulator cells.
5: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
11: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
5: Mm.
6: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
9: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
6: Kuno mi gid jang D3 Bio no pilas-pilas ka.
5: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
6: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lako na makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
9: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
14: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
16: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
15: Wow!
16: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. Good evening, everyone. Madam Usang na malang yung upload. Lunes desan sa ato ang programa. Kung sa English, Monday ay bongga. Well, simula gabi, mga K5, Monday edition. So, medyo makapoy. Iti kadamu sang gitawag naton nga ulubrahon kung Monday sa opisina. Pero sa mga K5 naton, yan nagatutok lang. Enjoy the music. Enjoy sa programa ni Madam Usang. Tagaan ta kamusang mainit-init na naman nga istorya sa mga gabi. Before that, natamyaw nato ng mga taxi drivers, jeepney drivers naton, banga sika drivers, kaya nagatulutambay na sa mga kundiin kaman nga lupalok. Taba, per tap. Well, sa mga K5 naton, good evening. Diwato naton natamyaw untaan ay amorfres ato nga pulis, kaya nagatutok subo sa aton, good evening sa inyo da. Kaya sa amorfres man naton, dara sa maya uton. Ah, bayang gabi sa inyo. Kay Nanay Nenfa, sa tanan naton yung mga friends na nagatutok sa K5 News FM Philippines. Well, subong gabi, ginatamyaw ko ang mga friends naton, no? Mga classmates, sa mga friends man naton sa Metro Manila, sa mga friends man naton sa Cagayan de Oro, sa Antique. Oh, good evening sa inyo, tanan-tanan, how are you? Well, mga K5, isa naman ka letter aton nga basahon. Isa naman ka letter nga pakalam na naman. Tagualay, ang ngalan ko Madam Usang nga si Gia. I am 25 years old.

kag first time ko, Madam Usang, nakatilaw sang tustlok. Ay, bangga. May nobyo ako at taguunta lang sa ngalan niya si Jacob. Wow, grabe. Bado kanami sa ngalan mo. Si Jacobo, Madam Usang, akong boyfriend. Ti one time, dugay na kami do 3 months na kami naging kami. Duga pa ngayo, good siya. Hindi ko siya pagtagaan, pero ambot nga nagbigay man ko. Grabe, kakolba ako, Madam Usang. Nakatilaw ako, ginbugsukan. Gina ko, Madam Usang. Sakit-sakit. Gina, Madam Usang. Nagaralain ako. First time mo, virgin. Madam Usang, sanga, the time ginagamuha mo na kami na duwa nagatumukay. Ganalain ko, naga... Aginhawa ko, naga pinuot ako, naga ipasawa, Madam Usang. Hindi ko kayang sinding nga nagaamusini ang akon nga tagipusuan. Garabigid. And then, Madam Usang, after nga may natabo siya mo sa akong boyfriend, doon ginapangita-pangita ko na Madam Usang permi. Garabi kong gusto si Sakadlo, may 4, may 5, Madam Usang, garabi in fairness. Pero after 8 months, kimbayaan ako sa boyfriend ko, wala huya, Madam Usang, no? Tapos, Madam Usang, kapag itakig ko ya, mabag ko, ano ni man, do gusto ko ganyan magtilaw ni Watsang Mahablanca. Tapos, Madam Usang, hambal ko grabe, no? Basta first mo gali, mabudlay, magutok, pero namiet. Ay, bongga. Madam Usang, mayok advice, bisa imo, normal malang ina ang ginapangita mo. Or, Madam Usang, gusto ko lagi diliwat magtilaw-tilaw. Kaya gusto ko magtilaw-tilaw. Pero wala man ako. Boyfriend subong. Grabe man imo istorya, Gia man eh. Well, magkabalik si Madam Usang. Istabihan ta ka, tagaan ta ka sang advice karon. So magbalik ni Madam Usang. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.

0: secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: K5
2: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
7: Mabakat sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
7: Mabakat sa mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: TDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: TDX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
10: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
17: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Hood Superman from man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
2: K5. K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
25: K5 News FM.

0: with Madam.
1: Good evening, everyone. Oras na ton, oras na nga magpakalam kay Madam Usag. Mag-inom sang Xtend Food Supplement for Men, mga KK5. Kay ti namin ni siya, makapatindogid sang balatsagon sang lalaki nga nagkakatudog. Kung ikaw man na mapunggod, tisningi ang GTX Beauty Soap with Empire Limbs. Kanamit gidiya. Kay amuni ang laga, hatag sang kapino, sang imo nga guyam. Well, balikan naton ang problema ni Gia. Gia, problema mo ni Baladay, very simple na ni Day. Actually, kung first time mo ginmanday, natural. Mangita-ngita, agin mo na Day, kung first time mo Day. Kung baga Day, matilawan mo gid. O, di ba la? Matilawan mo ang hindi mo gusto matilawan. Kagday, halong-halong lang pebni. Kaya kung hala ka na patilaw, nga patilaw, nga patilaw, basi, bala, makaproblema ikaw. Ha? Makaproblema ikaw. Basi magbusong ka nga, wala tatay ang imo nga pata. So halong kagid, always halong gid. Hindi mo sila mo nakatilaw, kapag itaon mo gid, ikaw na yan makapugong sa kaugalingon mo, day. Hindi kaya magambal nga, sige lang ah. O tilaw-tilaw lang ko ah. Hindi na muna. Ikaw niya day kabalo, kaya ikaw na dapat mapa-insindi kung ano ang ginapangita mo sa imo kaugalingon. Hindi baksanayang imo nga kaugalingon na nagapangita kasang kasubong sina nga kasadyahan, ha? Kaya mabudlay gid kung gapangita kasang kasubong sina nga kasadyahan. Because nga hindi nami. Ang mabrahon mo lang na day, dapat, no? Halungan mong self mo eh. Mahambal ka sa self mo nga, ay, pampirmin lang kami gali iya nga, kung amulan na giniubra ko, napunita ako sa wala pulos, ginasanay mo lang imo kabuhi or imo kaugalingon. Di wala? Butan mo to nga nagsala ikaw sa first move mo. So, butsilingon ko nagsala ikaw, nakasala ka sa first move mo, butsilingon i-change mo ang imo kaugalingon. Hindi ka na to mangita sa mga etos-etos pa. Halungi ang imo kaugalingon inday. Hindi butsilingon inday nga may boyfriend, kapag gusto ka lang sa obrahon mo, hindi amo na. Halong kagid. Kay was ka masanay kaganit day, nga may gina-intuk-intukan ka day, bao ambot na langgid. Kabudlay, maghambal. So, take good care imo self. Hindi ka maghambal nga ahay, gusto ko man tani liwat magtilaw, hindi. Kaya nga babahi ka, kalain sa muna nga sitwasyon. Okay? Kadamogid man actually mga KK5 subong sa ginatawag nato nga. Kung first time mo, do gusto mo diwat-diwaton, di bala? Hindi man pwede na. Kung nakatilaw ka na, ag feeling mo do hindi ka na namian, or na namian ka man, bibutan do na namian ka. Pero, ibang una-unaon mo kung ano na ang madulot sa imo kaugalingon. Di ba? Kung ano ang madulot sa imo kaugalingon. Hindi mo silingon nga, sigihon mo lang. May katapusan ang tanan. Okay, Inday? Kabay pa day ang imong day ha? Ang imong batasan nga gusto magliwat-liwat, tilaw-tilaw. No! Ipanguna-una agad nga basi makaproblema ka sa pilakadlaw. Okay? So careful sa imong ginabuhat. Kay basic bila kung ano ang matabo sa imo? Makaproblema ta? Basi kung sa dilayon mo nga tilaw, makaproblema ka. So, ibutaw sa kagalingon mo nga hindi dapat. Ibasi bala, makahatag sang hindi maayo nga dulot sa imo. Alright? Well, bonggagid. Kinamit, hindi ko siya magtilaw-tilaw mo na, di ba lang? Kadamit magtilaw-tilaw. Pero mabudlay. Mabudlay, kay basi, bala ko masubrahan ikaw sang tilaw-tilaw. Ang imo gintilawan. Mapabusog niya ka pag hindi ka na pagbalikan or pagtindugan. Amo ginampi na pa sakit, okay? Inday ka ba'y pangatay siya hindi ka sang ginahambal ni Madam Usang sa imo. Ikalain mo na day nga kung ano ang ara sa tagipusoon mo. Kalain mo na day nga kung ano ang gusto mo. Obrahon mo lang yan, hindi mo na pwede. Okay? So, take good care mo yourself. Kay Pilap Adlaw, ikaw mo na gyapon mag-invest sa ibo kagalingan. Magabalik gyapon, Madam Usang. In 88.7 K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madame Usang.

0: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, good evening everyone. Wow, lapit na matapos na natin yung programa. Subong kag sa mga K5 natin, ha? Thank you so much kit sa inyo. Alas onsen na, but I need to say goodbye na gidman siguro, no? Para nga makapulupahuway kita sa bongay gabi. And tambiyaw ko man, mga friends naton sila ni Brent, ni Albert, nagatutok sila sa bong sa aton. Good evening, everyone. Thank you sa inyo. And kamay pa nga, more blessings to come sa inyo. Hindi ta makaproblema, di ba? Always kita dapat naka-inom sa Clinica DTX 500. Mga K5, madamo ka salamat. Buwas naman Tuesday edition sa tayo programa. Bantayan si Madam Usa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvivo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang IK drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akon body odor. Huya na ako mag-atubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi. Gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
5: DTX 500.
11: Masaligan.
5: Epektibo.
11: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
5: Ikaw pala ang may diabetes.
11: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanubo.
11: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
5: Masaligan.
11: Epektibo.
5: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
5: Ang D3.
11: Yung may
5: Physio.
11: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
11: Ang D3.
5: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
5: Yung may D3.
11: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Manina.

0: mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang bitoon haro, tunay na ka-K-pop.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K-5 News FM Iloilo.
2: Wow! My puso!
3: You're listening to 88.7 K-5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

K5 News FM ang kampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my pumso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3
7: sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500
7: masalika. DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix
7: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sali si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
7: mabakal mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
18: Libre!
16: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
23: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing
23: performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matinong na dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ng antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
22: Nga nagapanupo.
23: Kagakontrolar.
22: Sang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masalika.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
27: Yung may D3.
28: Mga butika.
27: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
27: Yung may D3.
28: Mabagat sa mga butika.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian. Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
0: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
0: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sa ang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga

0: located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman for Man.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang X10 Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
4: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
6: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsug kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Dupamati, gita ko sa K5 News FM, kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Camil. Uy, nakabulig din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョーネストションでサイルエルスレイ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sa I Care Gold kag nagpatulo sa mata sa I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako na talupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una.
7: Problema, gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tatino ang atay.
6: Happy kanunay.
0: DTX 500.
6: Masaligan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
0: Kaga kontrolar
6: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Masaligan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
6: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati o sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

K5 News FM. Angka kampion nga estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang
4: ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahag abutika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadalas ng UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
2: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga

0: Maya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Kadragsa nga punggod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Galao magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko
6: ang Extend
5: Supplement for Men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to Mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matilo na dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas na antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
8: kaga kontrolar
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
8: yung may PCO.
5: Ang PCO
8: yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
8: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K-5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K-5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-Fi News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kat 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kat para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kat Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
3: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Kugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extended Superman.
17: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
6: Mga buti ka. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nga pamati gid ako sa K5 News FM Iloilo tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro. Tunay naka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Tanan ng mga tagpalamati sa atong palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kag sa tanan ng tagpalamati, dari sa K5 News FM Philippines, kamusta ka mo tanan? Kabay pa nga sige hapon, yara ka mo si kayong lawas, kag subong man labaw sa tanan sa inyong akadasigon sa pag-alagad sa Diyos. Kaya mo gini ang terminaton ginasulit-sulitiri na importante sa bilog na itong kabuhi. Nga man. Kay ang aton ugnayan o relasyon sa Dios amo na ang pinakaimportante. Kay kun maayara kita relasyon sa Dios, maayara man mga pagtilaw, maayara man mga kabudlayan, mga tentasyon, pero mangin man dinalagon bangun kay si Kristo ara sa kabuhi ta. Amo na nga saligan ta gina siya, amo na nga himuon ta man na siya. Kay hindi man pwedeng wala kita kooperasyon sa Dios samtang siya maga pakamaayo sa aton. Amo na sa gihapon, dalayon ang Dios sa sini nga tihon. Sa gihapon, siya nga tagiya sa tanan nga mga butang naghatag sa aton sang tanan nga mga pagpakamaayo, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Wala nga kamutanan nga tagpalamati, hindi gid magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat, pangamuyo, dayon aton man tumanon, aton man himuon, mangin masinugtanon kita sa pagtuman sa kaubuton sang Dios. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magkadto sa aton nga pagtuon, mula na nga aton nanubo nga pagpanamyaw sa inyo, mga pagpasalamat sa Dios, mga pagtamyaw, mga pagpakamaayo nga aton ginatag sa iya ang mga pagdayaw, sa hindi pa kita magtuon sa iya mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin namin Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito. Kami po'y dumudulog sa inyong manalaluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gumay, nawa sa mga pagkakataon pong ito. Kami po ay inyong pagpapalain, pagkalooban ng ibayong karunungan, kaalaman, maunawaan na nawa namin ang inyong kalooban at magagawa namin ang inyong kalooban upang sa ganun kami maging karapat-dapat sa inyong mga pagpapala. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO Dr. Biloy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa mga kawani sa himpilan pong ito. At pagpalain mo man ang mga nakikinig sa mga pag-aral na nawa maunawaan ang inyong banal mga salita, at maging gamay sa pang-araw-araw na pumuhay habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak na ang aming Ginoong Jesucristo. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Penesus. Amen. Ang aton nga pagtuon subong maguturan, simple lang. Permenaton ni Andre, maliwat ang iban ng mga bersikulo nga naghatag sa aton sang informasyon nga din kinahanglan nga sa sini nga kalibutan may arat lang kita duha ka kantuan. Mapati kita o hindi, nakabalo kita o hindi man, ang importante makabalo kita nga may arat kita isa sa duha nga kantuan. Ang langit kag infierno. Amo na nga kabalo na kita nga paagi kay Adan nagsulod ang kamatayon sa tanan nga mga tao. Kag nakabalo man kita nga paagi kay Kristo, makabaton kita sang matuod-tuod nga kabuhi, wala na'y kamatayon sa ara kay Kristo. Muna nga, diri palang daan sa aton nga pagtiner sa kalibutan, dapat aton ni siyang preparahan. Kay kung hindi, base nga masayang, di lang base, maghinulsol kita, nga man kay ara na tani, libre ang kabuhi nga wala kitapusan. Aton lang himuon, sundon lang naton ang kauton sa Dios, pero nagsala kita kay hindi man naton nahimo ang iyang ginpahimo sa aton. Kama na nga kasayang kay nalingaw man kita diri sa mga butang sa kalibutan. Hindi naton manigar ang estudyante perti kasakop balik-balik sa eskwelahan aga kag uli sa hapon. Sa gabi magtuon sa leksyon, nag Facebook pa. Dayon balik naman sa aga. Sulod sa lima kaadlaw kada semana. Ang problema kay sa Sabado, tani, sa Domingo, may bakanti nga hindi nag-eskwela, hindi man nagatuon sa pulong sa Ginoo. Amo na ang diskrasya gid. Kay ang ginatun-an, way gid sing lewan, kundi ginatun-an, paano pagyod nga aton piritan ang aton mga cellphone. Paano kita nagsigihampang o ano na lang ginahimo, bisan pa ang mga may mga edad na, mga malam, nag-Facebook-Facebook pag-iapon. Muna nga, okay man tani, kung nagalantaw kita permis sa kong cellphone, nag-download kita dira espiritual nga mga pagtulunan. Halimbawa, download mo Biblia, download mo ang imong kung ano ang mga espiritual songs, i-download mo kung ano ang gusto mo nga mga movie nga espiritual, hindi nang mga wala man o hindi man makuslan, walay pulos nga man. Kay maka-istorbo o istorbo na siya, sa gabal na siya. Muna, mamanang ang aton na pagtuon subong, simple lang. Basahon ta ang Deuteronomio 30, versikulo 19, kag versikulo 20. Amal diri sang Dios, paagi kay Moises, ginatawag ko ang langit kag ang duta subong saksi batok sa inyo, nga ginabutang ko sa inyo ang kabuhi kag ang kamatayon, ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaon. Agod higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios, kag tumanon mo ang iya tingog, kag agod magunong ka sa iya, kay siya ang imo kabuhi kag ang kalawigon sang imo mga inadlaw. Agod nga makaistar ka sa duta nga ginsumpa sang Ginoo sa imo mga katigulangan, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kag ihatag sa ila. So dire mga autoran sa mga pulong sang Ginoo kay paagi kay Moses, dire gin pakita ara ang duha ka lugar nga posible nga kantuan sang tawo. Kabuhi kag kamatayon, pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot. Ang kabuhi nga ginhambal dire hindi lang ning temporal nga kabuhi. Sang panahon ni Moses, tuod na siya nga una sa tanan ang temporal nga kabuhi ang ginpahangop diri ni Moses paagi sa Ginoo. Nga man nga maglawig daw ang kabuhi kun aton nga tumanon ang tingog sang Dios, ang mga pagsulundan sang Dios, ang sugo sang Dios. Pero kamatayon hindi maglawig ang kabuhi, mapatay. Nga man bangod kay nagmanilapason. Dayon pagpakamaayo kag pagpakamalaot. Pero ang labaw sa tanan nga dapat naton intindihon is ang kamatayon nga hindi lang ang ini nga kamatayon. Ang kamatayon nga among gitawag nga kalaglagan. Kalaglagan nga hindi na mabanhaw ang mga tao sang mapatay sila. Kaysa subong tanan nga nagkalamatay, malaot man o matarong, mabanhaw man sila. Banhawon man sa Ginoo. Agud nga silutan pagid. Kundiin sila pwede. Pwede sa langit or sa imperno. Amo na nga, delikado katama. Amo na gani nga sa versikulo 20, ginhambal diri nga, Higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios, kagtumanon mo ang iyang tingog. Agod mag-unong ka sa iya. Ay kay ang pag-inunungay, unungan mo ang Ginoo. Tumanon mo ang tanan niya nga mga pulong, tanan niya mga ginhambal nga aton dapat timuon, agod nga malipay siya. Hatagan man kita siya sang kabuhi nga malawig sa sini nga kabuhi. Dayon, hatagan pa ikaw sang kabuhi nga walay katubtuban. Hatagan ka pa. Tapos makaistar ka unas tanan sa duta ang ginhambal diri sa panahon nga ginhambal ni sang Dios paagi kay Moses. Dito pa man sila sa kamingawan. Huwag pa sila kalambot sa kanaan. So, literally, manginlawig ang ilang kabuhi dito sa kanaan kung sila magmatinumanon sa tingog sang Ginoo. Pero, biskan nga magmatinumanon sila sa punong sa Ginoo, kung dito sa kanaan magpakasala sila, ay hindi gihapon makaistar sa ginsumpa sang Ginoo nga mga pagpakamaayo nga ilang mabaton. Kaya mo man ginhambal diri nga ginsumpa sa Ginoo sa imo magkatigulangan, katigulangan nila sang una si Abraham, Isaac, Jacob. Pero bisan kita amo magyapon aton katigulangan, pero ang kabuhi diri nga ginsaad sa Ginoo, amo na ang kabuhi nga hindi na mapatay. Amo na nga aton ginhandom subong. Now, aton nga basahon man ang Deuteronomy 11 mga bersikulo 26, 27 kag 28. Siling diri, karon ginbutang ko sa inyo ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaod. Isa ka pagpakamaayo kung tumanon ninyo ang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios nga ginhatag ko sa inyo subong nga adlaw. Pagpakamalaod. Pakamalaoton kamo kung hindi kamo magtuman sang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios, kundi magbiya sa dalan nga ginsugo ko sa inyo subong nga adlaw, kag magsimba sa iban nga mga Dios nga wala ninyo makilala. Diri mga kauturan, ginsulit, ginliwat diri sa lain nga kapitulo, kapitulo 11, mga bersikulo 26 hasta sa 28, diri sa Deuteronomy o Gihapon, nga pagpakamaayo kag pagpakamalaod. Pagpakamaayo kung magmatinumanon sila sang sugo sang Dios, pagpakamalaod man kung hindi sila magmatinumanon. Amo magyapon sa atong subong, kaysa ginaliwat na natin diri sa atong napagtuon. Wala kita'y ebidensya suno sa aton mabasa sa Biblia, kung Biblia ang aton basihan, nga ang kasaguan sang Dios, basically, ang Ten Commandments, ang napulo ka mga sugo, na dula sang ginlansang si Kristo sa cross, why gid kita mabasa? San basahon naton ang tanan ng versikulo sa New Testament, kay 700 man lang na sa versikulo, 929, 7,929 verses lang ang New Testament. Huwag kita mabasa di hadira nga, when Jesus was nailed on the cross, He abolished the Ten Commandments. Nowhere in the Bible. Amo na nga, sa aton subong, amo managihapon ang promesa sang Dios. Kung kita mangin tutum or matinamanon sa iyang mga tingog, sa iyang mga kasuguan, makamaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na nga, bisan sa sulat ni Jeremias, siling niya dre sa Jeremias 21, versikulo 8, kag isiling mo sa sini nga mga tao, amo ini ang ginsiling sang Ginoo. Yari karon, ginbutang ko sa inyo ang dalan sang kabuhi kag ang dalan sang kamatayon. So dre, araan na ang dalan sang kamatayon. Ano na, dalan nga lipot kag dalan nga malapad. Duha man lang kadalan, hindi man damo. Basta, hunta ang city versikulo 13-14 sa Matthew, ginasiling sang Ginoo nga kita dapat maglakat sa dalan sang nga malipot or dalan man nga malapad nga man. Kay kun hindi kita makatultol, ha, disgrasya, walay dalan nga ara kita sa tunga-tunga. Kay ambal sang Ginoo, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go thereat. Duhagid lang kadalan. Muna nga, sa versikulo 14, sa Matthew 7, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth to life, and few there be that find it. Amula niya ang pinakadelikado, kay Diyotay lang nakatultol. Diri sa malapad, diri sa malapad nga gawang, ay damo ang nakatultor pero kanto naman sa kalaglagan. Ay mo naman yung ginambal dire, entry at the street gate. So kita magsulod sa lipot nga gawang kay malapad ang gawang kag malapad man ang dalan or dalan banas nga nagadulong or nagahatod nagadulong pagkanto sa kalaglagan. Kag damo, may neither be which go there at. Grabe no, damugid na. Muna nga delikado, muna nga kamo nga nagapamati sa ato ng mga pagtuon. Pinsaron tani, simple lang gina siya. Ngayon, kay hambal diri nga, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Muna ang masubo-subo, kay diutay lang ang makatultol. Nga ah, kay kung hindi kita magtuon sa pulong sa Ginoo, nabalang matutuod ginang pagtuon. Pagtuon nga kaangay bala sa nag-eskwela, kung ano imo kurso, imo gintinguhaan nga maintindihan ang leksyon. Dayon, sige ka research, din ka ma-research, kanto ka sa Google. Kaya ara, damo mga informasyon, dayon, damo dito ang mga references kung ano ang gusto mo nga imuon. Amo na nga, kung di rin kita sa kalwasan, damo na nga, mga pamaagi ang Ginoo magbulig pa sa aton. Amo na nga, ang nakarami diri sa pulong sa Ginoo nga aton i-research kay, ang Ginoo amo ang imo manugbulig. Tapos ang balaan ng Espiritu, amo na ang magpahinumdom sa imo, amo na ang magtuitoy sa imo, nga imo himuon ang para sa imo kalwasan. Nga man, kay naghambal si Apostol Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Suno sa, ginhambal niya sa 2 versikulo 12-13 sa aton mabasa sa Pilipos. Amo na nga importante katama mga kautoran. Kay kung hindi nato ninihimuon, delikado. Kay nga man, ang sa aton nga ginkadlukan subong, madlok lang kita nga man, ang aton gintinguha ang material ng mabutang. Ano ang aton kaunon, ano aton imnon, ato anong bayo isuksok, mga pamisti. Amo man na ang aton nga ang pamayo sa buong problema. Pamayo. Kaya nga aman, ang pagkaon, mungyapon. Nga aman, kay kita, ginatintar permis ang kaaway, ara na ang kanon sa kaldiro. Ara na sa lamisa. Pero kung natakan ka na kaon sa permi ginakaon ka na adlaw, kadto ka man sa gwa. Or mag-order ka man sa, kay ara naman sa buong order mo man lang kung imo mo man lang dahil i-order sa Food Panda. Pero, sa sige mong kaon, amo na nga, nahimo problema. Nga man, na problema kay hindi ka man kaoyon sa imo nga ginakaon ka dalaw. Mangita ka man, ang problema karon kay lack of nutrients man ang ginakaon. Amo na nga, problema sa lawas. Pero, siling tani sang aton nga Ginoo, si Kristo naghambal sa Mateo 10:28, kag hindi ka mo magkahadlok sa mga makapatay sang lawas, pero hindi mapatay sang kalag. Hindi makapatay sang kalag. Kundi maghadlok ka mo sa Dios nga makapatay sang kalag kag lawas sa impyerno. Mateo 10, versikulo 28. So, ang kadlokan tatani kay halimbawa, kung nag-umbra ka man, may pagtuo ka, gin-surrender mo lang ay mo pagtuo bangod kinahadlok ka sa mga estudyante, gin-bailo lang nila ang ilang pag-eskwela, nga ilang pansulabi, nga man bangod kay may ara sila kung eskwela man sa Sabado or Domingo, kay sa Domingo wala problema, kay bisan pa nga Sunday Keeper, wala may problema, kay okay man lang sa ilang mag-ubra. Pero sa Sabbath Keeper nga tutuod, tani hindi gamiton sa pag-eskwela. Ang problema na. Ang muna nga, nahadlok, mapatay ang lawas, or ginhingabot, sabi na hingabuton ka na. Hadlok kas mapatay. Nga man, sa manugpatay sa lawas, pero hindi man makapatay na sang kalag. Abal ni Ginoong Isos. Pero sino ang dapat nagkadlokan? Ang makapatay sa kalag kag sa lawas sa impirno. Ang muna nga importante, gid katama nga ito mentsyandihan. Muna magaturan nga kung hindi ito mentsyandihan, sayang katama ang libre nga kaluwasan na tuhod-tuhod mo na siya nga kita bangon sa sala ni Adan, na patay kita tanan sa espirituhanon nga kamatayon, na patay pagid sa lawas, pero ang kamatayon nga impyerno amo na ang pinaka delikado. Kaya kamatayong dari unas tanan nga ginhambal ni Pablo sa Roma 5:12, hambal niya gani, paagi sa isa katawo nagsulod ang sala sa kalibutan, kag paagi sa sala nagsulod ang kamatayon. Kagani ang kamatayon nag-abot sa tanan ng mga tao, kag ang tanan, kay ang tanan nakasala. Ang bottom balon is, unang kamatayon, ang kamatayon nga espirituhanon. Naman, kay nag-deem naman. Halin pa sa panahon ng nakasala si Adan kag si Eva, amo na nga daw nagluya na, wala na interes sa espiritual nga mga bagay, hindi nagid kaangay sa so wala makasala, may nagluya na. Amo na nga, napataya ang espiritual, nag-deem siya. Dayon, ang tanan kita tanan, mapatay sa lawas, mapatay sa espiritual. Pero sa lawas, kung dito kita sa physical nga kamatayon, hasta sa pagbalik ni Kristo, hindi magid tanan mapatay nga aman, kay may ara man mabutan nga buhi. Sa pagbalik ni Kristo, bayloan na lang ang ilang madinulunton nga lawas, bayloan na lang ang ilang kabuhi nga may kamatayon sa hindi madinulunton nga lawas kag sa hindi mapatay nga lawas sa pagbalik ni Kristo. Amo na ang nami. Pero sa mga wala mabag-o ang espiritual nga kabuhi, amo na magkalamatay sila pagbalik ni Kristo kag mabanhaw na sa tapos na isa kalibog ka tuig. Amo na nga diri. Kung pa dayon ang pagbasa ang Roma 5, versikulo 13, 14, 15, hasta dito sa versikulo 17, 18, 19, hasta gin sa versikulo 21, ang ginhambal diri mag-uturan, siling diri ni Apostol Pablo, sa 13, kaysa wala pa mahatag ang kasuguan ang sala, yari na sa kalibutan. Ang mutabalong diri nga mahatag ang kasuguan, nga ginsulat sa tudlo sang Dios pagi kay Moses. So, gihatag niya kay Moses, tayo, dayon ginbasa ni Moses dito kay sa kaliwatan sa Israel. Pero, ang prinsipyo sa mga kasuguan, ara na, halin pa dito sa talamnan sa gidin. Sa panahon nga si Adan kag si Eva, hindi pa nakasala. Kay, kung nala patani kasuguan, ay hindi tani sila si Adan makasala. Pero bangod kay ara, arang kasuguan, amo to nakasala sila. Ano nga sala ang nalapas nila ni Adan? Ang unang sugo, naman. Kay nagpati sila sa kaaway sa Diyos nga tani hindi nila pagtubuhan, hindi nila pagpatihan. Ang problema kay ginpatihan man nila na dula man ang ila pagsalig sa Diyos nga ginhambalan sila nga sang magkaon sila mapatay silang totoo. Adi disgrasya. Muto nga nalapas nila ang pulong sa Diyos nga hambal sa Diyos hindi gid kamo magkaon sa sininga bunga sang kahoy. Kay sang magkaon kamo isang magtandog lang, mapatay gid ka mga totoo. Adi, may man sila nagtuo, may man nagpati, nakasala sila. Ano ang lapas nila? Ang unang sugo nagsiling, ang prinsipyo, amo na nga, hindi ka magsimba sa ibang nga Diyos. Karon kay ginsimba man, gintuuhan man, ginpatihan man, ang kaaway sang Diyos. Nakalapas nila ang unang sugo. Amo na nga, ara na. Pero ang ginsulat nga kasuguan nga dito sa duha ka malapad nga bato, wala pa. Pero sulod sa 2,500 ka mga tinuig ara ng prinsipyo sa kasuguan. Muna nga, sa versikulo 14, pero ang kamatayon naghari halin kay Adan, tubtob kay Moses. Bisan pa sa mga wala makasala pareho sa paglapas ni Adan. O siyempre kay nakasala naman na. Ano mo ganina ang bayad sa sala ang kamatayon? So sa 6:23 sa Matthew, amo na nga, napatay gid halin pa kay Adan, napatay pagadto kay Moses. Bisan nga wala pa ang kasuguan nga ginsulat dito sa duha ka malapad nga bato, napatay sila, naghari na ang sala. Pero hindi pareho sang sala amo man ang wala sing bayad nga regalo. Amo na diri na gani makita ta kay kun tungod sa sala sang isa ka tawo madamo ang nagkalamatay, labi pa gid nga ang grasya sang Dios kag ang iya bugay nga ginhatag paagi sa isa ka tawo, si Jesu Kristo, nagbugana sa madamo. Para bugana katama ang grasya, ang kaluoy sa Diyos, paagi kay Kristo. Muna nga, biskan ara ang kamatayon espiritual, pero ara man ang espiritual man gihapon nga bugan nga grasya o bugay. Muna nga, dipindi na sa tawo kung hatagan niya sang priority. Kay sa versikulo 6, kag hindi pareho sa sala sang isa ka tawo. O kana isa sa aton lain-lain aton nahimo eh. Amo man ang regalo. Kaya ang paghukom paagi sa isa ka tawo, nagdulong sa pagpakamalaot. Munang kay tungod sa sala, sa isa ka tawo naghari ang kamatayon paagi sa isa ka tawo, labi pagid nga ang nagabaton sang bugana nga grasya kag sang dulot sang pagkamatarong magagahom sa kabuhi paagi sa sala, paagi sa isa ka tawo maamo si Kristo. Siyempre nagpakatawo man si Kristo. Gani tungod sa isa ka sala ang tanan nga tawo ginukman subong man paagi sa pagkamatarong sang isa ang libre nga dulot nga abot sa tanan nga mga tawo sa pagpakamatarong sang kabuhi. Kay subong nga tungod sa paglafmas sang isa ka tawo madamo ang nangin makasala. Sa amuman paagi sa pagtuman sang isa ka tawo madamo ang nangin matarong. Sino man siya nga tawo gin kabig diri amo si Kristo. Ginmit lang na dito sa versikulo 15-17. Amo na nga naglapas si Adan, nangin makasala kita tanan, pero nagtuman si Kristo, anong gintuman niya? Gintuman niya ang sugo siyang amay. Yan ang ipamatudan sa Matthew 5:17. Ipamatudan man niya sa Juan 15:10 nga nagmatinumanon siya sa tanan ng mga sugo siyang amay. Amo na nga, mangin matarong ang tao nga magtuo kay Kristo kag magtugyan sila kabuhi, kag magtuman sa sugo. Kaya mo nang hambal ni Kristo nga, if you love me, keep my commandments. Ano na nga commandments? Why man lain nga commandments? Amo malang yapo ng 10 commandments kay si Kristo man ito naghahatag kay Moses dito sa bukid siyang Sinai. Kay why man magpanaog ang amay? Why man magpakita ang amay? Si Kristo man lang tuhalin pa sa dito sa talamnan sa Gidin, garden sa Gidin, hasta sa panahon ni Moses, hasta sa panahon nga nagpakatao. Siya man lang to. Ang amay why man magpakita. Pero ara ang amay. Kay si Kristo man ang bali, may amo ang right hand nga nagahimo sa tanan. Tama na nga, nagsulod man ang kasuguan agud magdamo gidbala ang sala. Na? Nagsulod man ang kasuguan agud magdamo pagid ang mga sala. O, tuod na siya, sang nakita na nila, basan nila, makita na dayon. Pero sang nagdamo ang sala, nagdamo gid ang grasya sang Dios. Gani, sumong nga ang isa. Ang sala naghari sa kamatayon, ang grasya sang Dios magagahong paagi sa pagpakamatarong, paagi sa pagkamatarong kag sa kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Amo na nga dapat aton siya maintindihan mga kauturan, mga kabiyanan, kay sa ginsiling na nato simple lang tani ang programa sa Ginoo. Ginpakita lang ang kabuhi kag ang kamatayon, ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalang. Pero ginambal pagid gani sa Ginoo, pili ah ang kabuhi agud ka mabuhi kag ang imo kaliwatan, imo pamilya, imo kaliwatan mabuhi. Ano na nga kabuhi? Indi na siya kabuhi nga kung ano nga kabuhi, kundi amon na siya ang kabuhi nga walay katubtuban, kabuhi nga walay katapusan paagi kay Jesucristo. Amo na nga kaswerte ta kun amo ato na siya mahimo nga man kay si Kristo maghatag gid sang gahom agud nga matuman ta ang tanan. Amo na nga dira naton makita ang dako nga gugma sa Ginoo sa kaida sa kada isa sa aton. Ang Dios may gugmaon katama sa mga nagahinulsol, may gugmaon katama sa mga makasasala, labi na kung naghinulsol kita. Pero nagdumot siya, naugot siya sa sala. Way na makita sing tempo nga magpadayon pa aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa katasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, dumudulog kami muli sa inyong banal na lukulukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad gamay. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na palaalas pati sa amin. Nawa, sa pagitan na inyong kapangyarihan na pinagkaloob sa inyong bugtong na anak at paggamay ng banal na Espiritu, maunawaan nawa namin ang kahalagahan ng plano ng kaligtasan. Pagpalain mo ang mga nagkinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo na maunawaan nawa ang inyong kalooban, ang panukala. Pagpalain mo man ang ginagamit ni Pilan, K5 News of Philippines, gayon din ang Siyodo Kamiloy at pamilya, gayon din ang mga kawani na nawa kaming lahat ay maging karapat dapat sa inyong mga pagpala na kami po ay makapaglilingkod sa inyo na may katapatan. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalamat sa inyo. Kaya aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, Las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon na istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, alagay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gini-carots.
7: Oo, hindi lang carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong ulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sining ka na babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
8: Mas
4: ito yung interval.
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome. Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
9: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
10: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babae isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
9: siyam ka mga babae. No?
10: Siyam gid sa napulo ka mga babae ang naga-experience sa gitawag nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babae. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mga gitawag psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood. increase anxiety kag nagabingit. Siling din sila nga pangga lang na. Inabala nga wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw hindi maintindihan.
9: Bati lang sunlog, no?
10: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
9: Alabuton.
10: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuations ang hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas. Ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500. Inom gid may TC kung hindi ka gusto magka PMS.
9: Correct gid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
10: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir JP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, MITC or PureC para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
9: Ano nga mga health na conditions Dr. Ramil ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
10: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system kaangay sa gituag endometriosis kag polycystic ovary syndrome ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives ang makatuga man sa mga sintomas kaangay sa gituag PMS.
9: E anong bulong sa PMS Dok?
10: May mga over the counter nga medication Sir GP, no? Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang ka mus clinic, no? Agod ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na ang solusyon. Kaya hindi, manami, magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kiddi mo dahi. Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobra nga carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gako sang gituag pro-inflammatory. So instead nga kung ang budget nyo para sa mga tamis ibakal na lang ninyo sang DTX 500 kag MITC no kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo ilabi na sa pagkaon forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangon sa gituag PMS. Mag DTX 500 mag MITC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 MITC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
8: DTX 500.
11: Ako si Rosel Akuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid, wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala panigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTS.

0: kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inumgig ka, DTX 500 kag Mighty C. Kaya para makuha ni mo ang benefits ang exercise. Kaya kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
1: Abo! Lakit pala man ng lawas mo.
0: Oo, ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
2: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas jud da, no, tapos-tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men, ga-fasting for me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra shin, nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang maling nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto. Panyapon plato. That's why gina-emphasize din namon per me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
0: Hindi pwede 30, sir boy.
2: Pwede.
0: Ari pa, sa mga babaeng nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di, sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mga babae, palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amunang rason nga nga, nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag aminuria, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga gatabo kung palakaong katamis, no? Palaugtas magig ka. So nang stressful ka bala. Sila na yang gatabo nga may problema sa gituwag menstruation. So permi na mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
2: Wow!
0: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
1: Ay, kung
0: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
1: So, kung gusto
0: na,
1: nyo.
0: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Jenner ba? Gawa panago-nago lang na siya.
3: Ano sekreto niya?
4: Milik siya taguay?
0: Once siya panago si Jenner ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
4: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18 pala ito mo. Uy, ka 19 ah.
2: Ah, kampiyon ni
0: Magpiyo. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
2: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapag...

0: Ate, hamot-hamot ka. Kulang imo hapon, DTX Beauty Soap. DTX
1: 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500! DTX 500!
4: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Gusto ko man, gusto tamantanan, oh, nga amot kamo.
5: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
6: Klinika huh? Dio Fresh.
0: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
5: Ang kapadugay. Nos-nos na ba kamo? Nos-nos ang
0: term. Nakapaka-swipe-swipe na kamo na.
6: Nakapaka-swipe kamo
0: na.
5: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede gali ang pang-swipe mo.
0: Mang-swipe na kamo.
5: Swipe sa ilog.
0: Swipe sa ilog. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod, no? This gives you back your confidence. Nami niya nga ga-apply ka, obra. Mumut. Ka, no? Namin niya gahagas.
5: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
0: Oh, correct.
5: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
0: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainit-init ka sa imong lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
5: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
6: Oh, may diabetes ka.
5: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
0: Correct.
5: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
0: Wala inyan timplada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
2: Ay.
0: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami in delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sige. Ang memories na ito, importante, kinanglanon mo imo memories, especially si imong labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp, kag ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
0: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ba nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero totood na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot, po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, lang, ay, dugo ko na ito, nga tulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
5: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
2: Oo.
5: Gin-blindfold kami.
2: Ay oo no.
5: May sa tubang na mo may gin ano.
2: Gina Saywardo.
5: Saywar, oh, that's time. Oo. Galain ko mo.
2: Di ba kasi linggitan? Okay.
5: Yung daw mag-walk out ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
0: That is called brain conditioning, no?
5: Yes.
0: Ang munang epekto, sang, ang munang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may demensya ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw, tundan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
5: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gituag D3 bio. So kung gandeposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo sir boy. Amo na nga kung pala inom ka D3 bio adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan. Anong natabo kahapon pa? Kung anong natabo sang bata pa sila. Amo na nakanami kung adlaw-adlaw ka gainom D3 bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigdulang ka na. D3 bio lang na.
6: Ang D3 bio, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant sir boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain sir boy.
2: Correct.
6: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, mm-hmm. No? So, namiya ang D3 bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga ginaprevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain sir boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease sir boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao sir boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy. No? Kung may ara kita sa natawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 bio, sir boy.
0: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Amin. Ang ginambal naman ni Dr. Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes. No, is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi naka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
5: So, amo na sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
0: Oh, grabe mo, kabalumang
5: so, itabulig. So, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, sir boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa gituag Alzheimer's disease. So, MCT from D3 bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higgo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
0: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan
5: yes, niya. Wala na glucose, sir.
0: Wala na glucose.
5: Bahuay na siya.
0: Bahuay na siya, no?
5: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells pang tinluanan niya. So dra ang kanakanami kung adlaw-adlaw kaga inom D3 bio. Abi nimo bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TV. Oy, ang palainom gali D3 bio mas gatalom, ga sharp ang imong brain sa sige nimo inom.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ni Nolo ko na ibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Ay nang panimisis ng D3Bio, tatlo kami si sa isa ka dalawa month lang ko anang ligin sa ulo ko nagdubo na ako ng blood pressure.
8: D3Bio. Ang D3Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Magabot ka. D3Bio.
9: Ako si Maria. Basta asbid ka tama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3Bio. Ang D3Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Magabot ka. UC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Kalisi si Masa. Ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Diyon may ay blood ko. Gamit ako sang Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag ko.
8: UC. Kag Santhum Plus. Epektibo. UC. Vitamin C.
4: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
2: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
5: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, ma-absorb lang, madulong lang, kung palainom ka, D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
6: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio, miyara sa singin na tuwag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
0: Unta ta kaon.
6: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
0: Buhi ng kutsara.
6: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini i-compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
5: Matambok halin sa kan?
6: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribay ko kadadlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
2: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, gasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
5: Yes.
2: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
0: Kung ikaw Gadi tribayo every day potiktado ka kampiyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni Dietri Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag Dietri Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imo ang ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ni ang Dietri Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
2: All right. So kumpletohon ang atong mga
5: D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
2: Kulang na.
5: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang man. Dapat D3 Bio. BCO. D3 Bio.
2: Laing gid jam nga kumpleto.
6: Kumpleto.
5: Amo ni D3 Bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tanan mag ayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:35 sa agang oras. Ginadulong sa Taskalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, sa mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga K-5 sa ato sa inyong pagpangalagad sa programang Balitang K-5 sa umaga. Sa inyo kiranda na kung inyo alagad sa kahanginan ko po din sa tag sa kaaga. Ako naman si K-5 Ray Espeha Umalay. Kamusta kamutaran, kamusta ang aton sini mga pinalangga ng mga tagpulabati? Mga suki naton sa kahanginan ng kupod na barwa sa aton sini nga pagpangalagad. Today is Tuesday, adlaw kita sang Martes sa bulan sang Hunyo ti 2026. Ikaduhang adlaw mga ka-K5 sa una nga semana sang bulan sang Hunyo mga ka-K5. June 2, 2026. Ang iban sini masako na sa brigada eskwela. Ang aton sini nga mga teachers, parents and students in preparation mga ka-K5 sa pag-abri sang klase sa maabot nga Lunes kadlaw sa June 8, 2026. Abri klase na sang iba naton sini ka mga eskwelahan. Sa aton sini nga mga ka-K5 sako nang wala tuo sini nga brigada eskwela. Alas 4:40 sa aga mga ka-K5. Sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Umpisahan tang aton sining imbukada sang aton sining pagpangalagad sa inyo pinaagi sa pagsikyar sang lakat sang panahon mga ka-K5 no sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalabati kay kahapon grabe man ang pagbubo sang ulan kag ining gulugalom nga aton sini banwa nga na batyagan na no, sa pila naton sini ka mga area diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo. Ay ara sang low pressure area kita kahapon no kag bantayan ining si Domeng nga ara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility pero marayo nga mag landfall sa aton sini diri sa may pungsod Pilipinas. Pero pamangkot to naton si Engineer Ferds Rubens ang pag-asa Iloilo kung anong pinakalates mga ka-K5 nga update sa sining bagyong Domeng kag ano ang latest nga lakat sa nga parahon as of June 2, 2026. Naka-standby na sa linya naton live sa pag-asa Iloilo si Engineer Ferds Rubens. Engineer, good morning. Live kita sa balitang K5 sa umaga. Kopod mo si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: Yes, may mga restoran. Aking latest analysis. Kagapon, nagwa sa ito ng Philippine Area of Responsibility ang ining natin ng monitor ng pagdiyong at ipagyong token. Kaga sa karon, nawawala sa mga direct na epekto sa naman nga bahay ng pagdiyong natin. Southwest monsoon, ang halaga at nag-epekto sa region ng Western Visayas. Bagong sa Nixon Sena, Western Visayas, generally magaling mo ng kalangitan, may posibilidad sa mga pagdiyong ilan, pagdiyong pag-uob, limbang iparte sa ato nga region. Hina, kasarangan tutumpas ng hangin, aling sabi ng silangan, ang ibabaw sa Western Visayas, sa aling kasarangan tutumabalog at ang mga kaligatan. Temperatura na ito, nira sa 26 to 32 degrees centigrado, adlaw butla alas 5:26 ang aga, matulog ni alas 6:30 sa hapon. Ang mga ito, latest for update, for Sorbin, balang pagkakasalangan.
0: Alright, so nagagawa na surprise no, si Bagyong Domeng. Sa aton sining par so far subong sa monitoring naton for the next few weeks wala pa man sang na kitaan kita Engineer Ferds nga mga tawag ni mga possibly nga mga formations nga mangin bagyo o kon tropical depression sa guwa sang Philippine Area of Responsibility Sir Domeng.
1: Yes sir, so far
0: Sir Ferds.
1: So far, sir, wala man, sir.
0: Alright. Salamat kayo, Sir Ferds, sa Ruben, live dra sa may pag-asa Iloilo.
1: Yes, thank you, sir. Salamat. Good morning, sir.
0: Nabatian ang report ni Sir Engineer Ferds Ruben. Asang pag-asa Iloilo, gintawag ko pa si Sir Ferds nga Domeng ba? Ulang lang na sa higop sa klinika DTX Copimix sigupan tablaga pabla kaya si Domeng tuya bagyo tuya mo eh na gitawag ko si Sir Perch nga anong latest subong Sir Domeng Good news mga ka K5 kiti nagwa na sa Philippine Area of Responsibility ning si Bagyong Doming. Even though nga ti wala ni siya direkta nga nag-igo sa ako naglandfall sa aton diri sa Pilipinas. Pero ti ang iya sini nga ginapa-enhance nga southwest monsoon nga nagadala sang lapta-lapta kag bumunog kag pag-uran. Sa aton sini nga mga ka K5 ti amuna ang delikado man kay gisigi-sigi nga ulan sa aton sini nga mga ka K5 no, sa aton sini mga pinilangga nga mga tagpalamati ang resulta sina pagtaas ang tubig baha sa aton sini nga mga ka K5. But then nami mani kay ti sa aton sini nga mga ka K5 no, sa mga pinilangga naton nga mga tagpalamati, at least sa mga manguuma naton, good news ina sa maka tawag ni makaumpisa na sila mga ka-K5 somehow ka crapping naman sang ila sini nga mga umahan no, sa aton sini nga mga ka-K5 kay ti manami kay may ara sang pag-ulan-ulan no, kay ti makapoy man kung kaysa kang sapnot bad kung grabe ka init apektado ang pila ka mga pananom sang aton sini nga mga kauturan nga mga mangunguma. Alas 4:45 sa aga. I-like, i-follow, i-share mga ka-K5 ng aton sini nga live sa aton sini nga mga Facebook platforms. Mga ka-K5, magkadto lang sa K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook Live. I-like, i-follow, i-share ang aton sini nga Facebook Live mga ka-K5. Live na live kita nga nagapangalagad sa inyo. Among man sa TikTok kaga YouTube account naton mga ka-K5. No, good morning kids sa kay Jomar Esler, Helen Pagaypay, Ma'am Helen, good morning. Sa kay Ma'am Ning Ilumba, Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You only need to be still. Thank you Lord for the blessing with another day, another chance to get up and to praise your holy name. Cleanse our hearts from all that keeps away from you. Help us to forgive those who've hurted us. Lord, as long as we put our trust in you, nothing can defeat us. We believe that there is no difficult you cannot solve. Lord, I'm very grateful every single day because through every trial, I see your goodness and faithfulness to us. Amen. A blessed Tuesday morning, ka-K5 Rey Umalay, kag sa tanan ng mga ka-K5 Rey Kapudgid sa aton sa ninyo pagpangalagan. From Ma'am Ning Ilumba, thank you for sharing the word of God, Ma'am Ning. Reseta Alcunada Redunda, good morning, ka-K5 Rey Umalay, Jomar Esler, Sir Alex Asabod, Rasa Miagaw, kanay Sir Rowerhem Tosino, kag sa tanan naton ng mga K5 Iloilo Solid Supporters. Dira sa may miagaw, mga ka-K5 sa Sara, sa K5 Fans Club International 1 and 2. Aton, sa aton sini nga mga ka-K5, good morning kids sa inyo nga tanan. Alas 4:47 sa aga, sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Manayon ka mga nakatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 sa balitang K5 sa umaga. Diretso na kita sa mga 13 doon naton sini nga mga balita nga balantayan, mga development reports kag mga follow-up reports ang aton sini mga unit field reporters. Sa mga balita mga ka-K5, viewing kag schedule kung saan o pagadalon sa Ilabalay kag igalubong ang bangkay ni Virginia Haseldo nga ginpatay ni Jerry Lima sa Ledesco Village. Sa mga ka-K5, sa gintalikdan ng mga nadlaw ining 89 anyos nga lola mga ka-K5 no, natalana nga igahaya sa iya sini mismo nga balay ang nasambitan nga biktima, lalaki nga ginbuno sang hubog nga construction worker sa Banwasang Tigbawan. Mga ka-K5, bantayan ng detalye. Driver sa motorsiklo patay samtang back rider pilason matapos makabunggo ang ilang ginasakyan ng motorsiklo sa isa kasalakyan sa Barwaraman, sang Uton. Sang Mayo 31, isa ka madinaguon nga balita mga ka-K5, mangod nga isa ka fish vendor nga nagtiro patay sa birthday celebrator sa Miagaw na arrestar na mga ka-K5. Sang aton mga kapulisan, patay gitong mag-celebrate sang iya birthday. Sa aton sini nga mga ka-K5 sang gintiro sa mga kabiyanan. Kahilibion to ang pamilya, may video kita karon ka-K5 Andre nga ipabati sa inyo. Sa aton sini nga mga ka-K5 nagayaon ining biktima mga ka-K5 nagapaligo siya sini kaugalingon nga dugo. Grade 12 student kalalaki nga nadakpan sa drug bypass operation sa Saran na pasakaan na sang kaso. Kag TLC ni Inday, gindipensahan ni Mayor Raisa Treñas matapos nga ginreklamo sang isa ka abogado sa Department of Interior and Local Government. mag-abyan dakop sa drug drug buyback operation sang City Drug Enforcement Unit. Masobra to nga sa milyon nga suspected sa buong na kumpiskar sa distrito naman sang La Paz. Sa dugang naton sinig ka mga balita, pasiplata naton mga nagkakiritabo subong. Mga latest nga update sa balita nasyonal mga kakipaib. Sa ton sinig nga mga kuturan kapon wala madayon ang sesyon sang Senado. Hindi matapos nga ang majority block. Mga kakipaib wala mag-abot sa sesyon. Matapos mga kabyanan nga tigin na updan, kaging unungan nila ang ila sining upod sa majority block nga si Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Kay si Senator Jinggoy Estrada mga kakipaib for the third time in the history of the Republic of the Philippines. Sa aton sining mga kakipaib, liwat mga kakipaib nga naaresto sa kaso nga graft and corrupt practices act kag plunder. Sa aton sini nga mga kakipaib, amo ni ang kaso ni Senator Jinggoy Estrada, may kang tanan mga kakipaib sa pag hinaaligar nga hilabtanan sini sa flood control projects nga naglabot sa 573 million pesos ka kickbacks. Mga ka-K5 no, ang iya sini nga ginaatubang kaso. So nagpagwa ang Sandigang Bayan 5th Division kahapon nga adlaw mga ka-K5 sang warrant of arrest sa pag-arrestar kag non-bailable ini nga kaso tungod plunder case ini mga ka-K5 naging file sang Office of the Ombudsman mga ka-K5. So kay tungod nga non-bailable ini, why sang may mahimo si Senator Jinggoy Estrada kundi mga ka-K5 nga mag-surrender sang iya kaugalingon. No, sa aton sini nga mga ka-K5 ti may statement ini sa kahapon kag nagahambal ini sa nga I will not run, I will not seek for Senate custody and I will waive my right to accept pa my salary samtang ginaatubang ko ining akon nga kaso mga ka-K5. This is to show to the Filipino people nga hindi ako magbaton kag samantalahon ang kwarta sang gobyerno nga ginapasweldo sa akon samtang ara ako sa sulod sang presuhan. Sa aton sini nga mga ka-K5, muna blang ginambal na ton nga ti bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit kag let us be careful what we wish for kuno mo. Sa aton sini nga mga ka-K5, duman kung sa una sa kasagsagan sang kampanya niging palagtikanin ni Senator Jinggoy Estrada si Senator Laila De Lima, ambalya alantawa nyo, tingnan ninyo ang mga nagpakulong sa amin ni Senator Bong Revilla. Ngayon, nandoon na rin siya sa kulungan. Nakakaawa naman. And now, lantawan ninyo, doon nagbaliskad ang kalibutan kay subong mga ka-K5 si Senator Jinggoy Estrada gin-escortan sa mga kaupdanan sini nga majority block. Kung inyo makitaan sa video, ara si Senator Aimee Marcos, si Senator Marcoleta, si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Villar and the rest of the majority block mga ka-K5. They are all there beside sa kay Senator Jinggoy Estrada sang gindala ini mga ka-K5 sang Criminal Investigation and Detection Group with the presence of Secretary of the Interior and Local Government Junbic Remulla. Sa aton sini nga mga ka-K5 kahapon, so pamatian tani karon sa pagbalik naton mga ka-K5 ang statement ni Senator Jinggoy Estrada or subong ara na da nakaplastar na. Ari ang mensahe ni Senator Jinggoy Estrada mga kabiyana no, kay bag-o ni sa ginbitbit sang CIDJ kag sa mga kapulisan naton no, nagpatawagan na ini sang press conference. And of course ara dira nakapalibot ang iya sini nga mga abyan nga mga senador. Siyempre masuporta gid na si Alan Peter Cayetano da. No, kay hindi tungod kay Jinggoy Estrada, hindi yaman makuha ang iya sini nga pulungkuan bilang Senate President. Now the numbers speaks for the itself mga ka-K5, no? 11 all na subong ang numero sa Senado. 'Di ba? 13 ni sa 13 ka majority block. Si Senator Bato de la Rosa, hindi na makitan kung ano nga buho o panago. Si Senator Jinggoy Estrada, Ati, ara na sa sulod siyang karsel. Oh. Minus 2 na subong ang majority block. So, 11 all ang score mga kakipay. But then, this is not the guarantee if the purpose of the administration for the sake of argument mga kakipay, no? Nga makuha nila ang boto to impeach Sara Duterte. The minority block still needs 5 senators to vote for the conviction of the vice president. No, sa atong sini nga mga ka-K5. So, hindi ni sa guarantee nga ti nagabuhin ang numero sang majority block sa atong sini nga mga ka-K5, no? Makakuha na sang additional 5 ka mga senador nga magsaylo ang minority block, no? Sa atong sini nga mga ka-K5. Well, sa atong sini nga mga kuturan, bisan nga ti balaan aton nga may mga kaso kag may mga alleged involvement ining mga senador sa flood control projects and sa kaso nga ilagay na tubang, the reality is, amone, if you are the ally of the administration, sa aton sini nga mga kakipay, biskan may kaso ka pa, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagapalamati, no? Malayo sa patad nga muning agyan mo. No? Sa aton sini nga mga kuturan, ilan tawa nyo lang balang senaryo ah, no? Sa aton sini nga mga kakipay sa mga previous administration, no? Whether we like it or not, no? To make it fair bala sa tanan, sa aton sini nga mga kakipay, no? Kung apin mong administrasyon, bisan ka sa lalampaw pang kaso mo, doon pa matyagan mo, doon may protection ka mo. Pero kung kontra mo ganing administrasyon, di kag may kaso ka pa, ati dapat kagid nga magpalanglapsi, no? Amuna nga ang senador nga limpyo waay sang anuman nga bahid sang korupsyon sa aton sini nga mga ka-K5, safe na safe siya nga man bisan sino nga presidente ang magpungko mga ka-K5, no? Bilang presidente kag mangin oposisyon ikaw, pero ikaw nga senador limpyo, waay kaya sang bahid sang korupsyon? Why kaya sa may ginatago ng mga anomalya, no? Bisan anhon pa na sang presidente nga kalkal sang imo sini nga background or sang traces sang imo sini nga pagdumala bilang public servant. Buay gid sa sang may makita nga buho para pailan ka sang kaso o kon parahi nga buton ikaw mga kakipayb, no? Ti anon mo timo kay ti kung kaisa amo ning delikado kung senador ikaw nga damo ka involvement sa alleged nga mga corruption. Kaya hapos ikaw nga hinga buton sang administrasyon pananglitan nga oposisyon o kon kontra ikaw. Oh, that's why nga ti sa mga senador mangin lesson learned din eh. Because not all the time ara sa inyo ang kalipayan, no? Sa aton sini nga mga K5, anong buot ko silingon? Mas lain gidya kung senador ikaw nga limpyo kag waay ikaw nagaintra sa mga corrupt practices sa aton sini nga mga ka-K5. Waay ikaw nagabaton sang kickbacks. Waay ikaw, hindi, we're not talking about senators only but the all entire public officials, no? Mga ara sa gobyerno, mga public officers, mga elected officers sa aton sini nga mga ka-K5. Lain gidya kung inosente limpyo ang imo sini nga konsensya. Kay kung kontrahon mong administrasyon, may makita pa sila da nga gamay nga buho para hinga buton kaw, kaya gidobrahon sa aton sini nga mga kakipay because that is the reality of politics in our country. Sa aton sini nga mga kakipay, pag hindi kaya aapin, hindi kaya upod sa administrasyon, no? Agwanta kaganya mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan, ilabi na gid kong may basihan para pailan ka sang kaso. Yari ang statement ni Senator Jinggoy Ejercito Estrada kahapon.
2: Leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata.
0: Alright, tanabat yan si Senator Jinggoy Estrada. Doon may ara pa sa tong may ara pa to sa nga patikim sa last statement. You know? Kung sino man kuno ang naghahagad sa iya nga magsaylo mga ka-K5 sa minority block kag sinuman ang nagahatag siya sang options, no, nga kung magsaylo siya hindi na sa mabudlayan kag hindi sa mga tubang sang kaso sa aton sini nga mga ka-K5. Abangan ko no sa susunod na kabanata sa aton sini mga pinalangga nga mga tagparati. Aray isa pa gini balantayan mara kay ti basi bala kung may ara bala samtang nagapanigusar sa sapiak. Sige man record ya bala sang boses kag sang video blaw. O tapos makibot kita may mga personalidad ng mga elected official or even senators kalyado sang presidente nga nagaistorya siya kag ipakita ya bala ni on the middle of the discussion sa impeachment trial bala ni Vice President Sara Duterte. Amo ning mga balantayan mga KK5T. Makita naton do ka isog kay Senator Jinggoy Estrada maghihambal nga hindi kuya magsaylo sa minority block. I will still be part of the majority block with the leadership of Senator Peter Alan Cayetano, and I will face all of these charges against me mga ka-K5. Hambal ya, hindi ko man pagbatuno ng sweldo ko para ipakita sa mga pumuloyo nga handa ko niya tubangon kagway ko nag-take advantage mga ka-K5 sa ngakon nga sweldo. Tisuno sa mga tuntong nga mga netizens niyo. Ambal na, hindi kaya magbaton sa sweldo mo kay bastante ka na sa kickback sa flood control projects. Inaya, basa ko lang na sa mga netizens. Ambal na, hindi ka na magbaton sa sweldo mo kay bastante ka na sa 500 plus million pesos nga kickbacks mo sa flood control projects. Te pamatud-an pa manaa no ani Jinggoy Estrada ni Senator Jinggoy Estrada ang iya sini nga pagka-inosente sa korte no sa aton sini nga mga ka-K5 at least napakita sang majority black nga all support sila all the way sa ila sini amigo kag kaupod sa Senado nga si Senator Jinggoy Estrada. Kay kahapon nagwa lang ang mga 11 ka mga minority black senators, wala sang sesyon nga natabo. Kag do disappointed to sila kay Senator Alan Peter Cayetano as a Senate President nga wala ginagabiso nga hindi sila mag-alalabot dito sa sesyon kay tungod kay ginupdan nila dito si Jinggoy Estrada mga kakipay. Kung sino pa kay Senator Rapitulpo, kung wai pa sila gimpatyan sang aircon kag internet, hindi pa sila magwa sa sesyon. Kay tiwai man niya kuno sang abiso halin sa Senate President nga kansilado mga kakipay bang ila sini nga sesyon. Oh. Wala lang niya nag-abot kag nagsampot dito ang may majority block kay tungod nga ara to sila kay Senator Jinggoy Estrada. Kay suno sa minority block kay Senator Selwyn Gatsalian pa. This is a violation to the rules of the Senate sa ton sini nga mga kakipay, because if you wanted to cancel the session, dapat may inform ka ahead of time. And if mag-cancel ang session, there's a reason, like just like for example a force majeure nga reason to cancel sang session, sa ton in case of emergency. There are certain emergency nga kinanglan gid nga i-cancelon ang session, because ang balya, this is the you hamper the obligation of the Senate, because there are a lot of pending agenda nga dapat i-discuss and lay discuss sa sulod sang Senado. Oh, sa aton sini nga magkaka-K5, tidamo naman ni madelay tungod nga ti ang majority black ila rason nga updan si Jinggoy Estrada. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, why gid ginambal ni Senator Jinggoy, no? Ang balya tanigin na hambal ya nga matapang ako na haharapin ko to, sasama ako sa ating mga kapulisan at hinihikayat ko ang aking kasamahang senador na si Senador Bato de la Rosa na mag-surrender na rin. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, galing kay mambal si Senator Jinggoy, si Senator Bato de la Rosa, dinalahig mo patakon na kung masurrender ka, surrender ka lang, blay nila kuya pagdalahiga, blay kaya okay na ko diriya sa ginaparaguan ko. Alas 5:06 mga kakipay, sa taon sini nga pagpangalagad. Sadya no ang mga eksena sa Senado mga kakipay, sa taon sini mga pinalangga ng mga taga palamati. Ti ambal nila kuno isa pa lang na, kung si Senator Rodante Marcoleta pa, ambal ya si Jinggoy pa lang na, may pito pa ka mga senador na naghihintay mga kakipay. Yan pamangkot sinoda. Sinoda may mga kaso sang mga bilyon-bilyon kag minilyon nga mga nga mga ging pangkurap nga mga kwarta, ma'am, mga kakipay, no? Sino man? Ipanumduman niyo, because sino pagid mabulos, may i-comment niyo, because sino pagid mabulos, masunod kay Senator Jinggoy Estrada. Atong mga gimpanglawag to sa flood control anomalies to. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpramati, alas 5:07 oras sa aton sini nga pagpanglagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa maga. Sa mga detalye sa aton balita lokal sa aton sini nga pagpanumbalik mga ka-K5, standby ka mo. Magabalik ang balitang K5 sa maga.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo.

0: kang naghining, akong buhok, kag nagkinis ang akong kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant,
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
1: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag 1 capsule, 3 times after 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
5: mabakal mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre! Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Kadragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro kapulkatol,
13: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi!
17: Ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Manila.

0: Tunay mani. Especially, ang iya nga pages of love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka-K-Pi.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K-Pi News FM Iloilo.
2: Wow! My puso!
3: K-Pi.
4: K-Pi
3: News FM.
4: K-Pi.
3: K-Pi News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
5: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
6: Alas 5:16 aga sa ato sining pagpangalagad ang oras gidaron sa atos kalawan sang Klinika DTX Pebanded. Sa ato sining mga pinarangka nga mga tagpalamati ila labi ra gi kinanay kay tatay kay lolo kay lola. Mag-inom sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may ampalaya kag di sugar cane extract mga ka-K5 kasaranggid baka parami sa blood circulation sa aton lawas. Ginatunaw ang mga blood clot o kon ang pagbara sa dugo sa aton sining mga kugatan. Nga mo naman ang resulta mga ka-K5 sa hindi manami nga oxygen level sa aton sining lawas. Kay gani mga ka-K5 mag-inom sa Klinika DTX 500 kay ini mga ka-K5 ang nagapanami sa aton blood circulation. Sa mga mataas ang blood sugar no sa aton sining mga ka-K5 kung tamaan ka taas ang aton nga sugar sa aton sining lawas hindi man mayo kay tungod mga ka-K5 imagine mo ang tubig kay imbutangan mo sang kalamay nagalapuyot kung damo ang sugar amo man ang aton sining nga dugo mga ka-K5 kay tungod nga manami ining Klinika DTX Prebanded ginaless o kung ginapanubo sini ang blood sugar naton nga maging ina normal o kung magnormalize ang aton sining nga blood sugar level. Ang Klinika DTX Prebanded na pamatunan na sa mga eksperto mga ka-K5 sa Estados Unidos o kung sa pungsod Amerika nga mabisa sa pag top na sa mga nagkalain-lain nga mga balatian. Kay gani ko may hypertension ikaw kon high blood, Klinika DTX 500 man ang imo sini nga imnon. Herbal walang halong chemical. Amo ni sa subong ang kampyon. Kay kung mag-rely kita permi sa synthetic nga bulong, no? Ang sunod naton sini nga problema ang aton kidney. Kay gani mas manami kung herbal food supplement ang aton sini nga imnon mga ka-K5. Klinika DTX 500 sa mga nagapulaw, anemic mga ka-K5 no sa aton sini nga mga kauturan no inom kamo sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 himo sa ampalaya kag di sugar cane extract ginatawag naton ini siya nga di superior antioxidants tungod nga ang mga free radicals ginapatay sang antioxidants nga halin sa Klinika DTX 500. Ang free radicals amo ning mga nagkaguba sa aton nga mga good cells mga ka-K5 that is why nga nagahina ang aton immune system kag madasig kita nga dapuan sang balatian. Kay gani sa mga ka-K5 naton Klinika DTX 500. Klinika DTX 500 available na sa Klinika di Alternatibo ni Dr. Ramil Itang Uy sa Haro Pasim Yagaw kag Kalinog branch naton magkag sa aton sini nga Sara branch dira sa May Quinto distrito. Available man ini sa mga malapit ka butika sa inyo sini nga lugar. Parisan mo sang Mighty C di alkaline base nga vitamin C, basta gani vitamin C, i Mighty C mo na yan. Alas 5:18 oras sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Naka-standby sa patrol si ka-K5 AJ Cordoba para sa mga detalye sa mga natipon sini nga mga balita. Ka-K5 AJ sa report, go ahead.
7: Ka-K5 Ray, driver sang motorsiklo patay, back rider Pelason matapos makabunggo sa isa kasalakyan sa Banwa sang Uton. Ang biktima ka-K5 Ray, ginkilala kay alias Andre, 23 anyos nga residente sang barangay Butong Uton. Samtang ginabulong sa ospital ka-K5 Ray, ginbawian ini sang kabuhi. Kagangiya naman sini nga ang ka-K5 Ray nga si alias An, sa ka 23 anyos man nga residente sang barangay San Pedro sa distrito sang Mulo. Ang padayon nga ginabulong sa ospital sa Western Visayas Medical Center. Sa interview naton kay K5 Ray kay Police Lieutenant Arnel Solis no, Chief of Police sang Uton Municipal Police Station nga nagasunod dini ang motorsiklo sa Nissan Frontier nga halin sa Banwa sa Tigbawan. Kag pag-abot sa barangay Butong Uton kay K5 Ray, hinali lang ini nga nag left turn ang Nissan Frontier agud nga magpadulong sa yasini nga puluyan. Kaya ang yasini nga balay sang driver sang Nissan Frontier ara malandira sa barangay Butong Uton. Kag nabungguan ini ka-K5 Ray sang nagasunod nga motorsiklo nga ginaman niyo ni alias Andre. Natabo ini ka-K5 Ray Mayo 31 alas 7 sang gabi. Kag gideklara ini nga mga ginbawian sang kabuhi si alias Andre Pasado alas 8 sang gabi ka-K5 Ray. Kag ang driver naman sang salakyan isa ka senior citizen nga na nga residente sa nga barangay Butong Uton kagang kag sa karon yara na kaki 5 ray sa paghinakop sang Uton Municipal Police Station kag ginahulat na lang ang pamilya sa nga mga biktima kun ano sini ang ilang pag dispo nga decision kaki 5 ray samtang sa isa pa naton ka balita kaki 5 ray sa kalalaki ginbuno ang iya sini nga tiyo sa Banwa sang Tigbawan. Arestado kaki 5 ray ang isa ka construction worker sa barangay Bagakay Tigbawan Mayo 31 man pasado alas 8 sa gabi. Ang biktima kaki 5 ray ginkilala kay Elias Jigs 26 anyos. Kagang suspect naman si Elias Ram 28 anyos nga alun sa iman residente sa barangay Bagakay kaki 5 ray Tigbawan. Sa pa-interview naton kay Police Captain Alfred Mansoy kaki 5 ray nga samtang ang biktima yara sa sulod sang iya sini nga puluy-an nga may ginaobra hinali lang ini nga nagsulod sa ang suspect kagin buno ang biktima kaki 5 ray nga nakangkon sang pila sa chan kag abaga samtang ang suspect arestado naman kaki 5 ray kag may ara ini sila sang ginistoryahan nga hindi na magpasaka sang kaso ang biktima kiti tungod nga magpamilya malang ini sila kaki 5 ray. Samtang update naton kaki 5 ray no sa bangkay ni Nanay Verhenya Haseldo naging patay ni Jerry Lima dira sa sulod sa iya mismo nga balay sa barangay sa Didisco sa village barangay Tabok sa Subalapas nga subong adlaw kaki 5 ray nga pagadalon sa iya sini nga puluyan dira sa Didisco ang bangkay ni Nanay Verhenya Haseldo ini aging kumpirmar kaki 5 ray sang himata no sang aton mapakigangutan kagapon exclusive dito sa ila sa mismo nga puloy-an kaga karon sa hapon may ara sang viewing kaki 5 ray kaga dira na daiga haya asta sa Sabado kaki 5 ray kaga Sabado ining iya nga lubong ala una sang hapon kaki 5 ray
6: kaki 5 ba EJ
7: samtang sa Kaki 5 Ray.
6: Go ahead.
7: Samtang kaki 5 Ray, no, sa natipon naton nga ginpangumpara naton nga panakot, no, kaya siyempre doon ka namin giniluto-luto subong adlaw, no, mga presyo sa mga nanarisari nga panakot sa Idilo Terminal Market. Amo ang subong nga Hunyo 2, Bombay 80 kilo, Bagyo Benz 100 kilo, Rabanos 100 kilo, Repulyo 80 kilo, Carrot 130 kilo, Patatas 80 kilo, kamatis 60 or 60 ang kilo, Chinese pichay 90 ang kilo, litos icebergs 180 ang kilo, ang katumbal nga laba 130 kilo, ang sayote 80 ang kilo, labuyo 200 ang kilo, gabi 60 ang kilo, kangkong 60 to 80 ang bugkos, talong 50 ang kilo, kagpapaya kapayas nga luto 70 ang kilo, kapayas nga hilaw 40 ang kilo, pipino 100 ang kilo, aos 100 ang kilo, marguso 100 pa ng kilo, mais 70 ang kilo, kalamansi 90 ang kilo, batuan 150 ang kilo, loya 130 ang kilo, cauliflower 200 ang kilo, alugbati 60 to 70 ang bukos, abukado nga gagmay 70 ang kilo, abukado nga dagko 90 ang kilo, kag singkamas 80 ang kilo kaki 5 ray.
6: Labay ako na after kay pagwa to sang pamilya kag sang pulis ang 500,000 pesos nga reward money nagdugang pa 50,000 pesos si Mayor Isa Trenyas no kung kita magsala sa reward money nga iyahatag sa makatudlo sa sining suspect kay Jerry nga si Jerry Lima nga nagpatay sa kay Virginia Haseldo nga 89 anyos kaki 5 AJ Cordoba kamusta nanong monitoring sang pulis why pa sila may nabaton nga information nga nagpaibalo sa ilang ati possibly dito sa munang lugar si Jerry Lima.
7: So far kaki 5 ray wala pa sangin pagwa nga impormasyon ang pulis nga may ara na sila sang lead kun sa din nagapanago ining suspect nga si Jerry Lima kag pakigangot nato sa pamilya so wala pa man kuno nag feedback sa ila ang kapulisan kaki 5 ray.
6: But anyways, basta ganin may mga reward money ni do secretive ni subog ang mga pulis, no? Hindi ni sila basta-basta nga makapagwa sang statement or ganin magka-share kung may ara na sa mga informant nga naghatag siyang lead kundi in subong si Jerry Lima. Kay ti siyempre kung panang litan nga makagwa naman ni sa social media ngati may ihibalo ang pulis basi bala maunahan sila ni Jerry Lima kag magpalagyo, no? So mas mayo na lang na nga hindi anay pagi disclose ang pulis kung pananglitan nga may mga information sila nga makuha, no, sa mga informants kag K5AJ Cordoba kundi nagapanago ining si Jerry Lima. Maraming salamat sa report na K5AJ Cordoba sa patrol upod kay K5 Jason Talaron.
7: Sige, K5 Ray, nga balita ang inadulongin sinyo sa kaluan sa Ditribayo para sa obosipon nila na trangkaso mag-Ditribayo. Kapag sa patrol, si K5 Jason Talaron, ako naman si K5 AJ Cordoba para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagalingawan si Lilo. K5 News FM.
6: Alas 5.26 ang oras sa ato siling ang pagpangalagad. Sa iluanta, pila ka mga balita ang natipon sa ngaton sa mga unit field reporters sa report ni K5 Kim Caruyo. Ginarestar na ang face vendor nga nagtiro patay sa isa ka birthday celebrator sa Banwasang Miagaw. K5 Kim Caruyo sa report, go ahead.
4: Arestado si alias Apa, 44 anyos, nga isa ka fish vendor. Matapos sining gintiro patay ang nagabulig-bulig, no, kon helper sa isdaan nga si alias Alvin, 26 years old, nga gintiro niya, no, during the day nga gintiro ka K5 Ray, no, sa Mayo 31 pasado las 11 sa gabi. According diri kay Police Major Richard Lau, ang officer in charge sang Miagaw Municipal Police Station nga nag-updanay, no, sa pag-celebrate ang ining suspect kag biktima kadte na nag-inom-inom pa sang makahulubog nga inim noon ang ining biktima kag suspect. Mayara sa nagluntad nga hindi pag-intindihan na ukon pagbinaisay, no, sa tunga sang ining duha according pa diri sa investigation sang pulis. Kasunod sini naglakat pa uli ang ining biktima pakadto sa ilabalay sa Zone 5 kag actually ginsundan naman siya sang suspect nga nagasakay sa iyayang motorsiklo during that time kag naghapit man sa ilabalay kag may ginkuha nga armas sa lutang. And up until now, wala pa man ma-determine kung ano to, no, nga pusil ang iyang gingamit sa pagtiro sa biktima. Samtang nagalakat-lakat ining si Alvin, gintiro ni Apa kag na igo, no, sa iyang abaga kag ulo. Gindala pa sa ospital ang ining biktima o kunining 26 years old apang declare nga dead on arrival sa ospital sa Banwasang Gimbal. Naaresto naman ining suspect kag sa karon yara na sa custody sang otoridad. Pasakaan naman sang nagakaigo nga kasong suspect kay since no, nga nagapanawagan sang hustisya ang pamilya sang biktima. Kag ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Klinika D at DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ini si ka K5 Kim Montaño Caruyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Ang pamangkot malanda kung lisensyado naman ang armas, kailaban-laban ni hindi naman ni lisensyado. No? Sa aton sining mga ka K5 sa mga pinarangga tanga mga tagpalamatikong kaysaya nabatian naton basta gani fish vendor gataklos ni kutsilyo, oh, pero niya armas iyang ginataklos sa aton sining mga ka K5. Oh, temo nay kung kaysa nga ma-celebrate ka lang birthday mga agad ikaw sang tawo nga bisita mo sa imo sining birthday, may inom-inom ka modera, tapos kung hindi lang gani magilintindihan ay ang istorya nyo kay masigpalapaw na sang istorya, amo ning problema, no, kagamuning masubo sa aton sining mga ka K5 nga sa adlaw sang imo kadlawan, no, maluthangan ikaw o kon mapatay ikaw sa aton sini nga mga ka K5. Timayo man kay ti ara man dayon kag nag sungka man ining suspect kag natala na nga pagafailan sang kaso sang mga himata kag pamilya sang sining biktima. Alas 5:29 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad sa Iluanta, balita ni ka K5 Bridget Dimayo ining grade 12 student nga lalaki nga nadakpan sa drug bypass operation sa Banwasang Sara na pasakaan na sang kaso. Ka K5 Bridget Dimayo sa report, go ahead.
8: K5 Ray, napasakaan na sang kaso sang Domingo, Mayo 31, ang isa ka incoming first year college student matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang kapulisan sa Sitio Carmen, Barangay 02, Sara, Iloilo sang Sabado. K5 Ray, ini ang ginkumpirmar ni Police Lieutenant Brett Balupenios, ang hepe sang Sara Municipal Police Station. Suno kay Balupenios, K5 Ray, nga ginpasaka ang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect nga ginkilala kay alias Julie ukon mas kilala nga Buyboy sa ila barangay kay Fibreya. Madumduman nga nakuha sa suspek ang ginapatihan 65 gramos ang illegal nga droga nga may standard drug price nga 442,000 pesos. Ginpahayag pa kay Fibreya ni Balupenios nga kada transaksyon sang illegal nga droga mayara sang komisyon nga 150 pesos ang suspect nga si Julie o kon si Buyboy kay Fibreya. Nahibaluan man nga nagakuha sang supply sang illegal nga droga sa mga kaiping nga kabanwahanan ang subject antes ini ma-deliver kay Fibreya sa iyaman nga ginatransaksyonan. Nagdangat kay Fibreya no sa isa ka bulan ang monitoring sang kapulisan antes ini nadakpan kay Fibreya. Sa karon ang subject ang priso sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako naman si Kiki Five, Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
6: Alas 5:31 oras sa to siniga pag pangalagad, may kang tanan sa bypass operation diri sa may siyudad sa Ngunilo sa distrito sa La Paz. Masubra to nga sa milyon naman ang ginapatian suspected sabu ang nakumpiskar sang City Drug Enforcement Unit sa ginpatigayon ng drug bypass operation. May report si K5 Aaron Refoyo.
9: K5 Ray na kumpiskar ang 510,000 pesos nga balor sa ginapatian sa busa ginpatigayon nga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa Zone 2 Barangay Rizal, La Paz, alas 9:50 kay gabi Hunyo 1. Ginkala mga arestado mo sa Realias Buni, 30 anyos, residente sa nasambit niya lugar. Kag alias Jose Ocon JR, 38 anyos, kag tumandok naman sa Tapas Capiz ka K5 Ray, no? Nabaklan si Bonnie sa isa ka plastic sa 6 ng ginapatihan sa Cebu gamit ang 6 mil pesos ng bypass money. Na-recovered hugang sa posisyon ni Bonnie ang siyam pagid ka mga plastic sa ilegal nga droga. Na-recover man ang bypass money, cellphone, kag coin purse kaya ginbutangan niya sa ilegal nga droga. Ang daraan nga droga nagabugat sa 75 gramos. Pinapanginwala naman kay Febray ni Bonnie nga siya ang nagabaligya sa ilegal nga droga lakip ang mga... Nakip na ang mga ebidensya nga na-recover sa iya. Base naman kay Police Captain Roque Jimeno III ng mga YC sa CDEO, bago lang iabot ang iyang stocks kag nagtugay. Sa tatlo ka simana ang ina monitoring. Natukiban man nga naghahalin ang ina nga supply sa barangay Bacau Mandriyaw kag may ginakuhaan man siya sa Alalasan, Lapus. Kag ini nga balita nga dunungin sang kaalwan sa nga DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Salamat kid ka K5 Aaron Repoyo. Ang oras, alas 5:33. Ginapanginwala sang PRO 6 o konsang Police Regional Office 6 kag sang Regional Office 6, mga ka K5, ang ining pag-relieve sa kay Police Major Brian Alamo dito sa may Pabia. Kung inyo madumduman mga ka-K5 nga nagtalos, nagbulos mga ka-K5 si Police Major Brian Alamo bilang hepe sang Municipality of Pavia sa sulod gid lamang mga ka-K5 sang isa ka semana. Now sa aton sini nga mga kuturan, after 1 week mga ka-K5 gin relieve gilayon si Police Brian Alamo, Police Major Brian Alamo. And with this mga ka-K5 nagatag inis ang nagkalain-lain ng mga speculations sa mga pumuluyo ilabi na gid sa mga katapos ng media matapos kagin relieve ang nasambitan nga hepe. Because si Police Major Brian Alamo, bantog inisa nga pulis mga ka-K5 nga very straightforward and law-abiding nga klase sang police officer. No? Sa ton sini nga mga ka-K5, kay initungod nga sang iya sini performance sang nagapungko sa bilang hepe sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan dito sa may Antique kag diri sa may probinsya sang Iloilo, manami ang performance ni Police Major Brian Alamo. In terms sang peace and order, mga operations related to drugs, mga ka-K5, no? Sa tons ni mga pinalangga ng mga tagpalabati. Mapisan ini si Police Major Brian Alamo. Sa tons ni mga pinalangga ng mga tagpalabati, I can testify sang iya sining effort, mga ka-K5, sang siya ang nagpungko bilang hepe sang Pututan Municipal Police Station, mga ka-K5. Well, in fact, ging request pa ni sang sangguniang bayan through the Office of the Mayor nga ibalik bilang hepe sang Pututan Municipal Police Station si Police Major Brian Alamo. But because sang mga reasons nga for his career growth sa aton sining mga ka-K5, no, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalabati, ging suportahan ina sang sangguniang bayan nga ti kung hindi man makabalik si Police Major Brian Alamo bilang hepe sang Pututan Municipal Police Station, ayo man kay ti may mga career engagement, no, nga nagahulat sa iya, mga ka-K5, kay Police Major Brian Alamo. And now here comes that ging papungko siya bilang Chief of Police dira sa may Pabia Municipal Police Station, pero madamo ang nakibot. Kay tinanamian na tani sila nga may isa ka Brian Alamo nga hepe ang Pabia Municipal Police Station. Pati ang mga pumuluyo, pati ang mga opisyal dira sa Banwasang Pabia, nanamian, mga ka-K5, kay Police Major Brian Alamo. Sang siya ang nagpungko sa sulod sang isa ka semana, may isa ka ginraid, mga ka-K5, nga ginpatigayon nga drug buybus operation dito sa Pabia, kag dako nga kantidad sang illegal nga droga ang nakumpiskar. Ti hindi madula sa paminsaron sa mga pumuluyo, mga ka-K5, nga base ginkakas si Police Major Brian Alamo, kay tungod, mga ka-K5, nga sa una pa lang nga semana sang iya pagpungko, may mga natandog na ini nga mga tawo o kon hambalo naton mga dalagko nga mga opisyal o kon tawo dira sa may Pabia tungod sa iya sini nga pag raid, mga ka-K5, no, sa to sini nga mga kuturan sa sining drug buybus operation sa pagpungko yan eh bilang hepe sang Pabia Municipal Police Station sa sulod sang isa ka semana. Di, hindi ba laman nami gani na kay ginapaspas ang illegal nga droga dira sa may Pabia? Amoy na ang speculations, ang mga pagintindi sang tawo nga nunugin kakasa dayon kay tungod ka nga may dako nga balor sang suspected sa wong nakuha sa drug buybus operation sa pagpanguna sang Pabia Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Brian Alamo. Tungod diri, mga ka-K5, nagpagwa sang statement ang Police Regional Office 6 kagin panginwala ang aligasyon nga may mataas nga opisyal nga nagpamalabag sa pagpungko ni Police Major Brian Alamo bilang hepe sang Pabia Municipal Police Station. Wala sang kamaturan iniyang payag ni Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Angot sa aligasyon nga may mataas nga opisyal nga nagapamalabag o ko nagakontra sa pagpungko bilang hepe ni Police Major Brian Alamo. Suno sa direktor ang pag-relieve kay Alamo ang bangod sa pulisiya sa kalawigon nga mahimo na nga mangin hepe ini. Because suno sila, you can only serve 6 years as a chief of police. Sa piyak kabahin sa aton sini nga mga ka-K5, gindugang pa niya, nga ginmanduan man sini si Iloilo Provincial Police Office Director, IPPO Director, Police Colonel Bayani Razalan, nga ipatag kay Pabia Mayor Luigi Goroseta ang rason nga hindi mahimo ibalik sa Pabia Municipal Police Station si Alamo. Kag base sa pagpatag ni Razalan, anticipated na ni Alamo nga sa anuman nga oras sarang iniliwat na masaylo sa provincial office bangod man sa caretaker lamang siya o kung bangod sa nag-temporarily caretaker lamang siya sa Pabia Municipal Police Station samtang wala pa sang permanent kay bulos dito sa ginpahalin o kung ginrelieve nga hepe sang pabiya mga ka-K5. Madumduman nga lima gid lamang kadlaw si Alamo sang ginkakas bilang officer in charge sang pabiya municipal police station. Kakamuning ginaparindugan sang IPPO eh. Officer in charge, kung OIC ka anytime pwede ka kakson. Balikan ta na kagkatuan ta na ang K5 kamustahan sang Western Visayas Negros Island region. Ang oras alas 5:40. So amo na ang rason nga waay to magpermanente si Police Major Brian Alamo dito sa may Pabiya Municipal Police Station mga ka-K5. Ara na aton sini nga K5 kamustahan, naka-standby nang aton sini nga mga K5 kamustahan friends and anchors diri sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning. Una unta nga kamusta ang aton sini nga counterpart dira sa may probinsya Itantique. Ka K5 Belmar de la Cruz, kamusta ang morning?
10: Inurano nang amon nga aga pero bisan maramig no problem kay nakakapiren kami diyan ni K5 Simon kang DTX Coffee Mix the healthy coffee. Balik kanimo AVP.
6: Sa Iluhanta ang nagpauway sa kadlaw kag may anniversary bonus halin sa munisipyo sang Pilar Capiz si K5 Jobert Lago.
11: Good morning, ka-K5 sa Visayas, ABP, mayong aga. Pero pasinsa, wala ko kagapon. Makanay-kanay nga mong sining lugar, subong din sa probinsya sa Capiz matapos nga nag-ulan kahapon. At the same time, ti aga pa, naka-DTX Coffee Mix na ang aton sining makawalan din sa K5 News FM. Balik sa imo, ABP.
6: Pasinsa, gadwagi kita makalusot dira, bala anuman masako kita. Pero gabay pangalay bilin, pangalitsyon dira, no? Sa nga halin sa Pilar. Sa Iluhanta ang probinsya Itkalibo with ka-K5 Michael Celorio.
12: K5 Mr. Visayas, good morning Sir ABP. Good morning Bacolod, good morning kag Antique Rojas, kampyo ng signal. Naka-DTX Coffee Mix na kita, manayanayang tiyempo di sa Amon. Wala man taliti daw, nagabutlak na si Haring Adlaw. Kampyo ng signal Sir ABP, Sir Ray, balik sa imo.
6: Salamat kag Sir Michael Celorio. Sa Iluhanta si ka-K5 Babes kag ka-K5 Robert Pacardo sa Bacolod.
13: Kampyo ng signal mo diya, Papang Ray. Samon, sini nga mga suki, nga mga kakifab nga nakapangapi na karon DTX Coffee Mix. Kami mismo nakapangapi naman.
14: Good morning.
6: Alright, diretso kita sa mga labing talalupang doon naton sini nga mga balita, Banat, Bacolod, and Negros Island Region.
13: Samon, sini nga mga balita, diri mga kakifab sa sudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. May pila ka mga na-inkwentro naman nga naglunta diri sa siyudad sang Escalante kahapon zero sa mga in particular sa may barangay Tamlang. May gin-report nga may napilasan nga katapos ang 79th Infantry Battalion kag may isang kaswalte. Wala pa man sang may gin-report mga kakifab nga kaswalte sa hanay sang New People's Army pero nagapadayon subong ang hot pursuit operation sa atong sininga mga katapos sang 79th Infantry Battalion mga ka-K5. Mga natabo ini dira sa Barangay Tamlang alas 2 kahapon sang hapon mga ka-K5. Plus ang amon CEO diri kahapon mga ka-K5 nagapanagtag diriya sang armchair ho diri sa may Luis Puente Villa Elementary School. Damo naman ang nalipay of course ang Luis Puente Villa Elementary School. Amoya ang recipient mga ka-K5 sang armchairs nga ginhatag sang aton sa CEO and President sang Clinica de Alternativo Medicina and K5 News FM.
14: And of course, ang RYO Foundation Incorporated. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, isa ka lalaki nagmaoy na may dala nga sulpak, lumupok, disgrasya, naigo ang iya nga bayaw. Ang biktima ginkilala sa kay Joyda Camanso, 51 anyos, samtang ang suspect si alias Danilo, 57 anyos nakainom nagkadtuni sa balay sang iyang bayaw kag sang ulihi puli man siya sa dugay-dugay balik naman siya gasinggitan ano gidaw ako pa hindi nyo ko pagyayano na ako na yaya so lumupok ang sulpak igo si Joyda Camazzo kag gindala sa ospital mga ka-K5 dakop naman ang sospitsado.
13: Grabe mabalit na madripa bakti o Sir Ray.
6: Salamat good K5 News FM Bacolod Negros Island Region and nagsumalang kamura kapon sa pagbalik sa mga reporters naton sa Palarong Pambansa 2026. Congratulations sa aton sininga coverage team. Sa Iluanta, ang mga balita dira sa may bayan naman sang Pilar, Capiz, Cagroja City with ka K5 Jobert Lago.
11: Thank you so much sa ABP, mga nagapangunan ng mga balita dari sa probinsya sang Capiz, Cagroja, sang Rojas, tub-tub sa Keron. Wala pa makitaan mga ka K5 ang isa ka lawas sang aton sa niutod nga nag-obra sa isa ka ginatawag natin Eco Park, mga ka-K5, dali sa may Palina Eco Park nga ininadula matapos ka nahulog sa suba, mga ka-K5. Ining Palina Greenbelt Eco Park, mga ka-K5, dali inisabahin sa Sudan sang Rojas, wherein nag-cater inis sa mga bisita kung may ara nga nagkakaon-kaon samtang ginakuyod-guyod sang pambut ang imo ginasakyan ka-K5, Ray. Dari nga sitwasyon, ining biktima nga si Rogelio Dinaga, 47 anyos, duty niya ni, no? Sa kapon, ginapadayo ng pagpagita, tub-tub, subong, sang aton sa nga katapos ang MDRRMO, Coast Guard, kagiban pa nga mga katapos ang rescue team, mga ka-K5. Sunod sa kay Mr. Alivio, ang OIC, sang City Disaster Reduction and Management Office, ang Roa City. Wala pa, no, makitaan na mag-resume subong sila nga aga alas 6 matapos nga gingamit na tinatanan ng pamaagi. Wala gihapon ini makitaan, may mga reports basi nga ara sa may fish cage o kun sa mga mangroves, mga ka-K5 na tago o kun na anod ang iasini nga lawas bangod sobra na 24 oras nga retrieval operation sang aton sini nga mga katapusang disaster management kag Coast Guard, mga ka-K5. Samtang isa naman ka

0: ano na ng pahalam, no, nakita niya ditong bangkay sa tunga sang Uyapan ning nasambit nga biktima mga ka K5 nga wala na kuan na nagakaagnas na kay keron at kuanay ginrecover, pero wala mabalaan kun ano pang rason kun naan ini siya ang napatay sa nasambit nga area. Padayon investigasyon sang aton sininga mga katapos ang kapulisan sa Hamidan PNP. Si Doc Ramil Itang Oy, ato CEO sa K5 News FM, nagpaulan din sa DTX Coffee Mixo sa kuan anibersaryo sang Pilar mga ka K5. Sa aton sinigi patigayon nga activity sang K5 News FM diri sa Banwa sang Pilar sang tinalikdan nga adlaw mga ka K5. Apo na mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Iloilo.
1: Uyapad ang word of the day. Uyapad sa Ilonggo, talamnan ina. Okay. Sa Iluhanta ang balita dira sa may probinsya Itantike ka K5 Belmar.
2: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique, entrada kang bulan, Hunyo 1, disgrasya, dahil nato na abtan kang sangka driver dyan. Sa may Banwa kang Patnungon, bangod sa madanlog nga dalan, hanggang nagamaneho kang auto, ginaligar na madasig ang pagpadalaga na nakagis, may danawan, dumiretso sa poste bumunggo. Swerte ay minor lang ang kapilasan ang naagom kang dyan driver. Update sa pakarwa nga ginlabo kang ana man ang pakarwa rito sa may San Remeo na igugin sa lubot sa establir man ka diyan nga kondisyon. Bahol pilas na sliog na sa kugo na ginlabo matapos nga nagsinuyanay sanda sa handle radio. Pagkatapos sanda sinuyanay sa handle radio, sinurong tanaka mag-amay ito nga parinti na man sa balayinda nag-iskrima sanda rito may mga binangon. Pero jagin na laskaran ng biktima na igo kita na slubot na ospital ti sa mayadron man ka dyan nga kondisyon. Para sa upar mga balita na mong dyan sa Antique, balik ka ni mo, AVP.
1: Salamat kid na K5 Belmar de la Cruz. Sa iluhan ta mga balita ni K5 Michael Zelorio sa Kalibo.
3: Morning liwat K5 Sir Visayas. Development report ini sa babae nga ginbuno sa isa ka pension house bangod sa sobrang pagpalangga mga K5. Amo ni ang rason nga posibleng nabuno sang isa ka lolo, 65 years old na ang suspect nga si alias Piolo mga ka K5. Ang babae nga upo niya sa pension house 25 anyos. Dungan sila nga nag-check-in sang hapon sang Mayo 31 kag didto sa sulod sang nasabitan nga pension house nagabaisay sila, nagistoryahanay sila kay naghambal ang babae ang lalaki nga mapamanila siya. Nagsabat man ang babae nga ti kon magpamanila ka, ima gusto ko tani nga mag-ayo sa imo nga tapuson ta na lang ang aton relasyon. So nakibot ang si ang suspect nga si alias Piolo bala. Naghambal siya nga
4: I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason.
3: Daw amo na ang lingguwahe dito nga nagtuhaw mga ka K5. That's why nga nagsabat ang babae, gusto ko na makipagbulag kami live-in partner na ako. Kaya may ginapalangga na ako nga iban. Added, tugin buno niyang babae, K5, mga ka-K5. Rason nga, grabe ang pilas ang babae, sang ulihi, nagwa ang lalaki, no? Masulod pa siya tani sa kwarto, kay nabilin ang susi sa iya motor, nagpanglak na ang babae. Amutong natabangan ang babae, kay nadala sa hospital. So far, okay naman ang sitwasyon sang babae, pero ang twist sang istorya, hindi na siya magpasaka sang kaso mga ka K5. Amo lang mga balita di si Ray, balik sa inyo.
1: Salamat kay Apiolo, Apiolo, Sir Michael Silorio, no? Sa aton sini mga ka K5. Sa mga balita diri sa may Iloilo, wala ra isang may mahalin, dasigon tani ang TLC ni Inday nga Tender Loving Care, no? Nga ginapangatag kadlaw pa si Bibs kan talawo nga cart dire sa aton sini nga mga ka K5 ginapailan kaso sa kabugado. Kaya ang basa kabugado nga gabayulit ini sa DILG memorandum circular nga bawal ang EPAL. Nagpatag si Mayor Raisa Treñas nga ang Inday nga terminiyo a generic term ini, no? Sa aton sini nga mga ka K5 kag wala nagatubod sa iya, pero ang iyang alan nga daan Inday Raisa mo, no? So ginapailan sa nga kaso kag gireklamo sa DILG si Mayor Raisa Treñas ang TLC ni Inday o kon Tindahan Livelihood and Cart ni Inday, isa ka programa sa siyudad sa Iloilo government nga nagatag sang bulig pinansyal nga nagabalor sang 10,000 pesos sa mga kababaihan agod nga suportahan ang pangabuhi o kon livelihood program sang mga benepisaryo diri sa may siyudad sang Iloilo. Amo nang paagpaatag ni Inday Raisa Treñas, TLC

0: ni Inday. Wala pa man makabalos ang response ang alkalde, pero ginalauman nga magasabat ini sa reklamo sa iya. Alas 5.52 sa aga. We deserve an explanation gid kung malate kita karon sa aton sininga next program. So, kita ay naman kita buwas kadlaw diri sa balitang K5 sa umaga.
1: K5 Race Malay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5.53, nagbubo ang mamulog nga ulan na diri sa may syudad sa Iloilo, mga ka-K5, bago lang inamang. Lalagi ka mo sa nga kalo, kaputi, jacket, kag payong. O, kag mag-inom sa may TC, ang alkaline base ka vitamin C, kag kumakabat siya ka mo silisip on kag tulotrang kaso, inom dayon sa Klinika D3Bio. Klinika D3Bio, may antiviral and antibacterial specialist. Kasarang makatap na sa mga bakterya kag viruses sa lawas naton. Klinika D3Bio, mga ka-K5. Sa mauranon nga tiyempo, dapat protektado ang aton sining lawas. Mag-inom sa may TC, kag Klinika D3Bio ni Dr. Ramil Itang Uy. Nagasunod na ang pila naton sini ka mga public affairs program, mga ka-K5, bantayan sa kampiyon ng estasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa pangalan gidamang sang bugos ka pwersa sang K5 News FM Philippines, sa mga way pa makabangon, way pa makabugtaw dira. Hoy, pagbararangon ro ka mo diyan, kag magpararigos adlawon tanaron jo. Gapanima ho rontinyo. Bugtawron, bugtawron, bugtawron, bugtawron, bugtawron! Bugtaw na mga ka-K5! Alas 5.54 sa aga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilin sa mga tinagagalang siling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na? Mag DDX 500 na! Ang DDX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging
8: Sugdan sang prebiote. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biote. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman
12: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
11: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo nga tay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
17: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page K5 News FM Iloilo. Dagbara sa inyong mga dugang nga palamangkutanon. Mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
9: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakats mga butika. D3 Bio. With Vizio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. I Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Be

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problem. Magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tayo.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
0: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
0: Ang D3.
9: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
9: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
0: D3 Bio.
15: O si Karen. Kadamog it's

0: station in Iloilo Ilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Ang oras sa Pilipinas, 6:11 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog Mighty C.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
1: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast!

0: worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
0: Kag ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluya.
1: Sa headlines, kinatulong sa kaaluan sang DTX 500. DTX 500, nagatap na sang hypertension, diabetes kag cancer. Para sa manaming nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
2: Story of the day.
1: Senador Jose Jinggoy Estrada nagsungka sa PNP si IDG matapos ang issue sang warrant of arrest ang Sandigan Bayan sa kaso nga plunder. Sa balita lokal, tender loving care ni Inday program ni Mayor Raisa Chu ginreklamo sang abogado.
0: Mayor Raisa Treñas nagdugang sang 50,000 nga reward sa makahatag sang impormasyon agod madakpan si Jerry Lima.
1: Sa balita regional sa Aklan, babayi ginrapido buno sang kaupod nga lalaki sa pension house.
0: Sa K5 Network News OCD Region 10, ginhingyo ang publiko nga magtipid sang tubig kag amuman kuryente para sa masunod nga El Nino.
1: Sa balita national, pito sa kada na pulo ka Filipino nagasuporta sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte suno sa Okta Research.
0: Sa dugang nga balita national, 28 million ka mga estudyante ginalantaw nga magabalik eskwela sa Hunyo 8 suno sa Department of Education.
1: Balita international, chemical tank accident nagpatay sa madamo nga tawo sa Amerika.
0: Sa balita sa negosyo, Pilipinas naka-secure sang 56.3 billion pesos nga investment kag masobra 10,000 ka mga trabaho sa Japan state visit ni Presidente Marcos suno sa DTI.
1: Balitang sports, trophy image kag script logo sang NBA ibalik sa final courts.
0: Sa balita sa showbiz, sa host nga si Robbie Domingo kag Mikey Pineda ginabi-abi na ang ilalabing una nga anak.
1: Sa balitang extra special, ido sa Japan in-promote bilang pulis. Lasais 16 na sa aga, nagabubo ang mabasko nga ulan sa sudad sang Iloilo. Kadungan sa malamig nga aga, magpangape na. Magtimpla sang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Martes, may libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon. Sa Mataga Sara, Iloilo, maayo nga balita sa Mataga Quinto Distrito. Bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apulhista, Sara Iloilo, malapit lang sa Sara Public Terminal. Lasais, yes, isete sa aga, sa manatrang kaso, magtumar na D3 Bio.
2: The story of the day.
1: Ang top story of the day, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Kung nagkakotoy-kotoy ang tiyan mo, magtumar Klinika Spore Biotics. Nagsungka sa PNP-CIDG headquarters sa Camp Corome si Senador Jose Jinggoy Estrada. Inikasunod sang pag-issue sang Sandigan Bayan 5th Division sang warrant of arrest batok sa iya sa kaso nga plunder nga isa ka non-bailable offense. Angot sini, nag-iwat sa malipot nga press conference ang senador sa Senado kung saan ginpahibalo sini sa Senate Secretary nga i-hold ang iya sweldo agud ipakita nga wala siya sang intention nga manginpulos sa kwarta sang publiko samtang ginatinluan ang iya pangalan. Ginanunsyo man sang senador nga hindi siya magpaidalom sa Senate custody kag ginpatod nga defensehan ang iya kagulingon sa korte kag hindi paggamito ng institusyon agud magpanago sa proseso. Ginpamilit man sang senador nga hindi siya malingkang kung amuman ang

0: kung anuman ang madangatan sa iyang panindugan sa mga isyu sa pungsod. Dugang pa ni Estrada nga magapabilin man siya sa independent majority block sang Senado. Una nang gindagdagan ang senador sang arrest warrant sa kaso ng graft sang Sanigan Bayan 2nd Division nga may piyansa nga 90,000 pesos nga gileon man sining nga ginbayaran. Ginapanindugan ni Estrada nga inosente siya kag wala sang kamaturan ang mga allegation kontra sa iya angot sa flood control anomaly. Si Senador Jose Jingoy Estrada. Lasaisa 10:08 sa aga. Oras kinatulong sang healthy nga kape. Pre-Bio Coffee.
1: GTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
0: Ang balita lokal ginatulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, DTX 500. Gindefensahan ni Iloilo City Mayor Raisa Chu ang programa sang Iloilo City Government nga TLC ni Inday o Contender Loving Care ni Inday matapos kinreklamo sa isang abogado sa Department of the Interior and Local Government sa aligasyon nga nagalapas ini sa Memorandum Order No. 6 o kon ang ginatawag nga anti-apple policy sa mga proyekto sang gobyerno. Sunod sa alkalde, ang Inday, isa ka generic nga termino nga nagatiglawas sa tanan niya mga babae sa syudad sang Iloilo. Ginpahayag man ni Mayor Chu nga kaangay sang toto o kon nonoy para sa mga lalaki, halos kada pamilya mayara sang ginatawag nga Inday. Gani ang ngalan sang programa ang nagasentro mismo sa mga babae nga benepisyaryo. Dugang pa sa alkalde, wala sang plano ang city government nga islan o kon kakason ang ngalan sang programa bangod review man ini kag nakita nga nagasunod sa mga ginapatuman nga guidelines sang DILG. Ang TLC ni Inday o kon tindahan livelihood and the cart ni Inday sa kaprograma sang Iloilo City Government nga naghatag sang bulig financial nga nagabalor sang 10,000 pesos sa mga babae agod masuportaran ang ila pangabuhi o kon livelihood program.
2: Sa dugang nga balita lokal, nag-commit sang dugang nga 50,000 pesos bilang padya si Iloilo City Mayor Raisa Trañas Chu sa makatudlo sa ginahamtangan kag makabulig agon madakpan si Jerry Lima o kon si alias Pablo, si limang sospek sa pagpatay sa 89 anyos nga babayi sa Ledesco Village sa Barangay Tabuk Suba, La Paz, Iloilo City sang Mayo 24. Sunod pa kay Police Regional Office sa kon PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ini ang isa sa mga naistoryahan nila sang alkalde kadungan sang iyanangin courtesy call sang damlaglang magluwas dari mayara man sang 500,000 pesos nga reward money nga initiative naman mismo sang pamilya sang biktima. Madumduman nga ginkuga, ginlasa kag ginguyod ni lima ang tigulang sa diin ginkawatan pa sang kwarta amuman ang iban pa nga mga pagkabutang.
0: Lasays 21 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bio. 1,911 tanan ka mga police sa Western Visayas ang giagin sugod na deploy sang Police Regional Office 6 sa pagbukas ang klase school year 2026-2027. Sunod kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo, inagod mapasangkad kag mapasiguro ang safety sang 2,981 tanan ka mga bulutuan sa Region 6. Angot diri mayara sang Police Assistant Desk sa mga strategic area malapit sa eskwelahan kag terminal. Mag-aalalay naman ang mga police sa mga estudyante, ginikanan kag commuters pagi sa mobile patrol operations. Inmando man ni Director Tuanyo sa tanan nga police units nga pabaskugon ang presensya sa school zones kag pagpakingangot sa school administrators ukon local government unit.
2: Sa piyak nga bahin sa baylo nga pagselebrar sang kabuhi nangin ulihi man nga adlaw sang birthday celebrator nga si alias Alvin 26 anyos nga helper sang isdaan matapos siya ang ginlutang patay sa Barangay Baybay Norte Miagaw Iloilo pasado alas 11 sang gabi Mayo 31. Ang sospek amo si alias Apa 44 anyos nga isa ka fish vendor. Suro pa kay Police Major Richard Lau ang officer in charge sang Miagaw Municipal Police Station ginpahayag sini nga nagupdanay pa sa pag-celebrate. Amuman pag-inom sang makahulubog nga ilimnon ang biktima kag sospek. May nagluntad nga pagbinaisay sa tunga sang duha sunod pa sa pulis. Kasunod siri, naglakat pa uli ang biktima pagkadto sa Ilabalay sa Zone 5. Ginsunda naman siya sang sospek nga sakay sa motorsiklo nga naghapit man sa Ilabalay kag may ginkuha nga armas lutang. Gintiro niya pa si Alvin samtang nagalakat kag ini ang naigo sa abaga kag ulo. Gindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival kon DOA. Naaresto ang sospek kag yara na sa kustodiya sa mga otoridad nga natalada naman nga pasakaan sang nagakaigo nga kaso.
0: La 6:23 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Iloilo City Government magahiwat sang random drug test sa mga empleyado. Jenny Kaoyonan sa report.
3: Ginaseryoso sang Iloilo City Government ang kampanya batok sa illegal nga droga ini ang ginpahayag ni Iloilo City Mayor Isa Treñas matapos nga isa ka job hire sang Iloilo City Government. Sa idalom sang Office of the Conservation Facility nga nadakpan sa isa ka drug buybust operation sa tinalikdana. Nagapaanda mga alkade, istanan nga empleyado, job hire, contract of service man kun regular nga gilayon nga i-terminate kun madakpan nga maulamid sa kaso sang illegal nga droga. Ginkumpirma naman ni Treñas nga makapila na kabeses nga nagpatigayon sang random drug testing Iloilo City Government sa mga opisina matapos ginpapanaog sini executive order nga nagamando sang pagpaidaloma sa random drug testing ang tanan nga empleyado sang Iloilo City Hall.
4: Report na gikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kaoyonan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa dugang balita lokal, pagatutukan sa mga drug operatives sa Western Visayas ang pagdakop sa mga high-value individuals sa kon HVI sa illegal nga droga. Suro pa kay Police Regional Office sa kon PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Kinanglanon man sa kampanya batok illegal nga droga ang pagbuligay sang komunidad, stakeholders kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Iga-monitor sini ang performance sa mga nagkalain-lain naman nga mga units sa rehiyon. Mayara naman sa bag-o nga magapanguna sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU 6 nga ginalauman niya magkabulik sa pagpasangkad sang nasambit nga kampanya batok illegal nga droga. Suro pa sa direktor, dapat man niya ikalipay kon madamo sang nagakaladakpan sa mga drug buybust operation nga buot silingon ini ang kabahin sa mga initiative sang kapulisan sa Western Visayas agon matap na ang pagduging o kon paglapta sang illegal nga droga.
0: La 6:25 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga nagapulaw kag hard labor, magtumar adlaw-adlaw, Extend Food Supplement for Men, laban na pang matagalan. Sa Ahoy, Iloilo, gupi ang delivery truck kag series bus. Matapos magbungguanay sa barangay Poblacion, Ahoy, Iloilo, kahapon sang hapon. Ang driver sang truck amo si Nilo, 21 anyos ang edad, residente sa barangay Tipakla, Ahoy. Samtang ang driver sang series bus amo si Frey, 47 anyos ang edad, residente sang Anilaw, Iloilo. Sa investigation sang Ahoy PNP, nagasundanay ang duha ka salakyan sa matabo ang aksidente. Gulpi nga nagliko ang truck, rason nga namungkuan sang bus. Wala naman sa napilasan sa duha ka sa mga sakay sang duha ka salakyan.
2: Samtang patay si alias Andre, 23 anyos nga driver sang motorsiklo, residente sang Uton. Kagpilaso naman ang angkasini nga si alias Ann, 23 anyos, residente sang barangay San Pedro, Molo, Iloilo City. Matapos nga nakabunggo sa isa kasalakyan sa barangay Botong, Uton, alas 7 sang gabi, Mayo 31. Suro pa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang hepe sang Uton Municipal Police Station. Nagasunod ang motor sa Nissan Confrontier ngalin sa Tigbawan. Kaginaman ho naman sang isa ka senior citizen sa diin. Pag-abot sa barangay Botong, hinali lang ini nga nag-left turn padulong sa iyang apuloyan rason sang aksidente. Ginhingagaw padala si Andre sa ospital apang ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong. Kag sa karon, yara na sa kustodiya sang Uton Municipal Police Station. Nakahunong ang driver sang salakyan. Kag ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang nagtaliwan kun mag-file sila sang kaso.
0: La 6:27 sa aga, oras kinatulong sang Pre-Bio Coffee. sa Sara Iloilo. Duha ka punong barangay nagsungka sang granada kag armas sa pulis. Reggie Di Mayo sa report.
5: Mga ka-K5, duha ka punong barangay sa Banwasang Sara Iloilo ang voluntaryo nga nag-surrender sa mga armas sa kapulisan bilang kabahin sang kampanya kontra loose firearms kag mga eksplosibo.
1: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
5: Gin-surrender ni punong barangay chairman Cesar Venafiso Mera sa barangay Presyosa Sara Iloilo ang isa ka 40mm high explosive grenade ammunition sa Sara Municipal Police Station sang Mayo 28. Suno sa iya may concerned citizen nga nagpabalo sa iya parte sa nasambit ni eksplosibo nga nakita sa ila lugar. Sa siparado naman nga insidente, voluntaryo man nga gin-surrender ni punong barangay Aaron Espeso Visakay sang barangay Batitaw ang isa ka homemade 12-gauge shotgun kag apat ka mga bala. Matapos man nga mabalaan niya, pinaagi sa impormasyon sang isa ka concerned citizen ang presensya sang arma sa ila barangay. Suno sa Sara Municipal Police Station, padayon ang ila kampanya batok sa mga indi lisensyadong armas kag mga eksplosibo. Ginahaylo man nila ang publiko nga magkooperar kag magsurrender sa mga illegal nga armas agod mapabilin ang kalinong kag seguridad sa komunidad.
6: Sa karon mga ka-K5, biyara na sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station ang mga armas kag mga bala para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si ka-K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
2: Samtang gilayon nga nakigangot sa Philippine Coast Guard o kan PCG ang Iloilo City Police Office o kan ICPO agod niya makabulig sa pagdakop kay Jerry Lima alias Pablo nga suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga babayi sa Ledesco Village sa Barangay Tabuk Suba La Paz, Iloilo City sa tong Mayo 24. Suro pa kay Police Colonel Wilbert Parilla, direktor sang ICPO, iagin payag nga ginpalapta naman ang laragway o kan litrato sang suspect sa mga ports. Iniyang sa posibilidad nga pagtabok sini sakay sa mga sakayang pandagat sa mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan. Sa mayara sang ihibalo o kon information sa giramtangan sang sospek, saranggid lamang nga mag-contact sa hotline sang ICPO nga amo ang 0908-377-0194 o kon pinaagi sa ilang landline nga 335-0299.
0: Alas 6:30 na sa aga, oras kinatulong sang D3 Bio. Sa iban pang balita lokal, wala sang kamatuuran ini ang pahayag ni Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo angot sa aligasyon nga may mataas nga official sang PNP sa Campo Delgado ang nagpamalabag o kung nagkontra sa pagpungko bilang hepe ni Police Major Bryant Alamo sa Pavia Police Station. Suno sa Director, ang paglilip kay Alamo ang bangod sa policy sa kalawigon nga mangin hepe. Dugang pa ni Director Tuanyo, iya naging manduan ang Iloilo Provincial Police Office sa pagbanguna ni Police Colonel Bayani Manuel Rosalan. Ipatag kay Mayor Lawrence Anthony Goreseta sang Pavia Iloilo ang rason nga hindi na mahimo mabalik sa pwesto sa Pavia PNP si Alamo. Sa piyakabahin, base sa patag ni Rosalan, anticipated na ni Alamo nga sa anuman nga oras sarang iniliwat nga masaylo sa Provincial Office, bangod man nga caretaker lamang siya sang police station sa Pavia. Panumduman nga lima pa lamang kaadlaw nga nagpungko bilang OIC, Officer in Charge sang Pavia PNP, si Alamo sang ginkakas. Kag-amte sini, nakapatigayon pa siya sang drug-by bus operation sa mga banwa. Nagtalos kay Major Alamo sa Pavia PNP Station ang duwan niya sanon nga si Police Major Bonifacio Lamson Alabe.
2: Samtang arestado ang top 1 most wanted person nga may kaso nga frustrated homicide sa Banwas sang Alibojan. Ginkilala ang sospetsado nga si alias Joe, 20 anyos nga residente sang Barangay Binalud, Alibojan. Naaresto si Joe pinaagi sa warrant of arrest nga ginserve sang kapulisan batok sa iya. Sa karon, preso na sa Alibojan Municipal Police Station si Joe kag magigin recommend nga 72,000 pesos nga piyansa para sa iya temporaryo nga kahiluwayan.
0: Alas 6:32 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C, DTX 500 kag D3 Bio, The Power Trio. sa lapas. Mag-abyan nga nagabaligya sang druga, arestado. Aaron Rifuyo sa report.
7: Mga ka-K5, duha ka mga junior, kag mag-abyan ini sila. Dakop sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit. Baw masobra to nga sa milyon nga balor sa ginapatihan sa buo na kumpiskar. Yaring report.
8: Bawal sa Mighty C, huwag na pag ina-allergy, huwag na pag ina-masakit. Salamat, Mighty C.
9: Nakumpiskar ang 510,000 pesos. Nga balor sa ginapatihan sa busagin patigayon nga drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit o kanang CDEU sa Zone 2 Barangay Rizal, La Paz, Iruelo City, alas 9.50 sa gabi, Hunyo 1. Ginkilala mga arestado mo sa alias Buni, 30 anyos, sang nasambit na lugar. Tag alias Jose, 38 anyos, nagtumandok naman sa Dapas, Capiz. Nabaklan sang polis si Buni, sang isa ka plastic sachet, sang ginapatihan sa buga, gamit ang 6,000 pesos ka paibas money. Na-recover dugang sa posisyon ni Buni, ang siyang pagkit ka mga plastic sachet, sang illegal nga droga. Na-recover man ang paibas money, cellphone, sang coin purse, kaging butangan sang illegal nga droga. Ang taraan nga sa buong nagabhug at sang 75 gramos. Yan panginwala naman ni Buni nga siya ang nagabaligya sang regal nga droga. Lakip na ang mga ebidensya na recover sa iya. Base sa CDU, bago lang abot ang ilang stocks kag madugay na ang ilang monitoring patok sa mga suspect. Datok ibang nga nagahalin ang ilang supply sa barangay Bakhaw, Mandurriyaw.
10: So sa aton nga monitoring for almost 3 weeks be, masumbra nga pagkandak sa validation. So sila na dito nag-floriferate sa illegal drugs based man sa complaint mismo sa ila tupad balay sa mga pumuluyo man diri kung ato na pagkabalugan hindi na daw mag-unik sa barangay Bakhaw si Buni but may source pa rin di sa kaiping niya nga barangay
7: kagat isa karon ikustudiyan ni sila no sa lapas sa PNP kagapasakan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng Karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balita. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Lasays 35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa balita regional sa Aklan, babayi ginrapido buno sang kaupod nga lalaki sa pension house. Leonard Viray sa report.
11: Pilason ang 25 anyos nga babayi matapos ginaligar ginbuno sang iya upod nga lalaki sa sulod sang isa ka pension house sa Banwasang Numansya sa Aklan. Ginkilala ang biktima kay alias Beng, residente sang barangay Nabitas, Numansya. Samtang ang suspect naman, ginkilala kay alias Tim, 63 anyos kag residente sang barangay Mubo, Kalibo. Sandig sa investigasyon sang Numansya PNP, ginapayag na nag-check-in ang duha sa isa ka pension house antes nagluntad ang mainit nga pagbaisay nga nauli sa pagpangbuno. Dugang pa sa motoridad nga ang posibleng nga motibo, gusto na sang babae nga biktima nga untato na o kunpundoho na ang ilang relasyon bagod may ini nga libin partner bangod diri nakigang suspect rason niya nagkuha ini isang kutsilyo kag ginahatok-hatok sang buno ang babayi sa nagkasari-sari nga parte sang iyang lawas nagangkon sang apat kapila sa magtimbang nga butkon to nga baga kag to nga paang biktima madasigman ini nga gindala sa Aklan Provincial Hospital sang mga nagresponde nga miyembro sang MDR Rimowe. Samtang ginkumpirma man sang Numansya PNP nga wala na sang plano nga magpasaka pa sang kaso ang biktima kontra sa suspect. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Sa dugang balita regional, lalaki na lumos patay sa Antique, Eileen Rose Magbanwa sa report.
12: Dead on arrival sa ospital ang sang kalalaki matapos nga dyan nalamas sa baybayin sakop kang barangay Maunulawaan. Ginabanta alas 12:30 sa hapon Mayo 31. Ginkilala ang amunga persona kay alias Ram, 36 anyos kagresidente kang amunga lugar. Sa press release na ginpagwa kang Lawaan Municipal Police Station, narigo sa baybay ang lalaki kag ginhampa kang balad paagto sa idalem. Wara rin dyan nakatigayon nga maglangoy paagto sa binit. Bangad nga rin dyan sa idalam kang makahurubog nga irimnan. Gintingwaan pa nga darhan sa Pedro L. Hindap Municipal Hospital sa Barbasa ang lalaki apang ginbawian kang kabuhi ilas 13:30 sa hapon sa among adlaw. Balita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanua para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: 6:38 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Coffee Mix. Sa K5 Network News, publiko sa Region 10, ginapanugyanan sang OCD nga magkinot sang tubig ka kuryente, agud batuan ang El Nino phenomenon. Sai Elievera sa report.
13: Hinikayat ng Office of the Civil Defense kung OCD Region 10 ang publiko na magtipid ng paggamit ng tubig at kuryente bilang paghahanda sa paparating na El Nino sa bansa. Ayon kay Patrick Alan Calianta, ang Disaster Risk Reduction Management Officer ng OCD 10, na layunin nitong maiwasan ang biglaang pagtaas ng bayarin o bill sa kuryente at tubig ng mga mamamayan. Kaugnay nito, nagpapaalala rin ng opisyal na iwasan ang matagal na pagkakabilad sa mga bukas na lugar na direktang nasisikatan ng araw upang makaiwas sa dehydration at iba pang uri ng karamdaman. Ito si K5 Sai Elievera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: Sa dugang K5 Network News, tungod gid lamang sa selos, babayi sa Nueva Ecija gin patay. Eileen Cuevas Sanchez sa report.
14: Patay ang isang 22 anyos na dalaga matapos umanong pukpukin ng bato sa ulo ng kanyang nobyo na pinsan dahil sa matinding selos sa San Jose, Nueva Ecija, kamakailan. Kinilala ang biktima bilang alias Cherry, habang naaresto naman ang suspect na si alias Robin, 27 anyos. Ayon sa pulisya, magkasama ang dalawa sa isang inuman bago umalis sakay ng motorsiklo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang suspect na nag-iisa. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng biktima sa tabi ng irigasyon na may malubhang sugat sa ulo. Sa tulong ng CCTV, natunto ng suspect na umamin sa krimen at sinabing selos ang motibo. Naharap ngayon sa kasong murder ang suspect. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Patay ang...
1: DTX 500 Morning Newscast para Balita International. DTX 500 DTX 500 Morning Newscast para Balita National.
0: 6:40 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Nagasaka sa 74% sang Abril, halin sa 69% sang Marso, ang porsyento sa mga Filipino nga nagapati nga dapat magatubang sa Senate Impeachment Court sa trial si Vice President Sara Duterte sunod sa survey sa Octa Research nga ginpagwa kahapon Lunes. Base sa tugon ng Masa Survey nga ginpatigayon sa Abril 20-24, 74% sa respondents ha nagpahayag nga dapat magatubang ang Vice President sa Senado nga nagaserve bilang impeachment court, samtang 21% ang inipabor, kag 4% ang undecided. Ang results ng survey ang mas mataas sang 5%, ipaanggid sa 69% nga nalista sang Marso 2026 nga survey. Madumduman nga gin-impeach sang Kamara de Representantes si Duterte sang Mayo 11 sa maligasyon nga culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, kag other high crimes.
2: Ginabanta nga magalabot sa 26 tubtob 28 ka milyones ka mga estudyante ang magapa-enroll para sa school year 2026 to 2027. Ini ang ginpahayag ni Department of Education kon DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya kasunod sa nagahilapit kang pagbukas ng klase sa Hunyo 8. Kadungan sini ginpatod naman ni Andaya nga mayara sila sang nagakaigo nga teaching kag non-teaching personnel para sa mga estudyante nga maga-enroll sa public elementary kag secondary high schools. Samtang ginpahayag naman ni Andaya nga nagapabilin sa gihapon ang classroom backlogs sa Department of Education o kon kakulang sa mga classrooms ngayara sa 136,000. Ginalauma naman nga matapos ang Department of Public Works and Highways akong DPWH ang masobra 9,000 ka mga hulot klasihan o kon classroom subong atuig. Lakip na diri ang mga bago nga proyekto kag mga nabilin nga backlogs sang nagligad nga mga tinuig.
0: 6:42 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Nagsaka na sa napulo kag tatlo ang numero sa mga napatay sa narumpag nga siyam kapanalgan nga building nga ginapatindog pa lamang sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga matapos makuha ang isa naman ka biktima kahapon sang kaagahon. Sunod sa Bureau of Fire Protection Central Luzon ay ka-13 nga biktima nakuha 4:12 sang kagahon. Pila ka oras matapos ini una nga natultulan sang mga rescuer 10:46 ang gabi sang Domingo. Ginpahayag sang Bureau of Fire Protection nga nagamit sila sang nakalain-lain nga kagamitan pareho sang pry bars, sledgehammers, jackhammers, kag acetylene cutting tools agud mabuslot ang madamol kag mabugat nga konkreto kag mautod ang steel nga huol sa retrieval operations. Padayon gihapon ang search and retrieval operations sa diin base sa data 27 sa 47 ka mga biktima ang naluwas samtang 8 pa ang padayon nga ginapangita. Madumduman nga nagluntad ang insidente sang Mayo 24, 2026 sang narumpag ang ginapatindog nga building nga nagresulta sa dako nga multi-agency rescue operation sa amo nga syudad.
2: Sa dugang balita nasyonal, yari sa karon sa Pilipinas si Vietnamese President kag General Secretary sang Communist Party of Vietnam nga si To Lam sa duha ka adlaw nga state visit. Suno sa Malacañang, makasaysayan ang pagbisita ni Lam sa pungsod bangod ini ang unang state visit sang isa ka leader sang Communist Party sang Vietnam. Makigsapol naman siya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. subong nga adlaw. Agud nga talakayon ang pagbabaskog sang relasyon sang Pilipinas kag Vietnam sa patag sang negosyo, seguridad sa pagkaon, depensa, edukasyon kag turismo. Matapos ini pagasaksihan sang duha ka mga leader ang pagpirma sa pila ka kasugtanan kag magaatubang sa joint press conference. Kadungan sang pagbisita ni Lam, ang pagsulog sa ukon ang pagsaulog sang 50th anibersaryo sang diplomatic relationship sang Pilipinas kag Vietnam kag 10 ka tuig sang ila strategic partnership.
0: 6:45 sa aga, oras sulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast para Balita International.
0: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa Healthy Tummy, Clinica Spore Biotics. Para sa mahapos nga pagpamuhin, magtumar adlaw-adlaw, DTX, Clinica Spore Biotics. Sa Amerika, nagsaka na sa napulo kag isa ang numero sa mga napatay matapos ang nagluntad nga chemical tank accident sa Washington, USA. Sino sa otoridad na recover na ang mga bangkay sang siyam ka mga tao nga unang nga gin-report nga nadula. Gani nagdangat na sa 11 ang kabukusan sa manapatay. Nagluntad ang insidente sang Martes sa facility sang Nippon Dynawave Packaging sa Longview matapos maglupok ang tanke nga may sulod nga white liquor, isa ka chemical nga ginagamit sa paghimo sang paper pulp.
2: Sa piyak nga bahin, hindi magdobo sa 4 dozena ka tawo ang napatay matapos ang nagluntad nga isa ka mabaskog nga paglupok sa Myanmar sang Domingo nga adlaw Mayo 31. Natabo ang insidente pasado 12 sang udto sa Namcam Township. Suno sa nagresponder, naglabot na sa 46 ang napatay. Lakip na ang mga kabataan samtang kapin 70 naman ang mga injured. Sa karon, wala pa sang may ginpagwa nga opisyal kag insakto nga numero sa mga biktima apang padayon ang investigasyon sa mga otoridad sa matuod nga gintunaan sang insidente. Madumduman niya ang Myanmar ang padayon niya yara sa tunga sang civil war humarin sang ginagaw sang militar ang poder sang 2021 nga nagresulta sa wala untat nga pag-inaway sa tunga sang junta forces kag nagkalain-lain niya mga pro-democracy kag ethnic armed groups.
0: Alas 6:47 sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras sa Ma'am Emma Poras, Earl John Pandagani, kag mga vendor sa New Site Public Market sa Jordan Guimaras, Sir Benny Hermano, Ma'am Linda Velete, Kapitan Hihino Gino Sumagaysay, sa Bulabog Bingawan, Ma'am Rica Domingo Quisto, Pamilya Calvo sa Maribuyong Duanyas, Manong Dan Calvo, Sir Lore Gose, kay Ma'am Lore Gose, Ma'am Sir Eliseo Gose, and Sir Eric Gose sa Dabong Haniway, Vanes Dakita, Remya Panes, Jesse James Carvilles, Ma'am Florenda Sasabo, Sir Alex Sasabo, sa Gibungan Miagaw, Ma'am Jonah Saldo, Ma'am Lenny Pedroso Dadibas, Agosto 5 sa Kuwait, Dodoy Altoveros, magpangape, DTX Premium Coffee.
1: DTX 500 Morning Newscast.
15: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ang business news kinadulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Naka-secure ang Pilipinas sang 56.3 billion pesos ng investments kag 10,300 nga trabaho para sa mga Filipino sa tiyon sa babisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Japan sang damlaglang. Ini ang pahayag ni Department of Trade and Industry o kon DTI Secretary Maria Cristina Roque. Sino kay Secretary Roque nga sa apat kaadlaw nga state visit sang Presidente nakikinunanon si Marcos Jr. sa Japanese companies nga nag-operate na sa Pilipinas nga ginalakipan sang Furukawa Electric Company Limited, Sumitomo Electric Industries Limited, Miniba Mitsumi kag Tsunishi Group Corporation. Ginreport ang DTI sang karon lang nga lakip sa most exported products sang Pilipinas among semiconductors, minerals, electronic parts kag automotive parts kaupod man sa agricultural products. Sa reference rate, 199 pesos and 45 centavos ang Kuwaiti dinar. 163 pesos and 58 centavos ang Bahraini dinar. 160 pesos and 50 centavos ang Omani rial. 87 pesos and 4 centavos ang Jordanian dinar. 16 pesos and 95 centavos ang Qatari rial. 61 pesos and 50 centavos ang United States dollar. 82 pesos and 76 centavos ang United Kingdom pound. 7 pesos and 84 centavos ang Hong Kong dollar. 78 pesos and 73 centavos ang Swiss franc. 44 pesos and 57 centavos ang Canadian dollar. 48 pesos and 19 centavos ang Singaporean dollar. 44 pesos and 13 centavos ang Australian dollar. 16 pesos and 38 centavos ang Saudi Arabian rial. 48 pesos ang Brunei dollar. 16 pesos and 74 centavos ang United Arab Emirates dirham. 71 pesos and 72 centavos ang euro. 12 pesos and 21 centavos ang Brazilian real. 15 pesos and 51 centavos ang Malaysian ringgit. Kag 36 pesos and 77 centavos ang New Zealand dollar. La 6:50 sa aga, Mighty C Morning kay Ma'am Rica Domingo Quisto, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Ev Sotik and family sa Sara Iloilo, RNV Eatery, Fanny Batsogin and Karinderia sa Kilid Sangaisano Central sa Sara. Magpangapin na kamudira, DTX Premium Coffee.
2: Sa balita sa showbiz, aktor kag host nga si Robbie Domingo kag si Mikey Pineda gin-welcome na ang ilalabing una nga anak, Kisha Marie Hanaysay, sa report.
16: Kinpakigbahin ni Robbie Domingo sa iya Instagram nga gin-ag na ang ilalabing una nga anak sang iya asawa nga si Mikey Pineda. Madumduman nga sang Enero gin-kumpirmar sa mag-asawa ang nga naka-expect sila sang ilalabing una nga anak. Nagpakasal Sunday Robbie kag Mikey sang tuig 2023 sa isa ka pribado nga seremonya sa simbahan nga gintambungan lamang sang ila pamilya kag manalapit nga abyan.
17: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: La 6:52 sa aga. Ang sports news kinatulong sang Mighty C. Trophy image kag script logo. Ginbalik na sang NBA para sa NBA Finals. Enrico Zurita sa report.
18: It's official. Ang NBA Finals logo ang magbalik sa NBA Finals. Ginanunsyo sang NBA nga ang imahin sang Larry O'Brien Trophy kag ginhatag sa mga daog sa finals ang igapinta sa midcourt sa hampang sa Frostbank Center sa San Antonio kag Madison Square Garden sa New York. Magabalik man ang script logo para sa The Finals sa Tagsaka Court. Ang The Finals wordmark kag ang logo ang nakitaan sa tion sang 2014 Finals sa tunga sang Spurs kag Miami Heat. Ang inibalitang na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto ngayon healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Topaz Zurita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Manong Boy Beramin and SB member Bebo Bunyi Bias and team sa Dingle, Magpangape, DTX Coffee Mix. Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Sa Japan, isa kaido sa Japan ang official nga gin-reappoint bilang police inspector para sa isa katuig, si Mimi Suki, isa ka 5-year-old nga Shiba Inu. Shiba Inu ang nagaserbi nga honorary police inspector para sa Minami Police Station sa May Prefecture sa Japan. Inisa ang nagapatrolya sa eskwilahan, nagapasiguro sang traffic safety para sa mga bata kag mga tigulang. Sa iya reappointment ceremony, ginatagan siya sang station chief sa official certificate nga nagaconfirm nga extended sa isa katuig ang iya nga serbisyo. Congratulations kay Police Inspector Mimi Suki. Joel Agutang Tolentino, Analin Pares Agravante, Fred Pascala, Ma'am Laura Sumagaysay, Tarski Diaz, Edgar Badbadon, Nonito Sombong sa Maragondon, Cavite. 6:54 sa aga. Oras ginadulong sang Mighty C Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Magpamati sa health alert kag Foro de los Pueblos, Ted Aujero, Francia.
2: Kag ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
19: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
19: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
21: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
22: Kaspa dala. Dala. Mm-hmm. That's why pabutangan mo lang. Oh. Kaspa.
21: Ang masking disease na.
22: Mga kuko nga, doon hindi maayong.
21: Patuloy lang.
23: Nail fungi.
21: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga HIV, no? Kaya ginasuportahan ni Dr. Bayo ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
19: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar.
3: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Hamot ang bulak.
25: Yes.
24: Luksan. Ha?
25: Bulaklak.
24: Ang bulaklak.
26: Sa buhay ay kailangan.
25: Bubuka ang bulaklak.
24: So sa ang bulaklak.
25: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo. Ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system. No? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
21: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
25: Oh,
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
27: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
28: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
24: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
25: Mm.
24: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imong insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imong blood sugar. Ginpaamanan, painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imong mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
26: Mm-hmm. Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sa mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
24: Kuno mi gid jang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
21: Di pagyapon mo ginom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
24: Bago nang discuss ka kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat.
25: Mm-hmm.
24: Niya sa Wibis lang ako makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
26: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flower. Ginahimo yung bouquet.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
23: Mabakas mga butika.
4: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
23: Mabakas mga butika.
4: D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
30: Para sa matilo nga dugo.
31: DTX 500.
30: Para sa healthy nga tayo.
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas nga antioxidant.
30: Nga amo naman
31: ang nagatilo sa imo atay.
30: Basta tilo ang atay.
31: Happy kanunay.
30: DTX 500.
31: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
30: Mahig ko bala ang imo dugo?
31: DTX 500.
30: Masamit ka bala gina-allergy?
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo.
30: Nga sa masami,
31: amo naman
30: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
31: DTX 500.
30: Masaligan.
31: DTX 500.
30: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
31: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix Mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
30: DTX Coffee Mix. Pamasahag abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
30: Mighty C. Pamasahag abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. Mighty Smeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
30: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
30: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Cortez!
11: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
30: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
30: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
30: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
30: Yung may D3.
12: Mga butika.
30: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
30: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
30: Yung may D3.
12: Mga butika.
30: D3 Bio with PCO.
14: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
30: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
30: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
30: Yung may D3.
12: Mga butika.
30: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal.
0: balang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
30: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mabakas, mga buti ka.
30: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
30: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
30: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
30: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
30: Garantisado!
2: Epektibo!
30: Para mismo!
2: DDX 500!
30: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
30: Masami nagkapangihit!
2: Masami ginauhaw!
30: Kasi may diabetes ka na!
2: Mag-DTX 500 na!
30: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
30: Yan ang panubos
2: ang imo blood sugar!
30: DTX 500!
2: Garantisado!
30: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
30: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
30: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mga butika.
30: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
30: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
30: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
30: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
30: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
30: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre?
19: Libre!
30: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Gadaragsa nga punggod,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
30: Extend Food Superman for Men.
26: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
30: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
30: Extend Food Supplement for Men.
2: Para sa

0: paano magpaniwang? Kaya wala na tayong mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngaboyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagestor nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
4: K5, K5 News FM. K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Ang oras sa Pilipinas, la 7:14 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
8: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue kag-kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
10: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Augero Francia para sa Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
7: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Martes, Hunyo 2, 2026. Nag-aulan sa siyudad sang Iloilo, yan sa Kabanuanan, sa Kauman. Kumusta? Alin pa kayo na 5:45 sa Subong ang pag-aulan sa mga empleyado sang Iloilo Provincial Government, sang Capitol or sang City Hall, mga private companies. Managuwa na kamo kay by 8 o'clock, may office na. Mag-kudong gina, mag-suksok sang jacket, sang bonnet, mag-suksokin sang mga palapton na makapugong sang pagkabasa sang ulan. Kay nagadulot ini sang balatian, trangkal, sohon ka, ubuhon ka, hilanaton ka. So sa gani, sa mga nagapamati Subong, importante gid yung magtumarka sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Nagata kita katawaran sa mga nagapamati sa radyo, nagalanto sa Facebook, sa

0: TikTok at sa YouTube. Welcome sa Foro de los Pueblos. Sa kinandan kadaaga, Ted Aujero, Francia.
1: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Kadua ng adlaw sa bulan sang Hunyo, tunga-tunga na sang tuig. Kada siglang sa mga inadlaw, no? Kung sa, kwan ni, sa basketball, half-time na kita. And manog labot na kita sa bulan naman sang Disyembre, nga gina-anticipate sang tanan. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Session sa Senado ginpa-boycott ni Alan Cayetano. Pag-aresto kay Senador Jose Jinggoy Estrada ginbalabaga ni Senate President Alan Cayetano. Pag-invite kay Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete bilang recognition program speaker sang West Visayas State University ginapamatukan sang pila ka student organization. Bar kag board exams luyag himuon nga libre para sa imol nga mga college student. Ammunition store sa Pungsod, Myanmar nga ginauyatan sa mga rebelde nagsigabong madamo nga mga tawo patay. Kag Ilongga basketball player manginkabahin sa Gilas Pilipinas under 18 team nga magapasakop sa Shaba International Tournament nga iwaton sa siyudad sang Bacolod. La 7:18 sa aga, we have Engineer Ferdinand Rubin, aton weather forecaster, nagikan sa pag-asa Iloilo. Engineer Rubin, sir, si Ted, dari sa K5, Mighty C, morning, sir.
2: Yes, sir, good morning. Isa sa mga tagsalamati sa muna ito na latest update sa bungad 2026.
0: Sir.
2: Yes, sir.
0: Oh, mga bike ko mo, hindi lang bibig ipa-speakerphone imo cellphone para hindi kita mag-echo, please.
2: Ano, sir? Hello.
0: Oh, hindi lang pala pag i-speakerphone para hindi kita mag-echo. Kaya daw i-echo kita on air, please.
2: Okay, sir.
0: Sige, sige. Okay, okay. Engineer first, go ahead, sir. Ano ning rason subong sa pag-ulam? Tansara rin kinas ang kagahon sa subong?
2: Yes, sir. Bangod din siya sa aton nga hangin habagat or southwest monsoon nga among datik po sa may Luzon kag western section sa Visayas. Kaya bangod din sistema, western Visayas, magalungon ang mga kalangitan. May mga lakta-lakta ang mga pag-ulam, pangilat kag panag-uog. Samtang kasarangan tungtong babasko ng hangin, halin sa nabugat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, halin kasarangan tungtong mabalod at mga kadigatan. At ang temperatura, 25 tungtong 35 degrees centigrado, adlaw nagbutlak alas 5:27 sa aga, ang matulog ini alas 6:30 sa hapon. Amo nito latest sa
0: Sir Ferds! Sir? Hello, sir. Yeah. Oh, efekto pa ni sa Bagyo Doming o nakagawa na ginman ng Bagyo Doming, sir, sa PAR, Philippine Area of Responsibility?
2: Nakagawa na sa first ng kagapon, alas 11:30 sang aga, sa karon habagat na lang ginir sa first concern.
0: Oh, habagat na niga epekto sa aton. So, entire day, bilugad daw, lauman aton, ini nga mangin mo ning aton, simpo?
2: Ay, hindi magin, sir, bilugad daw nga maulan doon. No? Although possible, nga generally, sa bilugad daw, may mga galong kita, cloudiness, sa aton nga kalangitan. Pero it does not necessarily mean nga bilugad daw may ulan kita. So, from time to time na siya.
0: Pero kahapon sang aga, nagulan man. Pero pagkahapon, may na magin yung simpo naton, sir, dari, no? Dari sa aton sa Iloilo, no?
2: Yes, sir. Kaya depende na bi sa moisture sa kalangitan nga ginhada, ginadala, ginabupo sa aton hangin. Habagat, tendency is, kung ara ka sa kadagatan or lapit ka sa dagat, mas mabatsagan mo ang mga pag-ulan, pero sang sanggahulag ng galong pakadto sa kakarutaan ka ubos man ang iyang adala ng ulan.
0: Lapad ng coverage ng sang pag-ulan sa buong aga, bilog ng Iloilo ni?
2: Yes, sir. Yes, sir. Actually, lapad ni. Hindi magiging nga bilog ng Iloilo. Ang northern Iloilo, wala pag-awas ang ulan. More on the southern part, the central part ng Iloilo. Labi na gid. Diri sa pinakapuntang munisipyo sang San Joaquin, pakadto, diri sa babaw subong sa may Anilaw area.
0: Oh, ang northern Iloilo, Carles, Istansya, Pasaka, dito ay sila yes ang ulan subong?
3: Yes, sir. So far, wala.
0: Oh, very well said, Engineer Ferd Surubin. Sir, salamat ha. Mighty C morning.
3: Yes, sir. Salamat. Good morning sa kanan. Foro de
0: los Pueblos. Mayo man at least magipot-gipot ang bangag sa lupa bla Tita Nilda Laluyan Lison kay Ma'am Merlinda Labadia diyan sa poblasyon ay Duenas kay nagligay din mato maginot no kon sa mga malampa ini maringaot kon gaulan gani mariklamo ka nga nagauran ay mabasa lapot sak marigna kon tigbarangag duman nga sige ka init mabakabaw ilam dalang kaginot. Kung sa mga malampay ni K5 Andre, maringaot! Manamon lang kayo maringaot, dugangan mo pag-aid, kamangan ko ang daan nga may gahom amon ma- aton tinaga. Hay, ilam ang kamaringaot. Isagad niya masagad ko kareklamo, sa bailong masagad ka kareklamo, buol ka o kapaypay kag magpanguyab eh? Para-paraan malang na mo? La 7.22 na sa aga. Foro de los Pueblos. Yara na subong sa presohan. Si Senador Jose Jingo Estrada matapos tag-surrender sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Headquarters sa Camp Kurame. Inikasunod sa pag-issue sa Sandigan Bayan 5th Division sa mandamiento de aresto sa kaso ng plunder kag non-bailable offense. Ano ang plunder? P-L-U-N-D-E-R. Pagkuha sang pondo sang gobyerno sang isa ka official gamit ay nga poder or ang iya sining impluwensya. 50 million pesos pasaka kay si Jingo Estrada for the third time ginkasuan sang plunder. Nag-iwat siya sa malipot nga press conference sa Senate kag suno sa iya wala sa sang intention nga manginpulo sa kwarta. Banya nga konsweldo ibilin ko ah. Niya kang hindi kuya maggamit sang protective custody sang Senado. Sino ginapitik niya? Si Senate President niya, Alan Cayetano? Si Bato de la Rosa nga, ngalnga ka lang ngalngaw dyan ng Trillanes? Tapos, ano itong ambal niya kay President Bongbong Marcos? Namigad to, ICC! ICC! Bull! Tapos may SHIT bla? Tapos ang ulihi, sang gidakop na siya, tao lamang tayo. Nasasaktan din at natatakot din. Amo na nga sa agad ka kawakal, sa uling adlaw ang imo nga ginluad, lamunon mo liwat. Mo na nga watch for your words nga nagagwa sa baba mo. Kung gabuga ka sa nga la, sa agad kik pasalig, tikal-tikal, kati amo ginamaabot sa imo. Ari si Jingo Estrada pamatian ta. Kay nag-surrender na siya, hindi siya magbaton si Weldo niya. Sino ang inababatian niya? Si pabati-batian si Bato nga bisan nga palagyo kagapanago, may sweldo? Hasta si Senate President Alan Cayetano nga nag-custody sa kay Bato de la Rosa sa bailo nga itugian niya sa atod nga korte. Matian pa si Senate si Senador Jingo Estrada.
4: Chairship of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kumpasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or your LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget.
0: Foro de los Pueblos. Ang kabahinsang statement ni Senador Jose Jingoy Estrada matapos nga nagtugyan sa iakugalingon sa PNP CIDG. Foro de los Pueblos. Ikot pamatian mo, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Ma'am Remia Panes, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Eric Jose, inang dawga pa looy-looy, balati sa buong doon nag-shift ang simpatiya sang tao kay Jingoy Estrada, Sir George Ocampo, Ma'am Rose Kabangalimbagi. Nga daw magwa pasing nga daw masakripisyo siya. Masakripisyo siya nga hindi siya magkuha sang sweldo kay prisohon siya. Tiway kita sa dapat pasalamatan kay Jingoy ah. Ha? Ti manimaho blani. Maduktan bala sa kun wala sa mga testigo. May mga testigo nga nagapamatuod nga siya mismo ya nagtugkob gidya sang kwarta. 50 million pasaka. Ti this is not just the first time. Sa ikatatlong ation sa sulod sang 25 katuig, ginkasuhan sang plunder si Senador Jose Jingoy Estrada. Ginfile sang ombudsman ang kaso ng plunder, kagduwa ka count sang graft, bato kay Estrada, may kang tanan ini sa 573 million pesos, nga ginaligar kickbacks, halin sa flood control projects, o podman sa budot king sa ibong rebilyabla. Ano-ano na natabo, kung ma-recall pa ninyo, sang tuig 2001, naipangatubang si Estrada sang kasong plunder. Sang among ation, mayor pa lang siya sang San Juan City, Metro Manila. Upod sa ito ni Jingoy Estrada ngaging kasuan ay amay, former President Joseph Erap Estrada. Ang kaso may kang tanan sa ligasyon, una, nagbato ng mag-amay nga Estrada sang 545 million pesos protection money halin sa wetting operators, dumduman nyo pa to. Ikadwa, nag-divert sang 130 million pesos to Baco Excise Tax Share sa Ilocos Sur. Ikatatlo, nagbaton sang 189.7 million pesos kickback. 189.7 million pesos nga kickback halin sa Bell Corporation para sa pagbakal sang GSIS kag SSS sang 1.8 billion pesos nga balor sang shares of stocks. Ikapato, nag-maintain sang 3.23 billion pesos nga Jose Villarde account sa Equitable PCI Bank branch sa Binondo, Manila. Ginakwit si Jingoy sa plunder case tungod nga napasawa ng persecution nga mapamatudan nga siya guilty beyond a reasonable doubt. In 2014, liwat na indict, liwat ginkasuan sa Estrada sa plunder, 11 counts ang graft, kag direct and indirect bribery sa ginaligar misuse sa iya 183 million pesos discretionary priority development assistance fund o kag PDAF. Ginakwit si Jingoy sang 2024. Suno sa Sanigan Bayan, wala sang ihibalo sa Estrada sa scheme sa negosyante nga si Janet Lim Napoles nga ginanegosyohan ang PDAF. Foro de los Pueblos. Wala pa sang ruling ang Sanigan Bayan, 5th Division sa 11 counts sang graft charges kay Estrada. May 28, 2026, ginfile sang Office of the Ombudsman ang non-bailable nga reklamo sang plunder. Hindi ka pwede makapiansa, non-bailable. Kagduwa ka counts sang graft bato kay Estrada. Ginakusaran sa Estrada na nagbaton sang kickbacks nga 25% to 30% halin sa maanomalia nga flood control projects. Upod niya nga ginkasuhan si former DPWH Secretary Manuel Manligas Bunuan. Foro de los Pueblos. Magluwas kay Estrada kag Bunuan ara man nga ginkasuhan sa sining higayon. Sanday Denril Cesar Sanchez Cortuna. Denril Cesar Sanchez Cortuna, Manny Bumagat Bulusan, Manny Bumagat Bulusan, kag Arturo Lombres Gonzalez Jr. Amo ni mga kaupon ni Jingoy nga ginkasuhan. Foro de los Pueblos. Kung pamatian mo daw, form of sacrifice pa Ma'am Maricel Casiple nga hindi siya magbaton sa yung sweldo samtang nga mapriso siya. Di daw indirectly ginaigo niya si Bato. Ikadwa nga ginaigo niya si Senate President Alan Cayetano. Aman niya ni Kuya magpanago sa protective custody sang Senado. 7:32 na sa aga. Pagbalik ta, ginboycott sang majority black sang Senado ang ilang session. Under the rules, kung may cancellation sang ilang session, dapat nga hisugtan ini sang tanang nga miyembro. So ang ginimo ni Alan Cayetano, RV Chris Caceres, Robert Legaspe, Sarah Jane Villaflor, ari naman sa nang bulldoze naman si Alan Cayetano. Una tong online voting niya nga bisan absentee ang miyembro sang Senado, pwede makaboto online. Hindi pwede nga dali-dali o niya nga way na sang debate kiti may numero sila. Pagkatapos, una dito ang mga minority black senators, ginpatsan aircon ang session hall, ginpatsan pag sila sang internet connection. Kaya nung tawag ninyo sila nga bagay ko ni binastos? Inapinay sang sabaylo nga manindugan sa prinsipyo. O ti sino na subong ang naga pangutos? Sino na subong ang nagagwang ang color? May personal giga interest? Di kung may respeto ka malang sa mga kaupod mo? Patsan mo sang elektrisidad? Patsan mo aircon? Kagpatsan mo sa internet? Sino makamanihar sila sa sulod sang Senado? Alang-alang mabi ang sergeant at arms na? Di, dari na nagagawa nga to ang linupok to ni Mau Aplaska, di may director gid. Tapos subong pa victim effect pa ni si Alan Cayetano. No? Pa victim effect pa. Nga wagi ka mo nagbuhulig to sa kapareho yung senador nga si Jinggoy Estrada. Di kuno ay ka malang sang bulobinlod. Wag ka malang sang isaway. Di kundi hindi ka maduktan. Di subong ang ilang do 13. Amo pa ding tawag sa ila mo? May natuwag ba niya majority 13? Di na mabuhin ang gage kay si Batoga Plagyo. Si Jinggoy Aranas Prisuan. Si Francis Escudero nga assuming man sa una. Di subong may kaso man. Si Loren Ligada nga nakiiyak. Sa kay Pia Cayetano, may mga bulubin load man ng mag-auto din nga Mark kag Camille Villar may ara man. Di laban-laban basta gani gamo kasang kalainan na Sir Andre. Bisan nag inapinay ka mo, basta gani nga malaot ang ginahimo nyo, ha? May katapusan gina. Di pinatsan mo imo aircon, patsan mo pagin internet. Ha? Kung inaya ko may respeto ka, subo nagagwaya, nga ginapersonalize yan ni Alan Cayetano, ang sinado nga pamatsaga niya, iya ko kuringon. Iya bala nga sinda bala. Di ko limon na sinda, may imo mong tanan. Pero that is a public office nga naga-deserve ina sang mataas ka serbisyo kumpani halin sa mga senador ginasuldoan kumuda ko da dagko ang inyo dalang mga allotment sa inyong mga opisina. 7:35 sa aga magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululog! Inupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
5: today, magid ako sa akong body odor.
4: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
7: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
7: Extend
0: Food Supplement for Men. Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar.
0: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
0: Masal rika.
7: Epic tipo.
0: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3,
0: yung may Physio.
7: Ang Physio,
0: yung may D3.
7: D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio,
1: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandurayaw, tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow! My puso!
7: D3 Bio!
12: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio!
0: Ang D3, gamay Physio!
7: Ang Physio,
0: gamay D3!
7: D3 Bio!
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
7: You my Physio.
0: Ang Physio.
7: You my D3.
0: Mabakas mga butika.
14: K5.
15: K5
14: News FM.
15: K5.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
2: May Puso.
3: Oras, alas 7:45 sa aga. Oras, kinatulong sang DTX 500 kag D3 Bio.
6: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
3: So mga adlaw, Martes, bisan maulan, bukas ang Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center Outlets sa pag-servisyo sa inyo. Kapin pa sa Kalinog, dokaron nga adlaw, ikaw taga Kalinog, taga Bingawan, taga Tapas, taga Dumalag, taga Lambunaw, taga Dueñas, taga Niway, taga Pasing, malapit sa Kalinog, hingaliti ang free consultation sa Klinika Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 Dugay-Dugay, asala 3:30 karon sa hapon. Diri sa Haro, Iloilo City Branch ng Klinika, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, ang free consultation. Sa Kalinog Branch, kada Martes, subong adlaw Martes, kag kada Biyernes. Sa Pasig Branch, kada Huwebes ang free consultation. Kag sa Miyagaw Branch, kada Domingo. Las 7:46 sa aga, oras ginadulong sa Klinika Sporbiotics, kag DTX 500. Ang politika sa siyudad sang Iloilo, nagainit na no? May kaksanay na tarpulin sa Taal Molo. Ang tarpulin ni Gugma Jamjam Baronda na nabutang sa private nga lugar, balay gintakdan. Welcome Congresswoman Julien Jamjam Baronda, Yusek Jed Mabilog, Vice Mayor Labla Baronda, ginkakas! Pero kung ako maglantaw, in fairness to Mayor Reisa Chu, daw hindi niya guron mahimo ni nga siya mismo ang nagpakakasin eh. Laban-laban ang naghimo sin eh. Ang mga sip-sip kag sot-sot kag mga sop-sop man sa barangay. Mga pagkita niyo, Mayor, kita mo ginpakakas ko to ang tarpulin ni Baronda. Tigugma versus Oswag. Ay sadya lamang politika diri sa siyudad sang Iloilo, Ma'am Rosa Estares, noy ni Loserba Sir George Ocampo, ang mga bagay bilang na binata-bata, bla? Di sa akong pag-insindi, siniway ko ginapinan si Baronda, away ko man ginapinan si Trenyas. Pero di sa pag-insindi ta sa kasuguan sa laye, nga kung ginbutang mo na iya sa ibang balay, that is a private property. Kag wala sina, nga, wala sang bisan sino man nga barangay official, kapitan, konsihal, or opisyal sang siyudad, nga makapakakasi na! Magluwas lang guro kung mga defamatory ang nabutang da nga kagawad amone, congresswoman amone, mayor amone, magin pang tuklo kamo. Tinaguro do pidi pa nang doper sahon mo Ma'am Laura, Ma'am Rosemary Agramon, nga ipakakasin na kay defamatory malain may do may pagpumuyayaw offensive para sa iban. Pero inang ginabutang lang ang mga langyalan nga ng mga happy fiesta. Happy Fiesta from Congresswoman Jamjam Baronda. Didra sa Taal Molo, sino nagpadihot na? Yung mga taong ini, mga manog paaway, bla. Sobra nyo nga pang pasipsip, kag sobra nyo nga pang sop-sop. Tiasas, ano mo nalining ato nga pa politika? Immature politics? Nga bisan mag-inano, ala, mag-kwan na lang kita, yung mag-binantanayanay na lang. To our Barangay Annual Fiesta, welcome Congresswoman Jamjam Baronda, Yusek Jed Patrick Mabilog, Lovla Baronda, Shin Marie Mabilog. Ti, numlain da! Kaysa barangay malang niya mamiya son mo, no? Maayo lang tani Sir Jesse James Hamoles, Marilu Hamoles, kun sa kwan, sa private nga lugar. Kaya ginadumilihan gyud man ning mga kwan mo, mga tarpulin nga happy fiesta from City Councilor Andrea La Pastora. Happy fiesta from Congressman Ted Francia. Olan taon tabi. Teko ni butang ina ni Mama Gingging Habilosa sa iya balay, why sa magka-question sina? Bisa ni pangurumbot nga nagipanghabon niya na kay sa iya balay, why sa magka-question da? Bisa nabi magdulo dalagan si Toto Ran sa Bilosa be. Putso niyang lawad sa sang tarpuling may ngalan nga welcome Congressman Ted Aujero Francia. Mabaka Ted ang misuso ka. O dapat lang eh. Walang masamang mangarap. Las 7:50 na sa aga. Kung may managambal man gani, kinakon yung discuss lang ni parte kay Noy Jingo Estrada nga as if daw makaluluoy pa siya kay isakripisyo niyang iyang mga binipisyo kag sweldo sa Senado. Aba sa iba niya, araw ta. Araw pati mo, Jinggoy, matyagan mong tao daw ay kinsindi nga. Sobra-sobra do ganin na buol mo. Pero in fairness to him, kaya banyang he is innocent enough. Sir Winley Prudente, Mami Asun Pineda, sa mga akusasyon batok sa iya. He is innocent. Inosente siya. Inosente nga ni. Pilito nyo kay inosente nga ni. Amo ni sabong nga nagkatabo. Balik kita sa Senado sabong. Amo ning dapat balbalon tama ng Senado. Mabagatid daw ginapersonal mo. Ikaw yung personal. We condemn the act na the person. Ginbalabagan ni Senate President Alan Cayetano ang pag-aresto kay Junggoy Estrada sang kahapon. Karon si DILG Secretary Juanito Victor Katibayan Rimulya nagambal, "Sir, the last person you put in custody has escaped." Kano para sa agad yung kapamilit ni Alan Cayetano? Kay mismo si Junggoy Estrada nagambal nga hindi saya maggamit sa protective custody. Hindi saya magpaapin, magpanago sa Senado. Kaya gintugyan niya yung kukalingon sa PNP si IDG. Oh, this is all about sang ginatawag nga possibly ng Senate presidency nga kudita. Bangod sa sitwasyon subong nga disgruntled na nadula na ang pagsalig kag credibility sang publiko sa Senado. Gone are the days, dumduman nyo itong giniscuss na itong kapon, gone are the days nga ginakurugan ang Senado bangod sa mga nagapataha ng mga senador. Claro, recto, si Miriam Defensor Santiago, Nene Pimentel, Jovito Salonga. Ha? Ang diktatorya, ginaway nila, may mga Senate inquiry, ginakulbaan ang mga resource person mo. Kung si mga Miriam Defensor Santiago, ang tubang mo, mairirihi ka sa kakulba mo. Gone are the days ngang respeto sa mga Pilipino sa Senado na ara pa subong ya lantaw abla di ang natabo kapon nga suno sa minority block suno kay senator Rafi Tulfo ara sila sa ilang session kay lasingko sapon nagulat sila lawig ulat nila wala man lang sang prior nga agreement sang minority kag majority senators nga i-cancel ang session. Nag-post-post si Alan Cayetano nga pwede malagari makapalapit na kagambalo nga hindi kita na yung makasesyon. Pero hindi niya na madali-dali kay dapat may consensus ina sang tanan yung sugta nila nga wala sang sesyon ang Senado. Di pagkatapos kaging pa-chance ang air-condition ang sesyon hall astang ang CR nga may aircon, ginpatay man ang internet connection, ginpatay man nila. Ginpatay man nila. Di sino sinabi ang may gahom nga makamando sina para nga patsyon ang mga facilities sa sulod sang Senado?
2: Foro de los Pueblo.
3: Is he afraid that his days are numbered? Karon nga ang tao akig sa iya liderato sa Senado? Nga very obvious naman nga itong atake-atake kuno sa Senado, scripted to. Why siya nagpatudlo sa mayad nga script sa utod niya nga si Lino Cayetano? Lipat siguro nga si Lino Cayetano, director. Si Pia Cayetano ay may mapatudlo sa gustong acting sa utod niya. hindi man lang kayo tumawag. Hindi, inabalang kung anong gusto nila, buldoso na nila. Inabuldos ni Alan Cayetano ang mga rules na. Iway na kinanglan, diba tihanda nga ang online voting? Bisan nga absent ka, pwede ka makabuto. Di, may mga, ang procedural, ang process, parliamentary process, hindi na ipasundo ni Alan Cayetano. Eh para sa iyaya, hangad na si Guy na lang ni, para sila kugilingon ni Tres. Amo ina ang nagkakatabo subong sa Senado.
2: Foro de los Pueblos.
3: Di, bantayan tani kay with Junggoy out, Bato out, di, ilaban na ban si Noynio Force Majeure ang kuani ang balantayan pa si Robin Padillabla. Aba niya mga gira ni sa China, mga pamahusang China, Force Majeure ni mo. Ay aha, ay kinse ending pobre, pobrecito. Mo na bala nga little knowledge is very dangerous. Gamay-gamay lang yang imo na ibaluan sa usaw kada sa istorya. Anong Force Majeure? Force Majeure, French word ini. Nga ginatawag acts of God nga mauntat ang anuman nga trabaho sang kalibutan paagi sa mga kalamidad. Ngayon, acts of God gani, amo ng force majeure. Di, ang bali ni Robin, niya, force majeure man ni ang mga kwan nga ini, ang mga girang ini, ang mga kaimulon nga ini. Galuluoy, pobresito, ang pobre nga ini. Nagsurusaw-saw man sa sitwasyon, subong. 7:55 sa aga, pagbalik ta, we'll try nga makalabot sa isa ka-analyst sa sitwasyon nga ini, sa nagkakatabo diri sa aton. Kag ang update man sa ato balang job hire sa city government nga dalakpan nga nagabaliga sa druga.
15: Foro de los Pueblos.
3: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: May family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na!
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compound
16: na nagapanubos ang imo blood sugar.
15: DDX 500!
16: Garantisado!
15: Epektibo!
16: Aramis
15: mo! DDX 500!
17: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
18: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ilalom mismo sa skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
15: DTX 500.
19: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
17: Sang nag-inom ka DTX 500. Ilan dala subong imo sugar?
19: Tigi ka nami sang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
15: gitu. DTX 500.
16: Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sang imo atay.
16: Basta tinlo
15: atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
18: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod. Hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo. Dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka-power nga combination. DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500, ang may ara siya anti-inflammatory effect. Kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC, nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels. Gani, hindi na siya dali-dali maglupok or mag-rupture.
17: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
18: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
17: Oy.
18: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
17: Baom nang budlay?
18: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
15: TGX 500! Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhaw.
20: kasi may diabetes ka na.
21: DTX 500 na.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compound.
20: Niya nagapanubo
21: sang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Garantisado.
20: DTX 500.
21: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compound.
20: Niya nagapanubo
21: kag kontrolar
20: sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Asal rika.
21: Epektibo.
20: DTX 500.
17: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
18: Actually, mabudla yung pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system, dako ang mabulig sang DTX 500 kag mitc. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Di adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mitc para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
20: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
21: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
20: Masami nagkapangihi.
21: Masami ginauha.
20: Kasi may diabetes ka na.
21: DTX 500 na.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compound.
20: Nga nagapanubo
21: sang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Garantisado.
20: DTX 500.
21: DTX 500.
20: Health alert. With